0: a wato na tsarkakin sarki madaukaki ya mun gabatar na karanta wannan littafin daga farkon sa zuwa karshe aw bi ibaratin ukhra ko kuma da wata fuskar min awwalihi ila akhir suratul kahf so da shine abinda Dr. Sani yayi daga Fatiha zuwa suratul kahf yace shi na karanta wal juzu wal mukhassasu bi hazal akhil fadil shine bangare aka ke banci wannan dan uwa mai albarbe falala da shi haisur arjami'atu ifriqiyal alamiya bi jamhuriyatus sudan ashaqiq lokacin da jami'ar afrika ta duniya wacce take jamhuriyatus sudan wato an aka ce ashaqiq wato yar uwa wacce take shaqiqiya da najeriya an tuqassimal kitabu nisfaini bayna zimilaini ta raba littafin gida biyu tsakanin abokai guda biyu bi kulliyati shari'ati a faculty na shari'a wa dirasatul islamiyya ko kuma fassara da usanci a tsangaya shine faculty saboda tsangaya ta shari'a da kuma wato karatun addinin musulunci a tabi alaha wanda yake wato a dan ace a cikin ita jami'ar fakana sibo akina muhammad sani huwa nisful awwal min alkitab rabon dan uwan muhammad sani shine bangare na farko na wannan littafin haza wato haza jima gwanin talarabci ce bayan dai ya gama wala ukufikum annani istafattu kaseeran min hadhihi alqira'a min wujuhin idda bazan boye muku ba na ƙari da yawa da karatun wannan littafin ta fuskoki da dama da annal aqal fadila kada a dalbasa haƙahu don wannan dan uwa mai falala mutumin kirki ya ba wa bahasin haƙin sa haisu wada da nafsihi manhajin ilmiyan saliman yayin da ya sanya wa kansa manhaji na ilmi lafiyayye ingantacce iltazama min awwalil amali ila akhirih ya lazamce masa ya kafe masa tun daga farkon aikin haƙi zuwa ƙarshe akan wannan manhajin yake tafiya bai sauka ba wabi usulubin salisin kuma yadda usulubi salis wanda yake wato kamar in ruwa ne zaka sha zaka ji kwat kwat kwat kwari yana tafiya baya tsaya maka a makogoro shine salis wato babu wani gargada a cikin sa halin min ta'kidi wal gumudi babu ta'kidi babu kuma gumudi wato gumudi shine uya ko yazo da wayansu kalmomi wanda zaka kasa ganewa kamar yanzu misali da Bashar ibn Burd suka yi mu'amala da wani mai ido daya sai ce hadali amru khaba'an laita ainihi sawa'un kullu man ya'rifu hadha amadihun am hijaun yace amri ya saka mun riga ina ma Allah ya sa zama idan sai zama idanu ya zama iri daya yace fada wanda yake jin magana yabo nake ko zambo kaga ba zaka sani ba dai mai iran shi ma ya tsiyaye da mu kawo gaba ɗaya ko mai mutaccen zama mai rai ba za ka gani kaga ta'kidi ya shiga ciki gumudu ya shiga ciki to shi wannan usulubin salis wato ake ki tafiya tar dodar babu wani abu a cikinsa kuma mu da ke ta'kidi masu balaga suna ta'kidin lafazi wal ma'anawi abubuwa ne da cikinsa masu yawa shi kenan mu ce dai babu wannan abin da zai rikita ka kasa fahimta wa ajaba ne jiddan tanawuluhu li maraji'ihi kuma ya bani mamaki kwarai yanda ya amfani da maraji'i nasa wa tahlilatihi shayyika da kuma tahlil din da idin gayi ya dauki abu yana warwara wanda yake mai burge ma lewa ma dai mawaqifa adida min alkitab a gurare daban-daban a cikin littafin wa hanniul katiba ala zalika ina wa mai rubutun wannan lissafi munna akan haka wa ulahizu kama atawaqqa'u an yulahiza kullu man waqafa ala hadzal amali kuma ina lura kama yanda nake fatan duk wanda ya karanta wannan aikin shi ma zai lura anna al-akha muhammad sani qad ana kaseera cewa dan wannan na muhammad sani ya wahala da yawa wa takabbada mashakil kaseera yayi karo da mushkiloli daban-daban fi qira'atil makhdudati a wajen karanta makhdudati wato littafan da akai na hannu wanda in an zo gaba za mu zo da su har da rubutun Shu'ula ibn Fudin wanda rubutun sa ne na hannunsa da sauran tafan da aka rubuta yana da mahdudi alif da ba da da da jim haka dai duk sai da ya karanta su yabo kowanne wajen karatun mahdudatin allati tatashabaku halaqatuha wanda halaqarsa take sarkewa domin shi rubutun hannu na irin wannan ko wani malami da irin hanyar rubutunsa wani baka iya bambance tsakanin ra da dal a rubutunsa to sai mutum ya bi ka karanta wani lokacin sai ka karanta littafin ya kai so dubu litata arrafa ala kitabati dan ka gano yanda yake rubutunsa malamin sannan waɗansu littafan ko ba sa musu dubu sai ka yanda zaka gane dugun yaya yake nufi sannan kuma ba su da nukuda ba su da wato ba dugo shi nukuda sannan ba su da alamatin tarkimi alamomin rubutu da ake wannan a sa nukuda wannan a sa shaula a sa fasila manquda a sa shurda ba su da wannan kawai ka suke rubutun zube to yanda zaka gane wannan rubutun tukun shi ma zaman kansa yake sai ka karanta ka karanta ka karanta in ka gama wannan mahdudi guda daya baka gama aiki ba sai ka dau na biyu shi ma sai kai masa haka in ka gama sai ka dau na uku shi ma sai kai masa haka in sun kai ko 10 duk sai ka bi su kai wannan karatun bayan ka gama gane rubutun sai kuma ka sake dawowa ka sake karatu dan ka gane usulubin malamin ya yake usulubin sa sannan kuma fannin da zaka yi rubutu akai sai ka je ka faskara a cikin sa domin ka gane abin da ake rubuta haka yake dan ka gane abin da ake yi in ba haka ba sai zo makaho ne kai ba za ka yi rubutu a kai ba to shi yasa yace na lura kamar inda nake fatan a lura cewa wannan dan uwa takabbada mashakil kasira fi qira'atil maqdudatil tatashabaku halaqatuha wa takadu ta'si ala man yuhawilu halaha wa fahmaha kuma takan so ta kuma buwayi wanda yake son warware ta da fahimtar sa wace kilasi maddataha ya kuma tsotso maddar da take ciki ya gano ta ya fito da ita tinkantin kamfin lafiya wanda zai zo ya dauko in ya dauko nuskar alif sai ya karance ta kaf farko dai sai ya tartibin su tukun sai ya fitar da wata wani wace nuskar ce wanda mai littafin asali ya rubuta in ya same ta sannan kuma sai ya sake duba wata nuskar sai ga wacce ce wadda almajirin mai littafin ya rubuta sannan ya fitar ya ga wacce ce wadda aka rubuta mai littafin yana da rai sannan wacce ce aka rubuta akwai sama'at na ulama malamai sun ji ta sun karanta ta ko kuma an yi imla'in ta malamin ya ce eh haka take ko kuma malamai sun karanta ta sun yi ta'liki akai to sannan ai tabi a ƙarshe a zo a karanta wadda aka rubuta bayan zamanin mai littafin ya wuce asarinsa ya kare kamar shekara 100 ta wuce aka sake rubutawa to sannan kuma a zo a dinga duban al-aqdamu fal-aqdamu wacce ta fi dadewa wacce ta fi dadewa sai wata malamai suka fi karanta duk sai ka bi su bayan ka gama bin su kuma in ka dauki wannan shafi na farko ka dinga bin sa sai ka karanta ka ga tsira nawa ce a ciki sannan sai ka auna tsawon rubutun kowace tsira kalma nawa ce a ciki sannan fadin sa da gajartar sa da tsawon sa sai ka sa wato rula ka auna shi tun ga kafa nawa ce sannan kai wannan ka gama baka dai gama aikin ba to sannan sai kuma ka gano musajir na malamin a ina ya tsufe tsofo karatun sa ina ne mabubugan ilimin sa duk sai ka fudda su a cikin tukunna ka tattare to sannan ka zo kana karanta shafin farko ka bi kalmomin da suke ciki to sai ka dauko ta nusa ta biyu ita kuma sai ka karanta ita ma shafin farko ka kalmomin da na wannan da wannan sun yi daidai inda ka samu bambanci a wannan da wannan to sai kai alama sai ka zo hamish kasa sai ka rubuta nuska ta kaza ga abin da yake jikinta nuska ta kaza ga abin da yake jikinta kai kuma kai ne zaka yi alƙalanci ka ce kana ganin abin da yake cikin nuska ta kaza shine yafi zama daidai da munfar mai rubutun littafin kuma wanda ka dauka ita ce nusatul um ita ce uwa wanda ita zaka dogara ita zata dinga baka mama kana sha to ita zaka rubuta in ka rubuta ta in wanda take ba ita ba abin da yake rubuta yafi na uwar to sai ka rubuta anusatul ummu ga inda yake amma anuska ta kaza ko dalun ko jimun ga abin da yake ci kuma shine yafi zama daidai in an samu ragi wata kalmar ta goge ko kuma babu ita ga baki daya sai ka dauko a waccan sai ka kammala da ita sai ka rubuta a wannan nusar guri kaza babu a na guri kaza akwai sai ka rubuta shi kuma ka saka shi a waccan da haka da haka da haka da haka mutum zai zo yayi sannan ya gama sai kuma ya zo yayi mukammalati mukammal wato ya zo kuma ya bayan ya gama wannan ya karanta su sai kuma ya dawo ya duba unwanin littafin ya tabbatar haka yake kuma kai mai littafin ya sa masa ko malamai sun yadda wannan unwanin shine in ya gama sai kuma ya dauko malamin yaga wannan littafin nasa ne shine yayi shi don ya karanta shi ya duba usulubin malamin sai duba usulubin zamanin sai duba wasu kalmomi da aka yi a ciki don ya tabbatar haka ne akwai wanda ya rubuto yaga tura zai dangata shi zuwa jahiz amma da aka zo taqiqi sai aka tarbi littafin jahiz bane domin lokacin da ake ta magana jahiz ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza akan abin da ya faru sai aka tarar sai bayan kusan shekara 100 ma sannan aka yi jahiz to wajen taqiqi ake iya gano in ba gaskiya bane littafin ba to sannan in yi wannan ya tabbatar da unwanin littafin ingantacce ne sannan ya tabbatar da sunan mai littafin haka yake sannan ya tabbatar da cewa malamai sun yadda wannan littafin na malamin ne sannan ya komo mawdu'in da malamin ya magana daga farko har ƙarshe ya kuma dauki salan da malamin ya magana in fasali fasali ya littafin sa sai ya fitar idan babi babi ya littafin sa sai ya fitar in anawin unwani unwani yake yi sai ya fitar sai ya fitar da su kaf sannan ya rubuta to wannan shine yasa malam yace na fahimci ya sha wahala to wannan duk sai da wannan wannan littafin da duk sai da aka yi masa wannan ka'idojin wanda ni ba ma ga baki ɗaya na tattara su na faɗa ba na faɗe su ne a gurguje kace wani ka to ya taimaka wa wannan aikin ya ga fili ake ganin sa har ya fito yau gashi za mu karanta da ba dan mushiri din ya tsaya ya riko da hannun shi bahis din ba to da ba zai iya bahisin har a samu abin da ake so ba fajarallahu li jami'a bi kulli khair Allah ya saka kowa da alheri wa akhiran ita kace usni ina na kalami ilasta da ayi anzari wa shaqil ilmi na sakilin zamun wato alkalami na nayi kiran na jawo hankalin anzari wa shaqil ilmi wato masoya ilmi wanda suke da ishku akan ilmi ba wai so jigari jigari ba irin sannan da in aka hura wuta aka ce shiga da fada dan wance zaka fada wannan shine ishku fa isko kenan eh to wanda suke haka ibnu jarir al-tabari lokacin da mahaifin sa ya rasu ya dawo gida ku yangar mahaifin ita ce kadai a gidan ta zama uwa ce gurin sa sai da kun 40 bata ga bacci ba ina turbuto ran na da daddar ta shigo ta ce ya ibni ba za ka kwanta ba sai sai ana ashigun baina rishi wa mihbari ni ashiq ne tsakanin alqalami na da tawada anan nake so ta hakura ta gale shi to yasa malam yace anzaru ushaqil ilmi wanda in ka san ka bashi in ka bashi kosai sai ya huce ya zama tin kirkiranin sa bai iya ce ba ya manta karatun sa kawai yake yi in tafiya yake karatu yake sai dai karo da kai karo da al'amudi ko karo da mutum wa ina zashi to amma shaqul ilmi yake jan hankalin su wal istifadatu min kulli jadidin wanda ko suke fatan su dinga karuwa da duk abin da yake sabo faqar atahafana al-akhu Muhammad al-Sani bi hazi tuhfatil galiya dan wannan na Muhammad al-Sani yayi mana tsaraba da tsaraba wacce take mai tsada allati tasahiqu binal mubadarati liktina'iha wacce ta cancanci mu tashi tsaye mai gaggawar mallakarta wal fawzi biha da kuma wato rabauta da ita wa nas'alullahi subhanahu wa ta'ala na roƙon Allah mai tsarkin sarauta madaukake an yamfa anabiha ya amfanar da mu da shi wa an yujazi kullum man qama bi shay'in fi tariqin jazal hamal al mubarak ya saka duk wanda ya ƙaf tsaya da wani aiki ko makankantar sa a cikin tafarkin yanda wannan aikin mai albarka zai tabbata. Sai rubuta sunansa Ibrahim Umar Kabo, yayi wannan ne a 11 ga watan 4 na shari'ar na musulunci, wato a cikin Rabiul Akhir, a wannan kunan a ɗaya ga shi shekara ta 1429, shi ne wanda ya daidai da 17 ga watan 4, wato watan abinnan kenan, abinnan April ko? April 2008 a lokacin ya rubuta wannan. To wannan shi ne abinda shi Malam Ibrahim Umar Kabo ya faɗa a kan wannan littafin da malamin ya yi shi. To sai a guje kuma akwai Professor Muhammad Kabiru Yunus, shi ne shugaban ɓangaren karatun musulunci a ɓangaren Jami'ar Bayero, wanda ya sauka ya bari. Shi kuma yana cewa alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Godiya tabbata ga Allah, muna gode masa, muna neman taimakonsa, muna neman gafara a gurinsa. Wani tubu ilaihi, muna tuba gare shi. Wani uzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, muna neman tsari a gurin Allah daga sharrin kawunanmu da kuma sayyiati a'malina, munanan ayyukanmu. Ya nemi tsari daga wato juzuri sharri wa furu'i sharri, tushen sharri da kuma rassan sharri, su ne wannan. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wanda Allah ya shirye shi ba mai fadda shi. Man yudlil fala hadiya la, wanda ko Allah ya saki gabansa ba mai shirye da shi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, na shaida ba wanda sarki abun bauta da gaskiya sai Allah, shi kadai ke ba shi da abokin tarayya. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu, na shaida na muhammadu bawan Allah ne, manzansa ne. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid. Amma ba'd, yace fa inna kitabu kifayatu da afai sudan, cewa littafin kifayatu da afai sudan khulasatun, wato rairaya ce da tankade likitabi da ya ta'wil fi ma'ani tanzil, da littafin da ya ta'wil fi ma'ani tanzil. Wakilaihi ma mimma allafahu allamatu sudan, da su biyun da kifayatu du'afa'i sudan da yadda'u ta'wili, littafi ne da allamatu sudan malamin kasar Hausa ya rubuta. Al-alimu al-amilu al-fadi, malami mai aiki mujahidi, waziri amirul mu'minina, shine na hannun dama sarkin mu'mini a Sheikh Usmani ibn Fodi, Abdullahi Usmani dan Fodi, alawahu Sheikh Abdullahi ibn Fodi, shine Abdullahi dan Fodi rahimahumullahu rahmatan wasi'a, Allah ya ji kansa rahama, ya musu rahama, rahama ya rutacciya. Wa hadhihi al-khulasa, wannan rairayar min ahsani at-tafasir al-mujaza al-murakkaza, yana daga cikin mafi kyan da tattafan tafsiri da aka takaita su, wadda ta tsaya akan abinda take yi. Ma amma ta mayyaza bihi min ad-diqa, tare da abinda yake banta da shi na duk abin abu tunkan-tunkan kowane sai an gane shi. Warwudu, da fito da bayani filla-filla. Wa fasahatul ibara, da ibara wacce take cike da fasaha, wato da fasaha. Wa qarqamal akhud doctor, dan uwa Dr. Muhammad Sani Musa Ayagi, ya yi hidimata hadhal kitabil qayyim, hidima ga wannan littafi mai kima, hidimatan ilmiya taliqu bihi, hidima ta ilimi da ta dace da littafin. Fa haqqaqa nassahu, yayi taqiqin nassin kitabun gaba daya, din nassin da yake ciki sai da ya taqiqin sa, ya tabbatar insha Allah ne shi haka yake. Wa kharraja ahadisahu, wa nususahu, sannan ya takarijin duk hadisan da sha'ala ya fito da su, sai da ya takarijin sai takarijin nas. Wa allaka ala ba'dil qadaya, sannan ya ta'aliki abu sawa'in su hukunce hukunce allati ta'arrada laha sheikh, wanda sha'ala ya bujuro wato ya taba su. Wa tarjama lil a'lami alwaridati zikra asma'ihim, sannan a'lam manyan malamai wanda sunansu yazo a cikin littafin, duk sai da ya tarjama su. Illa ma nadura, sai abinda kawai ba a rasa ba. Wa qabala ba'da ma zikarahu sheikh min al-ara, sannan ya muqabalar abinda shashin abinda shehu ya faɗa na ra'ayoyi. Bi ma warada fi kutubil ulama al-muhtasin, a cikin littafin malamai wanda suke fice a wani fanni. in ya shigo da maganar wani malami wanda ya fice a wani fanni, sai da doctor ya koma ya bincika maganar da wancan yayi, ya tabbatar da gaskiyar shewa Abdullahi, ya tabbatar da amanarsa ta ilimi cewa haka ya ciro, haka wancan malamin ya faɗa ba ƙaga masa yi ba, bai kuma rufe ba cewa wannan ne idi, sai da ya fito da wannan. Wa ghayra zalika min al-mazayil ilmiya allati tamayaza bihi hadhihi al-tab'a, da kuma wani wanda daga cikin darajoji na ilimi wanda littafin wannan daba'a take banta da shi, fajazahu Allahu khairan, Allah ya saka masa da alheri. Wa bil munasaba sai nuridu an nantahiza hadhihi al-fursa, ina so mu amfani da wannan dama linuna biha talabatal ilmi, dan mu faɗakar da ɗaliban ilimi ila ma yajibu alaihi min al-i'tina'i bi turasi al-ilmi al-mahalli, yanzu abin da ya wajaba ga wato ɗaliban ilimi na kulawa da turasi al-ilmi al-mahalli, gado na ilimi na ƙasar mu, irin abin da su shehu suka rubuta shine turasi al-ilmi al-mahalli, ba sai ka fita wani guri kaje kana ta neman ya za ai kaza ya za ai kaza ba. To khasatan turasi ulama'i dawlati Sokoto yace musamman wato gadan ilimi da malaman Sokoto suka bari, ulama'i Borno da malaman Borno irin su Shehu Dahir Faidanma, irin su Shehu Muhammad Al-Amin Al-Kanami wa gairihim, wa bil akhas turasi Ali Fodi yace ba takaice kuma wato ilimi da Yalim Fodi suka bari, fa hunaka kutubun qayyima min turasi ulama'ina, akwai littattafai masu daraja a cikin gadan da malaman mu suka bari, tantaziru man yakhdimuha, suna jiran wanda zai wa littafin hidima, misal hajil khidmal ilmiya, kwatankwacin wannan hidimar da Dr. Sani'i, badu haqa tubi'at daba'atin ghairi ilmiya, wadansu sun an yi daba'arsu daba'a ba ta ilmi ba, shi wannan yanzu ke fato da fa'i Sudan, ai ko ne rubuto za ganshi kamar na hannu, an yi shi baki haka, ato daba'a ce ba ta ilmi ba, ba da ilimi aka yi shi ba, kawai aka yi shi karazibi, to dole sai an karbe shi irin wannan, an bi shi an bi shi an bi shi an bi shi dan a fitar da abin da yake ciki. Yanzu kamar wato Muwadda Malik da abin da Siyudi yayi ya gama dadda ba yi da ba yi taqiqin su ba, da aka zo taqiqin sai aka samu matsala, sai aka samu dunnusak din da aka taba rubutawa ta Muwadda ta zo maganar gado sai ta zo maganar gadan yan uwa wanda suka yi gado, suka gaji dan uwa ta wajen uwa, da ya zo nan sai ya ce liz zakar misul hazil unsayni, dun musu wajen haka aka samu liz zakar misul hazil unsayni. To sai mai taqiqin ya bi shi ganin ifitanin shi ganin ifitanin, sai ya samu nuskar da tace da zakari misul hazil unsa sanda li kulli wahidin minhum as-sudus qur'ani isi, da kulli wahidin minhum as-sudus, kaga li zakari misul hazil unsa, namiji irin rabon mace zai samu ba shi da bambanci, amma in yace li zakari misul hazil unsa yini Malik ba shi ya faɗi wannan ba, wajen nasakh wanda suke kwafa waɗansu ba masu ilimi ba ne, ko kwaya ga larabci ya zo masa ko zai rubuta, wani kuma yana hirarsa zai rubuta sai ya bashi, saboda akwai alwarraqatu warwarraquna da ake da su wurin karatu ne a zo kawai aikinsu su ta kwafa, kamar yadda zaki zo ai photo star su kuma can lokacin da alƙalami da tawada suke rubutun, amma gurin an cika malamai suna magana wannan yana yi, to ana ke samun kusakurai, to an zo ta haƙiƙi a shi ake fitar da wannan din, to sannan aka gano haka. Wa ba'du ha la yazal mahdudan, wa ayansu ko suna nan rubutun hannu ne, wa azkuru huna ala sabili misali ma yati, basau bisa misali zan bada kwatankwacin wato zan ambata, amma misali zan bayar ba wai duka ba, akwai kitabu da ya ita ta'wili fi ma'ani tanzil, wannan littafi ne na Shehu Abdullahi li mu'allifi kifayatu da afa'is sudan, wanda yake fa'ida da fa'is sudan shi kitabu diya'u ta'wil fi ma'ani tanzil, sai ce hadhal kitabu yahtaju ila i'adati diba'atin, wala tafin yana fatan a sake buga shi ba'ada an yuhdama al-khidma al-ilmiya la'iqa bi amsalihi, bayan an yi masa hidima ta ilmi wacce ta dace da wannan littafin, fa innahu lam yasdur al-kitabi hasba ilmi illa daba'atun wahidatun qadima, fatan kwacin sani na ba a buga wani littafi ba banda ɗab'a guda ɗaya da aka yi tsohuwa sadaran wunzu. An yi shi ne tun daga shekara ta 1380 ta hijira, wato shekara ta 1961 ta miladiya, tun lokacin aka yi masa aka yi wannan littafin, amma shi ba taƙiƙinsa aka yi ba, kawai buga shi aka yi. Da aka littafi ne ƙayyim wanda aka yi taro a Jami'atul Azhar kusan shekara ya haura 100 a kan littattafai aka yi na tafsiri, amma dillajenar da ta ɗaga da'u ta'awili sai ta ce faƙar Sudani shi na ɗaya a duk abin da aka rubuta. So sai ka karanta za ka gane littafi ne. To amma ba a yi ba saboda ba gata ƙasar Hausa ce. Ƙasar Hausa ce, saboda haka a zo a yi masa tahqiqi na ilimi a fito da shi ba a yi ba. Fece to wannan yana bashi ne akan mutane za a zo a yi a samu wanda zai zo yi wannan aikin. Sannan na biyu kitabu zai a kitabu Diya'ul Hukami fi ma lahum alayhi min al-ahkam. Sai littafin Diya'ul Hukami fi ma lahum alayhi min al-ahkam da Sheikh Aidan sadaran min hu tabaqatun qadima kazalik. Shi ma an buga shi amma bugu da daddi. Shi ma ba taqiqin sa akai ba. Shi kuma dama a Kano ma ya rubuta shi. Zuwan sa din nan da idan zai tabaka ce ya kamata Kano ta kare da kai. To shine wanda yana kukan nan a gigice. Jikinsa na rawa yace zai bar kasan nan. Saboda ya ga annoba ta fito ta lalacewar imani. Yana ganin ana annoba ba wanda ba zai kubuta, ba wanda zai iya kubuta sai Allah ya kiyaye mutum. Yana kuka yace fita zan yi. Tawajjatu nawar Mustafa sallallahu alaihi wasallam allani ajidu shifa'a hunaka. Na tafi Madina wata gidan samu gani a can. Ra'aitu anna ma asaba gari la ya'uduni. Wanda ya samu na ba zai tsallake ni ba. Shine ke ce asiru bila ilmin wala qawli qa'ida. Tafiya nake ban san inda nake tafiya ba kuma wani da jagora. A inna nake kwana indare'i jiranu nasu maruna aqriba'una ba'udun wa hayyatu. Wanda suke makota na daga sauro sai kumurtai manyan muci zai sai kuna. Yace akai dinga kwana na tashi. Yace wala nara illa naruna fi sabasibi. A cikin tsakiya daji sai wutar da na kuna da daddare kawai. Ita nake gani. Hagigi sai sake zai ba kasar. Sai wuce ma zai rubuta takarda. Yace aka duk kasar nan aka aika ce duk inda yazo a bashi. In yazo dani daya ko taku daya bai dai kara bai ko. To ya saro ke saboda ya riga ya masa mubaya'a ba dama ya saba. Wacin nan gaza saboda shugabanci dole ya masa biyayya. Dole ya masa biyayya. Wannan munasaba ta sa dole dan dakata. Mu al'ummar mu yanzu ta saba da tawaye. Ba ta san bin shugabanci. In aka sa hanya aka sa danja kowan yazo sai wuce. To wannan dabi'a ce ba ta musulunci ba. Sina Umar radiyallahu anhu lokacin yana khalifa idan ya fito ya tadda yara suna wasa na yarinta inda za su yi watan sarki ko alkali to ba zai wuce ba sai ya dawo. Sai ce radiyallahu anhu ina sarkin ko ina alkalin ce gashi. Sai ce wani hukunci ya bayar. In ka suka gaya masa in ya gaba yarinta bace akwai abin da za a yi aiwatarwa sai ce ku dakata ni zan fara yi. Sai na bi sannan ku bi shikenan duk abin da aka ce ai ai saboda koyawa yara biyayya ga shugabanci. To shi ma da aka bashi takardar sai sai ba dama ya tafi ya hakura duk da wani abin da ya kudura ai yaran shugabanci ne ce masa kare ko da aka ya hakura. To amma da yake azumi ya kusa sai aka roƙe shi tafsiri shi ne tafsirin Qur'ani a gidan sarkin Kano. A watan azumin da ya gama suka ce da Allah ya yi wannan shi ne rubuta wannan ya baro mutanen Kano wato kamar ya zama tunatarwa sannan ya koma Gwandu. To na uku shi ne kitabu bayanin wujubil hijirati alal ibadi lamirul mu'minina ash-shaykh Usman ibn Fodi rahimahullah. Shi ma da tafi yana buƙatar tahqiqi wa amsal min kutubi ulama'ina ta taji ila talabati ilmin jadina yakhdimunaha. Suna buƙatar wato masu neman ilimi wanda suke tsayayyu wanda za su yi masa hidima wata taju ila agniya salihin. Sannan an samu masu ilimin sun yi kuma littafan suna buƙatar masu kuɗi salihai min ahlil khairi mabota alheri. In waɗannan sun yi da ilimi sai a bar littafin a tukunya in ba mai kudin da zai sako din sa amma mai kudi zo to littafin zai fito fili saboda haka aiki ne guda biyu ake bukata haka shi professor yake kira tataka tafu juhud haula'i haula'i fi sabili nashr al-ilmi ash-shar'i an-nafi shine kokarin wayannan da wayannan sai su hada hannu a wajen yada ilimin shari'a mai amfani wa iya iman da sarame ma'asir al-aba'i wal ajdad da kuma raya abin da ya riddige daga gadam iyaye da kakanni nas'alullahi azza wa jalla an yajzala jazaa jazaan akhina ayagi muna roƙon Allah ya sakamako ga dan uwan mu ayagi wanda aka sura a misalahu Allah ya yawaita kwatankwacin sa wa an yaj'alahu qudwatan lil akharina Allah ya sa ya zama abun koyi ga waɗansu bi ma sanna min hazihi sunnatul hasana da wanda ya sannanta a wannan sunna mai kyau haza bayan wannan wa sallallahu wa sallama wa baraka ala khairi khalqihi alrahmatul muhdad sayyidi walada adam muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi katabu al faqiru ila allah muhammad kabir yunus muhammad mudarris tafsir ulumul quran bi qismi dirasat al islamiyya jami'at bayro kano hafizah allah min kulli su'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: An saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin Professor Malam Umar Sani Fage sai a tara a mako mai zuwa domin jin ci gaban tafsirin. Mu rabo kan mu sake cewa Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji. Amin summa amin.

0: Asu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan safiya, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na an tashi lafiya da ke zuwar muku da misalin karfe 7 na safiya a kowace rana daga nan Rahma Radio mita 97.3 Zanguna FM. A wannan rana mai albarka, kamar yadda ake tare da mu, sunana Mubarak Hamza Adam, ni zan jagoranci gabatar da shirin na wannan rana mai albarka. Kuma muhimmin batun da zamu tattauna a wannan rana batu ne da yake da jibi da rayuwar al'umma baki da batu ne da muke fata al'umma su tattauna a kansa tare da bayar da shawarwari da ma yin fashin baki domin ganin an gudu tare kuma an tsira tare. Batu ne da babu ko shakka yake ciwa al'umma to a ƙwarya, wanda kawo dauki da gyara da samar da daidaito a cikin sa, muna fatan hakan zai daidaita rayuwar al'ummar mu baki da. Akwai wani abu da mutane ke yi wanda suke damka wani ko wata amana a hannun mutane, wannan amanar ba ta kuɗi bace, wannan amanar ba ta kaya bace, wannan amanar ba ta kadara bace, wannan amanar amana ce da ta shafi sirri. Ma'ana wani aboki zai iya zaunar da abokinsa ya sanar da shi dukkanin abin da yake faruwa a rayuwarsa, wani dan uwa yakan zauna ya sanar da wata matsala da yake fuskanta ga dan uwansa, wani aminin sa ne ya zauna ya bude masa dukkan abin da ke zuciyarsa, ya gaya masa abinda dukkanin ya shafi rayuwarsa. A irin wannan lokaci abinda yake faruwa, dukkanin wanda aka amince da shi, wasu daga cikin su suna yin amfani da wannan dama wajen tallatawa da bankadawa tare da fitar da sirrin wanda ya sanar da su amana. Mutane suna kallon amana a matsayin cewa ai ka ban kaya ne ko ka ban kuɗi ko makamancin wannan. Koyarwar addini ta tabbatar da cewa magana, zance, lafazi shi ma sirri ne wanda mai shi ya dauka ya gaya maka. Ran da ya gaya maka ta zama amana a kanka, kuma idan ka fitar Allah zai tuhume ka da ɗaya daga cikin jerin masu cin amana. Muna fatan Allah ya kiyashe mu. Kuma abin takeici, akwai mutane da zarar an ba su irin wannan amana sai su dauki abin su kaiwa wani, wancan kuma ya kaiwa wani, wancan ma ya kaiwa wani, har sai sirrin da mutum ya faɗa saboda amincewa ya zama abin tattaunawa tsakanin mutane. Baka san cewa sirrin ka da ka faɗa ya riga ya fita ba, kana ganin wanda ka gaya wa a duniya zai iya rufe maka asiri ya taimake ka wajen a tona wannan sirrin naka, a ɓoye shi ba tare da wani yaji ba. To me yasa ake cin amanar sirri? Me yasa ake cin amanar juna wajen bankaɗa sirrin mutane bayan mutum ka amince da shi ka gaya masa magana? Me yake sa haka? Me yake sa mutum ya kasa riƙe abin da aka gaya masa? Wasu suna yin hakan ne saboda son yin magana, su maganannu ne, zancensu ya yi yawa, ko ina suka ga dama sai su fitar da zance, suna ganin in ba su yi magana ba ma kamar an tauye su a rayuwa. Wasu suna ganin idan sun san wani abu da wasu ba su sani ba, so dole su ma su bayyana shi domin su burge ko wasu su san wannan abin. Su suna ganin su kadai bai kamata su san wani abu ba, ya kamata su bankada shi, koda kuwa sirri ne, koda kuwa amana zance ce ta wani. Wasu kuma ba sa fahimtar girman abin da suka aikata sai Allah ya jarrabe su ko ya tuhume su da wani abu. Akwai kuma waɗanda suke cewa ai ba wani abu bane ba, mutum ɗaya kawai na gaya wa wannan. Ran da ka gaya wani abin tambaya ita ce, idan mutum ɗaya ne ka gaya wa shi, kuma mutum shi kadai ne, shi ma yana da abokansa, shi ma yana da ƴan uwa, shi ma yana iya samun wanda ya amince da shi. Don haka sirrin da ka fara gaya wa mutum ɗaya zai iya zama labarin mutane goma cikin ƙanƙanin lokaci. Akwai illa, akwai rashin jin daɗi a ire-iren wayannan cin amana ta sirri da ɗan uwa ko aboki yake gaya wa ɗan uwansa. Cin amana sirri ba ƙaramin abu ba ne, zai iya lalata abota da ta ɗauki shekaru ana ginawa cikin lokaci kaɗan. Masu sauraro za su yarda da mu ga waɗanda ire-iren wayannan abubuwan suka taɓa faruwa da su a rayuwa. Abota da ta daɗe shekaru da yawa to sai ta wuta lalace me ya kawo haka saboda kawai ya gane cewa in ya ga masa sirrin sa ban kadawa yake sanar da wani yake baya iya rike masa sirri zai iya sa dan uwa ya daina yadda da dan uwansa zai iya raba abokai zai iya kawo matsala tsakanin ma'aurata wani lokaci ma mutum zai iya shiga cikin matsala saboda an fitar da wani abu da ya fada ne kawai saboda ya amince da wanda yake magana da shi sannan abu mafi muni kuma shine rasa amana amana sai ta bankade sai a rasa ta gaba daya domin idan mutum ya taba gano cewa ka yada sirrin sa ko ka nemi gafarar sa yana iya gafarta maka amma fa ba lalle ne sake baka irin wannan amanar ba shikenan ya shafe ka saboda ya gano cewa kai ne wanda kake bankado sirrin sa kai ne wanda kake bayyana amanar da ya ga maka ta zance ka ga wasu zaka ne magafarar sa cewa kai masa laifi amma fa wannan amanar da take tsakanin ku ta baya shikenan ta rushe ba za a sake kulla irin ta ba ba zai sake yadda da kai anan akwai muhimmi al'amari da ya kamata ce mutane mun sa gaba domin ganin cewa mun rike irin wannan amana domin kawo daidaito a tsakanin mu da abokai da ƴan uwan mu baki daya bari mu ji daga masu sauraro me za su ce akan wannan batu domin su ba da shawarwari da kuma ba da gudunmawa. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Alaikum assalam wa rahmatullah.
0: To barka da shigowa da muke tare.
1: To kana tare da awal mai shayi ka jira ka zo nan kungiyar zumunci a tsaba yake na fata alkhairi.
0: To muna matukar godiya mala awal mai cece gudunmawar ka.
1: Wato gaskiya na ji wannan mawdu'i da ka dauko Allah ya saka maka da alkhairi wato abubuwan irin wannan abun yana yawan faruwa cikin al'ummarmu wai mu al'ummarmu ta Hausa wai ka jawo mutum ka ga mai wani abu na private rayuwar ka na sirrin rayuwar ka wai yana jira ma wasi ka ce mai amana sirrin ne ka faɗa wa kowa ai akwai ma tikar da mutum yana yin da maka magana kai ka riga ka san
0: ba ta fitarwa ba ce
1: akwai wa addini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko shi kanshi yana da karan kanshi akwai magan da yake warewa yake ya wata sirri to gaskiya sirri dai abu ne mai matuƙar tasiri a cikin addini da kuma rayuwar mu irin wannan yada sirrin da mutane suke fitarwa shi yasa wasu har yanzu ba suke rike damuwar su wasu ma sai da su mutu
0: damuwar
1: su ga ya wani saboda suna jin tsoron kar su faɗa
0: gaskiya
1: da abun kuma a waje
0: gaskiya
1: dan Allah da Annabi ya kamata dai kamar yanda aka jawo hankali al'umma mu a rinka rike sirri sirri mai ba abu ne mai da yake mai matukar muhimmanci da jin dadi a rayuwa mu daina barin mutane suna mutuwa da damuwa saboda sakamako yadda ake fitar da sirrin su waje awal mai shayi ka ja ka zama nagode
0: muna godiya kwarai da gaske malam awal mai shayi ikaran jihar Kaduna kuma batun da ka faɗa gaskiya ne abubuwan suna faruwa wani idan yazo zai fara fadar zance ga wanda yake aminin sa idan ya fara gaya masa ya ce wallahi duk duniya ba wanda ya san wannan maganar sai kai wannan fa abin da yake gaya ma wai yana kokarin ya sake sanar da kai cewa ka muhimmantar da abin da zai gaya maka kuma kamar yadda ka faɗa awal ikara wallahi mutane da yawa suna mutuwa da damuwar su su kasa fadar sirrin su saboda suna tsoro wasu ko iyalan su ba sa iya gaya amanar sirrin su su mutu da wannan damuwar assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah barka da safiya to barka dai da muke tare
1: kana ba shiru kai shugaba da kan babu guru kore local government da ke cikin kungiyar zuci a kafai
0: to malam bashir me cece gudunmuwar ka akan wannan batu na'am
1: kan
0: kawata magana to da alama wannan line na Bashir dan shugaba yana daukewa saboda bari mu dai ji wane ne akan layi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah
2: an da shi lafiya
0: to alhamdulillah da wa muke tare
2: alhamdulillah
0: alhamdulillah
2: kana tare da Hadiza yar maka ba da gare na bayan kai sha
0: to aji Hadiza muna tare da ke me cece gudunmuwar ki akan wannan batu
2: wa gudunmuwa ta Allah gaskiya yanzu amana ta yi wuya yawa da sai ka samu amina ka ko amina ka ku kashe ku gani babu wanda isa ne to amma yanzu abin ya tabarbare
0: haka
2: sai ka zo ka samu ka kasa tun daga akiranka ko kuma tun daga garinka ka zo garin musu saboda shi amina kare
0: haka
2: damuwa tana cinka a cikin cikinka don ka gaya masa ka ji sanyi ko kuma a ba ka wasu gudunmawa da zaka ji sanyi ko kuma ka rage wani zafi a cikin alaman da yake damun ka
0: haka
2: to sai ka zo ka gaya masa to cikin amincewa Allah sai kuma ka ji abin ya bayyana a duniya wanda kuma kai ka zo ka gaya masa kai da shi
0: ka san shi kadai ka sanarwa a duniya
2: yawa ka san shi kadai ka gaya wa ko kuma sai ka ji maganar a waje in mata ne haka ake fama a tsakanin aure ma yanzu abin da ake fama ke
0: na'am gaskiya ne
2: sai ki ga amin yanke sirrin mijinki ki ga mata to insha Allah sai ki ga abin wata dawar ki ga mata ma kika kai kika ce yana ce maganar aure ki ai kin amince da ni ne kin ga mun to ne ma ai na amince da ita na ga mata
0: haka
2: to ka ga wannan ba daidai bane
0: wannan gaskiya
2: ne sai ka sirra amana yawa dole ne sirri ya kai ya baka amana ya ga maka ne fa take sanyi a rayuwarka
0: gaskiya ne gaskiya ne
2: Allah mun rika tausaya wa rayuwarmu daga duk wani biyan duk misali ya ga maka damuwa kuma ya ji damuwar nan a cikin wata ka damu ta zama maka biyu
0: haka
2: yawa nan ya fada damuwa kuma ya ji ta kuma wata damuwa ce da ya ga maka ka amma amince da kai ka ji ka ga to kuma kuma ya kuma kuma damuwa akan ne fada da kai a kan duniya
0: gaskiya ne gaskiya ne
2: Allah kamar maganin wa bara amma da kuma aiki lafiya Allah ta kike gidanka lafiya a duniya
0: muna godiya kwarai da gaske Hajiya Hadiza da yanda ake kasancewa tare da Rahma Radio a kowane lokaci da irin yadda ake shugo cikin shirye-shiryenmu domin bada gudunmuwa muna godiya kwarai da gaske Hajiya Hadiza yar makada Hello assalamu alaikum wa rahmatullah wa
3: alaikum assalam wannan
0: to barka da safiya da muke tare
3: wannan ba kana tare da Ahmad Baba
0: to malam Ahmad daga Burumburun mecece gudunmuwarka
3: kudin mata koyin ta sauran al'umma suka tattauna waɗanda suka riga ni ga samun layi
0: na'am
3: da ita wannan min ya ce mutum zai ce sai kada ya ga ya wa ruwa wanda ya san wannan abu sike da kadan wannan abin ka san so muhimmin abu ne
0: na'am
3: to amma abin ta ke ci wani da kannan gurin ina ta shi daga nan kuma zai tafi ya fara hada wannan su
0: gaskiya ne
3: to gaskiya kamata a canza wannan irin yanayin wannan tana sa waɗansu wallahi sai su mutu da wasu
0: damuwa
3: a buri da wa'e damuwar su su fada wasu ba guda ba kuma sun fada za su samu wasu gudunmawoyi da al'umma ya kamata al'umma mu canza wannan yanayin na mu san amana amana ce
0: haka
3: ina ga yana na malike ta mu mu dina tona sirrin yan uwan mu malam bara ka tashi lafiya
0: godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa da fatan Allah ya saka da alheri Allah kuma ya gyara mana al'ummar mu wannan batutuwa da suka fada gaskiya ne dukkanin wanda yake irin wannan wani yana daukan kafa kamar yadda Hajiya Hadiza ta fada ya bar garin su saboda ya san yana da amini a wani gari ɗan uwansa suna garin da ya baro ya tafi ya tattaki ya je ya same ka ya gaya maka sirri amma saboda rakin rashin rike amanar wannan sirrin ka fitar da shi wani Allah Allah yake fadin abokin nasa ya bar gurin ko aminin nasa ya bar gurin ya dauko waya ya kira wani abokin ya ce a wani ka ji mutumin fa ga halin da yake ciki iyaz billah assalamu alaikum wa rahmatullah
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
4: masha Allah malam ba da fatan ka tashi lafiya
0: barka da safiya da muke tare
4: Salisu Ibrahim na magaji ya sabon gida jari.
0: To Salisu ka ji batun da muka dauko a wannan safiya wace gudunmuwa zaka bayar?
4: Ai gaba ɗaya ina ga dan matsalar ni a inda take shine.
0: Na'am.
4: Kuma rayuwar mai da kuma social media zaka ga gabaki ɗaya yanzu in ma na baka ma sirrin nawa a matsayin ni na baka ka rike mu ci sai in gaba zai ruku ba saboda menene? Ko ka samu ka zo maka samu sabani da kai daga baya a cikin al'amu

0: ina ga mata shi ma wai zai iya zuwa iga wani ba sai ga zuwa gaba ba wani ma dade wala ga gaba daya duniya za ta yadi ne gaba daya wannan abin da ka ga mun sirri ba wai ma wan ga wai wani bane ba a'a ni da shi a gaba daya duniya zan je dora an ga
1: insha Allah
0: ya ga kuma mun gane cewa gaskiya rayuwar mu ba irin wannan rayuwa ce ta irin wanda za ce kamar ɗan tasha kenan ake kiran su ba kawai da yaushe mu rika karfafa junan mu dan ganin an gurta tare an tsira tare Allah ya sa al'umma za su rika gane irin waɗannan abubuwa
1: amin
0: kuma su rika ji suna fadaka wannan zaka tashi lafiya sai Ibrahim mu ga
1: muna godiya kwarai da gaske Salisu Ibrahim na magajiya da wannan gudunmuwa da aka bayar Assalamu alaikum wa rahmatullah
2: Amin alaikum salam barka da safiya barka da wannan lokaci
1: barka da safiyar wannan rana da alama kana gona babannu
2: ina gona tukunan wafata wani muna sauraron ku
1: tukunan
2: da muke shirye-shirye
1: da fatan an tashi cikin koshin lafiya mai cece gudunmuwa
2: lafiya sai godiya ga Allah to gudunmuwa ta da yan uwa da yawa sun fadi abubuwa mushimmai kuma dama al'amuran haka suke ko da yake mu kanmu ma wani lokacin mutane waɗansu su kansu ma ba sa da iya rike wani nasu koya yake saboda akwai wani sirrin wannan yake ba ma naka je ka gaya wa waɗansu
1: ba ma ka faɗa
2: sai ya ga mutum shi komai da komai ma da wannan ya kamata a ce ka nemi shawara da wannan ma bai kamata ba sai ga kawai wani tsama ɗike shi kansa idan ya dan samu wata ƴan majalisa ma ko kawai zai ka zina ci gaba da cewa shi faga abin da yake wa kana gare shi shi gashi kaza da kaza musamman irin wannan lokaci na take irin wannan matsatsin rayuwa da ake ciki wanda yake abin ya zama ruwan dare kowa yana cikin yanayi
1: wato ana samun rukunin al'umma da su kansu ba sa iya rike sirrin kansu
2: ai abun nan din dama kenan haka ni wannan yake wani ka sani ma da cewa wancan ma ina ciki kamar yadda na faɗa musamman yanayin lokacin
1: halin da ake ciki
2: na halin kaka na kai sai dai fa ce wancan ya fi wancan amma kowa da kowa zaka ji ina dan kokantawa to fatan miki da har kullum bari ubangiji Allah ya sa mu ci gaba da rike wani sirrin namu kuma ma na waɗansu ma mu ci gaba da rike
1: amin
2: ne zai kawo mana wani ci gaban rayuwa da fatan zaka tashi lafiya
1: ba wannan da gaba da kuma ya kware da gaske baban nugu dan gabasawa daga karamar hukumar tudun wada muna godiya kware da gaske da wannan gudunmawa taka Salam Malam Mubarak karancin ilimin addini da aiki da shi yana taka rawar gani wajen rashin rike sirrin juna sako daga Usman Alhassan Tsanyawa angon mace daya to Usman muna godiya kwarai naga sakonka da fatan Allah ya datar da mu Assalamu alaikum warahmatullah
2: Assalamu alaikum warahmatullah barka da safiya
1: to barka da safiya da muke tare
2: awal ishin kokarwan kuku
1: to malam awal ka ji batun da muka dauko mai cece gudunmuwar ka
2: gaskiya ma Mubarak ni sai in ga gaskiya akwai rashin tsoron Allah da rashin riƙa mana
1: haka
2: idan ka sa tsoron Allah a zuciyar ka to za a same ka da riƙa mana mutum ya baka amana shi kansa magana nan daga kai sai shi amma kokari kake kawai ina barin gurin kai kuma kawai ka ƙara gaba ka je ka faɗi ko kuma kawai ka kira wani abokinka a waya ka sanar da shi ga fa abin da wani
1: yake ciki na
2: to kaga wannan gaskiya idan za mu ci gaba da haka to amana ta yi karanci a tattare da mu dole sai mun sa tsoron Allah za mu zama da amana a cikin zuciyar mu da fatan za ka tashi lafiya
1: a wannan godiya kwarai da gaske awwal ya shekau da wannan gudunmawa da fatan Allah ya datar da mu ya gyara al'ummar mu ya gyara zukatanmu baki da hello assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh da muke tare to Haruna kanin dan Messi me cece gudunmuwar ka
3: gudunmuwa ta wallahi wannan gudun da kake da gaskiya ya abin da yan wara ba ka ji ta fara da su da magana da su da ku saka cikin wallahi
1: na'am
3: sai ka ji mutum amara kuma jimawa kaɗan ma sai ka ja kira wannan su ga kocin sai ya kira sai ya ce
1: ya sanar da shi
3: yawa wani wa ya same ka har ka ji abin da ke faruwa da wani a matsayin da ya da bakin sa isu yanzu duk wani yanke ce majalisa sama sai zauna yake ai ga abin da yake ma gida bai yi min daɗi wani mun kaza ne muka ta zai wani tafi da shi ba kar ka sai ka sauta fa wannan akan ga sai da kura wa ta amana ko dai
1: na'am to Allah ya
3: kuma sabon da ke da shi na ko dai shi ta ga yayi wani gaba sai ta yi canji
1: ta yi canja ta zama wani irin
3: yayi amma dai a duka tana na mutuwa shi ware da bata ran hawan jinin nan sai ga na da wani wata sai wani abu ne ta wasu wallahi
1: to ubangiji Allah ya kawo mana dauki da mafita Allah ya gyara zukatan al'ummar mu

0: muna godiya kware da gaske muna godiya kware da gaske Haruna Kanin dan Messi da wannan gudunmawa kuma wannan al'amari da ya fada al'amari ne da yake ciwo mutane tuwa kwarya kamar yadda na fada na nanata al'amari ne da mutane suna shan fama akan haka ni abinda ma nake kallo idan har wani ya zo maka da wata magana ta sirri yana ganin da kai zai in har ka san ba za ka iya rikewa ba ka ce yana fara ka ce tsaya kamar yadda man wato baban nudan gaba sawa ya fada yace har ma yanayi yana sa mutane su zo su fitar da sirrin su ga waɗanda ma ba su cancanta akwai bayin Allah da idan ka je musu da irin wannan sirrin kalma ɗaya biyu kana fara fada wani bukata ka je musu da zai ce dakata Allah ya rufa asiri gashi ga wannan ka rike Allah ya rufa wato matsalan ma da kake ciki baya bukata yaji shi dai yayi dan Allah ya baka abin da yake ganin bai fi karfin sa ba to haka al'umman mu ya kamata su zama ba sai ka ji sirrin mutum ba ka taimake shi ko kuma ka ya ga maka sirri kuma ka yada Allah ya datar da mu hello assalamu alaikum wa rahmatullah
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: yawa alhamdulillah kana tare da Kamilu mai salati game da barman hukuma kura
0: to mai salati a gurguje mai cece gudunmuwarka
1: to alhamdulillah gaskiya wallahi wannan ra'ayin da mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sakamakon da haka zahiri ka lubale da ake ciki sai dai mu ce dai Allah ubangiji ne ya kawo mana dauki da yawa abin da zan tabbata
0: to muna godiya kwarai da gaske mai salati da wannan gudunmuwa da fatan Allah ya amsa mana dukkanin addu'o'i to bari mu ji mai waya ta karshe saboda lokaci assalamu alaikum warahmatullahi gurguje kai ne mai waya ta karshe wani ne sallai na'am
1: alhamdulillah kai tsaye usman yan sani daga ran tugu karamar kumar gunkuri
0: to malam usman a gurguje mai cece gudunmuwar ka
1: alhamdulillah a gaskiya mun ji kare komodi mai mutukar muhimmanci amma fa ni gaskiya a mahangata
0: na'am
1: tunanina yanzu mun zo lokacin da jama'a suke da yawan son jin labari ne shi yasa shi kuma wanda yake son jin labari shi kuma mai son bayarwa shi ma ko yaya abu yake yake a ransa dan da nan zai fito da shi ga ya fada shi tunanina wannan shi yake kawo yawan rashin rike sirri gaskiya saboda kowa kokarin sa ya ga ya bada labari domin shi a ga yayi gwaninta musamman ma masu yawan zaman majalisa
0: to Allah ya datar da mu Allah ya kiyaye mu
1: ba ta Allah ya kawo mana da wannan mummunan
0: tarbiya dan gaskiya ba tarbiya ce mai kyau ba to muna godiya kwarai da gaske muna godiya kwarai da gaske dan mutanen Bunkure masu sauraro to sai ai mana afwa ga kirayen ku suna ta shigowa sai dai lokacin ya riga ya cin mana insha Allah za mu ci gaba da dorawa ire-iren waɗannan batutuwa da suke jan hankali tare da tarbiyantarwa da ma ilmantar da al'ummar mu akan abin da ya dace da abubuwan da ya kamata mu sauka kansa domin daidaita rayuwar mu da samun wato daidaito a rayuwa baki daya agogon mu ke nuni da karfe 7:25 da misalin karfe 7:30 din kamar yadda na fada zamu leka sashen labarai da lamuran yau da kullum domin kawo muku labarai da rahotanni sai a tara kar a kuma canja tasha a madadin dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kawo muku wannan shiri musamman Zaruddin Munir Ja'uji da ke sanya ido sunana Mubarak Hamza Adam nake cewa ci gaba da sauraron farin cikin al'umma Rahma Radio mai yaɗa shirye-shirye kan mita 97.3 Zangona FM

0: Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da safiyar wannan rana. Barkanmu da sake haduwa tare da ku cikin shirin labarai da rahotanni daga nan Rahma Radio, farin cikin al'umma. A yau dai muna Laraba 13 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1448 bayan hijirar fiyayyen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina, wanda kuma ta daidai da 26 ga watan Agustan shekarar 2026 miladiya. Sunana Mubarak Hamza Adam, ga kuma cikakkun labaran. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya umarci hukumomin tsaron kasar nan da su kaddamar da aikin hadin gwiwa domin ceto mutanen da 'yan ta'adda suka yi garkuwa da su a jihar Neja. Rundunar soji da 'yan sanda da hukumar DSS da sauran hukumomin tsaro da na leken asiri ne aka umarce su da gudanar da aikin ceton bayan sace dimbin masu ibada a karamar hukumar Bargo ta jihar. Rahotanni sun ce 'yan ta'addan sun shiga masallatai hudu da ke da kara, fenya, sabon gida da gidan zana a lokacin sallar juma'a a ranar juma'a da ta gabata, inda suka tattara masu ibadar tare da tafiya da su cikin daji. Mai ba shugaban kasa shawara kan yada labarai da dabarun sadarwa Vio Onanuga ya ce Tinubu ya nuna matukar damuwa da sacewa da kuma kashe fararen hula da miyagun mutane suka yi a jihar. Shugaban kasar ya kuma umarci shugabannin hukumomin tsaro da su rika bashi rahoto kan cigaban aikin ceton har sai an tabbatar da cewa an gano tare da kubatar da dukkan mutanen da aka yi garkuwa da su. To anan kuma babban kwamishinan Najeriya a kasar India, Saidu Muhammad, ya mika takardar shaidar fara aiki ga shugabar kasar India tare da alkawarin karfafa dangantakar tattalin arziki da kasuwanci da ke tsakanin kasashen biyu. An gudanar da bikin mika takardar ne ranar Litinin a fadar shugaban kasar India da ke birnin New Delhi. A yayin bikin, Muhammad ya isar da gaisuwa da fatan alkhairi daga shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ga shugabar kasar India. Babban kwamishinan ya ce zai yi aiki wajen kara karfafa dangantakar da Najeriya da India suka dade da ita, musamman a fannonin tattalin arziki, kasuwanci da zuba jari. Muhammad ya bayyana cewa Najeriya na baiwa dangantakar ta da India muhimmanci sosai. Yana mai cewa na dashi a matsayin babban kwamishina wata dama ce da kuma nauyin da ke kansa na inganta muradin Najeriya. Ya kuma bayyana cewa dangantakar Najeriya da India bata tsaya kan harkokin siyasa da diplomasiya kawai ba, domin ta hada da harkokin tattalin arziki, kasuwanci, al'adu, ilimi da kuma hulɗar jama'a tsakanin kasashen biyu. Gwamnatin tarayya ta sanar da cewa wasu ƙarin 'yan Najeriya 65 za su dawo kasar Afirka ta Kudu a yau Laraba 26 ga watan Agusta. Ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta ce mutanen waɗanda wasu 'yan ƙasa masu taimakon jama'a ne suka ɗauki nauyin dawowarsu za su tashi daga filin jirgin sama na Oliver Tambo da ke Johannesburg da ƙarfe 3:30 na rana agogon ƙasar Afirka ta Kudu. Ana saran jirgin na kamfanin South African Airways zai isa filin jirgin Murtala Muhammad da ke Lagos da ƙarfe 8:45 na dare a wannan rana. Dawowar 'yan Najeriya na zuwa ne a yayin da ake ci gaba da fuskantar hararin kiyayya da nuna wariya ga 'yan kasashen waje a wasu sassan Afirka ta Kudu, lamarin da ya sa wasu 'yan Najeriya ke neman komowa gida. Wannan dai na zuwa ne bayan da wasu 'yan Najeriya 83 suka dawo daga Afirka ta Kudu a makon da ya gabata, su ma ta hanyar tallafin wasu mutane masu kishin ƙasa. To a bangaren tsaro, Sufeto Jalal na 'yan sandan Najeriya Tunjil Rwandisu ya gargaɗi 'yan Najeriya kan dokar ɗaukar doka a hannu. Yana mai cewa duk wanda ya kashe mutumin da ake zargi da aikata laifi ba tare da bin doka ba zai iya fuskantar tuhumar kisan kai. Disu ya bayyana haka ne a wani sakon bidiyo inda ya jaddada cewa Najeriya ƙasa ce da ke tafiya kan tafarkin doka, don haka ya buƙaci 'yan ƙasa su bar hukumomin tsaro da kotuna su gudanar da ayyukansu. Ya ce kundin tsarin mulkin Najeriya na shekara 1999 ya tanadi haƙƙin rayuwa, mutunci da kuma samun adalci ga kowane ɗan ƙasa, ciki har da wanda ake zargi da aikata laifi. Sufeto Jalal ɗin ya kuma yi gargaɗin cewa zarge-zargen da ake yadawa a kafafen sada zumunta ko bidiyon da ke nuna ana aikata laifi ba su isa su zama hujjar da za ta ba mutum damar ɗaukar doka a hannunsa ba. Ya kawo misalan wasu ɗalibai da aka kashe bisa zargin satar waya, matafiya da aka kashe saboda kuskuren gane su, da kuma matasa da aka kashe sakamakon jita-jitar batanci ko aikata tsafi. Yana mai kira ga jama'a da su rika kai rahoton waɗanda ake zargi ga hukumomin da suka dace. A yau Laraba 26 ga watan Agusta ake bikin ranar Hausa ta duniya, wata rana da aka ware domin tunawa da muhimmancin harshen Hausa da kuma karawa yadda kan al'umma kan rawar da harshen ke takawa wajen adana tarihi, al'adu da hadin kan al'ummar Hausawa. Domin jin samun karin haske kan tarihin wannan rana da kuma irin shagulgulan da ake gudanarwa, yanzu haka kai tsaye ta wayar tarho muna tare da Dr. Abubakar Ibrahim Ramadan, malami a sashen koyar da harshen Hausa na kwalejin Shari'a da Addinin Musulunci ta Malam Aminu Kano, wato Legal. Dr. Barka da safiya. To gashi shekara ta zagayo a wannan rana ta 26 ga watan Agusta ake bukukuwa na ranar Hausa ta duniya. Za mu so jin tarihin samuwar wannan rana da irin bukukuwan da ake gudanarwa.
1: Ranar ta duniya wata rana ce wadda indai da 26 ga watan Agusta na kowace shekara.
0: Na'am.
1: Wadda al'ummar Hausawa ta keɓance ta domin bikin harshen Hausa da al'adunsa, adabinsa da tarihinsa da kuma muhimmancinsa a matsayinsa na ɗaya daga cikin manyan harsuna na Afirka. Akwai dalilai da yawa da suka haifar da wannan kwarfici na ranar Hausa duniya, duk da cewa an sami hasashe daga masana da kuma masu fashin baki da zada abin da ya haifar da wannan ranar ta Hausa duniya. Wasu suna ganin cewa ita wannan ranar Hausa duniya ta samo asali ranar 26 ga watan Agusta na shekara ta 2015, kayan ke na shekara
0: 11.
1: Wai a sakamakon zuwa kafafen yada labarai da sada zumunta kamar da su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube da sauransu. Haka kuma ana danganta kaddamar da ita wannan ranar Hausa ne da wani ɗan jarida mai suna Abdulbaki Ali Jari, wanda ya ce manufarsa ita ce a ƙara karkafa harshen Hausa da bunƙasa shi a kafafen sada zumunci kamar intanet tare da wayar da kan mutane akan harshen Hausa a duniya gaba daya. Hasashe ne daban-daban. Wasu kuma suna cewa ita ranar Hausa ta samo asali ne daga asalin kaitawo da aka ringa yi dangane da sarida samar da rubutun Hausa. Turawa ne, idan muka bi tarihi, da samar da kalmomin rubutun Hausa an sha ta barza tsakanin ya za a rubuta bakin ba da bakin ka da bakin ɗa. A wannan taba ba za ka ringa yi sai aka tura suka ringa rubutu daban-daban. Akwai tura da suka ce to idan an zo rubuta wannan baki na ba da ka, a ringa yi musu bugu a ƙarƙashin wannan bakin domin ya bambance tsakanin ba da ba, ka da ka, da da ɗa.
0: To dakta da yake Da yake dakta, a kowace shekara akwai jigo ko taken taron. A bana, menene taken taron na bana?
1: Kasan kowace al'umma, kowace gari, kowace kungiya suna da nasu nau'in taron da suke yi.
0: Mun
1: yanzu a kan kawo akwai kungiyarmu ta zauren Hausa, wacce za mu gabatar da wannan taro namu a kwalejin Sale Turini. Mun kira wannan taro namu da Idan Bango Ya Tsage. Kadan gari ka sami.
0: To a wannan taro dakta, menene za a yi baje kolin sa domin wasanni da sauransu a wannan guri?
1: Za a yi baje koli na abubuwa masu muhimmanci. Gaskiya abubuwan da za a gabatar a wannan taro da za a yi, in Allah ya yarda, masana da masu kashin baki za su yi magana akan tabarbarewa ko wacce matsalar tsaro da ake fuskanta a wannan ƙasa ta mu ta Hausa. Domin galibi idan irin wannan taro ya zo, akan kai wacce al'umma Hausawa mana yanayin da al'umma suke ciki a wannan yanayin akan ta ake gabatar da ranar Hausa ta wannan shekara da zagayo. To Allah ya bikin wannan ranar, za a kalli matsalolin da ake samu ta tabarbarewar tsaro a ƙasar Hausa. Za a gabatar da sabbin da makarar da sauransu da yawa kan wannan matsalar da ake fuskanta ta yau.
0: To muna matuƙar godiya Dr. Abubakar Ibrahim Ramadan. Dr. Abubakar Ibrahim Ramadan kenan, malami a sashen koyar da harshen Hausa na kwalejin Shari'a da Addinin Musulunci ta Malam Aminu Kano da ke wato Legal, wanda ya mana ƙarin haske kan tarihin samuwar wannan rana ta Hausa ta duniya. Gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya yi kira ga musulmi da su yi koyi da kyawawan halaye da koyarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musamman wajen tabbatar da zaman lafiya, adalci, tausayi, gaskiya da haƙuri da a rayuwarsu ta yau da kullum. gwamnatin yayi wannan kira ne a cikin sakon Maulidi da ya aika wa musulmi al'ummar jihar Kano da sauran sassan Najeriya domin tunawa da ranar haihuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya buƙaci musulmi su yi amfani da wannan lokaci wajen yin tunani kan rayuwar Annabi da koyarwarsa, musamman yadda ya ƙarfafa zaman lafiya, adalci da tausayi tsakanin al'umma. Gwamna Abba ya kuma yi kira ga iyaye, malamai da dattijai da su ƙara ƙoƙarin ilmantar da matasa kan halayen Annabi da koyarwarsa, tare da gina al'umma mai haɗin kai da mutunta juna. Gwamnan ya yi addu'ar samun zaman lafiya da ci gaba a Kano da Najeriya, tare da kira ga jama'a da su tallafa wa ƙoƙarin gwamnati na inganta rayuwarsu. Shugaban hukumar hana sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa NDLEA, Brigadier General Buba Marwa mai ritaya, ya ce kama masu safarin miyagun ƙwayoyi kaɗai ba zai kawo ƙarshen fatocin miyagun ba, matuƙar ba a ƙwato dukiyar da suka samu daga aikata laifin ba. Marwa ya bayyana haka ne a wani taron ƙasa da ƙasa kan laifukan tattalin arziki da ake gudanarwa a Jami'ar Cambridge da ke Burtaniya, inda ya magana kan yadda za a inganta tsarin ƙwato dukiyar da aka samu ta hanyar aikata laifi. Ya ce bai kamata a auna nasarar tsarin shari'a da yawan mutanen da aka samu da laifi kawai ba, domin abin da ya fi muhimmanci shine tabbatar da cewa aikata laifi bai zama hanyar samun riba ba. Shugaban NDLEA ya ce ya kamata hukumomi su gaggauta kwace dukiyar da masu laifi suka samu ta haramtacciyar hanya, tare da tabbatar da cewa an gudanar da hakan bisa doka kuma an kare darajar dukiyar da aka kwato. Marwa ya yi gargaɗin cewa idan aka kama mai safarin miyagun ƙwayoyi ba tare da rushe tushen dukiyarsa ba, zai iya sake amfani da wannan dukiya wajen ci gaba da aikata laifi ta hanyar wasu sunaye ko kamfanoni. Majalisar Zartarwa ta jihar Jigawa ta amince da gudanar da wasu ƙananan shirye-shirye domin bikin cika shekaru 35 da ƙirƙirar jihar, wanda zai gudana a ranar 27 ga watan Agustan shekarar 2026. An ƙirƙiri jihar Jigawa ne a ranar 27 ga watan Agustan shekarar 1991 a lokacin mulkin tsohon shugaban mulkin soja General Ibrahim Badamasi Babangida. Majalisar ta kuma amince da wasu shawarwari da za su taimaka wajen tsara yadda za a gudanar da bukukuwan cikin cikar shekaru jihar nan gaba, da kuma samar da tsarin bayar da lambobin yabo da girmamawa ga waɗanda suka taka muhimmiyar rawa wajen cigaban jihar. Daga cikin shirye-shiryen bikin akwai gudanar da addu'o'i na musamman a dukkan masallatan Juma'a da ke fadin jihar, tare da haɗin gwiwar limamai, majalisun masarautu da majalisar malamai. Bikin zai kuma kasance wata dama ta tunawa da waɗanda suka assasa jihar Jigawa, da kuma karrama tsofaffin shugabanni, ma'aikatan gwamnati, sarakuna da sauran waɗanda suka bayar da gudunmawa wajen cigaban jihar cikin shekaru 35 da suka gabata. Labarai da rahotannin na zuwar muku ne daga nan sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Rahma farin cikin al'umma, mai yada shirye-shirye akan mita 97.3 zangona FM. Labaran zai dora a dakace mu.

0: Itasha senda bakwai da dugu uku zango na FM Rahma Radio farin cikin al'umma kuke ci gaba da kasancewa tare da mu da kafin wadannan sakonni daga sashen talaka kasance ta da mu cikin labari da rahotanni wanda gogon muke nuni da karfe 8:30 da misalin karfe 8 din za mu kawo muku maimaicin shirin nan na harshen ka alƙalin ka Allah assalamu alaikum warahmatullahi barka da safiya
1: Wa
0: alaikum assalam wa rahmatullah Malam Mubarak barkanka da kokari Na'am barka
1: da kokari
0: a to muna godiya kware da gaske Malam Yahaya daga Bunkure muna godiya kware da gudunmuwa da ma yanda ake kasancewa da Rahma Radio ko na lokaci assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam warahmatullah barka da aiki
0: to barka dai a gurgujewa ne ne akan lai
2: murtala jiran mai lida daura yana kiran ku yanzu daga nan kasuwar Tarbe
0: to murtala
2: wani ne da hankali na
0: na
2: Amin.
0: Muna godiya kwarai da gaske agogon ɗakin yaɗa shirin namu ke nuni da ƙarfe 8 lokaci ne kuma da zamu kawo muku maimaicin shirin harshen ka alƙalin ka da fatan za a yi sauraro lafiya.
3: Gamnan Ikum wara. Gamnan gamnan tafi
4: rashin iya mulkin wannan gwamnati ta APC yasa Alhaji Atiku Abubakar ya fito takara a 2027 wanda muke kyautar da tan shine zai tumunto jirgin ceton wannan kasa da al'ummar kasar nan baki ɗayanta kira ga al'ummar kasa su duba su mana kara domin abinda mai girma shugaban kasa ya tsaya yayin jajirce yayin akan harkar tattalin arzikin kasa da tsayawa ya jajirce ya taimaka harkar tsaro abubuwa ne masu yawan gaske yana yin kokari iya gurgurdu duk yan takarar nan da suka fito ba wanda ya kai nagarta da cancanta kamar Ahmad Bola Tinubu
5: jam'iyyar GDP ma a baya tana da gwamnati kusan 20 zuwa 26 wannan bai hana talaka yayin yunkuri ba kai jam'iyyar kasa ba kamar yadda Saddauna ya kira cewa a duba Allah a gyare-gyare inda matsala take a yi kokari a tabbatar da cewa an gyara domin jam'iyyar ta ci zabe tun daga sama har kasa
6: gwamnatin da aka rantsa ranar 29 ga watan Mayu shekara ta 2023 yau saura sati 39 da kwana 4 wanda ya yi daidai da kwana 277 ko dai ta zarce ko kuma ta yi handin over da sabon gwamnati
3: guda ka ce mu masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen ka alƙalin ka shirin da kan bayi wa 'yan siyasa daga jami'u daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na kashin kansu bisa tsari irin na demokaradiyya kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba batun da dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Amayya ta APC Alhaji Atiku Abubakar yayi na alƙawurantawa al'ummar kasar nan cewa matukar suka yi masa kara a babban zaben kakar 2027 har ya samu nasara zai dawo da tallafin man fetur dai na ci gaba da daukar hankali a fagen sha'anin demokradiyyar kasar nan domin rahotanni sun bayyana cewa shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Nintawil Watta ya soki shirin dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC Alhaji Atiku Abubakar na albishir da yayi wa al'ummar ƙasar nan cewa zai dawo da tallafin man fetur inda ya bayyana shirin a matsayin sauyi mai matakar tayar da hankali wanda kuma bai kamata batun dawo da tallafin mai ya zama abin da za a yi alƙawari ga 'yan ƙasa kawai ba. Batun na shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Farfesa Nintawi na bayyana ne cikin wata sanarwa da mai bashi shawara kan harkar yada labarai da dabarun sadarwa. Honorable Ambi Bola Toki ya fitar a ranar Litinin din nan, inda ya ce 'yan Najeriya sun cancanci a yi musu cikakken bayani kan duk wani shirin dawo da tallafin da zai sake jefa gwamnatin Najeriya cikin babban cikumar dan nauyin kuɗi. Shugaban jam'iyyar APC Luwadda ya ce an shafa shekaru uku ana ƙalubalantar 'yan hamayya da su bayyana wa al'ummar ƙasar nan abin da za su yi wanda zai kawo wa ƙasa ci gaba idan suka samu damar mulki, amma babu wani cikakken shiri mai ma'ana da gamsarwa da suka iya gabatarwa sai farfaganda kawai. A cewarsa, abin tambaya ne yadda Alhaji Atiku Abubakar bayan sama da shekaru uku ba tare da ya iya gabatarwa da al'ummar ƙasa tsarin mulki ba, ya fito da shirin da zai sauya wasu gyare-gyaren tattalin arziki da gwamnatin masu hangen nesa ta yi. Shugaban jam'iyyar APC Nintawi ya ce batun shirin dawo da tallafin man fetur al'amari ne da ka iya mayar da tsarin bunƙasa tattalin arzikin ƙasa da ci gabanta baya, kuma bai kamata manufofin tattalin arziki a mayar da su alƙawuran lokacin zaɓe ba, kuma al'ummar ƙasar nan sun cancanci sanin ainihin inda kuɗin da za a dawo da tallafin zai fito. Ko da yake Farfesa Nintawi Luwadda ya ce ainihin jarrabawar shugabanci ba ita ce yin alƙawarin agaji cikin gaggawa domin samun ƙuri'a ba, illa dai jarrabawa ce wajen ɗaukar matakai masu wahala da kuma bayyana dalilansu ga al'umma ta yadda idan ka yi sa'a za su fahimce ka. Shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Luwadda ya ce gwamnati na buƙatar ci gaba da aiwatar da manufofin da za su samar da ci gaba mai ɗorewa a maimakon komawa ga waɗansu tsare-tsaren da za su iya sake jefa ƙasar nan da tattalin arzikinta cikin matsin kuɗi. Yana mai cewa al'ummar ƙasar nan dai sun iya su fahimci bambanci tsakanin manufofin da ke magance matsalolin tattalin arziki na asali da alƙawuran da za su iya kawo sauƙi na ɗan lokaci amma su haifar da ƙarin matsaloli masu yawa a gaba. Batun na zuwa ne a gabar da shugaban gamayyar ƙungiyoyi masu rajin ganin an gudanar da kyakkyawan shugabanci kuma hadimi na musamman ga Alhaji Atiku Abubakar kan masu ɗauke da katin zaɓe, Comrade Idris Ibrahim Unguwar Gini ke shaidawa duniya cewa ai gazawar gwamnatin APC ce ta sanya Alhaji Atiku Abubakar neman shugabancin ƙasar na.
7: Rashin iya mulkin wannan gwamnati ta APC ya sa Alhaji Atiku Abubakar ya fito takara a 2027, wanda muke kyauta zaton shi ne zai turmanto jirgin ceton wannan ƙasa da al'ummar ƙasar nan baki ɗayanta. Wannan gwamnati ta APC ta gaza ba mu tsaro, babu nashadi, iliminmu ya taɓarɓare, 'ya'yan talakawa sama da kashi 80% ba sa iya zuwa university su yi karatu saboda ba ta da kyakkyawan policy a kasuwanninmu da nomanmu, komai ya taɓarɓare. Babu wani wanda yake jin daɗi yake soyawa son barka, har waɗanda suke cikin gwamnatin ta iya suke yi ba daɗin gwamnatin suke ji ba.
8: Suka ce ai kun gaza fidda manufofin da za ku yaƙin neman zaɓe da su, magana kuke ta cewa an cire tallafin man fetur, idan kun samu dama za a dawo da tallafin.
7: Tallafin mai da aka ce za a cire, wai ma me ya kawo ma tallafin man ne? Ai gazawar tsarin gwamnatocin ne ya sa aka kawo tallafin mai, man nan na ƙasarmu ne, amma saboda ba a gwamnatoci waɗanda za su jagoranci al'umma cikin adalci ya sa za a ɗauki man nan a fita da shi ƙasar waje a tatoci, sannan 'yan kasuwa su je su siya, wai in sun kawo shi ne gwamnati take samu su tallafi a yayin da ga Dangote wanda inda za a bashi adadin man da Najeriya take bukata zai tace shi ya kuma sayar da shi a sauƙaƙe. Wannan tsari da waziri ya ce zai cire tallafin mai yana da tsare-tsare, ba ma na tallafin mai ba, na ilimi, na gona, na security, duk suna nan kwanan nan za a fara baje kolin su. Ne wa 'yan Najeriya murna da samun Alhaji Atiku Abubakar a matsayin ɗan takarar jam'iyyar APC a 2027.
8: To amma suka ce ai abubuwan da yanzu suka ta fuskar farfadon tattalin arzikin kasa ko shi kadai zai sa ɗan Najeriya su mara musu baya 2027.
7: A yayin da ake samu fake ministry da ake cewa yau ɗan majalisa sun kirawo tsofaffin MD na NNPC a ce trillion kaza ta bata ba sa gwamnati ba, duk waɗannan shine aka farfado da tattalin arziki a yayin da ake bin Najeriya bashi a shekara biyu sama da ciki. Dan haka
3: kungiyoyi masu rajin ganin an gudanar da kyakkyawan shugabanci kenan. Kwamarat Idris Ibrahim, unguwar Gini a nan Kano. To da yake da ya gabace da aka fara yakin neman zaben shugaban kasa da na yan majalisar dattawa da ma na wakilai, magoya bayan jam'iyyun siyasa tuni suka daura silken fara yada an gizo da zumbar ganin gwanayensu sun samu damar karewa kan kujerun iko a kakar zaben 2027. Inda anan ma za mu fara da jawaban mai tadabburi Mustapha Kilbis, wanda ya shigo yana kira ga al'umar kasar nan da su sake baiwa shugaba Tinubu damar karewa kan kujerar mulkin kasa a zango na biyu.
4: Kira ga al'ummar kasa su duba su yi mana kara domin abinda mai girma shugaban kasa ya tsaya yayi jajirce yayi akan harkar tattalin arzikin kasa, da tsayawa ya jajirce ya taimaka harkar tsaro abubuwa ne masu yawan gaske, yana yin kokari iya gurgudu. Muna fatan Allah ya riko da hannunsa. Duk yan takarar nan da suka fito ba wanda ya kai nagarta da cancanta kamar Ahmad Bola Tinubu, shugaban kasar Najeriya. Ai yayi gwamna a Lagos, yadda ya gyara musu Lagos, yadda kasan kasa ce mai zaman kanta, haka yazo yana yin aiki iya gurgudu ya gyara tattalin arzikin kasa a harkar tsaro yana iya kokarin sa.
8: Amma kuma masu hamayya da kofa sun ce falle daya za ku yi a matakin kasar da nan jihar Kano ma.
4: Shi yasa nake son mutane su jajirce su zauna su yi rijista don su fito su zabi mai girma sanata Malam Ibrahim Shekaru, mutumin kirki, mutum ne mai endurance, mai exposure. Tun daga kan principal ANCOPS ya zo yi director, ya yi permanent secretary, ya yi gamna, ya yi sanata, ya yi minister, kuma ku tsaya ku zabi sanata Kawu Sumaila Barauji gurin in Allah ya yarda suke aiki suke jajircewa za su kara taimaka a kasar nan domin mutane ne masu inganci. Haka dan majalisar mu na Dala, naji Dala na ga aikin da Ali yake. Ali in ka je Dala sai kai mamaki, ga kuma mai girma gwamna uwa uba aikin da yake. In ka duba duk gwamnonin nan na Najeriya ba wanda yake yin aiki kamar yadda mai girma Abba Gida Gida yake yin aiki.
8: Amma wasu suka ce ai an dakatar da aikin saboda yanzu za ku fada shi a nan yakin neman zabe.
4: Duk da haka ana yin aikin, abubuwa ne da yawan gaske, ba za su gama a lokaci guda ba. Yana iya kokari, kuma ina kira ga mai girma gwamna dan Allah dan Annabi ya tsaya ya da maganganun da mutane suke gaya masa irin su Honorable Musa Iliyasu Kwankwaso, yana fada kwamishinoni da ciyamomi da ba nasa bane, ya tsaya ya kula ya duba fa, ya tsaya ya nemi mutane waɗanda za su taimaka masa.
3: Batutuwan na Mustapha Kilbis na zuwa ne a yayin da hadimi na musamman ga gwamna kan al'amuran al'umma Honorable Ibrahim Mu'azzam sanata ya sauka domin jinjinawa masu ruwa da tsaki kan harkar kwamitin yakin neman zaben shugaban kasa. Bisa koken al'umma da suka saurara za su yi gyara a kunshin sunayen 'yan kwamitin. A cewarsa dai za su so daraktan yakin neman zaben shugaban kasa a baiwa mutumin Kano ya jara gamar yakin neman zaben na shekarar 2027.
9: Ina yabawa masu ruwa da tsaki da harkar yakin neman zaɓe na shugaban ƙasa Ahmad Bola Tinubu, musamman koke-koken da suka ɗauka na gyare-gyaren da za a yi a shi wannan kwamiti. Za mu so a ce director campaign ma ya fito daga Kano, ko dai a ɗauki sanata Barauji Birnin Maliya, ko a ɗauki sanata Kawu Sumaila, ko a ɗauki sanata Rufai Sananga. Musamman sanata Rufai Sananga da wanda lokacin ka ga ba takara yake ba zai samu cikakken lokaci, kuma daman mutum ne tsaye mai gogayya wanda ba jihar da za ka je ba shi da wani mutum nasa, kuma yana da kyakkyawan mu'amala, kuma an shaide shi a kan karta. Dan haka za mu so a ce shi ne zai zama sabon jagoran yakin neman zaɓe na shugaban ƙasa Ahmad Bola Tinubu.
8: A nan kana so ka ce wanda aka sanya shi bai cancanci ya rike wannan matsayi ba ne kake buƙatar a kawo nan jihar Kano ko ko?
9: Daha ta ita ce gaba, saboda kowace jiha wanda ya fito daga jihata shi ne wanda zan farin ciki in ya samu saboda kowa, amma shi ma ya cancanta ina masa fatan alkhairi. Amma wannan gyare-gyaren da za a yi muke sha'awar a ce ɗaya daga cikin sanatocin nan namu, tunda sanata ake so ya jagoranci kamfen ɗin, a ce a cikin sai. Sannan akwai mutanen da suka yi fesin nan wahala. Kalli mutumin nan yayi zaura tun daga 19 da ya fara yin takara bai taba hutawa ba. Idan lokacin siyasa ne yayi takara, in ba lokacin siyasa bane ya tallafa mutane. Ba mu ga irin sunayensa a cikin wannan kwamitin ba. Za mu so mu san a wannan lokacin da za a kuma gun talaka na kasa rarrashe shi, a sa musu irin mutanen da aka yi musu sheda na ayyukan alkhairi. Irin su Dr. Abdullahi Baffabici, mutum ne kwararre, masani, mai tsari, wanda ya san strategin cin zabe da yakin neman zabe da karbar zabe. Za mu so mu ga sunayensu domin Baffabicin nan ADC neman sa take ruwa a Bello. NDC sun rasa hanyar da za su yi mu'amala da shi. Irin waɗannan mutanen muke fata mu ga sunayen su. Duk da daga kware da muka gani irin su Baffa Bada Gundi, irin su Dr. Abdullahi Umar Ganjude, irin su Alwan Hassan, mun gode amma muna bukatar ƙari.
8: In an sanya sun baka ga an makaratun da list na farko ya fita.
9: To yanzu baka ga an dakatar da list din ba za a yi gyare-gyare. Ai gwamnatin shugaban kasa Umar Bola Tinubu tana saurara koken talakawa. Sai yasa wannan dan tsaya wanda aka yi za a gyara. Muke fatan mu ga sunayen waɗannan zakakuran sun shiga. Gaba ɗaya DJ Kamfir ma a ce da Kano ya fito.
3: Honorable Ibrahim Mu'azzam Sanata na miƙa buƙata ga masu ruwa da tsaki kan kwamitin yakin neman zaben shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Shi ko shugaban gamayyar ƙungiyoyi na jam'iyyar APC magoya bayan sardaunan Kano Sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau Alhaji Kabiru BBC Dala. Warwara ta siyasa yake yi wa al'umma. Kan wasu kalamai da Sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau ya yi cikin wata tattaunawa da aka yi da shi. A cewar Kabirin, shawara ce sardaunan Kanon ya bada kyauta kuma ya kamata a duba.
10: Sanar da al'ummar jihar Kano mai girma sardauna jiya ya yi hira da gidan rediyo na kasar waje cewa kar a dogara da yawan gwamnoni da yawan 'yan majalisu da yawan sanatoci a shagala ake a yin abin da ya kamata. Jam'iyyar PDP ma a baya tana da gwamnoni kusan 20-26. Wannan bai hana da talaka ya yi yunkuri ba a kai jam'iyyar ƙasa ba. Kamar yadda sardauna ya kira cewa a duba Allah a gyare-gyare inda matsala take a yi ƙoƙari a tabbatar da cewa an gyara domin jam'iyya ta ci zaɓe tun daga sama har ƙasa. Amma 'yan adawa suna ta karabaɗe suna ta magana. Gano suna ta fasting ku jima da abin da yake gaban ku kullun fita ake daga jam'iyyar kwankwasiya ana koma APC koran asaba din na karamar kuma dala zamu karbi manyan ɗan kwankwasiya za su da jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya gwamnati Adama Bindo kwanan nan shi ma ya fita so ku je ne murna Sardauna ya fito ne ya faɗa ra'ayinsa kuma ya bada shawara kuma shawara sa duk mai hankali ya san gaskiya ya faɗa ba cewa ya kara APC ba ba cewa ya baya son APC ba hasali ma shine dan takarar sanata a Kano ta tsake a jam'iyyar APC shawarwari ya bar hukumomi kuma kowa ya sani abin da ya faɗa gaskiya ne ai a Kano gwamnati Abba yana aiki kuma yana taimakon al'umma haka ce shawarar da Sardauna ya faɗa cewa kowane jagora kowane gwamnati kowane wanda ya samu mukami ya iyayensa wajen taimakon mutane da kuma yin aikin da Allah ya dora masa domin jam'iyyar APC ta ci zabe amma kuna ta fasting kuna ta fassara Malam Ibrahim Shekarau baya rigima da kowa Sardauna a shekarunsa ba maganar nuku-nuku duk abin da ya san cewa zai faɗa domin a samu ci gaba zai fito ya faɗa so muna kira a gare ku jima da abin da yake gaban ku maganar wai Sardauna ko kuna tunanin zai yi wani abu ko zai faɗi wani abu ku je na bata kanku lokaci ya faɗi ra'ayinsa ne akan halin da jam'iyya take ciki da gwamnati ayi gyare-gyare ka a dogara da karfin jam'iyya ko karfin jagorancin jam'iyya ko shugaban da suke gwamnoni da yawan masu mukami da suke cikin jam'iyya ayi aiki domin a kai ga nasara kuma da izinin Allah na san duk wani wanda yake a sama a jam'iyyar APC ya fahimci abin da ake nufi kuma muna fatan za a yi gyare-gyare domin jam'iyyar mu ta nasara ayi zabe mu ci zabe tun daga sama har ƙasa ai yana gwamnati akai zabe yace a ba wanda yace domin shi ya yarda cewa tsari na gaskiya shine tsari na abin da ya kamata so wannan kira ga ƴan adawa su daina bata kansu lokaci APC muke tun daga sama har ƙasa
3: shugaban gamayyar kungiyoyi na jam'iyyar APC Alhaji Kabir BBC da lana yin warwara ta siyasa zamu dauki jawaban shugaban kungiyar haske maganin duhu Alhaji Salisu Musa Sheka wanda ke aika kokensu ga gwamnati injiniya Abba Kabir Yusuf da ya daure ya gyara musu hanyoyi a karamar hukumar Kumbotso waɗanda ke ci musu tuwo a ƙwarya.
11: Muna roƙon mai girma gwamna da tsayinsa na jagoran al'umma kuma shugaba kuma wake uba a jihar Kano.

0: girma mai gwamnatin jihar Kano injiniya Abba Kabiru Yusuf da mai girma mataimakin gwamnatin jihar Kano Alhaji Dr. Murtala Salagaladima Garu wata jam'iyya ta yi tunanin cewa za ta zo ta fada wa al'umma wani abu kuma mutanen su yadda su zabi wannan jam'iyyar a ajje Murtala a ajje mai girma gwamna ina ganin akwai kuskure a ciki mutanen Kano za su yi tawassuli da aikin alkhairin da wayannan bayin Allah suka shimfida za a zabi jam'iyyar APC kuma ina so in tabbatar wa Aminu Abdulsalamu Gwarzo lokacin da za a nuna maka karshen ka a siyasance yayi domin baka da nagartar da za a ajiye gwamnan Kano a dauke ka ballantana kuma ka zo wannan dan tayin da aka tsayar a matsayin sa na mataimakin gwamna ka duba irin hidimar da Murtala yake yi wa al'umma tun daga faduwa zaben gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje har izuwa yanzu ba a samu wani lokaci da mai girma Murtala Salagaladima Garu ya kauda kai da hidimar al'umma ba da sannu mutane za su fahimci abin da muke nufi Allah ya ba mu ido ranar kallo
1: amma a daidai lokacin da Honorable Sale Kalakawan ke yin wadancan kalamai anan kuma mai rajin ganin talaka wanda ake mulka sun samu sassauci ne Comrade Alhaji Ishaq Gandun Albasa ke kirgar guwar kwanakin da suka rage wa shugaban kasa mai ci a zangon sa na farko da gwamnoni Alhaji Ishaq idan ka shirya ta Larabawa ta faddal
2: duk gwamnatin da aka rantsa ranar 29 ga watan Mayu shekara ta 2023 yau saura sati 39 da kwana 4 wanda ya daidai da kwana 277 ko dai ta zarce ko kuma ta yi handing over da sabuwar gwamnati wannan shine abin da ya rage wa gwamnatin da take ci a yanzu haka da gwamnoni da shugaban kasa amma har yanzu talakan da ake mulka yana kuka da rashin tsaro yana kuka da rashin bunƙasa tattalin arzikin sa yana kuka da rashin ilimi mai inganci yana kuka da rashin wadatattun hanyoyi yana kuka da rashin kulawa na harkar kula da harkar lafiyar sa har yanzu ba su dau layin da za su rage wa talaka sassauci ko radadin da yake ciki ba duk da ana cikin kakar zabe ya san cewa ana masa ma abubuwa na yaudara dan ya ƙara jefa kuri'ar sa ya zabe su
3: da yake gabace da suka fara yakin neman zaben shugaban kasa ƴan majalisar dattawa da na wakilai kafin a zo kan gwamnoni akwai wani sako ne ga su talakawa da za a iya tura musu dangane da irin jagorancin da aka yi musu in sun gamsu ko kuma kishi haka
2: duk wanda ya zo da sunan yana yin campaign ko kuma yana so a zabe shi wannan dama ce da talaka ya duba ya ga menene abin da ya masa a baya kuma wannan tanadi ya yi masa a gaba a fito a tambaye su karara babu zancen cewa wai a turo wakilai gaba da gaba duk wanda zai campaign a tambaye shi menene abin da yayi a baya lokacin da ya samu mulki a waɗannan kwanakin kuma menene abin da ya tanada zai karasawa mutane idan ya zurce kuma menene burin ko kuma abin da ya shirya zai yi wa mutane ayi abu a rubuce duk wanda aka ya karshe idan ya samu dama a karawun sa a kara maimaita masa idan aka ga babu wata tartibiyar amsa da ya bayar babban shawara kada a kara zaba sa kowa
3: da yake a nan Kano muke kana ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu a jagorancin da
2: a Kano ne fa aka ce an sa maka state of emergency a bangaren ilimi amma har yanzu ina mai tabbatar maka akwai makarantun da in kaje dabbaka ba za ka iya saba a Kano ne aka fitar da magudan kuɗi a bangaren harkar ruwan sha amma har yanzu ga akwai guraren da ko ruwan baya zuwa a Kano ne fa aka fitar da cewa ana da tsare-tsaren da za a yi na Kano first amma har yanzu a wasu gurare aka tsaya sauran yankuna kana magana ba ta iya samun ta goma shin da take bukata a demokradiya akwai manyan ayyuka da aka fara a cikin kanan nan tun shekarar da aka rantsar da gwamna har izuwa yanzu ba a gama wannan ayyukan
3: tun na fahimce ka kana so ka ce 2027 al'ummar Kano su canza wa gembo kafa kenan ko ne
2: idan gwamnatin Kano ta yi musu abin da suke ganin su fara jefa mata kuri'ar su ga dama ne idan kuma suna ganin gwamnatin Kano ba ta yi abin da za su fara jefa musu ba wannan shi yafi komai sauki su canja gwamnati
1: da wannan ne shirin harshen ka alƙalin ka na wannan rana zai diga aya a madadin Abbas Salisu sauran dinki sai khadimin da kan yi turi-turi dan ganin shirin ya iske ku babu inda wato Bashir Alali ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya sada mu da alkhairi

0: Wa to a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abokin giyawa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wa to da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi sa daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kamar fari.
0: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magi sa tana duk abinci da lokacin su suka kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
2: Musa, Musa, kwanan kake wankewa cikin safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
3: Ni hakuri Hajiya, ni kone a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
2: Maman Lamin, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke-wanke na ruwa, wato Ala dishwashing liquid. Sabulin wanke-wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwanan take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya, sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ala dishwashing liquid ba shi da tsada. Karɓi wannan ki gwada.
3: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai

0: ni tace sayin da bakwai da dugo uku zanguna FM Rahma Radio kuke ci gaba da kasancewa tare da mu kafin waɗannan sakonni daga sashen Talang an saurari maimaicin shirin harshen kalkalinka tare da Abdullahi Muhammad Wali sai a tara da misalin karfe 8:30 na wannan dare muna tafi da wani sabon shirin na harshen kalkalinka agogon mu ke nuni da karfe 8:30 lokaci ne kuma da zamu kawo muku maimaicin shirin karka da kunnuwa ku sha labari da fatan za a sauraro lafiya
1: masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da kasancewa tare da ku a cikin shirin ku karka da kunnuwa ku sha labari shirin da ke zakulo muku rutunni da shirin da ke zakulo muku rutunni daga sassa daban-daban a fadin duniya subhanahu wa ta'ala domin ilmantarwa fadakarwa da kuma sanin nishafi a wasu lokutan kuwa har da ban haushi a gefe guda kuma shirin yana zama wata katanga da za ku jingina da ita domin fafutukan neman yancin a cikin shirin namu ne za ku je da hukumar Karota da take direban da ya bige jami'in ta ya tsere a kan
2: Alhamdulillah yau Allah ya ba mu nasara an kama wannan direba kuma an danka shi ga hannun jami'an tsaro
1: har da majin rawar da gidan rediyo Rahama ya taka na samun wasu matan aure tarbiyya a gidajen aurensu
3: kuma wannan gida ya taka rawa sosai wurin kasancewarsu da samun tarbiyya a gidajen aurensu
1: duka a cikin shirin za ku ji korafin al'umman Na'ibawa Ellenway Lami kan rushewar gada
4: yanzu ta kai ta kawo ta unguwar ma sai kaga ana bare kofar gidan mutane ana musu interlock amma sai dai in mun gani bakin ciki ya rika neman kashe muna cewa wata miyar sai a makota
5: rannan an yi ruwa naga dan uwa na almaji ya fada ruwa duk da ban iya ruwa ba haka ni ma na fada na bishi haka sai ne kafin nan kayan zuri ma na jina habu habu
1: wasu daga cikin rahotanni da shirin ya kunsa kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci har da majin amfanin kudan zuma sunana Usman Ibrahim Datti da ke rike da akalar shirin a halin yanzu da cin bayan mai kace birin enta
6: Alhaji me kuma ya kawo mana
7: ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
6: ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
7: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta faran kantin Basir Store
6: kana nufin akwai shinkafa da taliya da macaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
7: kware ku uwar gida Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara sai garin rogo ga masu yin teba kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa
6: ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
7: uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba muna da kayan shayin goruba na ana lemon grass da dai sauransu
6: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan
7: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store akan lambar wayarsa kamar haka 08-06-44-85 ko 08-07-27-22
6: Masha Allah daga ta fara kantin Basir

0: ke samun famous laundry a unguwar gandun albasa kan titin dan kura zurat ko akan lambar waya kamar haka 0800 657 8 5 9
1: Hajji Aisha hidiman biki fa ya ko dakin yar baba
2: ai sai je naje kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungaje ta da katifar uniform
1: ai katifar uniform ita ce furar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
2: har da lafiya mai gida
1: kwarai kuwa domin bayan ga ta'amari da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe da akwai ta ɗan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
2: to ni ma mai gida fa gaskiya
1: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
2: ina godiya mai gida
1: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
3: Barkamu da dawowa. Mun sauraro za ku iya sauraron shirin duk inda kuke a fadin duniya kai tsaye ta adireshin mu na www.rahmattv.com. Mun sauraro wurin bude labaran shirin namu ne da al'umman Naibawa El Lemo da ke Melari a jihar Kano sun kawo kokensu cikin shirin ku karkade kunnuwan ku ku sha labari kan halin da wata gada da ke yankin ke ciki wanda suka ce ta ruguje tare da barin wani babban rami da ke jefa rayuwar jama'a cikin hadari. Mazauna yankin sun bayyana cewa tun bayan faduwar gadar jama'a na fama da matsalar samun hanyar tsallakawa inda suke amfani da wata ƴar hanya a gefen wurin domin tsallakawa. Sai dai abin da ya fita musu da hankali shine yadda wannan karamar hanyar ma ke cikin barazanar ruptawa. Lamarin da suka ce zai iya haifar da mummunan hatsari. Sun ce idan mutum ɗaya zai bi hanyar sai yayi rabana domin gudun kare ya fada cikin ramin. Balantana idan mutane biyu suka hada a hanya inda suke fuskantar wahalar wucewa saboda karancin hanya.
4: Sunana Abubakar Ibrahim mazaunin Naiba El Lemo Melari gari kenan. Muna bangare da Korogoji da wurin gawa. Wannan halin da muke ciki muna cikin halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan hanya mun kai shekaru da dama muna cikin kalubale a cikin ta. Hanya ta rushe ba mu gudanar ruwa gaba ɗaya wajen ma dai sai mu ce kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muna da makabartu a nan da muke tsallaka har dai zamu kai mutane dole sai mun bi ta wannan hanyar mun tsallaka yanzu ta rushe muna yin dogon zagaye ne nan da za a je da kanan har kusan ɗan lemo sannan za a zagaya a je makabarta akwai yara da suke zuwa makaranta ta wannan waje yanzu hanya ta rushe babu gada akwai asibiti da za a kai da ɗan adiye sau da ake zirga-zirga na yau da kullum gaba ɗaya hanya ta raba sai dai dogon zagaye
5: sunana Ibrahim Idris hatta gidaje ma sun tashi daga aiki tun daga gidan ana kallo ga su muna da su amma Allah ta Allah sun tashi daga aiki sakamakon ne rashin hanyar ruwa to dai fatan mu Allah ya sa mai girma gwamna da yake da adalci mun san cewa iya da adalci ya kokari ya shigo cikin al'amuran wannan hanya ta mu taso daga El Lemo Zaria Road har ta hada zuwa ga gurin gawa hanya ce mai matukar muhimmanci da tsohon tarihi a wannan jaha ta mu ba ma wai unguwa ta mu ba
6: sunana Awali ha babu wajen wucewa gade bayan mu ko muna zaga gari muna gano inda wasu ma aikin ma ya kare an musu street light an musu titin an musu drainage an musu komai yanzu ta kai ta kawo ta unguwar ma sai kaga ana bare kofar gidan mutane ana musu interlock amma sai dai in mun gani bakin ciki ya rika neman kashe muna cewa wata miyar sai a makota
7: sunana Adamu Ibrahim ɗaya ne daga cikin wannan dalibai na wannan unguwa mai albarka Wailari gari Kungosu local government
8: rannan an yi ruwa wani almajiri ya zo zai wuce a cikin almajiran mu a matsayina na almajiri na ga dan uwa na almajiri ya fada ruwa zai tafi da shi duk da ban iya ruwa ba haka ni ma na fada na bi shi haka sai ne kafin man kayan ni ma na tsina habu dani da shi sai dai aka cece mu to ya mai girma gwamna ka duba ka ga masoyanka ne fa suke cikin wannan hali muddin har dai Allah ya kai mu zabe ba abin da aka mana a unguwar nan tabbas da kuri'ar mu dan haka zamu jira kuri'un mu zuwa ga wa'ansu wanda muke tsammanin za su mana in dai ba a mana ba
9: sunana Ali Siraju wannan hanya ita ce wacce bi muke biwa in zamu je makaranta amma wani zubin idan an yi ruwa ba ma iya bi sai dai wani zubin sai dai mu zauna a gida bayan kwana biyu aka sannan sai mu zo makaranta. Shine nan muke kawo kukan ga gwamna dan Allah da Annabi a taimaka a gyara mana wannan hanya. Ramin nan daga nan yana ci kadan kadan har gaba da shine nan duk rami ne nan. Ince dan Allah da Annabi a taimaka a gyara mana wannan hanya.
10: Sunana Khadija Awal Abdullahi, wannan ita ce hanyar da muke wucewa kullum. Gaskiya muna neman taimako a gyara mana ita saboda an yi ruwa wani sa'in ba ma zuwa makaranta kuma daga nan har zuwa yan lemo ta hanyar da ya kafe muna zuwa wasu guraren da yawa kuma dai muna danne zuciyarmu ne muna wucewa a haka wata ran suke cin mana gidaje.
3: To da fatan Allah ya sa wannan koke naku ya dira inda ya dace. A nan ma dai wani abu mai kama da haka a karamar hukumar Kumbotsin dai al'ummar tsamiyar gare sun yi koke kan yadda rashin hanyar mota da kuma matsalar zaizayar ƙasa ke addabar rayuwarsu. Rashin hanyar yana haifar musu da ƙalubale wajen zirga-zirga musamman a lokacin damina. Mutanen yankunan suna kira ga hukumomi da gwamnati da su ɗauki matakai wajen gyara musu hanya da kuma samar da tsare-tsare na daƙile zaizayar ƙasar domin kare rayuka da dukiyoyi tare da sauƙaƙa sufuri da harkokin yau da kullum.
11: Hanyar nan da ya tumbara hanya zaizayewa take ta yi, to gwamnatin Allah na Annabi ta taimaka mana. Idan ma hakan ba zai yi ba dan Allah ko bangorai ne da hanyar ruwa a zo a taimaka a yi mana ita. Saboda wallahi hanyar nan dai ba ma ta biyuwa gaba ɗaya. Zaizayewa take gaba ki ɗaya ga damuna kuma ta kawo kai. Gidaje sai rubutawa suke yi.
12: Ni da tijai ne mun sai kwana bakwai ina son ta wannan hadari. Dalilin ne dalilin hanya ta lalace. Ta zama abin da zama. Saboda haka muke so muke roƙo. A dubuwan da idan rahama a ba mu haɗin kai a gyara mana hanyar mu. Wannan hanyar ta mu kuna gani hanya ce wadda take da matukar muhimmanci. Muna da manyan 'yan kasuwa a ciki, sannan da ma'aikata da iyaye da mata da yara a ciki, wanda a duk lokacin da aka yi ruwa muna samun matsala sosai a wannan hanya. Hanyar da ruwa zai bi bamu da ita, sannan duk wanda ya gina gida yana kokarin ya ɗan kwalbata iya dare nashi. So amma matsalar da ake samu shine ba ma iyawa saboda babu ƙarfi. Mutane ne wanda ba su da ƙarfin da za su yi abin da gwamnati za ta iya. Shi yasa muke ƙoƙari mu sawo gwamnati a ciki saboda mun san za ta duku kanmu, kuma duk abin da muke da buƙata in Allah da za ta yi saboda mun gani ta yi a wurare da yawa. Muna roƙo a taimake mu wannan hanyar, duk wani abin da muke da buƙata a wannan hanyar a taimaka mana a yi mana wannan hanyar, saboda mu ma da mu da 'ya'yanmu da mata da waye saboda zuwa asibiti da sauransu mu samu sauƙi.
3: A nan kuma wurin zuma na daga cikin halittun da ke taka muhimmiyar rawa wajen samar da abinci da kuma ci gaban harkar noma. Wasu ƙasashe kuwa sun mayar da kiwon ƙudan zuma da samar da zuma wata babbar sana'a da ke taimakawa tattalin arzikinsu. Ƙasar China na daga cikin ƙasashen da suka yi fice wajen samar da zuma da kuma kiwon ƙudan zuma. Haka kuma ƙasashe irin su Turkey, Iran, Argentina, Amurka da India na daga cikin ƙasashen da ke da manyan harkokin kiwon ƙudan zuma da samar da zuma. A nahiyar Afirka kuwa Ethiopia na da cikin ƙasashen da suka shahara wajen kiwon ƙudan zuma, yayin da Tanzania, Kenya, Uganda da Nigeria ma ke da al'umma masu kiwon ƙudan zuma. Sai dai masana na cewa muhimmancin ƙudan zuma bai tsaya kan samar da zuman kawai ba, kamar yadda wani matashi Amina Abdullahi ya bayyana mana.
13: Zuma tana da matuƙar amfani da muke yi da ita sosai, kamar yadda ake magani musamman ma ga ɓangaren mura. Manya da yara duka suna yin amfani da ita, wasu kuma sun ɗauke shi a matsayin abinci, don wasu ma suna iya cewa tsohuwar zuma tafi magani. Wani ɓangaren kuma suna yin amfani da shi wurin kamar maganin ciwon maƙogwaro. Haka kuma ana samun wasu da suke iya yin kiwonta tun daga ƙaramin mataki, wanda sukan ƙara yin ta ko don samun wasu kuɗi da suke yi na shiga, kuma suna sayarwa ko kuma suna kiwon shi dai saboda samun shi wannan maganin da ake nema a jiki.
3: Sai dai wani matashi mai suna Ahmad Baballe ya yi kira ga gwamnati da ma al'umma baki daya.
14: Gwamnati za ta iya tallafawa masu kiwon zuma da kayan aiki da horo, sannan ta hana amfani da magungunan kashe kwari da ke cutar da zuma. Ya kamata a wayar da kan jama'a game da muhimmancin zuma, jama'a kuma su shuka furanni a lambunsu da gonarsu don jan hankalin zuma da ke kare su daga halaka.
3: To wannan kenan. Kafin shirin namu ya daura, bari mu leka teburin 'yan talla, muna dawowa.
15: Hakika ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su wala su yi walwala a cikin rayuwa. To tabbas kana bukatar ka kife kanka tifar a wala. Dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna. Ba shakka kuna bukatar ka tifar a wala mai albarka. Domin dai an gure a dakan tunani, an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka. Da nufin zama dandalin dausa in gagije gajiyar jiki da samu sawaba. Da kuna a wala mai lakabin haihuwa goma. Sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na ƴan makaranta da sauransu. Domin katifin awala mai albarka tana da laushi tumbin lubis, ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki. A ɗaura aure da katifin awala. Kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci. Hakika mallakar katifar awala sai ka ɗaura alwala kai sallah ka gode Allah. Domin ba tsarin wahala a katifin awala. Domin ƙarin bayani kamfanin katifar awala, Nana Akwanar Zainawa kan titin Hadeja bayan gidan mammaje Petroleum a ƙaramar hukumar Gezawa a Kano. Ko kuma a tuntuɓe su ta lambar waya 0810658386 ko kuma 0708975051.
16: Gaskiya na gaji da cikin zuciya ce kullum mutum sai da ya dinga kashe kuɗi baya da nisa da mutum. Magana nake ta makarantar duniya da ke shiri. Kai ne an baka shawara ka canza musu makaranta amma haƙi ko in ya canza musu makaranta a gaskiya. Party Success International Academy mana domin kuwa a Party Success International Academy za a koya wa yaranka karatu ba ce gaba ya ojori. Class makarantar da ta hada da day and boarding tun daga matakin nursery, primary da junior secondary har da senior secondary. Ba kuma Islamiya tare da tahfizi Qur'an inda yaranka za su haddace Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai. Ko jin ka dole mu yi wani yanki ba da aboki. Kana nan a Na'ibawa a Rafi Sa'adatu Mimi Kamal Zaria Road Kano. Za ku iya tuntuɓar daraktocin makarantar Alhaji Wada A.A. Rani ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0803216111.

0: To da fatan masu sauraro za su yi mana afuwa lokacin mu ke nuni da karfe 9:02 ga kuma shirin karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Mallon Triumph da fatan za yi sauraro lafiya
1: Zamu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Lawan Abubakar babban limamin masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku da fatan za a yi saurari lafiya
2: A'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaitaanir rajiim bismillahir rahmanir rahiim alhamdulillahi rabbil 'aalamiin was salaatu was salaamu 'ala asfalin nabiyyiina wa ashrafil mursaliin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بهاكم والسلام عليكم ورحمة الله
3: وعليكم السلام ورحمة
2: الله بركم دونا مريتين العرباء 27 ga watan Rabi'ul Akhir a shekara ta 1446 Hijran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 30 ga watan 1 a shekara ta 2024 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Auf wanda ke a birnin Kano Yau insha Allah za mu darasi na 67 in ba manta ba muna karatu cikin kitabul i'tikaf an gane ko
3: na'am
2: ko kitabul siyam babul i'tikaf haka ne
3: na'am
2: a darasin da ya shude mun tike da karshen hadisi na 205 da haka yau za mu tashi hadisi na 206 Mala yace al hadithu sadisu ba'da al mi'atayn hadisi na 206 an safiyyata binti huyayyin radiyallahu anha an karbo daga nana safiyya uwar mu'minai yar huyayyu ibn al akhtab Allah ya kara mata yadda qalat tace kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu'takifan annabi sallallahu alayhi wa sallam ya kasance yana i'tikafi في المسجد أمسلاتن سمي البركة فأتيته أزوره ليلا تتسين جين كيمس زيارة دددري فهدفته نيمس هيرا مك جادري مك أوس أولوك تيمنا هيرا ثم قمت لأنقلب سننسين تاشي دينكم كوما جدا فقام معي sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi tare da ni liyaqalibani dan yayi min rakiya wa kana maskanu ha fi baiti usama ibn zaid ne ruwaya yake gidanta a gidan usama gidanta a gidan usama dan zaid yake mana anan annabi ya aje ta ita ba tare da sauran matansa take a babban gidansa ba ya kai ta wani gidacen a wata unguwa ta daban to kaga wannan hadisin yana kunshe da abubuwa da yawa na fikihu abu na farko mai itikafi ana kai masa ziyara matarsa tana iya kai masa ziyara abinda baya halatta su yi shine mu'amala auratayya wala tubashiruhunna wa antum aakifuna bil masajid kar ku yi mu'amalar aure da mata in kuna itikafi da mutun ya sadu da matarsa in yana itikafi to itikafin ya lalace yana daga cikin mubdilat na al-i'tikaf abubuwan da ke bata itikafi shine jima'i saduwar aure in mace ce take itikafi mijinta ya sadu da ita ya bata mata itikafi in mijin ne yake itikafi matarsa ya sadu da matarsa ya bata itikafin sa da kansa ina fata an gane domin lafazin mubashara a ayar jima'i ake nufi ba taba jiki ba wala tubashiruhunna ay wala tujami'uhunna wa antum aakifuna fil masajid to amma dan an hana mata ko miji ya sadu da matarsa yana itikafi ba kuma ba a hana ta kai masa ziyara ba za ta kai masa ziyara su tattauna su yi hira an gane ko to sannan wannan yana nuna maka darajar mace a wajen mijinta hiran mace ce kawai ba ta bata itikafi kuma mai itikafi ya halatta yi amma mai itikafi ya fito kawai ya ta hira da wani namiji ko ya fito ya ta hira da wani ko yaransa na kasuwa wannan baya daga cikin abin da ake so a itikafi ko bai bata itikafi ba yana rage itikafin lada da yawa amma matakka ta kai maka ziyara kana itikafi ku dau tsawon lokaci kuna hira wannan karawa ma itikafin kyau yake domin ba dan haka ba da annabi bai tunda ku annabi yayi to magana ta kare shi manzo Allah kullun yana yin abin da shine daidai yana yin abin da yake kara masa kusanci ga Allah yana yin abin da yake kara nuna cika da kamala duk abin da annabi yayi to wannan abin kamala ce to kuma wannan zai nuna maka bambancin me aure da gauro ko a itikafi shi gauruwa zai kai masa ziyara babu duwa ake nufi ta kai masa ziyara babu matarsa to haka mata ai sai ne aure ko na biyu shi mai ita mace ya halatta ta fita da daddare idan larura ta kama mace tana fita har da daddare mata annabi suna zuwa unguwa har da daddare to amma tare da mura'atin maslaha ya danganta da yanayin garin ku ya danganta da security ya danganta da tarbiyya da sauransu idan an san daren zai zama fitina to sai a sa ka'ida banda fitar dare kamar yadda zaka samu wasu magidanta suna da wannan ka'idojin a gidansu ba laifi bane ya danganta ne da yanayin tarbiyyar mace yanayin tarbiyyar gari yanayin security gari akwai garin da bai da ba wai mace ba namiji ma da daddare bai kamata a ganshi a waje ba an gane ko ballantana yara kanana to haka nan ma mace to amma in gari yana zaune lafiya babu wata matsala babu wani tsoro na tarbiyya babu wani tsoro na zaman lafiya to dan mace ta fita ta je unguwa da daddare ba laifi bane ba to sannan kuma wannan yake nuna maka irin soyayya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da iyalansa annabi sallallahu alaihi wasallama ba irin gidadawan mazan nan bane wanda babu soyayya da matansu shauki ne da nishadi yake sa matarka kwana biyu in bata ganka ba ta kasa hakuri sai ta zo inda kake itikafi yake amma kwana biyu sai da ta biyo shi amma wani Allah Allah ake ya fita kai ya dawo inda bai dawo ba ma haka ake so to karka yadda ka bar haka a cikin zukatan iyalinka ya zama ba sa sha'awar ka kasance tare da su kullun Allah Allah suke ka fita saboda ka matsa musu ka takura su a ka zama wanda kwana ɗaya biyu in baka nan za su ce duk gidan yayi mana ba daɗi wallahi yau shi za ka dawo to haka ake so namiji ya kasance manzo Allah haka yake sallallahu alaihi wasallam to sannan kuma namiji yayi tafiya da matarsa akan titi wannan ma kamala ce an gane ko duk da mu a ƙasar Hausa asali ba al'adamu bace amma a addini daidai ne yanzu a garin Hausawa babban malami a ganshi akan titi ya rike hannun matarsa suna tafiya sai ya zama me abun magana babban attajiri a ganshi yana tafiya da mutuncinsa akan titi da matarsa ya rike hannunta sai ya zama abun magana a al'ada basarake a ganshi akan titi yana tafiya da matarsa ya rike hannunta sai ya zama me abun magana to amma a addini wannan ba laifi bane a addini wannan ba laifi bane daidai ne da ka karka yadda al'adar ku ta bankaraka da sa abin da ya halatta kuma abin da zai kawo gyara da ci gaba da jin dadin rayuwa ga iyalinka ka ce ba za ka yi ba ai al'adar garin ku ba ai a'a in dai ba haramun bane in kai kai ne kyau kuma abin da wannan yake nunawa shine lalle mutanen kwarai su rinka dabbaka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam domin mutane su saba da ita su santa kuma cikin sunna akwai more rayuwa cikin sunna akwai jin dadin duniya ga bautar Allah ga more rayuwa ga bautar Allah ga soyayya da iyali wannan kenan sunna gidan dadi na gidadi goma da malam jibril mai nuno Allah ya kara masa lafiya cikin tsofaffin malaman mu na izala na unguwa uku yace idan an ce nagge dadi goma nagge me kenan saniya ko yace to shi kuma qur'ani dadi na to ita kuma sunna dadi na a in dai nagge dadi goma ce to qur'ani dadi ba iyaka ne sunna dadi ba iyaka ne to shi yasa zaka ga mutum idan yana kan tafarkin sunna kullun a waye ke ba a ninke shi baka ninku a addini ba baka ninku a duniya ba cike dadi baka dadi waje dadi cike dadi قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق idan an ganka ustazu ko liman ka ruko hannun matar ka aka ce haka sai ka wayar musu da kai ka ce annabi ma yana yi an ba a fada shi yake sa wata rana wasu an fada su ci ai an ce annabi kaza kaza kaza yanzu Allah kammalalle ne duk inda dattako yake in aka ce annabi magana ta kare amma ga yadda yake rayuwarsa wannan shine dattakon ashe ashe taron mata ba a ciki dattako yake ba rashin soyayya da iyali ba a ciki girma yake ba a'a wai kar mace ta raina ta yana nawa kuma wani zaka ga ko aski yaje sai ya ce wai a cire gemu a baggashin baki nan ce na me wai na tsorata mata ita mace ta rasa me za ta ji tsoro a jikinta sai wannan gashin banza kamar rago ne bayan an cinye shi kuma a kawo kawunsa a rataye a kofa wai shine mai gadi to rago ma da ransa bai yi gadi ba bare ya mutu sai kawo zai gadi ومن لم يجعل الله له نورا ما له من نور فداك دينا نا صفية تشيسي عن نبي تاشي زي ركوني باين ناجي نيما سهيرة صلى الله عليه وسلم وصلنا منكم أولنا حديثي ذا مفهنشي حلتش رب جدا جمعتاكو سنة چي تبتتشي دقيا ونلوك چي حق غري أنا رباوا annabi ibrahim matan sa biyu gariyar kasa ma ya raba musu ba gari ba kasa kuma allah ya sa shi na nasaratu da ibrahim suna zaune a palestine inda suka yi hijira suka koma sun baro garin babila iraki suka dawo palestine da ya auri hajara sai aka ce to ita kuma ya dauko ta ya kawo ta ka'aba ya kawo ta maka tun lokacin yana daji da aka ya dauko ta ya rabo ta daga palestine ya kawo ta ka'aba daji lokacin ma ba sunansa gari ba fa shi yasa da ya aje su sai musu addu'a yace rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi bi zar'in inda baitikal muharram ya allah ni na aje zuri'ata yana nufin matarsa ɗansa biwadin a wani kwazazzabo ghairi bi zar'in wanda ko tsoro baya fitarwa saboda bushewa da kekashewa da rashin ruwa inda baitikal muharrami daura da ɗakin kame alfarma ربنا ليقيموا الصلاة يا أبنجي ني هكا ني دنس سيد صلى سيأكا كاوس توشم إند صلى تكي توشم القبلة صلى سيأكا أجي سؤالا داكا بالي في بني إنم جينا دا سكوني قوت لغور الرأيوة تاسا يا رب ما تنسى كسا كسا وتتنا سودا عربية وتتنا أمريكا وتتنا إنجلا وتتنا جامني وتتنا نيجيريا إنك ذاك يا الديني بيهانا با النبي إبراهيم يا هكا raba gari halal ne ballantana kuma a garin a ce raba unguwa akwai hikimomi da yawa a cikin haka yana daga cikin hikimar shine kai namijin zaka samu hutawa an gane ko domin wani gidan an riga an cika a cikin sa an tara iyali to anan babu cikakken hutu da ka kwanta yara sun fara ihu yayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyayyay kake da yanci a gidan haka suke da yanci yadda kake da yancin kai bacci su kuma suna da yancin su yi kwallo suna da yancin su yi gada to kaga rayuwa sai a dan rinka yi ana adjustment to in ka samu wani dan kuɗi can sai ka aje wata can ita wacce bata tara iyali ba in kana so kai bacci sai ka tafi can daka dai manzo Allah ya rabu gida sallallahu alaihi wa sallam na nasafiyya tace fa marra rajulan min al ansari annabi yana tsaka da rakani kaga hira tai dadi an dade ana yi fa amma kuma tare da haka da aka tashi sai da ya sake taka mata hira a lokaci guda kuma da soyayya ya sake taka mata a hanya shine tace fa marra rajulan min al ansari sai wadan su mazaje biyu yan madina suka zo wucewa falamma ra'a ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da suka ga annabi da daddare da mace a dan duhu duhu asra'atil mashi sai suka ƙara saurin tafiya ba sa so annabi ya gansu ba sa so in annabi ya gansu a tunanin su zai ji nauyi to in ya ji nauyi su kuma kamar sun matsa masa su kuma ba sa so su matsa wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da haka shine hikimar to shi kuma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama so yake ya wayar da kan al'ummar sa ya nuna mata abin da yake halal da abin da yake haram duk wani abu da zai sa al'ummar sa kunci baya so an gane ko kamar kai ne din yanzu wasu dalibai su ganka kana yin wani abin da su a tunanin su na dalibai ai bai kamata a ce malami haka ba to ba kali su zakai ba sai ka bayar musu da kai kuci kace wannan addini haka ne daidai ne ba laifi bane an gane ko to sai su gane ashe wannan abin ba laifi bane yin sa amma an ka basu haka a cikin duhun kai to haka za su tafi sai su dauka yin hakan ma zubar da mutunci ne kaza kaza kun bai wa sabon ba sai su je suna gulmaka su ce malam maran nan muka ga yana kaza amma rashin sani ne su basu sani ba da haka su waɗannan sahabbai guda biyu da suka ga annabi sai suka ƙara sauri dan kada annabi ya gansu fa qala sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da su ala risilikuma ku tafa a hankalinku me na saurin me na gaggawar innaha safiyatu bintu huyay ita dai matar da kuka ganna da ita din safiya ce yar huyayyu saboda adubu ne ba dole su gane wace ce ba to da ka ya fito ya gaya musu karara dan ya wanke kansa kuma dan su ya kubutar da su to wannan shine abin da ake so duk lokacin da wani ka aikata wani abu da wani zai iya zargin ka to kana da damar ka fito kai bayani an gane ko domin mutunci abu ne mai kima mai daraja saboda dama waɗansu sukan ce ai ba sai ma an yi magana ba

0: yace annas shaytanu lahu qudra, kuma daga cikin abin da hadisin ya nuna shaytan yana da iko, wa tamakkunun qawi, kuma yana da dama mai karfi, min idiwa ibani adam, ta hudar da yan adam. Ko kai waye karka dauka ka fi karfin shaytan? Baka fi karfin sa ba, sai dai kawai in Allah ya tsare ka. Amma ba wanda ya fi karfin shaytan duk duniya. In dai shaytan zai iya gwabzawa da annabi adam ya ci nasara, to waye kai da kake tsammanin zaka fi karfin sa? Baka isa ba, kuma Allah ne ya bashi wannan ifa. Kuma manzo Allah ya faɗa, inna shaytana yajri min ibni adam majrad dam, ba inda baya shiga a jikinka. To da haka kullum sai dai kai ta neman tsari daga sharrin sa a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Fa huwa yajri minhum majrad dam, shaytan yana gudana a jikin yan adam kamar yadda jinin su ke gudana. Qala ibnu daqiq al'id yace, wa hadha mutaakkidun fi haqqil ulama, kuma wannan abun tabbatacce ne har akan malamai, wa man yuqtada bihim, da ma waɗanda ake yin koyi da su. Me din cewa idan an zarge su da wani abu su fito su yi me? Su yi bayani. Na ɗaya kenan. Na biyu, shaytan yana da ikon ya batar da han malami, ya samu nasarar batar da annabi. Karka ɗauka cewa ga magarin mutum ne shaytan yake iya cin nasara a kansa. Mutane na musamman ma shaytan yana iya yin tasiri a kansu. Idan ka san wannan, to kai kuma sai ka shiga taitayin kanka. Shaytan ya taɓa annabi ma, to ya kowa sai shafa wa kansa ruwa. Shaytan ya taɓa malamai ma, to ya kai wanda ba malami ba kuma sai ka shafa wa mai kanka ruwa. Watu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalaka minha fa'atba'ahu ash-shaytanu kana min al-ghawin walau shi'na larfa'nahu biha walakinahu aqlada ila al-ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathali al-kalbi in tahmila alayhi yalhas aw tatruku yalhas ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. وانا شيني كرشن كتاب الصيام انغاني كو تسيكم كتاب الحج مالا ياكاوس اترتيبي اجيري انبكم انت ابتن دمك فارا كراتو دمك شبو باب سالكي مكفارا دشي سي باب سلا سي باب زكا سي باب ازمي سي باب hajji yanzu shi za mu shiga, saboda a jere suke daman a tartibi na rukunan musulunci, daga sallah sai zakka sai azumi sai hajji. An gane ko? Buniyal islamu ala khamsin, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakka wa sawm ramadan wa hajjul bait. Malai yace kitabul hajji, littafin da yake bayani akan hajji. الحج لغة القصد كلمة حج أيار الله ربتي تنا نفهم نفاتر وجه كو نفاتر أبو أنغاني كو إذا أكتي حج دي دي كده أكتي قصد أنغاني كو يا نفاتا وما أيار المسلنشي القصد إلى البيت الحرام نفهم تاكن الله من الفرماشيني كأبا لأعمال مخصوصة في زمن مخصوص dan masu ayyuka na musamman a wani lokaci ke bantacce. An gane ko? Ba kowane lokaci bane in ka je Ka'aba ka je aikin haji, kuma ba duk abin da ka je kai aikin Ka'aba ko da lokacin aikin haji bane ake ce masa aikin haji. Ayyukan haji sanannu ne, lokutan su ma sanannu ne. Alhajju ashhurun ma'lumat. To sannan sai ce wannan magana ta Sheikh Bassam ce, yace wabtada al-musannifu bis-salah ابن سرور المقدسي عبد الغني كينن مي لتافو وندت الاحكام الله جيغان دراما يا فارا ده كتاب الصلاه لانها اهم اركان الدين بعد الشهادتين دومن صلاه ايتا تي مفي جيرمان ركنن مسلمنشي ان كاتشي كلمه شهاده داك شي يسا اكا فارا ده ايتا وصنا بالزكاه يبيو باينتا ده باب الزكاه لانها قرينتها في ايات القران الكريم دومن زكاه ابوكي ركحتن صلاه تي tagon sallah ce. An gane ko? Tubashin sallah ce, ma'ana yar uwarta ce, hatta ambato na ayoyin alqur'ani. Duk inda aka ce wa qimu sallah sai a ce amin, duk inda aka ce wa yuqimu sallah sai a ce amin, wa yutu zakka wa sallafa bisiyami, sannan ya ukunta bisiyami da batun azumi, likaunihi yajibu kulla sana, domin shi azumi ana yin sa ne duk shekara, wajibi ne na duk shekara. ويطيقه ويقوم به الجمهور من المسلمين كما شيء ده يوم مسلمين سنة إيه ما في يوم مسلمين سنة إيه أزمي أنغاني كو سابان مي حج سابان مي زكاة ما في يوم مسلمين باسا إيه حج ما في يوم مسلمين باسا إيه زكاة idan aka ce ba sa iyawa Allah bai ba su dama ba masu ikon zuwa aikin haji da wanda ba su da iko masu ikon sun fi yanzu ko gidan ku kalissa fa ko mun takeice abin mu ce a dangin ku wanda suka je aikin haji da wanda ba su je ba nawa ne zaka ga wanda suka je din su ne ba su da yawa a zo unguwa da wanda suka je da wanda ba su je ba suka fi yawa wanda suka je din su ne ba su da yawa wanda ba su je ba su suka fi yawa to abinda wannan yake nuna wa waɗancan na gaban waɗanda su aka fi yi masu yin suka fi yawa su ne a gaba kafin wannan azumi ya ɗari zakka saboda masu yinsa sun fi yawa an gane ko zakka ba ta kai ba azumi saboda masu yinta ba su da yawa hajji bai kai ba azumi saboda masu yinsa ba su da yawa waɗanda suke da ikon yi ba su da yawa shine abin da malai yake so yace mana anan sai yace wa aqarral hajja wa akharal hajja malan ya jinkirta aikin haji ta fuskar bayani ya kawo shi a ƙarshe li'annahu la yajibu illa maratan fil umri domin shi aikin haji wajibcin sa sau ɗaya ne a rayuwa duk kudin ka in ka je aikin haji sau ɗaya ka gama duk wanda zaka ƙara ko sau biliyan nawa zaka yi nafila kake ba shine wajibin ba ɗayan nan shine ne wajibi ولا يجب إلا على القادرين كما بايا وجب سيغا ما سيكو وهم أقل من العاجزين كما سوني مفي كرنشي إن أنهر دوان دباسا إياوا وقد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أي كان هجي يتبتا دا آية القرآن دا حديثا من ذا الله صلى الله عليه وسلم إن قاتتو دا كما إجماع الأمة فوجوبه معلوم من الدين بالضرورة daka wajabtan aikin haji yana daga cikin abin da dole dole ne ka san shi a musulunci idan aka ce abu ma'lumun min ad-din bid darura abinda dole ne musulmi ya san shi ba ai maka uzurin rashin sanin sa a ce yau ga wani musulmi amma bai san matsayin aikin haji ba ai musuluncin sa ma asali ne ba saboda ai baka zama musulmin sai kai ne sai ka san aikin haji da matsayinsa wajibi ne irin yadda kalmar shahada can take wajibi haka shi ma irin yadda take rukuni haka shi ma rukuni ne tare da ita ce a gaba amma dai shi ma din yana biye mata wannan shine abin da ake kira da ma'lumun min ad-din bid darura sannan abin da in kai musunsa to ka bar musulunci yanzu da wani zai kasassaba ya ce aikin haji ba wajibi bane ya kafarta kaulan wahidan ko yana yi kawai cewa ba wajibi bane ya raba ka da musulunci domin yanzu kamar gini ne ka rushe masa dirka daya kai masa illa ba zai tsaya ba to haka musuluncin ka yake kafafuwan sa biyar ne shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iqami salati ita zakka sawm ramadan hajjul bayt da ka karya kafa daya musuluncin bai cika ba ko kana yi ku gane bambanci ni da kuma yaddar wajibci duk abin da aka ce kaza wajibi ne kudirce shi da aikata shi da zaka yi daya ka bar daya har yanzu baka yadda da wajibcin sa ba yana sallah amma bai da wajibi bace kafiri ne ya yadda wajibi ce amma yake yi kafiri ne na fatan gani giya ya yadda haramun ce amma yana sha bai kafirta ba saboda ita ai ba rukuni bane a musulunci ko rukuni ce sahabbai har suka shiga musulunci har tsawon shekaru suna shan giya ana kiran su musulmi kuma suna shan giya sai daga baya aka zo dan a tsaftace su aka ce to ku daina fahal antum muntahun suka ce intahaina intahaina da haka akwai bambanci tsakanin abin da yake wajibi da abin da yake ba wajibi ba abin da yake wajibi yadda da shi da aikata shi wajibi ne kishiyar haka yana sa mutum ya samu matsala Allah ya kiyaye aikin haji yana da hikimomi masu tarin yawa da malamai suka ambata kadan daga ciki na farko dan ya tuna maka da tashin alkiyama gani karamin tunani ba wani abin da zai nuna maka rahazal demonstration na alkiyama kamar tashin aikin kamar aikin haji kaga mutane duk an binne su da likafani fararen tufafi ko to mu kaddara ma a ce da mutane za su tashi da tufafi a jikinsu a ranar alkiyama da me za su tashi farin likafa ne to gashi nan shi ake sawa a aikin hajji tare da atashin alkiyama ma ba tufafi ake tashi tsarara ake tashi kama bada na awwal khalqin mu'iduhu yuhsharu an-nasu yawm al-qiyamati hufatan uratan burulan duhman haka annabi yace dai kenan sana atashi a aikin hajji mutane suna zamuwa daidai yanzu zaka hadu da sarki da gwamna da shugaban kasa da talakan talak a aikin hajji dukkan gansu a waje daya da shiga iri daya ko ba haka ba to kaga wannan yake nuna maka haka za a tashi a tashin alkiyama ba magana sarki ba magana gwamna ba magana malam ba magana waye ba duk an tashi bai daya sannan a aikin hajji mutane sukan shiga wani yanayin da ba kowa ya rikice kawai to sai wanda ya je aikin hajji zai gani wahala da wajiza takan sa mutane su shiga dimuwa kowa ta kansa yake to wannan yana daga cikin abin da zai faru a ranar tashin alkiyama yawma tarawna hata zahalu kullu murdi'atin amma arba'at wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha wannan duk abubuwan da suka shafi alkiyama kenan sannan a duniyance aikin haji yana hada dankon zumunci a aikin haji ne zaka je ka tare da ka hadu da mutanen nesa da kai inda baka taba tsammanin zaka hadu da su ba kai baka taba tsammanin zaka je garin su ba su basu taba tsammanin za su zo garin ka ba amma sai Allah ya zo ya hada ku kaga qul innal awwalina wal akhirina la majmu'un Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmi qiyamati la rayba fi ranar da Allah zai tara mutane a waje guda to ga misali nan a aikin haji wani yana ganin kamar tashin nan ba zai yi ba haduwan nan ba za ta yi ba gashi nan ana yin aikin haji ba karamin misali to sannan mutane za su samu ta'arufi sanayya yanzu wani daga aikin haji za ku haɗu in kuka kulla wata alaka sai ku ci gajiyar alakar duniya da lahira daga nan sai a fara kasuwanci daga nan kaza daga nan kaza daga nan kaza sarki alhaji Allah ya ji kansa da rahama sarki alhaji ne ya je aikin haji shi kuma ana ce masa sarki alhaji ne saboda a sarakunan Kano baki ɗaya ba wanda ya fara zuwa aikin haji sai daga kansa duk sarakunan da suka yi mulkin Kano kafin sa ba wanda ya taɓa zuwa aikin haji yasa shi ake cewa shi sarki alhaji to kaga ko ba komai ya kawo alheri ta nan to sannan su sarakunan da suka gabace shi wasu ma ba musulmi bane ai wasu ma guzari da haka musulmi yadda da aikin hajjin ba wanda kuma musulmin ne lokacin damar zuwa aikin hajjin tana da me wahala ko shi din ma a mota ya tafi eh ba wai a jirgi ya tafi ba lokacin ba jirgi tafiyar kasa ce aka ce to wannan dai da sauransu da sannan a aikin haji akwai kasuwanci akwai haɓakar arziki idan mutane za su tafi aikin haji za su iya kai kayan kasuwancinsu in kuma za su dawo za su iya yin mai sari su dawo da shi to wannan ma yana daga cikin amfanin nuka na aikin haji a duniyance to sannan wani za ka ga ƙasar ku ɗaya amma Allah bai taɓa haɗa ku ba ko a ƙasar ba ka isa ka je inda yake ba amma aikin haji fa sai ku haɗu yanzu talaka zai je aikin haji kawai sai ga shugaban kasa a wajen tawafi sai su ci ai arba ana yi amma nan ka'iza a aikin haji ne sai ku yi arba da sarki ga ka gashi ba fadawa ba kowa a aikin haji sai ku yi arba da minista wani ku yi arba da wani to wannan duk yana faruwa waɗanda ba su je ba Allah ka ba su ikon zuwa to abu na farko na aikin haji shine sanin lokaci ibada ce mu'akkata mai ɗauke da lokaci shine malai ya fara da babun lokuta ya ce babun almawaqitu babun da yake bayani akan lokuta kalmar mawaqit jam'i ne na ko waqtu ko na miqat an gane ko waqtu za a iya masa jam'i a ce mawaqit to haka nan miqat za a iya masa jam'i shi ma a ce masa mawaqit sannan a lokaci guda waqtu ane masa jam'i a ce awqat to shine malai yace jama'a mawaqit jam'u miqatin wa hiya zamaniyatun wa makaniyya jam'i ne na miƙati, shi kuma miƙati iri biyu ne, akwai zamani akwai makani, akwai lokacin da ake aikin haji a shekara, ba kowane lokaci ake ba. Sannan akwai wajen da sai an je ake fara aikin haji, ba daga ko ina ake fara ba. To lokacin da sai a shi ake aikin haji shine al-miqatuz zamani. Wajen da sai ka je shi ne daga nan zaka sa harami ka fara aikin haji shi kuma sunan sa al-miqatul makani. To da ka in an ce mawaqit a aikin haji, imma zamaniya wa imma makaniya. Fazzamaniyatu lokuta na aikin haji na zamani, ashhurul hajji sune watannin da ake aikin haji a cikin su, wanda Allah ya ce al-hajju ashhurun ma'luma, shi aikin haji watanni ne sanannu, ba kowane wata bane. Abdullahi dan Umar ya ce Zulqa'da ne da Shawwal ne da Zulqa'da da Zulhajji, ko wa asharun min Zulhajji, watan Shawwal na karamar sallah ana iya aikin haji a cikin sa. Watan da ke bi masa Zulqa'da ana iya aikin haji a cikin sa, shi ma yana cikin ashhurul hajji. To sannan sai watan Zulhajji din shi kansa ana iya aiki haji a cikin sa. Wasu malaman suka ce shi kuma goman farko kadai ake yi, banda goman tsakiya banda na ƙarshe, amma a wani ƙaulin a mazhaban Malikiya dukansa shi ma lokacin aikin haji ne. Ma'ana da a ce yau Saudiya za ta ce shekarar bana aikin haji ba a goman farkon Zulhajji za a yi ba, a Shawwal za a yi, kuma ga date an sa, to dole alhazai su tafi a wannan lokacin. Da za su ce a'a a Zulhajjin ma yan zuwa goman tsakiya za a yi, ba laifi na bata an gani. To amma me yasa aka tare a goman farkon Zulhajji? Saboda anan annabi yayi. To ko duk mai neman albarka sai ya tsaya a inda ne annabi ya tsaya, ko da ya halatta a yi a wani lokacin ba wannan ba, tun daga wanda annabi yayi to magana ta ƙare. Ana ya nuna wannan shi ya fi, shi Allah ya zaɓa wa ma'aiki, shi ma'aikin ya zaɓa, shi ya aiwatar a ciki, to ya fi duk wani wanda wani zai zaɓa ko da ya halatta. Ina fatan bai ta wannan. To sannan malamai suka ce me hikimar da yasa Allah ya yalwata lokutan aikin haji? Saboda a da asali tafiyar kafa ce, kuma kun san da duniya kamar yanzu ne ba zaman lafiya ake ba, cikin tashin-tashina ake. Yanzu ne kana kan jirgi sai ka tsallake kasar da ake yaƙi ka wuce ba ruwanka da su, in ba su hana a wuce musu ta sama ba, in makamai ba sa giftawa ta sama, an gane ko? To amma a da in ana yaƙi fa dole sai ka kutsa ta cikin ƙasar ka wuce, to kaga ai ba zaman lafiya. Kai ka fito aikin haji wani ya wuce kai, to shi yasa Allah dan ya bawa aikin hajin tsaro sai ya hana yaƙi a waɗannan lokutan. Kuma wata hikimar Allah, har ma guzawa za ka tarar suna girmama waɗannan lokutan da Allah ya hana yaƙi a ciki. To hikimar shi ne alhaji zai yi tafiyarsa daga garinsu har ya je aikin haji, ko ana yaƙi zai wuce ta ƙasar da ake yaƙin an tsagaita wuta, ya je aikin hajinsa kuma ya dawo ya sake wucewa ya dawo gida, shi ne hikimar. To amma yanzu da yake ba tafiyar ƙasa ba ce, duk da har yanzu akwai masu tafiyar ƙafa, har yanzu akwai mutanen da suna zuwa aikin haji a ƙar, daga kuma Afirka, daga ma Najeriya, akwai mutanen da har yanzu za su tafi a ƙar su shiga Chadi, su shiga Kamaru, su shiga Sudan, su jefar Sudan, sannan su hau jirgin ruwa su ƙarasa, waɗanda har yanzu suna haka. To amma dai wannan tafiyar ta ƙasa yanzu ta yi ƙaranci. Sannan waɗanda suke kusa da Saudi Arabia da yawancinsu su ba sa shiga jirgi. Mutanen Yemen boda kawai ake buɗe musu su ta shiga, duk ƙasashen da suka yi boda da Saudi Arabia su kawai ƙafa suke shiga su je su yi aikin hajin su fito. So da haka wannan yana daga cikin hikima na tsawaita lokuta na aikin haji don a samu cikakken tsaro na aje a dawo. Shi ne malai ya ce ashhurul hajji shawwalun wa zulqa'datin wa ashrun min dhilhijja wal makaniya miqati na waje ma dhukirat fi hadhaini alhadithaini, sune waɗanda aka ambata cikin hadisai guda biyun nan masu zuwa, an gane ko? Malai ya ce waju ila hadhihi almawaqit ta'ziman lilbayt alharami, an sanya waɗannan miqati dan girmama Ka'aba. Kar ka shiga Ka'aba kana warge, ka san ga wata gaba da ka zo ta, to fa ka tunkaro Ka'aba, komai naka ya canja, hatta kayan jikinka su canja, duk wani abu da zaka rinka yi ya canja, me zaka yi da me ba zaka yi ba ka sani, ka fara faɗan waɗansu kalmomi dan ka tunkaro wani waje na musamman, shine talbiya labbaik Allahumma labbaik. Da haka wannan harami da aka sa miƙati na waje dan girmama Ka'aba ne, وتكريما لياتي اليها الحجاج والزوار من هذه الحدود دم ما سكاي زياره ده الحزي سوزو وكعبه تا wannan sassa mu'azzimina khabiina khashiin suna masu girmamata suna masu rankafar da kansu suna masu cike da nutsuwa walidha harrama ma hawlahu min as-sayd saboda haka ne hurrima aka haramta ma hawlahu duk abin da ke daura da ka'aba min as-sayd na dabba farauta ada da gari bai cika ba zaka ga barewa kusa da ka'aba zomo kusa da ka'aba tsuntsaye na farauta duk ga su kusa da ka'aba duk gefen ta daji ne to kuma mutanen da suna tafiya da makaman su mutun yana tafiya da ekwari da bakarsa yana tafiya da dan kulkin sa da ya ga zomo zai iya bi zai rade to sana hikimar sanya hududul haram daga miƙati kaza zuwa miƙati kaza ka gane daga yanzu ka shigo ka'aba to in ka shigo wannan wajen duk zoman da zaka ci karo da shi ko barewa ba kai bashi dan girmama wannan ɗakin kuma dan Allah ya sani gaba gari zai cika kar ka zo garin jifan zomo ka kwade wani alhaji da kulki wannan zai sa mutane su daina zuwa aikin haji wani ya ce ai ni daga zuwa aikin hajin nan wani ya tsaya min ido ni bazan koma ba daga zuwa aikin hajin nan wani ya karya min kafa garin dukan barewa ni bazan koma ba to duk wannan uzurrukan sai Allah ya sanya hikima dan ya dakatar da su saboda filata ne ko baban sa ya je aikin haji ya mutu a can aka zo ane masa gaisuwa ya ce yo bafa shi ya jawo kansa shi Allah baka je wajen sa ba ma ya biyo ka ya dauke ka bare ka kai kanka wani kar a irin haka wannan yana daga cikin hikiman da yasa aka sanya miqat al-makani kuma aka sanya ka'idoji da dokoki wa qata ila ashjari haka yanke bishiyoyi duk bishiyoyin da suke daura da ka'aba suka shiga cikin hududul harami ba a yanke su li'anna fi zalika istikfafan bi hurmatihi domin yanke wannan bishiyoyin rage darajar ka'aba ce ka bar su kawai haka yadda ka gan su to tafi kwarjini tafi abin nan wa haqqan min karamati ko wa haqqan min karamatihi sannan kuma sariyar da mutuncinta ne wallahu subhanahu wa ta'ala ja'alahu masaban linnas wa amna ubangiji ya sanya wannan daki ya zama wajen komawar mutane kuma wajen aminci wa razaq ahlahu min ath-thamarati kuma ya azurta yan wajen da dangin kayan marmari duk da wajen fako ne amma kuma wajen yana da albarka la'allahum yashkuruna dan su masa godiya al hadithu as-sabi'u ba'da al-mi'ataini hadisi na 207 ana abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama waqata li ahli al-madina zalla ya sanya wa mutanen Madina miqati wajen da za su sa haramin su in za su je aikin haji ko umra su fara talbiya shine al-waqtu anan al-miqatu anan ana nufin miqat al-makani an gane ko to miqat al-makani da az-zamani al-makani ambatan sa yazo ne a cikin hadisi amma az-zamani yazo a cikin me ayoyi الحج أشهر معلومات كذا وين القرآن يفدا أما وجه جند زا أسهر مي أفار أيكم حج وين حديثي نيزود السو القرآن يزود السو بح داك يمدك نام سو جو سو إم القرآن يزال الله با حديثي تو إن زاكو جي أيكم حج سو كورن أسهر مي تندع جدا جام إدم ما دع جدا ككسا سيمن تنبه كوايتي كسا دع جدا kuma kaje inda sauran musulmi suke sa suka sa kasa sai mu ce to ina ayar da tace in ka zo nan kasa harami ina bata an dani ma'ana dai in an gudu ba a tsira ba ba yadda za ka yi ka bauta wa Allah da Qur'ani babu hadisi asali ma Qur'anin ba zai fahimtu ba in babu hadisin ba zai yi ba yadda ka yadda Qur'anin nan ba ruwa aka ya fado gidanku ba ta bakin wasu ka ji ka yadda da shi to waɗannan wasan karɓar daga wajensu ai shi ne hadisin in ku ba haka ba in ka ce za ka karanta Qur'ani ba hadisi to sai dai kai masa karatun jarida yadda ake karanta ordinary larabci da ka canja karatu a Qur'ani sabanin karatu a ordinary larabci to sai an tambaye ka hujja yanzu ka ga kalmar ja'a a larabci haka kawai za ka rubu karanta ta ja'a ba madda amma a Qur'ani ne fa ja'a wa ja'a rabbuka wannan waja'a din waye nuna maka shi hadisi ne ya nuna, an ba hadisi ba za ka bambanta ja'a ta Qur'ani da ja'a ta wajen Qur'ani ba, sai ya ce maka ai an gada ne. To ya kamata mu fahimta, Allah ya tanar da mu. Annabi shi ya sanya wa mutanen Madina waje inda za su fara aikin haji daga wajen ko umra, su sanya haraminsu Zal Hulaifa, sunan wajen Zal Hulaifa, waje ne a gefen Madina mai cike da ganyayyaki. Ita shi ganyen shi ake kira da Zatu Lahafa, Zatu Lahafa, an gane ko? Kamar ka ce bishiyar gawo ko bishiyar ɓaure ko maɗaci, to wannan nau'in na bishiyar su ne da yawa a wajen a lokacin, to shi ne ake kiran wajen da Zal Hulaifa, an gane ko? To kuma wannan zai nuna maka abin da Annabi ya yi shi ne addini, ba abin da mutane suke gani ba wanda ya saba wa na Annabi. Wani mutum ya zo ya samu Imamu Malik ya ce zan je umra, daga ina ya kamata in yi dawa in sanya harami na in fara talbiya? Sai ya ce daga inda Annabi ya sa, shi ne Zal Hulaifa. Sai ya ce a ni yanzu zan zo masallaci, ma'ana yana nufin masallacin Annabi inda kabarinsa yake, sai in sa harami na daga nan sai in fita. Ya ce to ka fi Annabi kenan ganewa, tunda shi ya san da masallacin nasa amma bai yi daga nan ba. To kaga wannan shine bid'a, wannan shine sabawa shari'a da bin ra'ayi. Ga abin da Annabi ya ce ka ce kai kaza za ka yi, da haka abin da Annabi ya yi yinsa shine ne addini, saba masa kuma shine san zuciya. Wali ahli shami, mutanen Sham kuma Annabi ya sa musu miqatul makani aljuhufa, wajen da ake kira da suna juhufa, an gane ko? Bidammin jini wa sukunin ha'il muhammala wa fatihil fa, aljuhufa, an gane ko? Ba da haha, wani gari ne baina hawa baina baharil ahmar, karyatun baina hawa baina baharil ahmar ashratu akyal, gari ne tsakaninsa da albaharul ahmar, red sea, an gane ko? Red sea, akwai mil goma tsakaninsu. To nan ne inda mutanen Sham su kuma in za su zo Ka'aba, da sun zo nan sun zo miƙatinsu, sai su sa haraminsu, sai kuma su fara talbiya. Aikin haji ne ko umra, haka za su yi. Wali ahli Najad, mutanen Najad kuma Karnal Manazili, Annabi ya sanya musu waje sunansa Karnal Manazil, akan ce da shi Karnal Manazili, akan ce da shi Rabig, Rabig wani babban gari ne tsakaninsa da Makka, akwai wajen da ake kira da Wadil Jumum, Wadil Jumum kilo mita 200 ne a mita kilomita 100 ne da 81 tsakaninsa da Makka. To wannan shine wajen da ake kira da Karnal Manazil a wajen a lokaci a zamanin Annabi, haka ake kiransa Karnal Manazil ko a ce Karnul Fa'alin, waje ne mai yawan barayi, an gane ko? Barewa, barewa, kamar ka ce wani daji ne ko wani fazazzabo ne ko wani kogo ne na barayi. To shi ne ake kiransa da Karnul Manazil, a wani ƙaulin a ce Karnul Fa'alin. Wali ahalil Yaman, mutanen Yaman kuma Annabi ya sa musu nasu wajen mai suna Yalamlam, Yalamlam, an gane ko? A wani ƙaulin na Larabawa sukan ce Alamlam ko Yalamlam ko Alamlam. Su kuma waɗansu daga cikin mazauna wajen yanzu suna ce da shi Lamlam, amma ko ka ce Yalamlam ko Alamlam ko Lamlam, duk dai wajen ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa wannan ya zamo shi ne miƙati na mutanen Yaman. Wa kala, sai Annabi ya ce hunna la hunna, waɗannan wajaje na mutanen waɗannan yankunan ne. Zul Hulaifa na mutanen Madina ne asali, Juhufa na mutanen Sham ne asali, Karnul Manazil na mutanen Najad ne asali, Yalamlam na mutanen Yaman ne asali. Domin a wannan lokacin musuluncin bai wuce waɗannan garuruwan ba, amma daga baya musulunci ya faɗaɗa, an gane ko? Amma a da musuluncin har Annabi ya bar duniya bai wuce waɗannan iyakokin ba, musulunci bai fita daga ƙasar Larabawa ba, bai shiga wasu ƙasashen ba, bai wuce Yaman ba, bai wuce Sham ba, bai wuce abin nan ba, Makka da Madina ba. To waɗannan kuma su ne ƙasashen Larabawa asali. to da haka sai annabi ya ce hunna lahunna waɗannan wajaje na waɗannan masu waɗannan garuruwa ne waliman ata alaihinna sai kuma wanda ya biyo ta garin su in zai wuce yanzu kai ne zaka je aikin haji ko umara jirgin ka da ya dauke ka daga Najeriya sai ya sauke ka a Madina to yanzu zaka yi amfani ne da miƙatin mutanen Madina Zulhulaifa a da jirgin ka ya dauke ka sai kai ka Yaman ya aje to yanzu zaka yi amfani da miƙatin mutanen Yaman ko jirgin ka sai kai ka abin nan Sham to zaka yi amfani da miƙatin mutanen Sham shine ma'anar wali man ata alaihinna nasu ne sai kuma wanda ya biyo ta wajen su min gairi ahlihinna wanda shi ba dan asalin garin bane an gane ko da ka shiga gari to miƙatin mutanen garin ya zama ne naka karka ce a yayi ni ba dan nan garin bane yanzu ka zama dan gari hukuncin yan gari zai aiki a kanka
1: Alhamdulillah mun saurari fassarar karatun littafin Undatala Akam tare da Sheikh Lawan Abubakar Balli Imamu masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Prime Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin ka muku da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya zarradin manir Jawuji ke cewa mu hadu gobe a daidai wannan lokaci
2: mita 97 da dugo 3 zango na FM Rahma Radio kuke ci gaba da kasancewa tare da mu inda aka saurari karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Lawan Abubakar Triumph da fatan Allah ya amfanar da mu da abin da muka saurara sai a kasance tare da mu gobe da misalin karfe 9 na safe muna tafe da wani sabon shirin agogon mu ke nuni da karfe 10 saura mintuna 4 da misalin karfe 10 zamu leka sashen labarai da al'amuran yau da kullum domin kawo muku takaitattun labarai inda daga bisani zamu kawo muku shirin zaman yan murna da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu kafin lokacin bari mu dauki waɗannan sakonni daga sashen mu na talla
3: wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
4: an sarrafa magi ta daga tataccen waken soya albasa kayan yaji armashi tare da kanumfari
3: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
4: magi ta tana duk abinci da lokacin su suka kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba
5: Gida shine inda nake samun kwanciyar hankali da nuna wa juna kauna kauna irin wacce nake ba mu unga
6: shi yasa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da gayi
5: shi da sinadarin unga gida wuri ne da zuciya ke muradi mu da ke dauke da miyar nama mai kamshi miyar taushe da tuwon shinkafa garau garau farfesu wanda aka yi su da sinadarin unga
7: don haka muka ce mu koma gida abincin na can na jira mu
8: a ci gaba da more gida tare da unga mai daɗin nama sanya gida
9: shalatan uwe uwe
4: Kada ka bari malaria ta sa kai rashin lokacin ka mai tsada. Yi amfani da Sharmatin anti-malaria da likitoci suka aminta da shi dake kunshe da Artemether da Lumefantrine. Sharmatin yana zuwa a ma'auni daban-daban masu dacewa da nauyin jiki daban-daban. Sa'annan kuma akwai shi a nau'in ɗanɗanon cherry don sauƙin narkewa domin yara. Sharmatin daga Sharina Healthcare ya samu amincewar ƙungiyar kiwon lafiya ta Najeriya. Idan alamomin zazzabin ya ci gaba bayan kwanaki uku, a tuntuɓi likita. Sharmatin kawar da malaria cikin kwanaki uku.
3: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
4: an sarrafa magi ta daga tataccen waken soya albasa kayan yaji armashi tare da kanumfari
3: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: zan yi.
1: Masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci a wannan zaure na zaman yan murna. Sunana Hussein Amba Indaba. Masu sauraro, harshen Hausa harshe ne wanda za a iya cewa yana daga cikin manyan harsuna a duniya da mafi yawancin al'umma, musamman ma a yankin Afirka ta Yamma, suke amfani da shi. Yanzu dai harshen ya riga ya wuce wannan yanki, ya bazu a duniya, babu inda za ka je ba za ka tadda Bahaushe wanda yake magana da harshen Hausa ba. Harshen ya zama wato wani abun koyi wanda ya sa wasu waɗanda ma ba 'yan ƙabilar Hausa ba ne suna sha'awar su yi amfani da shi. A duk shekara, masana a fannin wannan harshe sukan yi taro wanda ake tunawa da wannan harshe, wanda aka sa wa ranar suna Ranar Hausa ta Duniya. Cikin hukuncin Allah a bana ma, yau ne ake wannan biki, kamar yadda al'umma suka sani ko suka ji a kafafen sadarwa da kafafen sada zumunta cewa ana yin taruka da dama a game da wannan babban al'amari da ya shafi harshen da muke amfani da shi. To, ga miciji dai ba a nuna ja, akwai masana da dama da suke san wannan harshe, suka san tarihinsa, suka san masu waye Hausawan. A tare da ni akwai Dr. Farahuddin Habibu Isa Kurma Akurawa, babban malami a sashen koyar da Ingilishi ko Turanci da nazarin harsuna na Najeriya a Jami'ar Tarayya da ke Dutsen Jihar Jigawa. Malam, barka da zuwa.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Dokta, yau Ranar Hausa ce ta Duniya, inda aka ce duk wata rana da aka ware aka ce wannan ranar wani abu ce daban, babban al'amari ne. Hausawan nan suna da yawa, wasu jin harshen sukai suke amfani da shi kuma suna ansa sunan Hausawa, yayin da wasu su ne asalin Hausawan. Ba kowa ne san wannan ba, sai wanda ya je ya zauna ya karanci harshen, kuma ya karanci tarihin samuwa da ginuwa da yaduwa harshen. Doctor, su waye Hausawan nan?
2: A'udhu billahi samiul alim min hamzihi wa naqihi wa nafsihi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halil uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaykum wa rahmatullah.
1: Amin wa alaykum salam.
2: Da farko, ina taya murna da dimbin al'umma ta duniya, musamman al'ummar Hausawa, da zagayowa da kuma tunawa da wannan rana mai dimbin tarihi, mai kuma farin ciki ga manazarta Hausa da masu jin Hausa da masu sha'awa da kuma kauna na wannan harshe. Ina taya mu murna da zagayowar wannan rana. A farko, wannan rana ce wadda aka sa ta ranar 26 ga watan Agusta
1: na kowace shekara kenan,
2: kowace shekara,
1: na'am,
2: wanda ake tuna wannan rana mai albarka. To, ya kamata kafin mu shiga bayani akan wannan rana ta Hausa ta Duniya, mu fahimtar da mutane su kansu al'ummar Hausawa da inda ake samun al'ummar Hausawa da ma'amalolinsu da kuma yadda suka cakuɗeɗeniya da al'umma suka bunƙasa a duniya, wanda har hakan ta kai ga harshen ya bunƙasa karansa ya kai tseko a duniya. A farko, idan ana maganar su waye Hausawa, shi kansa harshen Hausa babban harshe ne wanda ake samunsa a Afirka ta Kudu, wanda aka fi yin amfani da harshen ko masu yin amfani da harshen aka fi samun su a yammacin Najeriya da kuma wasu sassa na kudancin jamhuriyar Niger.
1: To ma'ana dai an fi samun harshe masu amfani da harshen a yammacin Afirka kenan.
2: A yammacin
1: Afirka, na'am. Ba kamar Afirka ta Kudu ba, na san dan abun nan aka dan san.
2: Yau
1: na'am.
2: In kana magana a Afirka, sannan zaka dawo kuma magana akan Najeriya, wanda zaka kuma magana akan kudancin jamhuriyar Niger.
1: Na'am.
2: Wanda anan ne al'umar Hausawa suka fi dandazo kuma harshen daga nan ya taso. Sannan al'umar Hausawa suna amfani da harshen a matsayin harshen su na farko, ko kuma a wannan yankin akan yi amfani da shi a harshen farko, a wasu ga wani galibi kuma a yi amfani da shi a harshe na biyu, musamman a Afirka da nake magana. Domin harshen Hausa a yanzu yana ɗaya daga cikin manyan harasa wanda ya kai matsayi da mataki na 11 a duniya kenan ake
1: magana.
2: In ka dawo kuma maganar Afirka, kana magana shine harshe na farko ko kuma daraja ta biyu in ka dauki ka kwatanta shi da harshen Swahili. To amma idan ka zo yammacin Najeriya da kudancin jamhuriyar Niger, kuma su ne harasan da aka fi yin amfani da su, su ne manyan harasa. To bayan wannan sai mu ga cewa akwai manyan bangarori a Najeriya da dauloli da wannan harshen ya mamaye, musamman in kai maganar jihar Kano ko daular Kano da ta Katsina da ta Zazzau, wato Zaria da ta Sokoto da Zamfara, Kebbi, Jigawa, Bauchi da sauransu da makamantansu. Za ga wannan harshen kusan shi ya mamaye kowane harshe,
1: amma da kananan harsuna duk ya danne su,
2: ya danne su, wanda duk wani harshe ma idan ya zo haɗiye shi yake. Wannan haɗiye shi yake, kuma wannan abun da yake ta faruwa shi yasa a fagen nazari ma ake maganar yadda harshen Hausa ya mamaye sauran harasa, ya zama ake masa kirari da mesa haɗiye harasan Najeriya. Ta fuskar addini, in ka duba za ka ga cewa al'umar Hausawa sun rungumi a addini na Musulunci, wanda a tarihi shekaru ɗaruruwa ko shekaru baya da yawa na ga al'umar Laraba sun zo sun yi mu'amala da Hausawa, wanda suka zo musu da addini na Musulunci. Sannan al'adu da ɗabi'u na al'umar Hausawa suka kwaikwayi suka nashi na Larabawa, wanda yanayin mu'amalar Hausawa in ka duba za ka ga mafiya yawanci duk mu'amala ce da take mai kyau, domin tasirin da Larabawa suka yi musu. Ta fuskar ilimi za ka ga cewa ilimin addinin Musulunci shine ɗanba, aka al'umar Hausawa ta sa ɗanba, wanda tsarin yanayin karatunsu za ka ga cewa ya samo daga tsangaya da kuma matakai da ake bi wajen tun daga kan kolo har a je matakin gangaren an kure.
1: Dokta, a wannan gaba idan na fahimce ka, tun fil azal Bahaushe bai da tsarin rubutu nasa na kansa sai da Larabawa suka cuɗanya da shi kenan.
2: Wato idan ka duba za ka ga cewa lokacin da Larabawa suka zo, to da suka zo hanyar da za su yi mu'amala da al'umar Hausawa shine na farko yada addinin Musulunci.
1: Na'am.
2: To shi kuma
1: kuma sun same su ba addini a
2: lokacin, sun same su ba addini, suna addinin maguzanci, wasu ma ba su da addinin. To kuma sako ba zai isa ga al'ummar da baka jin harshen su su
1: ba sa jin naka ba.
2: Yawwa, sai ta siga ta farko shine ka koyar da su ilimi. Idan ka koyar da su ilimi na rubutu da karatu, to sai sako ya isa. Ta fuskar ilimi ne za su iya karatu, za su iya rubutu, sai sako ya shiga.
1: Daga nan aje mai samu
2: asali. Daga nan sai aka sami Larabawa suka bawa al'umar Hausawa rubutun ajami, wanda ake koyarwa tun daga huruful hijaiya, daga alifun har zuwa ya'u, wanda daga baya bayan Hausawa sun karɓi wannan rubutun kuma sun iya sai suka fito da nasu su ma suke yin rubutun ajami wancan na tsarin Laraba suka fito da na hurukul hijaiya daga baya Hausawa da suka kware suka iya karatuttuka suka karatuttukan fannoni su ma sai suka kirkiri nasu harafan su na daban wato na rubutun ajami
1: no.
2: wanda har yanzu ana koyar da su a makarantu na gaba da secondary da jami'o'i domin ganin cewa kar wannan rubutun ya gushe wanda duk wasu rubuce-rubuce na da zaka ga cewa musamman lokacin karnin su Shehu Usmanu an dinga yin rubutun waƙoƙi da wannan siga rubutun ajami da sauran fannonin ilimin muka to idan ka dawo kuma ta fuskar al'adun Hausawa za ga cewa idan kai maganar al'adu ita kanta ma'anar al'ada ita ce hanyar gudanar da rayuwar al'umma na gaba daya wato yadda al'umma take gudanar da rayuwarta na yau da kullum tun daga haihuwa har zuwa mutuwa wasu masanan suke cewa al'ada kamar mutum ne mai rai lokacin da kake bunƙasa wannan al'adar taka kake yin ta karin gumeta to kana gina harshen kuma yana ci gaba yana rayuwa to duk al'ummar da suka guji al'adun su suka rabu da su zaka ga sun samu naƙasu a ƙarshe al'adun sun tafi sun gudu shi kansa harshen ma ya samu naƙasu wanda abubuwan da suke faruwa a sauran kananan harsuna na Najeriya kenan to ta wannan in kana maganar al'adu na Bahaushe zaka kalli abubuwan da suka shafi zamantakewar sa yanayin zamantakewar al'umma idan ka kalli yanayin zamantakewar al'umma zaka ga domin wannan na so da tasirin da Larabawa suka yi akan Hausawa Hausawa sun karbi mu'amaloli da yawa na Larabawa zaka ga cewa akwai kyautatawa akwai zumunci akwai yakana akwai kunya duk wani abu mafi yawa da addini daga baya yazo da su zaka ga cewa Bahaushe ya rungumi wannan kuma har yanzu su yake dabbakawa yake gudanar da su a mu'amalolin rayuwar sa na yau da kullum to ta wannan kenan idan ka dawo al'ada zaka kalli yanayin abincin da al'umma suke ci wato zaka ga cewa abinci yana taka muhimmiyar rawa yana bambanta al'adar wasu al'umma wannan al'umma da wannan al'umma sannan zaka kalli ta bangaren uwa uba bukukuwa wanda shi ya kawo da irin wannan ranar domin in ka kawo ma'anar biki zaka duk sanda wani abun farin ciki ya taso ya faru za a taru idan aka taru aka hadu za a yi murna ai farin ciki a kawo wani abu na ci ko sha ai kada kade ai rayaye ai murna to wannan shine biki to za ga cewa Hausawa suna da hanyoyin da suke gudanar da bukukuwan su akwai bukukuwan da suke na yau da kullum ne akwai bukukuwan da suke sai lokuta in sun kama misali in ka dauki bikin shan kabewa bikin budar dawa bikin kalankuwa da irin yanayin da irin waɗannan bukukuwan zaka ga lokuta zuwa lokuta ake yin su
1: wannan ana yin su ne kafin zuwan musulunci
2: yawanci wannan ana yin su kafin zuwan musulunci idan ka dauka abu magujiyar al'ada idan ka dauki shi kamar yadda ake bikin shan kabewa zaka ga biki ne na yan bori da waɗanda suke girkakku wanda suka shahara za su sa rana domin lokaci ne ba a rana ɗaya ake ba abu ne na shekara is seasonal idan za a sa rana ai gangami a gayyaci al'umma idan aka yi wannan taron za a kowa zai shiga irin yadda yake shiga ta aljanninsa da yadda yake ake ziga shi da yadda yake masa kirari
1: kamar dai baje koli ne
2: kamar baje koli
1: yau wannan
2: to za a taru mutum zai hau kamar bishiya can sama a ajja kabewa a ƙasa idan aka ziga shi ya hau aljanin da zai yi ya fado rip ƙasa ya fasa kabewar nan kuma an girke abinda yake kama wata katuwar tukunya an sa abubuwan da ya shafi wanda yake na abinda ya shafi su yakuwa kabewa waye sai a zo a zuba to wannan ana gani kamar wani rigakafi ne na wannan shekara duk wanda ya sha wannan miyar ko ya goga ta a jiki zai zama masa kamar wani rigakafi haka shi kuma in wannan bikin budar dawa shi ma lokaci zuwa lokaci ake shi kuma biki ne wanda wanda suke mafarauta da masu shiga dawa wato daji kenan su ma za su
1: mazaje
2: mazaje za su gangami su sa rana su gayyata
1: a fara farauta
2: kenan fara farauta da mafarauta to idan aka yi za

0: Akwai shi.
1: Dama akwai shi. To mutane sun dabi'antu da bidiyoyi
0: na maguzancin can.
1: Maguzancin can da suka.
0: Shi kuma da zai tsarkake.
1: Saboda haka shi kuma ya ga ana ikirarin ga musulunci amma kuma bid'a da sharholiya da abubuwa da sun yi wa al'umma yawa to shi sai ya kawo gyara canji reforma zai ce wannan abu ba haka ya dace a yi ba ga abu yadda sunna ta ce ga gyaran musulunci ga gyaran shari'a da sauransu da makamantansu to haka waɗannan yanayin bukukuwan suke to shi yasa har yanzu domin tunawa da wannan rana ta Hausa ta duniya sai malamai musamman malaman da suke na gaba da makarantar secondary da jami'o'i sai su taru su zabi makaranta guda ko wani wurin taro guda sai su yi wannan murnar su farin ciki su haɗu su gayyaci waɗanda suke manazarta wannan harshen na Hausa da kuma waɗanda suke kishin harshen da manya a ƙasa sai su zo a yi farin cikin wannan rana domin tasigar wannan biki suke murna to abin da ake yi a wannan taron na farko za a yi baje kolin dukkanin wasu al'adun Hausawa musamman abubuwan da suka shafi sana'o'i na Hausawa wannan muhimmancin abujiro da sana'o'in Hausawa shine sakon a koya wa al'umma da yara masu tasowa muhimmancin sana'a domin cewa Hausawa tun fil azal kowane gida yana da wata sana'a da yake aiwatarwa a fito da sana'ar a nuna muhimmancin ta sannan a nuna yadda ta taimaki mutane wajen ci gaban rayuwarsu
0: a baya
1: wanda abin da ya haifar a yanzu al'umma duk sun guji sana'o'in da ake aiwatarwa a gidajensu sai suka ta'allaka a wani waje daban wannan abin da yake wahalar da al'umma kenan an wofantar da ananan sana'o'i wanda kuma a da wannan sana'o'in babu abin da ba sa bayarwa kaga mutum ya zama attajiri amma ba duku ne ko jima yake ko sana'ar tandu yake ko a gidansu kira ake da sauransu
0: Dokta anan
1: na'am
0: ba ku tunanin a matsayin ku na masana ba ku tunanin zamani tafiya yake da sauyi rashin zamanantar da wayannan sana'o'in wanda a gada da kaka da kakanni ba shi sa matasan yanzu suke watsi da su ba ko da sun gada a gidajensu ana yi
1: wato yana ɗaya daga cikin muhimmancin wannan rana da kuma bujiro da wannan sana'o'in domin a wanke tunanin al'umma da matasa daga wannan matsayar da suke na ganin cewa cewa tsofaffin sana'o'i ne ba ci gaba to sai a fito da hanyar ci gaba domin masana ne masu ilimi
0: za su haɗu su tattauna
1: akan kuma akwai darussuka ma da ake koyarwa a jami'a na sana'o'in Hausawa
0: to doctor da ku masana a wannan fanni na harshen Hausa mutane fa suna kallon cewa fa gani ku kai harshen fa zai durkushe shi yasa ba ku taso yanzu kuke so ku san yadda za ku farfado da shi
1: to alhamdulillah
0: tunda kaga babu wata al'umma ko kabilan malance tunda Hausa kabila ne ko
1: Hausa
0: eh tunda ku ne masana kabila ne ko harshe ne
1: a harshe ne
0: to in harshe ne
1: na'am
0: babu wani harshe a duniya da yake samun maziyarta da waɗanda suke zuwa shigo cikin sa tare da wasu harshenan nasu da suke da su na kaka da kakanni da sana'o'insu da suke da su a can inda suke za su zo su karɓi na Bahaushe dandanan kuma su mamaye shi irin wannan ana maida mun Hausawan baya ba kwa ganin duk irin waɗannan abubuwan da suke faruwa shi yasa yanzu kuke ganin cewa akwai jan aiki a gabanku gara ba ku haɗu ku masanan ku dawo da jiya bana ko? Ku dawo da bara bana ake cewa
1: da ina to wato idan sai mu dawo wannan tambayar taka za ta bayu da idan muka dawo muhimmancin ita kanta wannan rana
0: to yanzu shikenan doctor
1: amma kan lokacin
0: a san ku malamai ne

0: idan aka kyale ku yanzu sai yi awa goma ba baka gaji ba
1: gaskiya ne to amma idan muka dawo muhimmancin ita kanta wannan rana na farko shine bunƙasa harshen Hausa
0: na'am
1: bunƙasa harshen Hausa shi yasa alhamdulillah
0: babu bunƙasa ba
1: alhamdulillah ai akwai abin akwai bambanci a tsakanin abu yana nan da kuma yadda yake bunƙasa
0: na'am
1: idan amma abu na farko da harshen Hausa ya bunƙasa shine musamman yadda manazarta da masana suka rungume shi hannu bibbiyu ake yawan rubuce-rubuce akan harshen musamman a matakin ilimi za ga cewa tun daga primary har zuwa jami'o'i har a zama shehun malami akan zama a harshen Hausa to a wannan harshen shi yasa na farko za a koyar da yadda za a yi sadarwa da harshen yadda za a yi a turanci ake cewa za a yi promoting Hausa language to promote Hausa language wajen yin magana a nan akwai masana da yawa da suke ganin cewa akwai magana ta wadda take official ko formal language da informal magana da take ta ka'ida da wadda ba ta ka'ida ba to a makaranta a nazarce-nazarce ake fito da irin wannan maganganu domin maganar da za ka yi da sirkinka ko da malaminka ko da wani basarake ko da wani shugaba ta bambanta da maganar da za ka yi da matarka ko da abokinka ko da wani wanda yake wagayarhum a gari to a makaranta akan koyar da wannan irin sigar magangana na farko kuma ana koyar da yadda harshen yake wato furcinsa shi kansa furcin harshen wato phonetics and phonology yadda furcin harshen yake ya ake furtawa kamar yadda kowane harshe na duniya a larabci makarij zaka dinga fitarwa a turanci phonetics zaka dinga haka a Hausa za a fitar wanda shi wanda bai je aji ya koyar ba bai san yadda wannan alakar take ba sannan a makaranta ake koyar da yanayin tsarin ginin jumla syntax ya ginin jumla yake wato in aka bar mutane karazube suna magana da harshe ba tare da an tsara yadda ginin jumla yake ba sai ga harshen ba adana shi ba misali idan za ka yi magana jinsin mace ga hurumin sa ya bambanta da jinsin namiji shi yasa zaka ga a wasu bangarori wanda suke kashe harshen zaka ga cewa sukan cakuɗa jinsi na mace da namiji su to a ilimi
0: to zuriyar Hausa mun san ku koyi wannan
1: to wannan kaga ilimi muna yaki da wannan za a zo a koya wa mutum cewa ga jinsi wanda in a turanci kake magana za a ce ma gender akwai jinsin mace jinsin
0: namiji
1: sai mu ce ga wasu alamu kadan daga ciki za mu ce duk alamar da ta zo sai kai amfani da ne da ce duk sanda kake magana in ka sa ne ta hau to namiji ne duk sanda kake magana in ka sa ce ta hau to mace ce misali in kana so ka gane gida namiji ne ko mace ne sai ka ce gida sai ka dora ne to in ne ta hau gida ne namiji ne mota in ka ce mota ce ce sai ka ga ta hau amma ba za ka ce mota ne ba ne ba za ta hau ba to irin wannan a makaranta za a koyar da
0: kuma kamar yadda mutum zai ce maka mota ta ce sai ya ce maka mota na ne
1: to kaga ba a samu abin da ake cewa agreement ba shine a turanci ake cewa concord agreement to wannan a house a nazarin duk wani harshe da kake za a koya ma to da manazarta ba sa kiyaye wannan dimbin al'umma su zo su yi magana da harshe ta ka'ida to da tuna harshen ya gurganta
0: to matsalan nan babba ce
1: na'am
0: in ka dauki al'ummar Hausawa ka dauki manazartan masu ilimin harshen a cikin su ba su takara sun karya ba babbar riba da za a iya cewa harshen Hausa ya samu ko kabilar Hausa sun samu ko al'ummar Hausa sun samu bai wuce abu biyu ba ko uku na farko yaduwar harshen na biyu kwaikwayar tufafin Hausawa a duk duniya ana alfahari da wannan ko da abokan zaman mu a nan Najeriya da ga cewa ba su da mafita face in suna neman kamala da mutuntaka sai sun kwaikwayi su tare da Hausa suke amfani da ita ko majalisar kasa ka duba ai za ka gani ta isa misali sannan kuma harshen Hausa a da harshen Najeriya ba wanda yake da tasiri irin sa to matsalar ita ce cuɗanya dai da baki ya sa waɗannan abubuwa da kana sabto suna ta faruwa a kulle yomin abin da ya kai yanzu ba mamaki a gidanka doctor da gidana wanda ban kai matsayinka a harshen ba sanin harshen ba da wancan hatta kai ƙasan ƙasa wanda ma bai je makarantar ba ga duk an gurɓata irin waɗannan abubuwa iya waɗanda suka zo makaranta su ne suke da tasirin su amfana da irin sauyin da kuke ganin ya dace a amfani da shi ina ga wancan miliyoyi da suke zaune a za ku yi da su
1: to alhamdulillah idan ka duba wannan musamman wannan rana ta ranar Hausa ta duniya za ka ga ɗaya daga cikin mahimmancin ranar shine baya ga ci gaba ciyar da harshen gaba a idan duniya ai ka'ida ita ta sa da rubuce-rubuce da ake da harshen da fito da ilimummuka da ake da harshen ita ta sa harshen ya tsaya akwai abin da ake cewa language preservation documentation and preservation yadda ake adana harshe da kuma yadda ake modernizing din sa ya ci gaba
0: a sauya shi a canja shi a zamanantar da shi
1: ta fuskar ilimi kimiyya da fasaha to anan zaka ga cewa wannan kare mutuncin harshen da ake da nazarin sa da ake yi shi yasa harshen har ya bar mataki na ƙasa ya tafi harshe ya tafi matakin duniya wanda a harasan duniya annan Najeriya ba kana maganar kana da harasa sama da 500 amma harshen Hausa ya kai harshe a duniya ba Afirka ba Afirka na ga ma na ɗaya ko na biyu a duniya ya kai shine harshe na 11
0: mutane za su yi da wannan ayi
1: to abinda ya kawo wannan bunƙasar ita ce wannan adana shi da ake da koyo da koyarwa da ake yi a aji zaka ga ta fuskar me yake ciyarwa idan akwai hanyoyin da ake bi wajen zaben harshe ya zama harshen ƙasa na farko ana duba al'ummar da tafi mutane masu daraja a cikinta daraja a ciki wala Allah ta fuskar sarakuna manyan yan boko manyan yan kasuwa
0: malamai
1: da sauransu to sai a ce wannan ma'auni ne daya sai a ajje shi a gefe sai a ce na biyu a harshen waɗannan al'umma ne suka fi yawa mutanen da suka fi yawa a harshen za ka ga cewa idan ka zo Najeriya za ka gani cewa gaba daya in ka zo nan mutanen harshen Hausa yayi dominate bi kenan sai a duba aka ga cewa harshen Hausan nan musamman in kana magana harshen Hausa Kano zaka ga ita santa ce cibiya ce wadda ta hadar da duk wani sashe da kake lungu da sako da kake ta za ta hada ka sannan na hudu cibiya ce ita kanta ta kasuwanci domin kasuwanci yakan hada al'ummar da suke makusantanka da wanda suke na nesa da kai idan ka dauki Kano zaka ga cewa ba al'ummar da suke Najeriya ba ko Afirka mutane ne na duniya suke zuwa to wannan magana da ake ta yau da gobe da harshen sai ta bunƙasa shi domin lokacin da bako ya zo wal Allah zai yi mu'amala ta cinikayya da Bahaushe shi ko baya jin Hausa daga nan zai koyi mu'amala ya fara jin Hausa ko a fara gaya masa a hankali sai ya saki shi idan ka je jami'ar Bayero da manyan jami'o'i za ka yi ta ganin harshen yana bunƙasa ana ta zuwa daga manyan kasashen duniya ana nazarta
0: gaskiya ko mu ai mun yi karatu da yan Italy ne ko Italy
1: suka tafi
0: yan Poland wannan suka zo gaskiya ne
1: yanzu akwai yan China suna nan nazari
0: malaman nan sun mana kokari gaskiya ai za mu gode musu a ƙarshe
1: alhamdulillah insha Allah suna nan su marigayi ya Hafizumi ko
0: marigayi professor ba
1: su professor Allah ya ji karai su professor Ahmad Magaji duk gasu nan
0: su yar aduwa
1: su professor su professor Sa'idu Mamu
0: Gusau su dan gambo professor dan gambo su
1: professor yawa su professor Azare
0: Allah kuma magaji Azare
1: gaskiya to daga duk wadannan kishin da suke
0: da shi to kai mata su akwai professor Umma
1: yawa Umma Ado Abbas Umma
0: duk gasu nan gaskiya
1: to zaka ga wannan kishin da kaunar harshen da suke shi yasa zaka ga harshen sun yi rubuce rubuce da yawa mu ma muka zo muka ga ya suke gudanar da rubuce rubucen akabi ba dan manta ba lokacin da marigay professor Hafizu Miko
0: Allah gafarta mishi
1: duplication Allah ya sarhama
0: amin
1: sai manyan da yake yayi shi da harshen ingilishi sai aka dinga ganin yadda ya dinga fito da duplication wato nan nage irin yadda kalma take rubanya a Hausa sai suke ta mamaki daman Hausa da irin wannan to daman mutane wanda bai zo ya nazarin harshen ba sai ya dinga ganin ai zan iya harshen ai harshen da sauki to sai ya zo kuma zai ga akwai bambancin basirar harshe da aiwatar da basirar harshe
0: gaskiya ne
1: wanda wani masani Bature masanin America wanda ake cewa Noam Chomsky wanda shi yayi magana akan competency da performance
0: eh naji ko ai ma professor ya yi ko yana yin
1: shi ne basirar harshe da aiwatar da basirar harshe ita basirar harshe duk wanda aka haifa a wurin da ake aiwatar da harshe to zai taso yana ji misali an haife mu a Kano a inda ake Hausa zamu taso muna yin Hausa wanda aka haife shi a Saudi Arabia inda ake Larabci ko kabilar Qurayshawa ko sauran zai taso yana Larabci wanda aka haife shi a Ingila da sauran jamishe da kowa zai taso yana yi amma aiwatar da basira a harshe a ilmance sai wanda ya shigo aji
0: gaskiya ne
1: wanda ya shigo aji shine ya san nahawun harshen furcin yadda ake na harshen yanayin doka da ka'idar harshen yanayin yadda ake rubutun adabin harshen da sauransu da makamantansu shi yasa idan wannan ranar ta zo masana suka fito da mukalu suka yi rubuce rubuce sai ka ji wanda baya sha'awa yayin nazarin Hausa ma sai ka ji irin wannan ranar an sa masa sha'awa
0: to kaga irin wannan ranar samu jinjinawa manyan malaman musamman malaman mu a jami'a da suka dauke mu wannan kamar baba impossible kaga yana daga ciki baban zara
1: baban zara ga kuma yanzu alhamdulillah wanda suke assasa wannan ranar ma suke da zauren Hausa shugaban ita kanta zauren Hausa shi professor Ibrahim Satatima Ibrahim Garba
0: Allah bashi lafiya
1: Allah bashi lafiya kuma yana jajircewa wajen ganin cewa shi kansa zauren Hausan ya bunƙasa domin shine shugaban sa na ƙasa baki daya
0: ina akwai Mu'az Zaria yake
1: eh marigayi Mu'az Sani
0: Zaria
1: wato abinda zai baka sha'awa da malaman nan nawo na Hausa cewa dukkanin wani abu da kake so na ilimin anan ake kwankwada ake samu musamman a jami'ar Bayero
0: na yadda da wannan to ai ni ma ni shi ni ga nune jinda ni
1: saboda su ne authority su daga wajen su ake samun ilimin sai ya fita ya duniya
0: gaskiya
1: akwai malamin mu da yake taba ba mu labari yace lokacin ana tafiya a samu tallafin karatu scholarship sai ya ce zai tafi Ingila ya je can sai suka ce daga wani ina kake ce jami'ar Bayero jami'ar Bayero suka ce kuma ka taho nan zaka karanta Hausa ka samu digirin ka na uku a Hausa baka ganin cewa a can professor Bello Salim yake wanda nan suka dinga fado masa
0: professor shi a lokacin ma
1: professor su Emeritus dan Gambo professor su kusau duk lokacin suka ce mu ma daga nan muke samowa kuma ka bar su ka biyo mu sai ce ban san lokacin da ya dawo ya ce nan jami'a ba ai zai gudanar ba to wannan rana sukan baje kolin ilimin mukan da yake cikin Hausa wanda shi dan gari mai magana da harshen bai san su ba
0: gaskiya ne
1: to daya kenan sannan a wannan rana ake fito da al'adun Hausawa wato I preserving culture misali mutum yadda muka yi magana a baya mutumin da ya taso gidansa yaga ana kira ana jima ana dukanci ana wanzanci ana dukkanin wannan sana'o'in wanda za su rike shi su rike iyayen da kuma babu wata sana'a da a cikin ta ba a zama ai shuhura ko ai kudi
0: sufawa din nan
1: sun noma to sai ya guje su da ya guje su to nan sai a fito masa da shi a zamanance cewa idan ka zamanantar da sana'ar ka bi wannan hanyar ka bi connection na duniya ma zai biyo ka to kaga an cimma manufa kuma ranar ta yi muhimmanci to sai kaga mutum ya ji ya rungumi wannan sana'ar kuma yana dabbaka ta amma da bai san ta a zamani ba sai yake kaninta a inda take a baya wanda yake kallanta a kaskanci
0: masu sauraro shirin zaman yan murna kuke saurara tare da Dr. Faruddin Habib Isa Kurawa malami a sashen koyar da harshen turanci da kuma nazarin harsunan Najeriya na Jami'ar Tarayya da ke dutse a jihar Jigawa a wannan rana ta musamman da ake bikin ranar Hausa ta duniya a madaukacin duniyar baki daya Dr. akwai wani kalubale ban sani ba ko kuna kallon sa kalubale ko kuma a'a shine bayyanar abin da ake kira AI ta bayyana kana sa mata abu za ta mayar maka da shi da Hausa kuna kallon yadda AI take fassara Hausan nan kuna kallon wannan abun a matsayin kalubale ko kuma kuna ganin daidai ne
1: wato mu musamman ta bangaren ilimin harshen Hausa kalubalen bi mana wani tasiri ba
0: na'am
1: domin cewa kamar yadda sai dai ma mu ce ci gaba ya kawo mana domin kamar yadda nayi magana cewa ita Hausa tsatsanta daga mu ne daga malaman mu ne daga kuma Hausawan ne saboda haka duk wani abu in za a samu na bangarorin ilimi to nan sai an sa
0: na'am
1: sai an tace an kai tukun zai yi tasiri kuma sannan duk wanda yake nazarin Hausa yana ganin wani abu wanda ya saba ko ka'idar rubutu ko abin da ya shafi nahawun harshen ko abin da ya shafi doka da ka'ida ta harshen zai ga cewa akwai kurakurai zai saurin ganewa sai dai kalubalen da take za ta fuskanta shine waɗanda ba 'yan nazarin harshen ba
0: na'am
1: misali mutumin da ya bai san yadda ake rubutu a raba ko a hada ba don ba wanda zai nazarin Hausa tun daga farko BA bai gama sanin yadda zai raba rubutu
0: ko ka san fa
1: sai ya ga AI ya hada masa a wajen da ba a raba
0: BA din sai kai magana BA din dan ba sauraro su fahimta sosai
1: wato wanda akwai abin da ake nufi gishikin rassa da kuma raba dannan rassa wanda ya karanta Hausa a matsayin an bashi shaida karatu ya kammala
0: digirin sa na farko
1: a Hausa
0: akwai 07077795 2 9 3 ko 08 1 7 5 7 7 za ku iya shigowa domin ba da taku gudunmawar a wannan lokaci a kuma wannan rana amin wa alaikum salam mala awwal san da shigowa alhamdulillah na'am ka san tunda aka ce mutane yanzu abin da zamu yi mala mu dan dawo su kadan sai mu ji assalamu alaikum to mu rasa wannan line assalamu alaikum assalamu alaikum muna jin ka
2: barkan ku da wannan lokaci muna tare da baban da wadanda ba samu gurgurma na karamar hukumar cikin mata
0: to masha Allah
2: to wannan ya dauta barka da zuwa ne muku fatan barka ina da tambaya kuma shine me gaskiya al'amari kan cewa asalin Hausawa Magudawa ne kuma asalin su daga kasar Habasha suke da hatan za ta silasha daga baban nauran kafa karma hukumar don waje
0: to kaji fa doctor
1: na'am na'am
0: ka rubu ka rubuta wannan to ka san bari mu ƙara daukan wani layin muji assalamu alaikum assalamu alaikum
2: assalamu alaikum assalamu alaikum da wannan Hussein da bomba gunne muku fatan alheri
0: masha Allah
2: kuna tare da Alhaji Jakara da yaran cikin bakwai na jahar Kano
0: na'am
2: to ni babban gabar da saja hankali na musamman wancan bangaren Ladiri za a ci gidan ko kuma kamar yadda ya fada turanci danda dinda ba haka kamar ana daukar Ladirin Maji a dangantawa na miji ko kuma dangantawa na miji Ladirin Maji
0: na'am
2: tambaya ta musamman kamar bangaren rubutun haje ka akwai abubuwan da za ka ga ana fadar su za ka gane cewa wannan namiji ne wannan mace ce idan muka dauka wani misalin hakuri ana fada za ka gane namiji ne kamar idan aka ce ta ana fada za ka gane mace ce to amma ko wani abu ne raba hankali ta inda za ka ga akwai guraren da akan yi gamayyar dugungunan da suke na mace da kuma abin da yake na namiji kamar misali takuri yawa za ka ga kamar hakuri ne a rubuce sai a dora mata dugungunan ta a sama guda biyu idan aka samu irin wannan gamayyar wani bangare ya kamata su karkata kamar misali ana ce takuri kaga hakuri ne aka yi mata dugunta a sama to wani bangare zai karkata bangaren mace zai karkata ko bangaren namiji nawa
0: to naga doctor kaji to mun gode kware da gaske doctor idan muka mutane suna ta shigowa abinda za a yi mu fara gamawa da wayannan tukunna
1: to kamar mai tambaya ta farko malam Munjibir yayi magana akan rubuce-rubucen Hausa wanda yake ganin cewa ya kamata Hausa ta dauki ita ma tsarin yanayin yadda take rubutu musamman ba ta rada ta yi amfani da ajamu ba ko ta yi amfani da yadda turawa suke rubutun su na boko ba to wannan abu ne mai dogon tarihi kuma illa iyaka har ma sai dai a jinjina wa malamai na Hausa idan ka zo bangaren rubutu kamar yadda muka yi magana yadda tarihi ya nuna cewa da Hausawa ba su da hanyar da suke rubutu da karatu sai da Laraba suka fara zuwan musu suka ba su yadda suke rubutu da suka koya sai suka zo su kuma Hausawan sai suka dauki wannan harafai na Larabci wanda ake magana huruful hijaiya sai su kuma suka maida su suka caccanja su suka komar da su na ajami
0: to kaga kenan wayannan na ajamin na Hausa ne
1: na Hausa ne shine sai ajamin Hausa ma kenan kaga an dai reshe de daga Larabawan ne
0: amma
1: baya kuma sai an samu ajami sai suka fitar da ajami zaka ga yadda za a rubuta cha da Larabci da waye da ajami daban take akwai hanyoyin rubutun ajami to haka kuma idan ka dawo bokon ma ai asalin rubutun boko a zuwa zani a bace da a b c d kenan wannan ana maganar a b c d
0: a zuwa z
1: to da Bahaushe yazo a karni na 19 zuwa karni na 20 da sauransu ya haɗu da Bature to shi ma dole in zaka haɗu da mutum sai ka koya masa yanayin yadda kake rubutu da karatu domin rubutu ne zaka isar masa da sako a rubuce karanta ya fahimce ka to sai Bature sai yazo da a zuwa a b c d wannan ba ka ce da Bahaushe ya koya saboda fikirarsa da hikimarsa shi kuma sai yazo sai yake canja akalar sai yake cewa Hausar boko Hausar boko shi kuma masana sun yi tarurruka da dama idan ka duba tarihin rubutun Hausa na Ibrahim Yare haya an yi rubuce-rubuce a tarihin zaka ga cewa an zazzauna waɗannan rubutun na Turawa wanda suke ABCD sai kuma aka yi ba su suna da Abacada wanda zaka ga in an taso ana koyar da Hausa Abacada har zuwa ƙarshe wanda harafan Turanci sun bambanta da harafan Hausa a wasu wurare kuma akwai inda Turanci harafansa suke banta da su ba za su shigo Hausa ba akwai inda na Hausa suke ba za su shiga na Turanci ba misali a Turanci ana da X amma a Hausa babu ita X
3: ta can karshe yawa ana da bi ta kusan amma a Hausa babu ita to kaga an samu canji kenan sai dai a ce an karba daga turawa amma na Hausa da ban na turawa da ba so kuma idan ka dawo Hausa kaga a rubutun muna da ba turawa ba su da ita muna da da turawa ba su da ita muna da ka turawa ba su da ita hasali ma idan ka zo ma Najeriya zaka ga sauran ƴan uwanmu sai ka ga anan ake bambance ake gane gagarwar ko ingizawawa yawa
0: to dai da wannan shi kuma
3: idan ka dawo ta tambayar daga Masawai yadda ake magana da asalin tudun wada magana da asalin Hausawa Maguzawa da sauran su da makamantan su ko daga Habasha wannan abu ne bangaren da fagen ilimi ake cewa historical linguistics ilimi ne da ake nazartar sa wanda yake magana akan yanayin harshe da tarihi ba za ka taba karanta harshe ba tare da sanin tarihin mutane ba to a kokarin kawo tarihin al'ummar Hausa sai masana mabambanta suke ta kawo fahimtar su dangane da tarihin
0: harshe
3: eh shi ne turanci ma ake magana history of linguistic thoughts tunani ne wannan zai ce daga Habasha ya kawo hujjarsa amma lajin ne ba wanda baka dauka sai wanda yafi kusanci da gaskiya to wannan sai magana wanda ya magana lamiri ko janda maganan lamiri kowane harshen duniya shi yasa Chomsky can da ake magana wanda muka yi magana ba Amerika wato in kana maganar harshe matakai uku kake kallon su akwai matakin girkawa
0: Greek
3: philosophy girkanci wanda da daular ta tafi bayan girkanci su ne asalin da suka kawo yadda ake nazartar harshe da matakan da ake bi wajen nazarin harshe anan su Plato da Aristotle da wasu kai wannan magana sai ka dawo daular Romawa Roman Empire da girka ta tafi sai Roma ta zo da Roman su ma suka zo sai suka canje-canje suka kwaskwarima akan maganar yadda tsarin harshe da suka taho sai America suka karba amma su canje-canje suka sai mutum ma yake an ma kasa gane cewa ilimi daban turanci daban yanzu wani in ka zo kana masa turanci sai ya ce kawai mai ilimi ne ko da magana kake ta soki burutsu
0: shi ba ruwan
3: zaka ya kasa bambancewa meye language meye ilimi kuma meye harshe ko me yare ko harshe kuma menene ilimi zaka iya isar da sako yanzu duk ilimin da muke isarwa ai da harshen Hausa muke wancan zai iya zuwa dawo da shi ne da turanci shi yasa Chomsky yace babu wani harshe da ake ganin is superior wanda ya ce yafi wani saboda duk abin da yake gidan kaura shi yake gidan goshi idan kana magana suna a Hausa to kana maganar noun misali a turanci haka da sauran su da makamantan su
0: dokta ba mu da lokaci ga kuma mun shafa kusan awa guda a cikin wannan shiri na musamman da muka ware domin wannan rana ta Hausa ta duniya masu sauraron mu za ku mana afuwa musamman waɗanda suke kokarin samun mu domin su yi wa dokta tambaya amma lokaci ya bamu dama nan gaba za mu karba sake karbar bakuncin dokta dan mu ci gaba da bayani akan wannan al'amari da kusan za mu ce ya shafe mu a madadin hukuma ta zartarwa ta wannan tasha ta Rahama Radio karkashin jagorancin Hajjia Binta Sarki Mukhtar dokta muna godiya kwarai da gaske a wannan yanayi na tarurruka da ake aka samu lokaci aka shigo masu sauraro dokta Farahuddin Habibu Isa Kurawa malami a sashen koyar da turanci da kuma sauran harsunan Najeriya a jami'ar tarayya da ke Dutse kenan malam mun gode kwarai da gaske
4: assalamu alaikum
0: Mubarak Hamza Adam shine wanda ya sada mu da ku sunana Husaina Amba inda ba nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

Tuma da langaida Usaini Amba Indabawa wanda ya kama na shirin zaman yan murna daga nan Rahma Radio farin cikin al'umma da fatan an ji dadin kasancewa tare da mu sai a tara a gobe kenan da misalin karfe 10 na safe muna tafe da wani sabon shirin na zaman yan murna agogon mu ke nuni da karfe 11 saura mintuna 5 da misalin karfe 11 zamu kawo muku shirin nan na fagen wasanni da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu

0: Shugaban kasa Bola mai Tinubu ya umarci shugabannin kananan hukumomi da su karfafa adalci a yayin gudanar da mulkin su. Jihohi 33 a Najeriya sun kashe sama da naira miliyan 500 wajen gudanar da gidajen gwamnati da tafiye-tafiye. Gwamnatin jihar Jigawa ta amince da gudanar da bukukuwa domin cika shekara 35 da kirkirar jihar. Da kasashen ketare gobara ta kashe jarirai 14 a wani asibiti a kasar Pakistan. Assalamu alaikum da wannan lokaci sanin mu na kasancewa ku a cikin shirin labarai da rahotanni daga nan Rahama Radio Farin Cikin Al'umma. A yau muna Laraba 13 watan Rabiul Awwal shekara ta 1448 bayan hijira, wanda ya daidai da 26 ga watan Agusta shekara ta 2026. Kana labaran kuka saurara yanzu ga ci gaban su. Sunana Anas Lawan da Maliki. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci shugabannin ƙananan hukumomi wato 774 na Najeriya da su tabbatar da cewa ana amfani da tsarin rabon dama da wakilci bisa adalci wajen gudanar da mulki a matakin ƙasa. Shugaban ƙasar ya ce nasarar mulkin ƙasa tana auna ne wato da irin tasirin da yake yi ga rayuwar 'yan ƙasa a matakin al'umma, domin ƙananan hukumomi su ne matakin gwamnati mafi kusa da jama'a. Tinubu ya bayyana haka ne a wani taron ƙasa da aka shirya domin shugabannin ƙananan hukumomi, wanda hukumar daidaita wakilcin ƙasa FCC ta gudanar tare da haɗin gwiwar ƙungiyar gwamnonin jihar wato gwamnonin jam'iyyar APC a Abuja. Ya ce bambancin al'adu, ƙabilu da addinai da Najeriya ke da shi na daga cikin manyan wato kadarorin ƙasar, amma dole ne a tafiyar da wannan bambanci bisa adalci, daidaito da haɗa kan kowa. Shugaban ƙasar ya ce ƙananan hukumomi suna da muhimmiyar rawa wajen gudanar da mulki, saboda su ne mafi kusa da jama'a, don haka ya kamata su tabbatar da cewa manufofin gwamnati sun isa ga kowane ɓangare na al'umma cikin adalci. Jihohi 33 na Najeriya sun kashe aƙalla naira biliyan 512 da miliyan 100 wajen gudanar da ayyukan gidajen gwamnati, ofisoshin gwamnatin jihohi da tafiye-tafiye a cikin watanni shida na farkon shekara ta 2026. Binciken rahotannin aiwatar da kasafin kuɗin jihohi ya nuna cewa naira biliyan 420 da miliyan wato 10 aka kashe wajen gidajen gwamnati, ofisoshin gwamnati da sauran hakokin gudanarwa, ofisoshi da kuma azartarwa. Haka kuma an kashe ƙarin naira biliyan 92 da miliyan 90 kan tafiye-tafiye da kuma sufuri, wanda ya kai jimillar kuɗin da aka kashe a waɗannan fannoni zuwa naira biliyan 512 da miliyan 100. A gefe guda, albashin gwamna ɗaya da aka ƙayyade na naira 500,000 a wata zai kai kusan naira miliyan 3,300,000 cikin watanni shida. Idan aka haɗa da albashin gwamnoni jihohi 36 zai kai kusan naira miliyan 108,650. Wannan ya nuna babban bambanci tsakankanin kuɗin da aka kashe wajen gudanar da ofisoshin gwamnatocin jihohi da kuma tafiye-tafiye da kuma jimillar albashin gwamnonin jihohi cikin watanni shida na farkon shekarar. Shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Godswill Akpabio ya ce gwamnatin Shugaba Bola Tinubu tana da nasarorin da za ta gabatar wa 'yan Najeriya a gabanin babban zaben shekara ta 2027. Akpabio ya ce gwamnati ta gaji matsalar tattalin arziki mai tsanani a shekara ta 2023, inda ya kirarin cewa jihohi 27 a lokacin ba sa iya biyan albashi da fansho. Ya bayyana haka ne a lokacin da wasu membobin kwamitin Majalisar Dattawa kan manyan makarantu da asusun Tet Fund da kuma Nel Fund suka kai masa ziyara ta ban girma a gidansa da ke Uyo, jihar Akwa Ibom. Shugaban Majalisar Dattawan ya kuma kare wato ayyukan Majalisar Dokoki ta Ƙasa ta 10, yana mai cewa Majalisar Dattawan ta zartar da wasu dokoki da nufin inganta rayuwar 'yan Najeriya. Akpabio ya buƙaci majalisar da ba za su koma Majalisar Dattawa ta 11 ba, za su wato ci gaba da kasancewa masu biyayya ga jam'iyyar APC da gwamnatin Tinubu, tare kuma da ci gaba da baya da gudunmawa wajen ganin gwamnati ta samu nasara. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya umarci kuma mun tsaron ƙasar nan da su kaddamar da aikin haɗin gwiwa domin ceton mutanen da 'yan ta'adda suka yi garkuwa da su a jihar Neja. Rundunar sojin, 'yan sanda da hukumar DSS da sauran hukumomin tsaro da na leken asiri su ne aka umarce su a kansu gudanar da aikin ceton, bayan sace ɗimbin masu ibada a ƙaramar hukumar Bogota jihar ta Neja. Rahotannin sun ce 'yan ta'addan sun shiga masallatai 4 da ke Dikara Penya Sabon Gida da Gidan Zana a lokacin sallar Juma'a a ranar Juma'a da ta gabata, inda suka tattara masu ibada tare da tafiya da su cikin daji. Mai bai shugaban ƙasa shawara kan yaɗa labarai da dabarun sadarwa Bayo Onanuga ya ce Tinubu ya nuna matuƙar damuwa da sacewa da kuma kashe fararen hula da miyagun mutane suke yi a jihar. shugaban kasar ya kuma umarci shugabannin hukumomin tsaro da su rike bashi rahoto kan ci gaban aikin ceto har sai an tabbatar da cewa an gano tare da tabbatar da dukkanin mutanen da aka yi garkuwa da su. A wannan labarin kuma gwamnatin tarayya ta sanda cewa wasu ƙarin 'yan Najeriya 65 za su dawo daga kasar Afirka ta Kudu a yau Laraba 26 ga watan Agustan shekara ta 2026. Ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta ce mutanen waɗanda wasu 'yan ƙasa masu taimakon jama'a ne suka ɗauki nauyin dawowar tasu za su tashi daga filin jirgin sama na Oliver Tambo da ke Johannesburg da ƙarfe 5:30 na rana agogon ƙasar ta Afirka ta Kudu. Ana tsarin jirgin na kamfanin South African Airways zai isa filin jirgin Murtala Muhammad da ke Lagos da ƙarfe 8:45 na daren a wannan rana. Dawowar Najeriya na zuwa ne a yayin da ake ci gaba da fuskantar harare, kiyayya da kuma nuna wariya ga 'yan ƙasashen waje a wasu sassan Afirka ta Kudu. Lamarin da ya sa wasu 'yan Najeriya ke neman komawa gida. Wannan dai na zuwa ne bayan da wasu 'yan Najeriya 83 suka dawo daga Afirka ta Kudu a makon da ya gabata, su ma ta hanyar tallafin wasu mutane masu kishin ƙasa. Speto jami'an sandan Najeriya tun jiya Lurwan DC ya gargaɗi 'yan Najeriya kan ɗaukar doka a hannu. Yana mai cewa duk wanda ya kashe mutumin da ake zargi da aka talafi ba tare da bin doka ba zai iya fuskantar tuhuma ta kisan kai. DC ya bayyana haka ne a wani sakon bidiyo inda ya jaddada cewa Najeriya ƙasa ce da ke tafiya kan tafarkin doka, don haka ya buƙaci 'yan ƙasa su bar hukumomin tsaro da kotuna su gudanar da ayyukansu. Ya ce kundin tsarin mulkin Najeriya na shekara ta 1999 ya tanadi haƙƙin rayuwa, mutunci da kuma samun adalci ga kowane ɗan ƙasa, ciki har da wanda ake zargi da aikata laifi. Speto janar ɗin ya kuma yi gargaɗin cewa zarge-zargen da ake yaɗawa a kafafen sada zumunta ko bidiyon da ke nuna ana aikata laifi ba su isa su zama hujja da za ta ba mutum damar ɗaukar doka a hannunsa ba. Ya kawo misalin wasu ɗalibai da aka kashe bisa zargin satar waya, matafiya da aka kashe saboda kuskuren gane su, da kuma wato matasa da aka kashe sakamakon jita-jitar ɓatanci ko kuma aikata tsafi. Yana mai kira ga jama'a da su riƙa kai rahoton wanda ake zargi ga hukumomin da suka dace. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na jami'ar ADC Atiku Abubakar ya ce ba zai janye ƙudurinsa na tallafawa harkar man fetur ba. Yana mai cewa shirin da yake da shi zai taimaka wajen rage tsadar rayuwa da kuma sauƙaƙawa 'yan Najeriya raɗaɗin da cire tallafin man fetur ya jawo musu. Atiku ya ce shirin nasa zai mayar da hankali ne wajen tallafawa matatan mai na cikin gida da rage tsadar samar da man fetur. Ya ce hakan zai ba da damar ƙayyadawa da don kuɗin tallafin da kuma ware su cikin kasafin kuɗi, sannan a riƙa bincikar yadda aka amfani da kuɗaɗen ta hannun masu zaman kansu. A wata sanarwa da babban mataimakinsa kan harkokin sadarwa Frank Shaibu ya fitar, ya ce kalaman wani mataimakin Atiku da ya bayyana cewa Atiku zai dawo da tallafin man fetur sannan ya cire shi daga baya ba su ne ainihin manufar ɗan takarar ba. Shaibu ya ce babban manufar shirin ita ce rage tsadar rayuwa da kuma dawo wa 'yan Najeriya ƙarfin saye. Sanarwar ta ƙara da cewa abin da ya fi muhimmanci shine nemo hanyoyin rage tsadar rayuwa. Tana mai zargin gwamnatin shugaba Bola Tinubu da ɗora wa 'yan Najeriya nauyin sauye-sauyen tattalin arzikinta. A cewar sanarwa, Atiku zai mayar da hankali wajen rage tsadar samar da kayayyaki da sufuri tare da ƙara samar da man fetur a cikin gida domin rage matsin tattalin arziki da jama'a ke fuskanta. A nan kuma majalisar zartarwa ta jihar Jigawa ta amince da gudanar da wasu ƙananan shirye-shirye domin bikin cika shekara 35 da ƙirƙirar jihar wanda zai gudana a ranar 27 ga watan Agustan shekara ta 2026. An ƙirƙiri jihar Jigawa ne a ranar 27 ga watan Agusta shekara ta 1991 a lokacin mulkin tsohon shugaban mulkin soja janar Ibrahim Badamasi Babangida. Majalisar ta kuma amince da wasu shawarwari da za su taimaka wajen tsara yadda za a riƙa gudanar da bukukuwa cikin shekarar wato jihar nan gaba, da kuma samar da tsarin bayar da lambobin yabo da girmamawa ga waɗanda suka taka muhimmiyar rawa wajen cigaban jihar. Daga cikin shirye-shiryen bikin akwai gudanar da adawoyi na musamman a dukkanin masallatan juma'a da ke faɗin jihar tare da haɗin gwiwar limamai, majalisar masarautu da kuma majalisar malamai. Bikin zai kuma kasance wata dama ta nuna wa wato waɗanda suka asasa jihar Jigawa da kuma karrama tsofaffin shugabanni, ma'aikatan gwamnati, sarakuna da kuma sauran waɗanda suka bayar da gudunmawa wajen cigaban jihar cikin shekaru 35 da suka gabata. Gwamnatin jihar Sokoto ta yi kira da samar da haɗin gwiwa tsakankanin jihohin Arewa maso yamma domin magance matsalar 'yan bindiga. Tana mai cewa yanayin aikata laifukan da ke ƙetare iyakokin jihohi ya sa ba za a iya magance matsalar da jiha ɗaya kaɗai ba. Mai ba gwamnan Sokoto shawara kan harkokin tsaro Kanal Ahmad Usman Mirtaya yayi wannan kiran ne yayin da yake mai da martani kan kafa wani kwamiti na musamman da jihar Zamfara ta yi domin tabbatar da wato kwance da marar makamai dawo da zaman lafiya da taimakawa waɗanda suka daina aikata laifi suka koma rayuwa cikin al'umma. Usman ya ce ayyukan sojoji da sauran hukumomin tsaro suna da muhimmanci wajen yaki da miyagu wato kungiyoyi masu dauke da makamai amma ba za su iya samar da zaman lafiya mai dorewa su kadai ba. Ya ce ya kamata ba mutanen da suka mika makamansu da gaske suka yi watsi da tashin hankali kuma suka nuna aniyar su ta zaman lafiya damar komawa rayuwa ta halal amma waɗanda suka ci gaba da kai harare su fuskanci hukunci. Ya kira da ƙara haɗin gwiwa wajen musayar bayanan sirri gudanar da ayyukan haɗin gwiwa sa'ido kan iyakoki da hulɗa da al'umma tare da samar da hanyoyin samun abin dogaro ga jama'a. Ya kuma ce duk wani shirin kwanci wato kwanci da mara ya kasance mai karkata ga al'umma kuma gudanar da cikakken bincike domin kada masu laifi su yi amfani da shirin wajen sake kutsawa cikin al'umma. Sabon tsarin haraji na Najeriya ya sanya kamfanonin da ke shirin hadewa ta hanyar sayan wani kamfani ko sake tsara harkokinsu na buƙatar yin takatsantsan wajen yadda za su gudanar da irin wannan mu'amala. Karkashin dokar haraji ta shekara ta 2025 da ta fara aiki a watan Janairun shekara ta 2026 harajin ribar da ake samu daga sayar da wasu kadarori ya ƙaru da kashi 10 zuwa kashi 30 cikin 100 sai da wasu kamfanoni da suka cika sharuɗan na iya samun rangwamen haraji idan suka haɗe. Domin jin ƙarin wasu labaran na tattalin arzikin ƙasa ga wannan rahoto tare da Hafsat Launshika.
1: Ajiyar kudaden kasashen waje na Najeriya ta karu da sama da dala miliyan 7 tun farkon shekarar 2026 inda ta kai dala sama da miliyan 52 zuwa ranar 19 ga watan Agusta kamar yadda bayanan babban bankin Najeriya suka nuna. Wannan karuwar ta kai sama da kashi 15 cikin 100 idan aka kwatanta da dala sama da miliyan 45 da kasar ke da su a farkon shekara. Karin ajiyar na karfafa matsayin Najeriya wajen gudanar da harkokin canjin kudaden waje da biyan wasu bukatun kasa na kasashen waje. An danganta karin ajiyar da samun kudaden waje da kuma ingantuwar harkokin kasuwancin canjin kudi. Hukumar kula da samar da wutar lantarki a ƙauyuka ta ce Najeriya na buƙatar kusan dala biliyan 23 domin magance matsalolin wutar lantarki da inganta samar da wuta a faɗin ƙasar nan. Shugaban hukumar Abba Abubakar Aliyu ya bayyana cewa kudaden da ake da su a yanzu ba za su kai adadin da ake buƙata ba. Ya ce saboda haka gwamnati na neman wasu hanyoyin samun kudaden da za a iya amfani da su wajen inganta samar da wutar lantarki. Hukumar ta kuma sanya hannu kan yarjejeniyar haɗin gwiwa ta naira biliyan 50 da Alpha Mungan Bank domin ƙara samar da wutar lantarki a yankunan da har yanzu ba su da isasshiyar lantarki. Wani sabon rahoto ya nuna cewa an samu yawan mutanen da ke fama da talauci a Najeriya zai ci gaba da kasancewa kusan kashi 63 cikin 100 a shekarar 2026 duk da samun sauki a wasu muhimman alamomin tattalin arziki. Rahoton ya ce hauhawar farashin kayayyaki ya ragu, darajar naira ta samu ɗan daidaito, sannan tattalin arzikin ƙasa ya fara samun ci gaba, sai dai tsadar abinci, gidaje da makamashi na ci gaba da matsawa dimbin jama'a. Rahoton ya kuma nuna cewa ƙananan 'yan kasuwa na fuskantar matsalar samun rance mai sauƙin sharaɗi, lamarin da ke kawo cikas ga faɗaɗa kasuwanci da samar da ayyukan yi. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa. Hafsat Launshika a labarin Rahama.
0: Kuna sauraron labaran kai tsaye daga nan Rahama Radio Farin Ciki Al'umma. Kuna kuma da damar bibiyar makafofinmu na sada zumunta da suke a Facebook, YouTube, TikTok ko kuma X ko ku ziyarci adireshin www.rahmatv.com. Labaran zai ɗora ku da kace mu.

0: Masauraran mu barkamu da dawowa yanzu kuma labaran zai dora. Shugaban majalisar dattawa Najeriya Godswill Akpabio ya ce gwamnatin shugaba Bola Tinubu tana da nasarori da za ta gabatar wa Najeriya gabanin babban zaben shekara ta 2027. Akpabio ya ce gwamnati ta gaji matsalar tattalin arziki mai tsanani a shekara ta 2023, inda ya kirarin cewa jihohi 27 a lokacin ba sa iya biyan albashi da fansho. Ya bayyana haka ne a lokacin da wasu mambobin kwamitin majalisar dattawa kan manyan makarantu da asusun State Fund da Nelfund suka kai masa ziyara ta ban girma a gidansa da ke Oyo, jihar Akwa-Ibom. Shugaban majalisar dattawan ya kuma kare ayyukan majalisar dokoki ta ƙasa ta 10, yana mai cewa majalisar dattawa ta zartar da wasu dokoki da nufin inganta rayuwar 'yan Najeriya. Akpabio ya buƙaci majalisar da ba za su kuma majalisar dattawa ta 11 ba su ci gaba da kasancewa masu biyayya ga jam'iyyar APC da kuma gwamnatin Tinubu tare da ci gaba da bayar da gudunmawa wajen ganin gwamnati ta samu nasara. Menene makomar 'yan siyasar Arewa? Shin suna shiga siyasa ne domin hidimar jama'a ko kuwa biyan buƙatar kansu? Siyasa na daga cikin hanyoyin da ake amfani da su wajen gudanar da mulki da samar da ci gaba a cikin al'umma. Sai dai a wasu lokuta ana samun ƙorafe-ƙorafe cewa wasu 'yan siyasa na shiga harkar ne ba tare da cikakken mai da hankali kan buƙatun jama'a ba. A Arewa na ci gaba da fuskantar ƙalubale da dama da suka shafi ilimi, tattalin arziki, aikin yi, tsaro da sauran muhimman fannoni. Hakan na ƙara haifar da tambayoyi kan irin rawar da 'yan siyasa ya kamata su taka wajen sauya rayuwar al'umma. Ana ko ra'ayin me ya kamata 'yan siyasar Arewa su fi mayar da hankali a kai domin tabbatar da cewa siyasa ta zama hanyar hidimar jama'a da ci gaban yankin? Ga kaɗan daga cikin sakonnin ku da kuka lafa shafin mu na Facebook.
1: Za mu fara karanto sakonnin ra'ayin naku ne da sakon Abdulmajid Lawan Aisami, inda ya ce salamu rahama radio. Hakikanin gaskiya ba duka aka zama ɗaya ba, akwai 'yan siyasa waɗanda suke siyasa domin al'ummarsu, amma ba sa da yawa a cikin 'yan siyasar Najeriya, musamman ma na arewacin Najeriya. Duba da yadda da yawa daga cikin 'yan siyasarmu masu rike da madafun iko suke cin karansu babu babbaka, babu buruwansu da halin da al'ummarsu suke ciki na damuwa, takaici ko baƙin ciki. Ya kamata masu sa ran kaba hankalinsu ya koma garana. Muna addu'ar Allah ya zaɓa mana shugabanni na gara zaɓen shekara ta 2027. A ra'ayin Usman Alhassan ɗan Malam Tsanyawa kuwa, a gaskiya kaso 95 cikin 100 suna shiga domin biyan buƙatar kansu ne. Shi yasa al'ummar arewacin Najeriya muke fama da halin ƙaƙa na kayi. Fatan mu dai shine 'yan siyasa su ji tsoron Allah, su tana cewa amana ce Allah ya ba su kuma zai tambaye su a ranar tsaiwa. Abaje sai Indabo bayyana ra'ayinsa ya kamar haka. A ganina, abin da ya kamata 'yan siyasar Arewa su fi mayar da hankali shine kan ilimi, samar da ayyukan yi, inganta tsaro, sai kuma bunƙasa tattalin arziki da inganta rayuwar jama'a. Siyasa bai kamata ta zama hanyar neman mulki da kishin kai kaɗai ba. Ya kamata ta zama hanyar hidima da kowa da kuma sauyi ga al'umma. Sultan Yahuza Gagarawa DKD ce waye, maganar gaskiya ya dace 'yan siyasa a wannan yanki na Arewa su mayar da hankalinsu wajen magance matsalar tsaro da kuma aikin yi da samar da lafiya mai tsafta, sai kuma abinci mai gina jiki, har ma da wutar lantarki, sannan alalawa hanyoyin da za a samar da takin zamani domin manomanmu. Za mu karkare sakonnin rayin naku ne da sakon Muzambil Abdallah, inda ya ce su mayar da hankali wajen yin ayyukan raya ƙasa, musamman noma. Kamata ya ce a yanzu Arewa wuraren da suke noma sau ɗaya sau biyu suke yi. Siyasa ba filin suna ko mulki kawai ba ce, amanar jama'a ce. Ya kamata 'yan siyasar Arewa su mayar da hankali wajen inganta ilimi, aikin yi.

0: wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abokin giyawa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: a sarrafa magi ta daga tatacin waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kanumfari
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
1: magi ta tana duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba
2: Musa, Musa, kwana kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Mene ne haka?
3: Ni hakuri Hajiya. Ni kone a kwalikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
2: Mama Lami, me ce ki rinka amfani da sabulin wanke wanke na ruwa? Wato ana dishwashing liquid. Sabulin wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kone take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ana dishwashing liquid ba shi da tsada. Karɓi wannan ki gwada.
3: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai

0: Assalamu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da wannan lokaci barkamu da kasancewa tare da ku a cikin shirin sharhin bayan labarai wanda bangare na biyu da muke gabatar da sharhi da tsokaci akan labaran da kuka saurara daga cikin labaran kuma daga wani abu muhimmi wanda yake da jibi da rayuwar al'umma kai tsaye kuma bayan tattaunawa mukan bude layukan mu na waya domin masu sauraro su shigo kuma su bada gudunmawa musamman akan abin da ya shafi maudu'in da muke tattaunawa sunana Mubarak Hamza Adam da zan jagoranci gabatar da wannan sharhi na wannan lokaci a cikin labaran da kuka saurara kamar yadda abokin aiki dan uwa Anas Lawan dan Maliki ya karanta kun ji daga cikin kanun labaran mu cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya umarci shugabannin kananan hukumomi 774 da ke fadin wannan kasa da su karfafa adalci a yayin gudanar da mulkin su shugaban kasar yayi jawabai inda ya danganta kananan hukumomi da cewa su ne shugabanni kuma su ne suke mulkar al'umma wanda jagorancin su yafi kusa da al'umma dan haka ya roke su kuma ya buƙaci su yi dukkan mai yiwuwa domin jan al'umma a jiki tare da ba su dama da dukkanin abin da ya kamata domin ganin sun tafi kar da mulkin su cikin adalci kuma cikin tsari kamar yadda ya kamata haka zalika cikin labaran namu kun ji cewa jahohi 33 a Najeriya sun kashe sama da naira miliyan 500 wajen gudanar da gidajen gwamnati da tafiye-tafiye idan aka ce miliyan 500 ana nufin miliyan dubu kenan to har 500 ma'ana biliyan 5 kenan miliyan 500 haka rahoton ya bayyana cewa jahohi 33 sun kashe waɗannan kuɗaɗe wanda an kashe kuɗaɗen ne a bangaren abin da ya shafi gudanar da ayyukan gidajen gwamnatoci da ma tafiye-tafiyen da suke yi daga jahohi zuwa wasu kasashe daban-daban. Kazalika cikin labaran namu mun kawo muku cewa gwamnatin jihar Jigawa ta amince da gudanar da bukukuwa domin cika shekaru 35 da kirkirar wannan jiha wadda aka kirkira a ranar 27 ga watan Agustan shekarar 1991 kimanin shekaru 35 kenan gwamnatin jihar karkashin jagorancin shi gwamna Muhammad Umar Namadi sun shirya kwamitoci da za su shirya wannan taro wanda za a gudanar da abubuwa daban-daban kama daga wato addu'o'i a masallatan juma'a da jagoranci na addu'a da ma raba kyaututtuka ga waɗanda suka jagoranci jihar suka samar da cigaba a jahohin kama daga abin da ya shafi tsofaffin gwamnoni da tsofaffin ma'aikatan gwamnati da sarakuna da sauran waɗanda suka ba da gudunmawa wajen cigaban ita wannan jiha haka zalika daga ƙetare kun ji cewa gobara ta kashe jarirai 14 a wani asibiti a ƙasar Pakistan to daga cikin labaran namu mun zakulo wani muhimmin labari wanda za mu tattauna tare da ku masu sauraro kuma daga bisani gaba kadan za mu bude layukan mu na waya kamar yadda na faɗa kuma kamar yadda yake bisa al'ada na wannan shiri na sharhin bayan labarai domin ji daga gare ku labarin da na zakulo daga cikin labarin namu shine labarin da Speto Jara na ƴan sandan Najeriya wato Tunjilu Rwandisu ya gargadi ƴan Najeriya kan ɗaukar doka a hannu inda shi Speto Jara ya bayyana cewa duk wanda ya kashe mutumin da ake zargi da aikata laifi ba tare da bin doka ba to zai iya fuskantar tuhumar kisan kai ya bayyana haka ne a wani sakon bidiyo inda ya jaddada cewa Najeriya ƙasa ce da take tafiya kan tafarkin doka dan haka ya buƙaci ƴan ƙasa su bar hukumomin tsaro da kuma kotuna da waɗanda abin ya shafa don su gudanar da ayyukansu yayin da aka kama mutum ake laifinsa ko ake zargin sa da aikata wani laifi to doka ce ya kamata ta yi aiki a kansa wajen gurfanar da shi a gaban hukumar yan sanda su kuma su gurfanar da shi a gaban kotuna shari'a ta yi aiki a kansa har akai ga lokacin da za a kammala shari'a domin ya girba abin da ya shuka isu ya ce kundin tsarin mulkin Najeriya na shekarar 1999 ya tanadi yanda dan adam ya kamata ko kuma yadda kundin tsarin mulkin ya bashi wani tanadin da zai iya yin rayuwarsa akwai haƙƙin rayuwa da mutunci da kuma samun adalci ga kowane dan ƙasa dan haka ciki har da wanda ake zargi da aikata laifi kundin tsarin mulki ya masa tanadi na ci gaba da rayuwarsa har zuwa lokacin da za a gurfanar da shi a gaban shari'a har shari'a ta yi aiki a kansa wajen yanke masa hukunci daidai da abin da ya aikata Inspector General ya kara da cewa gargadin da zai kara yi shine zarge-zargen da ake yadawa a kafafen sada zumunta ko bidiyon da ke nuna ana aikata laifi ya ce ba su isa su zama hujjar da za ta ba mutum damar daukar doka a hannunsa ba ma'ana idan kaga wani abu na zargi ana yada shi wasu suna aikata wani laifi da sauran abubuwa duk inda ranka ya so su to wannan ba za ta zame maka hujja kamar yadda shi Inspector General ya fada ba za ta zame maka hujja da zaka dauki wannan aiki a matsayin doka a hannu yayin da ka riski ko ka ci karo da wani wanda yake aikata kwatankwacin wani aiki da ka taba gani a kafar sada zumunta ko kafafan sada zumunta sai ka ce ai dama waɗannan ne suke yin irin wannan aiki kamar yadda shi Inspector General yake bayyanawa har ma a dauki doka a hannu a kuma farma wannan mai wanda ake zargi a farmasa ko ma ya rasa ransa ko kuma ya a illata shi inda za a yi masa wasu munanan tabbai wanda za su illata rayuwarsa ya kawo misalan wasu dalibai da aka kashe bisa zargin satar waya masu sauraro sun san wannan abu da ya faru sannan ya bada misalin matafiya da aka kashe saboda kuskuren gane su ma'ana ba a gane su ba ba a fahimce su ba suna cikin tafiya a tare mutum a kashe shi da kuma matasa da aka kashe sakamakon jita-jitar batanci ko aikata tsafi yana mai kira ga jama'a da su rika kai rahoton waɗanda ake zargi ga hukumomin da suka dace domin ganin cewa hukumomin sun dauki dokar da ya dace kuma sun gurfanar da waɗanda ake zargi a gaban shari'a domin a zartar musu da hukuncin da ya dace da su idan ba manta ba ko da a kwana-kwanan nan wani al'amari ya faru ga wata malamar Islamiya a jihar Kaduna inda aka hallaka ta saboda ikirari ko kuma wani zargi da ake yi mata na aikata wani laifi to wannan dai shine abubuwa da yawa suna tafaruwa wani bai jibo bai gani ba za a farmasa da zummarcewar ana zargin sa da aikata wani laifi ko makamancin wannan to yana da kyau al'umma mu kiyaye kuma mu rika sanya idanu domin ganin cewar mun tantance wanda ake zargi da kuma wanda yi aka tabbatar da laifinsa domin ka farmasa kuma alhalin zargin sa ake yi zargin da idan aka bar gurin cikin awa daya za a iya gane gaskiya a hannun hukumomi ko dai da yana da hannu ko kuma ba shi da hannu to daukar doka a hannun wani lokaci abu ne wanda yake samar da nadama babbar illa a tsakanin al'umma wannan shine batun da shi mai girma Inspector General na yan sanda yake jan hankalin al'umma akan mu kiyaye sannan kuma mu kare doka domin a zauna lafiya za ku iya shigowa kai tsaye akan 0707795939 ko 0817475777 waɗannan su ne lambobin da za ku iya shigowa domin bada taku gudunmuwar assalamu alaikum wa rahmatullah
1: Na'am. Mambar zan ka dawo ka kana tare da Musa Shim Kallamu Mariam Cingiza.
0: To Malam Musa barka da shigowa mai cece gudunmuwarka.
1: Na'am to bakan ka kuma naji shi kansa wannan maudu'i da ka dauko dangane da shi kansa wannan furici ko kuma batu na shi kansa IG na side kore daga shi.
0: Na'am.
1: To kuma kamar mambar wannan batu da shi kansa IG to sun yi kore daga shi zaka ka batu ne mai matukar muhimmanci sosai da sosai ma kwa.
0: Na'am.
1: duba ga kamar a gurguje idan na kalla abin ta fuskar fahimta ta ni ne ne wa abun daga cewa kamar al'umma ma muddin ya zama na cewa gaskiya tana gudanar da daukar doka a hannunta ita ta tsosa babi da dama a tattare da ita ma mubarak kadan daga cikin abubuwan da al'umma ita kanta za ta rasa ko kuma ta rasa ko kuma take karasawa daga kamar na daya bai ita kanta wayewa daga wayewa ta kan kaucewa daga ita kanta wannan al'ummar wacce ta kasance tana daukar doka a hannunta saboda ko da tana ikirarin cewa ta waye din to fa wannan daukar doka da take a hannunta ba ta waye ba sannan akwai rashin shi kansa tsari da kuma rashin nazari da ma rashin hangen nesan abin da ka iya zuwa ya je dawo baya tunda zaka cewa doka muddin ka dauki doka a hannunka to aka je kuma aka yi bincike kamar yadda ka fada zaka cewa aka bincika a gaba haka bane ba zaka cewa abin da ka aikata din kai kanka zai zo ne mai maka nadama kai kuma a garin neman jira an zo an rasa gidan zuwa gaba ki to yana da kyau ko da a ce ba daidai aka aikata din ba yana da kyau kai in ka kama ya zama na cewa ka zama mai taimakawa su kansu jami'an tsaro wajen kaiwa amma ba dokar doka a hannu ba sannan a gurguje ma mubarak abubuwan da suke kaiwa ga sama ita kanta dokar dokan nan a hannu da dama daga cewa ba sa rasa nasaba da abubuwa kamar guda uku wanda zan fada zuwa guda a gurguje daga na farko akwai shi kansa a fushi wanda kuma fushi ko a cikin irin wannan irin addini da kuma tsari da al'ada daga cewa abu ne dama mara muhimmanci sosai da sosai ma fa wanda daga karshensa yakan kai mutum ga kamar na dama sannan akwai rashin kamar girmama ra'ayi daga cewa kamar koda a ce shi kansa wannan abu da ya faru a Kaduna wannan mata da aka kashe daga cewa kamar rashin girmama ra'ayi ne inda a ce kamar an girmama ra'ayin ta tunda akwai mutane da dama wanda suke ganin cewa ba hakan bane ba abinda ake ganin cewa ana zargin ta da shi ko na mai kama da haka tunda farko kaga za abin ba zai faru ba sannan akwai rashin daukar shawara ta al'umma daga cewa wani idan yayi fushi aka ba shi shawara kan cewa kar ka aikata wannan daukar doka a hannunka zaga wani yana ganin cewa ai shi kawai shi ya aikata saboda fushin da ya doka to kaga shi mai idan za a duki shawara shi ma zaga cewa kamar yadda shi kansa aiki ya bayar zaga cewa ba za a duki wannan abin sannan daga ƙarshe akwai ita kanta rashin fahimta wacce take kaiwa ga shi kansa daukar doka a hannun ita ma dole idan ka fahimci mutum ka fahimci yanayin sa da halin sa da komai nasa to shi ma za ta hana ka wannan abubuwan to fatan mu dai a kodin shi mu dinga kai zuciyarmu ne ta ba tare da yin fushi ba kuma mu dinga sassaita zuciyarmu fatan ubangiji Allah ka ba mu ikon fin karfin zuciyarmu mu sashi mu karrama mu da mutan ya zama mu bari ka yanzu
0: to muna godiya kwarai da gaske Malam Musa Hashim Kallamu muryar mutan gezawa da wannan gudunmuwa taka da ma yanda ake kasancewa da Rama Radio a kowane lokaci hello assalamu alaikum wa rahmatullah
2: amin alaikum salam malam mubarak barka da rana barka da aiki
0: baban Nuhu barka da shigowa da fatan mun wani cikin koshin lafiya
2: mashia kamar cikin alherin Allah muna nan lafiya muna shan rana dai a yanzu haka
0: to masha Allah Allah ya ba mu cewa lafiya
2: amin amin to malam mubarak na ji batu da kada komai muhimmanci wanda yake sau da yawa gaskiya tabbas mutane da yawa waɗanda ba su da laifi akan al'amura da yawa irin sakamakon ɗaukan dokan nan hannu yana jefa su cikin wani matsanancin hali to amma babbar damuwar wani lokacin abin da ya sa gaskiya ni nake ganin kamar har mutane suna ɗaukan doka a hannu wani lokacin idan kuma gaskiya sau da yawa wani lokacin za a ga ba ta yin hukuncin ko kuma in an yi hukuncin ma to ba a zartar da shi yadda ya dace da sakamakon gaske sau da yawa abubuwa suna faruwa a ƙasar nan za ka ga cewa jama'a a ƙoƙarin yi masa abin da ya dace da musamman ka ga satin da ya wuce na ga a jihar Neja ko akwai mutane da aka ce yan bindiga din nan sun yi gaba awon gaba da su to sau da yawa za ka ga irin waɗannan idan aka kama irin waɗannan ainihin ga tunanina to wannan aka ce har ya saci mutum cikin ɗayan biyu ne dai ko dai dama a halakar da shi ko kuma dai masa mummunan kal'antarwa wata zai daga sa a rayuwa to idan an sami irin waɗannan mutanen sau da yawa za a ga cewa ba a gaskiya kamar yi musu hukuncin da ita ce fatan da nake dai har a kullum ita hukuma ta dinga yin
0: na'am baban nu salamu alaikum salamu alaikum to da alama mun rasa wayar babannu da fatan za a sake lalibar mu ya dauko tattaunawa ko kuma ya tabo batu mai muhimmanci wanda yake bada gudunmuwa akan wannan batu da muke tattaunawa na daukar doka a hannu da ma yadda Inspector General na kasa wato General Inspector General ɗin sandan Najeriya Tunjiru Rwandisu ya yi gargadi ga 'yan Najeriya kan daukar doka a hannu inda ya bayyana cewa wanda ya kashe mutumin da ake zargi da aikata laifi to shi ma ba tare da bin wata doka ba shi ma zai iya fuskantar tuhumar kisan kai. Assalamu alaikum warahmatullahi.
3: Assalamu alaikum warahmatullahi.
0: Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mana baraka baraka da aiki sunan Ahmad ya karfo mu ji ba.
0: To barka da shugowa Alhajawa. Muna tare da kai. To da alama layin namu yana bada matsala muna fuskantar tangarda ta wato waya kenan da layukan mu na waya a fatan masu sauraro za su ci gaba da kasancewa tare da farin cikin al'umma domin ganin wato injiniyoyin mu sun yi iya bakin kokari danganin cewa an samu abin da ake fata. Za kuma ku iya turo sako akan wannan batu akan 07 60 506 505 domin ganin cewa mun karanta wannan sako. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
4: Ah malam barka da rana.
0: Aje barka da shigowa da muke tare.
4: Ah kana magana da Rukilar.
0: Rukilar ki da fatan muna cikin koshin lafiya.
4: Wallahi lafiya la alhamdulillah na ji batun da kadako.
0: Na'am.
4: Da farko dai sai ya do Allah ubangi ki shirya mana shari'a.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Ya Allah ki shirya mana iyali ki komai zai zo da sauki.
0: Wannan gaskiya ne amin ya rabbal alamin.
4: Allah shirya mana kai abin da zan ci dan duk wani kace ku cewa ba zai yi ba sai dai a sa cewa Allah shirya mu.
0: To Allah ya karba mana rukilar ki da wannan gudunmuwa. To ina matukar godiya da fatan alkhairi da fatan zamu wuni cikin koshin lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Malam Mubarak barka da aiki barka da rana Abubakar sa da shiga
0: alai. Abubakar barka da shigowa wace gudunmuwa za a bayar akan wannan batu?
3: Gaskiya na ji wannan mawdu'i da ka dauko wannan kuma abu ne kaman shi ina wannan don Allah ya faɗa cewa daukar doka a hannu ba karamin kuskure ba ce.
0: Na'am.
3: Duba da zaka ni addinin mu na musulunci mu a matsayin mu na musulmi ya hana mu daukar doka a hannu saboda menene matsayin hukuncin ta ko shari'a ko shugabanci.
0: Na'am.
3: Saboda in ka duba dabbobi misali dabba ita ce take daukar doka a hannu misali idan dabba ta cuci dabba za ka ga cin zali kai yana karkashin su. Ka ga rashin daukar doka a hannun har aka ce za a dau doka a hannun misali dai zamu dauki kaman mu a matsayin mu na masu hankali.
0: Na'am.
3: Yanzu misali kamar akwai matan nan da ake zargi da sata yara.
0: Na'am.
3: Aka zo aka kashe ta. Aka suna mata wuta. To wace doka ce ta ce idan mutum ya saci ta kashe shi. Kaga kai baka san dokar ba. Kai kuma baka san yaya dokar hukuncin wanda isa ta isa ci ta ba. Kaga alkali da wanda suka san shari'a su kamata su yi hukunci. To kai da ka dauka kaga har a gurin Allah ka saba wa Allah.
0: Aksiyan.
3: Sannan kuma idan misali aka ce yau ana zargin mutum da wani abu. Ko ka dauki doka a hannun ku. Kar ku manta ba shi wannan mutum yana da yanuwa. Ya wannan zargin da kuka yi kuma ku so ku yi hukunci ba idan alkali ya ce ya san masa da hukuncin kisa wallahi ko kofar gidansu ya zo ya wuce. Da mota ko a kasa ko ma a me ko zama iya kofar gidan ba wani abu za su iya masa saboda bi sun san ba yin kansa bane doka ce ta aikin su. Amma ka ga mutum misali a ce ana zargin sa da wani abu ko addinin ku dai ko ba addinin ku dai ba ko ngo ku dai ko ba ngo ku dai ba. Mutum ya tabbatar da cewa kai kai wani abu. Ka ga wannan fitina ta za ta kara ballewa kasa saboda idan wani ya hakura wani ba zai hakura ba.
0: Abu
3: na biyu kuma yanzu ka ga misali daukar doka a hannu. Yanzu misali dauki harkoki da suke faruwa misali tsakanin mace da mace. Kisha da kisha aboki zama waye aboki da aboki dalibi da dalibi abu dai makamancin haka. Dan adam da dan adam. Za ka ce a wani kawai haushin ka yake ji. Yana jin haushin ka dinnan kana yawo a gari idan ya ga cewa idan ya maka wani sharri za zai iya binka. Kawai sai dai ya kalama wani abu kai sai ya maka wani ya minka za. Kaga idan misali aka samu gurin da ba waɗanda suka kiyaye bin doka bane. Ba za su yi kokarin kama kansu har aka dan mugunta ba a'a sai dai su kokarin daukar doka a to kaga bai biyo wani baya ana kaga an zalunce ka na farko kenan shi wannan shi ma ya zalunce ka su kuma al'umma da suka dauki wannan sun zalunce kansu to kaga daukar doka a ba abin da yake haifarwa sai rusa al'umma saboda haka kamar abin da wanda aka faɗa yanzu to yana da kyau a ce mu kiyaye daukar doka a saboda inda har za mu dauki doka a to gaba ɗaya za mu cutar da kanmu saboda zalunci zai kara bayyana a doron ƙasa misali da barna za su fara bayyana.
0: To muna godiya kwarai da gaske Abubakar Saleh Sheka da wannan gudunmuwa taka mai wannan sako ya ce assalamu ina muku fatan alkhairi ina gaishe da kai daga Dr. Abbas M. Suleiman Gani Yadi da fatan na faɗa daidai mai wannan sako ya ce fatan alkhairi a gare ka mun ji maudu'i Allah ya saka da alkhairi sako daga Maria Aminu Falalu Gwarzo. To Hajiya Maria, nagodiya kwarai da gaske da fatan Allah ya datar da mu baki da. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: Ram, to barka da shigowa, da muke tare.
5: Sunana Muhammad Basir Lautai, ban kure cikin kungiya idan Allah.
0: Mai babban suna, barka da rana, fatan alkhairi, mai cece gudunmuwarka.
5: Muna
0: matukar godiya.
5: Na gaskiya na ji batun da ka dauko game da abin da shi zai ta hanga na kasa.
0: Na.
5: To, gaskiya ne ba mun da na gaskiya ba wani ba wani da duk da yake na amfani da doka a hannunsa wannan bai san doka ba. To kowane bangare a doka irin da mun da kafin Najeriya ce.
0: Na.
5: Kuma doka mun yi duk da rayuwar ta tada. Dan mutu ne ne shi ka dauki doka a hannunka ba.
0: Na.
5: Amma ni ina ganin akwai abubuwan da yake gani ɗan ƙasa suna ganin ba a yi musu daidai kita suke ɗauka doka a hannunka. Duk da haka ma wasu ɗan ƙasa suke ba daidai ba ne.
0: Tun daga shi ma ya bayyana cewa hakan ba hujja ba zai zama hujja ba.
5: Yau ba zai zama hujja ba. Saboda hukuma ba ta musu abin da ya dace.
0: Haka.
5: Game da idan ne ne shi an kama shi. Jama'a su ga a zahiri an yi wannan ne ne kansu amma sai da ga gani ne shi ya yi shi a kasan malaja ya da sai ga an yi ba ba zai.
0: Na.
5: Wannan dan mutsara suke wannan mutsara suke kawo dan kaza suke yi amfani da wannan su tun ma mun kai musu ba abin da suke ma. Da ko mai amfani da abin da muka rayu ba mu iya.
0: Na.
5: To amma ga ni dan ita ma hukuma ta ga dan bangaren
0: gyara. Na.
5: To ne yake yanzu zai sun kawo mutum kuma da wannan ya kashe mutum ba shi an je an yanke masa hukunci hukunci rai da rai tunda mu samu Najeriya ba hukunci mutum ke aikiwa ba za shi an an ba kashe mutum. To an yi dauki wannan bangaren sai kuma ka ga wasu shekaru sai ga mutum ya ga unguwa yana yawo.
0: Na.
5: To ba ga jin ta ba to a dinga ba hukunci ake mutuwa in an yi ma dawo su ake to bari su bari su kaddawo musu ran amma su an kafa na kamar na wannan hukunci da dibali. Cire wannan daga idan sun yi kan hukuma ta yi abin da ya dace. Allah yana kallon hukuma. Idan hukuma ba ta yi abin da ya dace Allah yana kallo. Kuma duk ya zama ta hukuma ta gyara wannan bangaren. Allah da in dai an yi samu gyara a nan bangaren kuma yan tafan Allah na su su gyaru.
0: To ba zai yi wannan fara. To muna godiya kwarai da gaske Malam Muhammad da wannan gudunma. Fatan alheri, masha Allah, muna godiya kwarai da gaske. Da fatan wannan kira naka, muna fatan al'umma za su yi amfani da dukkanin abin da ake ta kira ya kansa domin ganin an gudu tare kuma an tsira tare. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hello, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barka da shigowa fata alheri.
6: Masha Allah, kana ta danye sai za ku
0: farwa. Alan dan iya barka ya kasuwa.
6: Wallahi alhamdulillah ku gari.
0: To alhamdulillah, fata alheri, Allah ya kawo ciniki mai albarka, Allah kuma ya sa gama lafiya. Me ce ce gudunmuwarka?
6: Ni gudunmuwar don bayar da wannan
0: bayani. Na'am.
6: Ana cikin gaskiya da mai yadda shi ya fada da sai fata abin da ya kamata a ringa yi.
0: Na'am.
6: Amma abu ta farawa abu ta mafi yawan mutane sun karaya da yanayin cikin al'amuran shari'a da
0: gabatarwa.
6: Wannan abin ya inganta cikin abu da sa mutane sa ɗauki sun wannan dokokin. Misali zan ba ka. Saka ga kamar a kwanakin baya ko ci wacce sun baya gwamnati tana yin wani ciki ga afuwa ga rukunin jama'a da suka yi wa al'umman Najeriya ta addini. Bangaren na kashe da fyaɗe da kwace da sauran abin da ya kamata a zama rashin irin rashin jin daɗi. Amma da aka zo ga gwamnati kuma ta zo tana cewa za ta yi afuwa ga wannan mutane. To yanzu misali ta yaya za ka shekawa yadda mutumin da ya je garin mutane ya kashe mutane ya yi waye gwamnati kama shi da su a madin ya mafi kun saka ta amma afuwa. To yanzu mutane da ka tuta ta yaya ka yi za ka ke da wani kalaman da za ka je ka gaya musu ka wayar da su cewa duka doka a ni ba da ita ba ne ba. Ya kamata a ce kuma hukunta idan aka samu mutum ya kashe mutum to ko da dai ba a yi mahukun kisan yadda an kashe shi ba to a yi matsaurin rai da rai. Ina ga wannan abin yasa jama'a da ake wannan abin da su yi da ake a rin cewa akwai wasu mahukunta idan an suke su suke shiga gaba su yi su na kamar da abin da ake musu. Wannan shi ne ke ganin ya kamata kamar yadda ya kira ga 'yan ƙasa su shi ma ya kamata da kuma kira ga mahukunta lallai a matsayin su ne yadda da in sun gurin
7: gudanar da mutum akan irin wannan laifuka manya ya kamata a ce an mu hukuncin da daidai da abin da ina ga wannan shi zai kawo karshen wannan doka doka a
0: to muna godiya kwarai da gaske dan iya trader kofon bai muna godiya da wannan gudunmuwa taka da fatan kiran da aka yi musamman ga shugabanni da ma jami'an tsaro karkashin jagorancin shi babban inspector general na yan sanda na kasa bisa wannan kira da yayi da ma sakonnin da al'umma suke ta turawa na ganin cewa daga bangaren su suma a tabbatar da cewa an hukunta dukkanin waɗanda ake zargi kuma aka tabbatar da laifin su to ai musu hukunci da ya dace da doka muna godiya kwarai da fatan dukkanin mahukunta suna ji kuma za su dauki ire-iren wannan mataki domin ganin an samu sauki assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi a gurguje wa ne ne akan layi
8: kana tare da Muntari Tela Jogana
0: malam Muntari Tela Jogana daga karamar hukumar Gezawa haka ne barka da barka da shigowa a gurguje mai cece gudunmuwa
8: gudunmuwa da ta mafi yawanci gwamnati ke ba ta daukan mataki a kai shi yasa kake ganin mutane suna daukan doka a hannu
0: na'am
8: yanzu misali akwai wani mutum da ya zo nan cikin garin mu ya zo ya kashe mutane ya kona masallaci har yanzu magana sake mutane wajen 10 haye
0: subhanallahi
8: to tsakani da Allah irin wayannan nawa ga gwamnati yanka taliban nan taka
0: aje
8: muna
0: fatan Allah ya sa su ji kuma su fadaka Allah ya kawo karkato da zukata da hankulan su domin su kawo dauki cikin wannan shani muna godiya kwarai da gaske malam Mutari Tela Jogana da wannan gudunmuwa wanda mafi yawanci kamar yadda ake ta ji al'umma masu sauraro da masu bibiyar mu gudunmuwar da suke bayarwa ta shafi su kira ne ga hukumomi domin ganin an tabbatar da wato hukunci ga waɗanda aka tabbatar da laifinsu aka gurfanar da su a gaban shari'a kuma alƙali ya tabbatar da cewa an kama su dumu-dumu da wannan laifi adaltar musu da hukunci domin ganin cewa an samu sauki assalamu alaikum wa rahmatullahi gurguje kai ne mai waya ta ƙarshe saboda lokaci to malam Muhammad Umar mai cece gudunmuwar na'am
9: amma wani daukar dokan shi ba zai saka ji yake yi
0: ba na'am
9: wannan ne dan dama dama saboda rashin hukunci da mutum da ake yi na adalci yake sa mutane suke daukar doka
0: malam Muhammad Umar Gwammaja akwai wani hukunci da ake yi na daukar doka a hannu kuma mai dan dama dama
9: eh wanda kun kama mutum a zahiri mutum ya addabe ku da sasuka sai da kasakasi a guguwa wanda kun san idan kuka kama shi kuka kan shi ma nan da nan sai ku ga
0: babban al'amarin dai shine gurfanar wadda a gaban hukuma kamar za ta fi hakan ko malam Muhammad
9: eh hakan sai
0: yawa
9: amma dai da dama dama akan wanda zargi ne ku tabbatar ba
0: na'am
9: ya kamata dai hukumomi musamman shari'a su rika yin adalci shine zai magance wani daukar dokar da ake
0: to Allah ya datar da mu Allah kuma ya sa mu gama lafiya kamar yadda yar uwa Rukilarki ta yi addu'a tun da farko addu'arta tana da matukar muhimmanci da tasiri wajen ganin cewa zuri'a iyaye da yan uwa da sauran al'umma sun ci gaba da yin addu'a na samun kyakkyawar rayuwar yaya da zuri'a baki ɗaya domin su taso cikin nutsuwa su taso cikin tarbiyya sannan kuma su taso cikin tafarkin al'ummar da za a yi alfahari da su su ma yi alfahari da kankansu a matsayinsu sannan kuma iyaye da sauran al'umma su amfana daga cikin irin tarbiyyar da suka samu muna fatan Allah ya ƙara wa rayuwarmu albarka ya sa mu wanye da wannan duniya lafiya dukkanin waɗanda suke aikata wasu ayyuka na laifi da kwace da cinzira al'umma da cin zali da mugunta Allah ubangiji ya shirye su Allah ya sa su fadaka su gane su dawo kan hanya ta farki madaidaici idan ba musu shiruwa bane muna kawo ƙara zuwa ga Allah shine mafi sani a cikin dukkanin lamura ubangiji Allah ya shiga cikin lamarin mu ya kare mu daga sharrin su kuma ya mana tsari da su ya musu abinda yake ganin shine mafi dacewa Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a madadin hukumar zartarwa ta wannan gida mai albarka karkashin jagorancin Ajiya binta Sarki Muktar da Nura Abubakar Musa da shine shugaban sashen shirye-shirye na wannan gida sai ma Hussein Ambo Indaba shugaban sashen labarai da al'amuran yau da kullum sunana Mubarak Hamza Adam nake cewa a ci gaba da sauraron farin cikin al'umma mu haɗu tare da ku a wasu ragowar shirye-shiryen

0: kuma da la'ayyan mun karatun kashi kuba al'adaka wanda yi akan sallar annabi sallallahu alaihi wasallam kashi na 26.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد قال الله آمين كبير داك سني هسكن عن نبي محمد عليه الصلاة والسلام منا تفيا دشي كمين دا الله يكيز آراشي سسعو باين سسعو مهيفا باين مهيفا ينزيادو كم فيرو أنا يفو فيرو فير an gare mun ji karamarsa to yanzu biyar bayan ya girma zai aure Allah subhanahu wataala kamar inda aka sani al'adarsa ta kiyaye darajar hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan iyayen na annabi da Allah yake kiyayewa an gane to ai yana kiya shi ne saboda shi ne hasken
2: dan Muhammad
1: ka san ba inda zai ba samu matsala ba inda zai bi a samu kuskure duk inda igi wannan wanne ya dau hasken annabi yarda Allah ta same shi kuma ka san yarda Allah ta fi komai yarda sa ba ta fi komai to yanzu fi yi aure Allah ya ce Jibrilu a nemo mace Jibrilu ya tashi ya kewaya sai aka nemo wata mace mafi daraja mafi tsarkin mahaifa yace tsarki ya tabbata ga Allah ilimin ka ya riga da sani ga matar da wani mutum bai taɓa mata ka ba an gane ana ce mata Ma'atika binta Bara aka ce an gane bintu Faliji ibn Zakwana kuma ƴar uwar annabi Muhammad ce kaza ce ƴan murata ba murata kakan annabi ne na shida kuma kakan Abubakar Siddiq ne na shida an hada kakanni shi sa aka samu Atikatu bintu Murata ibn Faliji ibn Zakwana Jibril ce sarki ya tabbata da Allah ilimin ka ya riga ni sani gata wani namiji ne taba taba ta ba to dama kamar inda aka sani da an samo matar sai Allah ya jefa abun azkatun su kenan magana ta gani wannan ana fadar Jibril inemo ne dan ka san wacce ake aurowar wata hanya ta kwaye zarra ta kaucewa bai same su ba saboda me saboda kiyaye martaba manzo Allah alaihi salatu wassalam to kaji dalili saboda haka aka zo a daura aure a Makka Atika ɗan murata ɗan dangi ce ɗan asali ce tatacciya ce fitacciya ce a cikin Makka an gane saboda haka wannan ta sa a daren da hasken jikin bihiru zai koma kanta Allah subhanahu wataala shenayi ya ce Jibril aishela wannan hasken yardajje na tsarkakakke na amintacce na rahamata albarkata la ilaha illallah kaji matsayin annabi Muhammad Allah da yake tara mu komai in Allah ya tattara sai danka masa kaga magana ta gare to Allah ne bashi abu in Allah bai bawansa abu to sallama in ka ce ba za ka sallama ba to da Allah za ku yi ba shi da ba Allah kara mana san annabi to Jibril ya shela ha ta faiska karba to wannan haske a wannan dare ko ma jikin matarsa Atika Atika din nan ita ɗauki wannan sirri an ce dama duk maka kaf ba ya mai kyanta to kuma sai kyan in shiga jikin ta nurin nuri hasken haske kaji ba ai ka ga ya ga ta da kyau wannan imin ka ta ake kuma in shiga kaga kyau ya zama kyau annabi Muhammad ke duk inda ya shiga ba a cewa wannan ba a gane shi ba Atika ta ɗauki hasken ba ma magana kan matan a bashi an gane watan haihuwar ta ya kama a nan ma Allah ce Jibril aishela ya hukan dutsen a baka basin Jibril shi da hatifai ya ku mutanen mahudar rana kaga a wancan ana cewa mutanen Makka amma a wannan ya ku mutanen mahudar rana da mafadarta mutanen kudu da arewa me kenan duniya ai an ce gabar da yamma ku da a duniya ke an ce ba hudar rana da fadar ta ai magana ta kare ke duk duniya kenan jibril yace ku ji daga ubangijin al'arshi
2: Allah
1: abin da yafi so kuma yardajen sa ne wannan yafi martabawa an gane wannan yafi haskakawa to a wannan dare zai koma za a haife shi saboda haka wannan haske na jikin ita wannan shugaba da ake ce mata atikatu sai ta ga wani abu ya faru a kanta wato sai ta ga ɗakin da take ciki sai ki ji ko na bango ina motsi ko ina ana motsa amma mijinta fihir baya nan tare sai yanda za ta yi sai ta fito waje ta fito waje sai ta ga larabawa kyawawa ta gansu masu kyalli suna sheki amma sai ta gansu dogaye sai ta dawo gida ta koma ɗakin ta san waɗannan ba mutane ba ne ashe dama mala'iku ne Allah ya turo su tsara ƙofar gidan ba shiga ba fita an gane sai ga fihiru shi baban yaron da za a haifa ya to kawai sai ya an ja rigarsa baya icen ma ya an ja shi baya ya kalli dama ikan lagba mai jansa sai ce to gidan nan ba zai shigo ba abin da yake kaina ya koma can inda aka ban tsaro an bata kisa duk inda manzo Allah shiga tsaro Allah yake bayarwa fa tsaro kuma na mala'iku ba ma na mutane ba
2: cikin yaya
1: kaji ba alaga ku mala'iku me yasa lokacin da wannan ta sauka wallahu ya asbuka minan nas ai da annabi an zai fito a maka sai su Umar sa Abubakar su Usman an gane sa Aliyu sa Abu Talha sa Abdurrahman su Sa'ad ibn Abi Waqqas sa Abu bin Ad wa'annan sai su dauko makamai ta kobi ana bin annabi sai ga Jibril ya zo Allah ce ko ya rabu da kai karba kobin bayan ka ga mala'iku nan mun aje ga ma da kai da bayan ka gaban ka kuma Allah ya ce Allah ne
2: Allah dawo da lafiya
1: Allah ce shine mai kiyaye ka wallahi ya asbuka Allah zai kiyaye ka daga sharrin mutum da wani aljani ba abin da za su yi maka ran nan kawai sai manzo Allah ya to sai ga su a baji har suna cewa ai ba dan wayannan mutanen da suke bin bayan sa ba muka kama shi zai ga yanda sai ga annabi shi kadai ba kaji ba ne ka to da dan logo a bazar ci yau ga mutum shi kadai utumatu walidu ya zani ce ya zai kuwa kawai bin sa zani sai a baji Ali ce ai ni ku dare ni zan dan wannan sanda ta ba sa zan dake shi dan kuma ga mala'iku nan ga nan ga nan ga Allah a gaban sa yanzu wannan zai da ku suka to a guje za su dake shi shi a baji Ali yana dake sandar sai ji Allah tsa bayan sa nan sai ya kankan da kaga ka kaga ya zama kamar kuturu
2: gaske
1: mai shayyan hannu wallahi haka aka yi a waje ya kandare kwanan su biyu da yini da sauran kuma kawai suka ji ana fuskar su baya ana baya da su aka dauki abaja aka shi gida aka kira masu dubbu masu likitanci ba su ba aka kira masu tsubbu wato an gure likitanci ba magani to aka koma tsubbu kuma an san tsubbu da yayi a hada abubuwan da bai kamata ba a hada su ba aka dauko kashi kashi ba daga fata mala da tsintsiya da wasu mahadin maganin nuka ba sai na faɗi su ba aka cakuɗa aka samu abajar aka yarfa hannun aka yarfa sai ya ce ai kashi ne wannan aka ce magani ne Allah bai warke ba karshe sai ɗansa ikira mata sai ce wani ya asalin abu aka ce ai kaji kaɗi ce kawai shi zai baka magani shi ne kaɗai duk duniya baba duk duniya bai baka sai shi ɗansa fa ikira mata ɗan abajar shi yake ba abajar shawara yace tunda Allah aka ce ta faru ka san shi ai duk duniya wannan mai warkar da kai sai shi zai ce zai kira shi ai maganin sai mai magani annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam to wannan tun sa karshen mu'amala ya tafi gidan annabi yana zuwa da ya sallama aka ce annabi yana fitowa na rantsa da Allah inda ka san ka shigo nan zaki ya duro mai tsaraka ai ka ganin ba kofa nan ba kofa nan ba kofa ta ina zaka fita hankali fata ko bai tashi haka annabi sai ya tashi kin annabi to ya zai ce masa annabi na ce wake sallama sai kirku ba da kasa tsaka ba kip ba ma ko bai da kunya wanda ke dai karshen sa musulunta an gane ai yana burgima a kasa annabi ce ya kuma kai sallama na fito baba ne ya ce ka zo ni kai mu afwa ai ko na akai annabi ce mu akai ma yace ba komai hankalin sa a tashe sai da kuma na bi shi ma ba hayyacin sa ba to annabi wasa ne
3: ba su kan ya rasulullah
1: mai sun fa iza qabaltu zaki ne in kai gaba da gaba da manzo Allah ka san ku kana tafiya daci zaki idiro ma haka an ba kana da jini a nan sai ka mutu
3: wallahi
1: an gane annabi ya je Umar bin Abbas ya ce ya akai ne ci ai baba ne ya kandare ce me dalilin kandare wasu kakuyi mun kariya iska ce sai a baja da ce kawai dai shirin da muka kulla muka kuma shirin ya damana da bakin su to an bai faɗa ka ba annabi ya ce sai ya sa maka kariya shirin muka kulla ma shirin ya da kan mun ji a baja sai ce to ya za a ce muna so mu ci albarmaka shi sa ɗan uwa duwan da ya ce ba su ci alfarman manzan Allah na rantse da zatin Allah ya yi asara a duniya ya yi asara a lahira ya shiga uku a lahira ya shiga uku a lahira an gane bala'i da musifa ya same shi wannan fa kafiri ne baya san Allah baya san annabi amma ya gano wannan annabin ne alfarma ne ya ce kawai alfarmanka za ka yi mana don mun kulla ma shari kuma shari ya da mana to mu ci alfarmanka annabi ne ya ce sai ya ce ɗebo ruwa aka ɗebo ruwa sai wanke hannunsa haka sai annabi hannunsa ya wanke hannunsa sai ce ku ba shi sha ku shafa ma a jiki kawai sai ya juya dan sai ya ce ai ce ayan gama ruwan wanke hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ji ba inda ba abin yake ba wannan fa da suke wannan abu wallahi ba sa san annabi amma ga abin da ya faru ya kai musulmi dan musulma a ce annabi na da alfarma ka ce mai da ita to annabi bai da alfarma ka ba ka ce Allah bai da alfarma domin wai ba shi alfarma Allah ne ya ba shi to magana ba ta kare ba ai duk abin da muke cewa Allah ya wa annabi ai ana cewa Allah ya yi manzon Allah ne kuma Allah ne ma abu magana ta kare an gane ko yana sha a bazar sha mai jiki kawai sai jiki ya miƙe sai ci kun ga fa wannan akwai sihiri me kun ya imani sai aka da kawo da shi gaban imani sai ce akwai sihiri wai shi wannan alfarma ma sihiri ce ya warki kaga anan in uwa ila dole annabi Allah bai kirkire alfarma irin tasa ba bai wani mai daraja a sama ko a ƙasa irin manzo Allah ba bai wani mai albarka a sama ko a ƙasa irin annabi ba bai wani mai rahama a sama ko a ƙasa kamar manzo Allah ba bai amintacce ba a sama ko a ƙasa kamar manzo Allah an gama ko ba gama ba wanda Allah ya ba shi wannan in kuma da akwai fito kace da ni gashi gaya ma babu to ai zan gaya ma babu din ce to jamin ayat qur'ani ko jama ka ji yadda annabi yake to ai haka ne ko abinda Allah ya yi shi manzon Allah ne wannan kowa ya sani to saboda Allah an ba mu rika ba za a rike ba mu da murka ba madafa ba majingina maraba malaba fiye da manzon Allah shi ne duk wannan ya ishe ka to Allah ya sa mu dace an gane ko to saboda haka wannan tasa wannan shela ta isa ko ina da ko ina karshen mu'amala atika an gane ai ta zo ta haifi danta an gane ana ce masa Abdulmanaf haka shi Abdulmanaf zan fihiru saboda aka da aka haife shi wallahi mallan garin maka sai canja haske da kyalli da sheki sai maka gaba ɗaya ka ba maka ba duk ta inda ka fito sai wannan hasken ya ratso ka to banda annabi Allah ya wannan shi fa gane ne abun ake in annabi iko mu jikinka da an ganka an san wannan wannan Abdulmanaf ya fito Ka'aba kamar inda aka sani kawai sai aka tana far guba kan ciki ta kada su an gane to aka tayar da zuko faduwa aka kuma tsaku faduwa so uku ana tayar da guma kan ciki Ka'aba suna faduwa saboda me mai ka da su ya zo ya rubuta su ya zo an ga mai kafa addinin la ilaha illallah wallahi da ga mu annaba wannan na Allah gaba daya su 312 wanda annabi wallahi ba wannan ya tallata Allah a wajen al'ummar duniya ta karba shi annabi Muhammad to an ka tattara annaban nan sun su 312 al'ummar da suka samu ba su kai mutanen Kano ba wanda suka yi imani da gasa a ƙasa wallahi ba su mutanen Kano kalla annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalli shi kuma kasashen da shi kuma sun na sha fada sun yi shekaru aru aru duk annaba ba dan shekara 100 sai sama annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 23 ce annabta ta boye shekara nawa uku shekara 10 a Makka 13 kenan har annabta da manzanci shekara nawa a Madina 10 shekarsa 23 in musulunta da duniya gabas da yamma kudu da arewa mutum da aljan dabba da dutse da bishiya duk mun gani sun karbi la ilaha illallah hannun annabi Muhammad annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi sa Allah subhanahu wataala da ya tashi sai hana annabi a Makka gaba daya Allah bai aiko maka wani annabi ba duk Makka ka ba annabin da aka taba ruwa a Makka gaba daya Makka ne nake ga ma wannan magana a ce dai ga wani annabi an haife shi a Makka babu shi ba a haife wani malami a cikin Makka ba saboda shi ne annabin duniya shi ne malamin duniya shi ne mai isar da sako fiye da kowane annabi a duniya shi sa na taba ga mu na ce Abdullahi an gane Abdullahi ibn Salami ba Yahudi ne malamin ahalin kitabu ne an gane to amma me ya faru da annabi ya aika da wasiƙa aka kai mai wasiƙa aka kai ta Najarana ta je hannunsa ka gane sai ya ce da jakadan da yaje Jafar ne dan Abu Dalib ce kai wannan annabin ya sunansa sai ce ana ce masa annabi Muhammad sallallahu alaihi Abdullahi rasulullahi sai ce haka ne to su mutanen Makkan manyan manyan sarakunan sun yadda da yace a yace to dai kenan yace to wannan annabin mahaifiyarsa tana nan yace to wafati ba abin sama yace wafati yayyen sa yace bai da wa kanna bai yace bai da kanne kakansa bai yace wafati kakansa wadan yi wafati kakansa mutu wafati eh kakan to wafati sai yace wannan annabin shi ne an gaya mana a taura ba mai raya shi irene sai Allah sa tarbiyyar ma Allah ne zai duba wannan ba malamin ahlul kitab ne an gaba ta mala to wannan Allah imar tarbiyya dan Allah ka samu kamar sa ka samu kuskure a tarbiyyar Allah shi sa idan ka fito ka ce da mu annabi ai kaza ne sai ce to ba da Allah kake Allah fi shi ma tarbiyya wannan Allah ma tarbiyya baka isa ka gano kuskure a cikin ta ba Allah ake roƙo Allah ka taimaki wa ne tarbiyya mai kyau to shi yace ni zan yi rena tarbiyyar sa sai saboda wannan to annabi alaihi salatu wasalam ba dole ba komai nasu ga ganshi ya cika ba komai nasu a tace iki Allah ne masa ka ji wannan malamin ahlul kitabu ne sai ce wannan annabin yana karbar zakatiya hadiya bai ce yana karba yace haka ne sai ce ahlul kitabu haza kitabu Muhammad kaga a tana wannan wasiƙa annabi ce ta zo mana suka ce to a karanta mana a karanta abun da yake kira ya ahlul kitabi ya kuma abota at-taura da injila zabura da makamantansu ta'alu ila kalimatin ku zo izuwa wata kalma allati sawa'an bainana wa bainakum wacce za ta daidaita tsakanin mu da tsakanin ku bi la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka san wannan kalma ita da duniya to annaban ba su yi kokari amma in sun ba da ita da an jima sai mutanen su wargalata to al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam iba mu ta shige mu muna gosi ko Allah wallahi ai like ta zauna a rai kuma

0: gaskiya za ku kore shi, ni ba malami nake so izo nan ba jahili ba. Shi annabi an sanar da shi ilmul awwalin wal akhirina, ilmin farkon duniya har zuwa ƙarshen duniya Allah ya sanar da shi a ƙirjin annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam.
0: Ku ce shigo Abdullahi bin Salam aka ce ka shiga inji annabi, yana shiga sai ga annabi a tsakiya sabai min haulihi suna ke sun kewaye da sun yi da'ira. Ina za ce assalamu alayka ya Muhammad wa ala ashabikal kiram, aminci a gare ka ya annabi Muhammad da sahabban ka wayannan masu girma. Annabi ya ce amin ala man ittaba al huda, aminci ya tabbata ga wannan yazo bin shari'a. Har yanzu in kafiri ya masa sallama ko za ka yi masa sallama, kakka ce masa salamu alaikum, ko da yake sun iya za su ce masa salamu alaikum, sai ka ce amin ala man ittaba al huda, aminci ya tabbata ga wannan in zai bi shari'a. In ba zai bi shari'a ba to kaga ba shi ya ci. Haka ake musallama, haka ake musu bardi, haka annabi Abdullahi dan salam yace ta'al zo izo gaban annabi tsaya. Farko abin da ya fara cewa sai ya ce da annabi, kai annabi ne ko mursali? Annabi ce ni mursali ne, ai ni annabi ne kuma na zama mursali. Sai ce haka ne, to ka tsaya ka ji tambayoyi da yawa annabi. Wayancan duk tambayoyin ba za mu kasu ba, sun yawa, mu ɗauki wannan. Sai ce da annabi annabawan Allah su nawa ne? Annabi ce su 120,000 ce, haka suka zo cikin attaura. Kaji annabin yana fara, annabi ya karanta a taura ne? To an sanar da ita, an sanar da autora a kirjin manzo Allah, ita autora tana kirjin annabi. An gane ai, to sai yaya? Sai ya ce sadaqatu rasulullah, baka dada ba baka rage ba, wannan karatun yana a taura, ba littafin da zai da adadin sai a taura. A Qur'ani akwai su ne? Babu adadin, su ko akwai adadin? Sai ce da manzo Allah manzanni nawa ne? Sai ce 313. Sai ce haka izo a cikin injila, sadaka ta kai gaskiya ba dadi ba rage. Sai ce to annabawa, akwai annabawa larabawa mursalai irin ka? Annabi ce akwai. Dari nawa ne? Ce a'a mutum bakwai ne duk annabin da ka gani a Qur'ani. An gane ko a wajen Qur'ani ka fahimci wannan? To ba balarabe ba ne, ba yahude ne, yaren yahudawa ne ko yaren nasara? Haka ifo daga bakin musulmin masana annabi Muhammad ta ce larabawa gaba ɗaya su bakwai ne a cikin annabawa 120,000 duk yahudawa ne, duk yahudawa da nasara. Kai badda annabi ya san wannan? Manzannin nan ka duba su na Qur'ani 25 ka yahudawa ne badda guda bakwai. Sai ce da manzo Allah, to za ka gaya min su ɗaya bayan ɗaya? Tunda shi ya karanci annaban a taura injila zabura don ya ji yaya annabi zai yi. Tunda ce a littafin Qur'ani akwai annaba, annabi ce akwai nawa ne? Ce 25. Ice akwai laraba? Ce akwai nawa ne? Ce mu bakwai. Ice to ina so ka gaya su ɗaya bayan ɗaya, ka gane ko? Sai annabi ce to ya dan sa labarin kunnan ka, akwai annabi Ibrahim wa Isma'il wa Hud wa Lut wa Salih wa Shu'aib wa anna Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Kaga badan wayannan guda bakwan ba wani annabi balarabe, daga bai hude sai da nasari su kenan. To duk a wayannan annaba manzanni ba dan maka. An gane ko ba wannan aka taba turo maka aka ce je ka kai wa'azi? Babu shi tilo kwal can annabi kai Allah ta mala shi sai Allah ya tsara maka ice ba annabi a cikin ta, ba za ma mu yadda yafi annabi a maka ba, me ita yana nan zuwa? To da Allah mala mun zama yan gata a gun Allah mun sani. To ai annabi ne sai muka zama din badda daraja annabi ina za ka? Ibadan nan fa da kake gani ana yin ta ma kawai dai ana yi, yaran su ma da Allah za mu zo kan ibadan, za ka ji yanta ki, za ka ji ba alfahari yake ba. Dama na ce lamunin na annabi ne, lamunin na annabi ne, wa amma bi ni'mati rabbika shi sai muke yi. Allah ya baka abu ka gode masa, saka mun godiya muke wa Allah. Amin. Kaji ba Allah ya gabata mala, to dan Allah ne wannan matsayin ba a dake shi ba. To daga nan Abdullahi bin Salam sai musulunta ikarba addini shi da manzon Allah shi yasa kaje an ce ba yahude ne amma dan fadar annabi ne qur'ani kai ban dauki ma kowa ba in je mutumin kirki ne duk inda aka kaje a qur'ani an ce ya ahli kitabi in dai mumini ne za a ce Abdullahi ibn Salam wa ashabu gobe ka je ka dau tafsirin gidanka ka duba ni nake ga mu an ba ka gani matan bai ni duk inda ka ji Qur'ani ya ce ya ahlul kitabi sai ya ce Abdullahi ibn Salam a sharha wa ashabu in ko wani fitinan dai ne fandarare sai a ce da wani irin su Ka'ab ibn Asharaf sai a jero su an gane kamar a ce munafikai ne ko kafirai ne ko fasirai ne ko fasikai ne to sai a jero su Ka'ab ibn Asharaf su dan salula su ya jero amma in dai na kirki ne to shi ake sawa saboda malami ne kuma iyadda da annabi kuma ya sallama annabi tun daga nan ya zo gaba annabi ba ya hadu da annabi ya taba cewa ya rasulullah mun gani na gani a cikin at-taura Allah sai da rantsuwa so bakwai da ranka da ruhinka muka rinka kankarewa muna gogewa sun ce Allah da girma ka rinka rantsuwa da bawanka wato ba su a fahimta su kenan ka san yahuda suna da wani fahimta fahimta su ko kwallonsu su inda take budewa sai kuma su shirme Allah ya rantsa da ruhin annabi sai kuma rantsuwa da ruhin annabi kuma kan annabi fa bayyana ake wannan rantsuwa cikin at-taura rantsa da ruhin manzon Allah su bakwai a at-tauras yace ni Allah na rantsa da mai wannan sunan mai wannan ruhin daga kansa bazan kuma halitta wani irin sa ba ko bazan mata kwara ba in ce gashi na hada ku da shi daidai da daidai ba suka ce yace sai mu goge mun yi gaba sai kuma tashi karatu yahuda suka ce kawai ka a ga kanana sai suka rufe kaji ba to wasu mutocin da ya kanana wasu ce to washi wannan za a ce wannan wani annabi ne zai bayyana to kuma su ka san za a darsa abin aransu kuma da ya fito bin sa za su to wannan sai suka sa suka kifi Abdullahi bin Salam da ya zo annabi ga maka sai ya ce ya goge su hudu wani ya goge su uku amma yana so annabi ma afuwa ya ce ai ka samu afuwa tunda ka zo ka gani na ganka ai an gama kuma ka koma ai kamar yau baba ka tafi zunubin babu shi in fa ka zo wannan fadar ta manzon Allah fa ala jafar ta mal na ta faɗa gidan aljanna a duniya uku ne Ka'aba tana kan aljanna doran aljanna rawdatin jami'ir riyadul janna sannan rauda masallacin annabi Muhammadu shi sa ma ake ce ma rauda ai ay rawdatun min riyadul janna yace daga nan zuwa nan rosayin aljanna haka annabi to ka gani tun a nan duniya Allah ya kawo aljanna duniya inda annabi zai kwanta ma sai aka ce nan doran aljanna ba an gama ba algafar ta malam ai karatu abu dai ki na uku shine baitul maqdis nan ma doran aljanna ne shi ma rubatun min riyadul janna kaji fa algabar ta mala da Allah ya wannan matsayi mu ba dadi muke ji ba mu ji wata rama a ranmu an gane ai to karshe wannan da Abdul Manaf hasken manzo Allah ya zauna a jikin sa yayi zuhuri a jikin sa kamar inda na ga mu duk daga inda aka to sai an go wannan hasken dan hasken baya buya an gane ko so da karshen mu'amala Abdul Manaf sai ki zama wato gidansa shi kuma Allah sai musu wani aziki guda daya ka san azikin da yake gidan wallahi idan aka tashi kamar su talatalo kamar su dawo su an gane duk wani abu da ake bukata na arziki a ci ba sai an tawfarauta sa ba to ina kan katangunsa da kan bishiyoyin gidan idan kuma mai tafiya da kafa hudu ne bayan gidansa nan suke taruwa in an zo za a kama sai su gudu amma idan ya fito in da ya fito ya kalli dabba haka to sai ta sunkuri da kai wannan hasken na annabi Muhammad yana zuko ta akwai sa da zai kama dawo dawo fita daga nan sai yana da haka da hannunsa sai fam wallahi malam sai aka ga wani abu zar ya ƙara wa hannunsa tsawo ya kuma tsaye da dawo su ya kamo shi ya sauke shi kasa akai ta mamaki wani sai zo ne wa hannunsa haka sai ce aka ne sai ce wallahi hannunka ne ya ƙara tsawo sai ce ba ni ba ne sirrin da yake jikina ne
1: dan Muhammadu
0: suka ce gaskiya ne muna ganin alamomi to sai zama gidan ba talauci an fahimci wannan duk inda annabi shiga ba a talauci a gidan saboda arziki ya shigo
2: sallallahu
0: alaihi wasallam arziki ya shigo arziki ba ya shigo ba
2: an gane
0: to Abdul Manafi ya girma an gane da ya girma zai yi aure Allah subhanahu wataala ya ce da Jibril Aishela Jibril Aishela ya nemo mace mai tatacciyar mahaifa mai tsarkin jiki sarki ya tabbata ga Ubangiji ilimin ka ya riga ni sani wannan baiwarka ce wani namiji bai taɓa mata haka ba akai Shela aka zo dutsen Aba Kabaisin za a daura auren Abdul Manaf jama'a ta cika wasu ma ba a san su ba ka san fa in jama'a take jama'a Allah ne yake cewa da mala'iku ku tafi daura auren dan ya girmama gidan sa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana karatu ba ta ai laraba ne sai ma ya musu gidan waje ko ba haka bane mala'iku ne Allah yana san annabi ne san gidan su manzon Allah kaga wannan Allah yake musu wannan algaba ta malam wannan ta goma shine ba ta goma shine girmamawa ce to ni mamakin da nake yi da al'umma yanzu suka kasa wasu daga ciki suka kasa gano kadarin wannan gida ai gidan gidan sarki ne nan albarka ba ta sauka nan rahama ta sauka nan daraja ta sauka nan aminci ya sauka nan haske ya sauka nan ake zuwa gobe na haske da Allah masu wannan gidan akwai kamar su bam ba a yi ba za a yi ba kaji ba na rantsi da Allah shi sa Allah da ya tabbace a gina Ka'aba ko in sai ya ce a gina ta a alƙaryar sa Annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
0: dan amina ma girman shi Annabi kalli malan wallahi Allah ƙara mana sarari Allah ƙara mana wayewa akan kadarin Annabi Muhammad ka san duk wanda bai ga waye da kauna Annabi ba ai ba waye bane
2: sallallahu
0: alaihi wasallam ai ba waye bane ai shi Annabi a waye shi fa na gaya muku an haife shi a waye ka san waye wasu an haife shi da ilimi da wayen sa da hankalin sa ka ji wannan karatu ba kuma shi Annabi a koya maka komai ba komai ba a koya masa ka fahimci wannan wannan ku aka ci afiya da hankali da wayo da ilimi sannan ba a koya ma komai ba a duniya a ce a koya ma zama ba annabi ba ne tafiya dabo ba annabi ba ne kamar yadda ake mana dan taso ka tuwo ka tuwo jago jago ka faɗi a ba annabi Muhammad
2: sai da ta Madina
0: ya fi matashi dan shekara 18 ko 20 iya tafiya kuma na gaya ma baya tafiya manzon Allah ya dai kafa ka je na das das baya yi in zai ciru ina ciruwa gaba daya kuma sannan kafarsa kamar tafiyar da ne yake chap chap chap chap chap chap chap chap haka ma za Allah yake marwacin ma tafiyar ita ce tamkar ya gangaro daga tudu ka san ka to daga kan tudu kuma tafiya kake ba gudu ba ai za ka makana za ka tuntsira to shi annaba kuma idan aka zo sai ai haka a rinka ganin wai inda zai taka da inda zai dauke sai aka sa gani sai dai fa ka rinka ganin dan haske yana tashi kafarsa za ka jira ido ka ga ya take ba ka sai gani ba wannan matsayin algaba ta malam ai an gama
2: ai kuma wallahi
0: haka aka siffata ba ma tafiyar sa kuma na ga ma na rantsi da Allah duk girman dusiyan annabi sai ka ga pass ya cikin duniya ta fito yan yatsin da ba sun fito
1: dan Muhammad
0: kuma amma idan zai taka yashi ko baka isa ka ga sawun annabi ba amma ka kaf ba a taba ganin sawun sa ba a Madina kaf ba a taba ganin sawun sa ba to kai sai an ce ba irin ka bane ne wannan matsayi gwala gwalan agwa suna fita a jikin sa algaba ta malam to kaji ba aka zo za a daura aure auren wa Abdul Manaf an gane ai wannan haske nasa Allah subhanahu wataala ya kaddara ciruwarsa zuwa ga matarsa ta fama da ana ce masa Umar al-Ala Umar al-Ala shine Hashim ai sunan sa Umar al-Ala shi Hashim to Hashim la ilaha illallah
2: Muhammadur Rasulullah
0: na rantsi da Allah in ya shiga duhun sai koma haske da hasken Annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
0: an gane idan Hashim zai tafiya mil 10 in ya dai kafarsa 1 2 3 sai ta kai shi da hasken Annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
0: an gane mutanen Makka aka tarufa akan Hashim ya zo karshe hasken ya cika da haske sai ta kai Allah masa baiwa guda 11 ka kirgata ni rabo ne yake ganewa na farko aka bai kyau
2: daya
0: aka bashi kurjini
2: biyu
0: aka bashi ciyawa
2: uku
0: shine idan mutane sun je maka kafa duniya na rantsa da Allah shi zai ba su abinci har a gama aikin har a tafi uku ko abin sha shi zai ba su
2: hudu
0: masaukin da za a zauna shi zai bayar an gane ai da akai wani fari a maka ya buga sai ce kai a zo a je kasuwa guzzatu sham akai wannan fatas akai ayyana dama dan alawaye ne ka san alawaye irin fari yadin da ake sakawa an gane yace aje a siyar aka siyar aka turo jakada a ga Umar da an siyar sai ce a siyo tukui a siyo alkama a siyo dabino a siyo inibi a siyo ruman aka yi kayan rakumai aka shigo da su maka sai ce wannan ba mu yi dan iyalan mu ba ba mu yi dan na gida ba mun yi masu ziyartar wannan daki saboda wannan abin da Allah ya bamu wannan hasken dan shi muka yi mai ka'aba ka karba in ka karba wannan ka yadda ishi duk wanda izo nan ba mun sai da Allah har sai da ya saura
2: la ilaha illallah
0: aka dauki tutar nizari nawa kenan
2: shida
0: aka bashi aka kauta kalmi an gane na annabi Musa aka bashi aka bashi sanda an gane ta annabi Musa aka ce a'a sanda aka bashi ta annabi Isu to an yi sabani da yawa akai dama kamar inda wa tarihi ina dauka irin wannan aka bashi riga ta annabi Ibrahim din nan wacce Allah ya saukar da ita daga sama aka sa annabi Ibrahim shi kuma sai dan sa annabi Ishaq isa dan sa annabi Yusuf shi kuma sai dan sa annabi Ibrahim gidan tarihi sai ta zo maka Allah ya ce aje ta nan aka bi Hashim yake sata kai babba gidan sa annabi na riga ta aji tabucin Allah ya karbo ta yake guda da ita maka a kawo ta gidan masu rigas gidan su manzo Allah Hashim aka dau wannan riga aka bashi aka dauki baka wato kwari da bakan da kiniyoyin gaba daya na annabi Isma'il aka bi Hashim wannan aka baka su wai duk maka kaf duk duniya ba mu matsayin irin naka ya rantsa da Allah kenan wannan kakan annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
0: kaji fa aka dauka aka bashi sannan mutanen maka suka yi taro nawa da fada suka ce ga mu kullun Ka'aba ya rantsa da zatin Allah shi aka dangawa aka ce mun yadda wannan dakin naku ne dakin Allah ne ba kuma kan annabin ya bayyana saboda gashi karar a jikin sai aka ce wannan dakin naku ne aka dauki wannan wallahi mukullin Ka'abar aka ce gashi duk wanda zai zo sai da izinin ka kai zaka bude kai zaka rufe an gane ai abin shayarwa da ake sashi a cikin Ka'aba din sai aka ce a ɗebo shi a kan gidan Hashim a ban Ka'aban da shi domin shi yake ciyawa yake shayarwa itara mutane yace to jama'a waye bai samu ko ba aka ce kowa ya samu sai yace to a je a dauko rakuma a yanka a dauko shanu a yanka yamma kar ku tafi kowa kai ya tafi kasar su ina so in walima da yawa walima sai aka ce ta me yace wani sirri ne a tare da ni amma bana so kowa ya san me mun fata ku dai na ba ku wannan dan ubangijin dakin nan abun nan da yake jikina ina so in ganshi wa'annan sun sani cewa gidansu annabi Muhammad samu shirkai bane su tuntuni jama'a a cikin tsarki suke wanda yake bai fahimci jahilin murakkabi shi yake dangata shirka da gidansu manzo Allah ai ba sai kai shirka Allah zai kona ka ba to ba shi mu shirka ya ci duk da baki ɗayan su tsarkaka ne an tsarke nasa an tsarkake nasabar su saboda nasabar annabi Muhammad kuma ba yanda za a yi na faɗa Allah ya kusan bawa a cikin halitta a ce a mutane ba kamar sa annaba ba kamar sa manzanni ba kamar sa a mala'iku Allah bai irin sa ba a bashi daraja fiye ta annabawa bai fiye ta manzanni fiye ta mala'iku a bashi daraja fiye da wacce aka bi sama ta daya darajar sa fiye da sama ta biyu darajar sa fiye da sama ta uku darajar sa fiye da sama ta hudu darajar sa fiye da sama ta biyar darajar sa fiye da sama ta shida darajar sa fiye da sama ta bakwai an bashi daraja fiye da tasbihatul muntaha girman nan naka wallahi manzo Allah fi da daraja
1: cikin yaya
0: an bashi daraja fiye da ta mustawan an bashi daraja fiye da ta lauhu da kalamu amma rubuta mani to an bi annabi daraja fiye da wannan an bashi daraja fiye ta al-kursi dan da zaka ajiye al-kursi Allah ka ajiye shi a ce waye fi daraja kai zaka ce manzo Allah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: an bashi daraja fiye da duk abin da Allah yake bawon Allah ne to manzo Allah sama da shi yake har al-arshin Allah tana karkashin
1: kafa
0: wannan matsayin dan Allah in baka kama shi wa zaka kama in baka rike shi ba wa zaka rike in ne taimake ka baka wa zai taimake ka ba mai taimakon umma manzan Allah ba kai da ka nuna cewa manzan Allah ka taimake mu
1: sallallahu alaihi wasallam
0: kuma da ma ka taimake mu din ka kara ha ba mu kara ba mu duk ba farfajiya sai muke farfajiya annabi ake ko ibada kai wa Allah ba kai ibada ba sai da sa annabi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: kuna sha fada ni fa dan ba ruwa na da kowa ne da ka ji magana ni annabin da na sa a gaba kawai shi na sa a gaba in ka ga na faɗi wani annabi ya kula ya rike annabi to sai a kula shi in ka rike manzo Allah sai a kula ka ko ba haka ba shi sa ni wallahi ba wannan nake ka zuciyata kawai daga manzon Allah sai ahli baiti sai sabon manzo Allah an gane a yau sai ko manyan bayin Allah saboda naga ijtihadin da suka irin kokarin da suka yi sun dauko kaunar annabi sun tallata ta a duniya kuma an karba kai wancan da zaka soke su ma mai kai in bada lalata addini da huhuda shi da kai ka raba kan jama'a da kai ai na faɗa za a je gaban Allah na rantsi da Allah duk malamin da yake daukar san ransa ya gaya mutane dan ya samu duniya na rantsi da Allah a gaban Allah a ran alkiyama Allah ce haka aka ce kai ka cancanta mana abubuwa annabi na ce hannu ba Allah sai a ce fasuka fasuka fasuka bayan ka su ladi sun canja wa'annan sun canja su tara mutanen su yakan su faɗa abin da ya kamata sai su fara fasu su dauko karatun da babu shi
1: wallahi azbillah
0: zubo musu
1: Allah ya tsare
0: su kuma sai kaga mutum ya fito ya ce kar kai tawassali da annabi sai a ce bai jahi rasulullah ce ce an aiko shi mai tafiyar sa an tafiyar ta kace sa sha ibada
1: wallahi
0: ka ji ba to yanzu dan Allah wannan karatu ne ka bar karatun ka a jikin ka ba ni mamakin ne sai kai dole sai kai sai ka taba annabi wai wasi an yi wannan za a samu kudi wannan kudi ka Allah ban irin su to me zan ci da su wallahi tallahi in zauna ban da kwandala ina da annabi sai in ji kamar a duniya ba kamata a kwanta sai an ga billionaires ne ban da kwandala ba amma na tuna annabi a zuciyata sun ce alhamdulillah Allah kai mu komai duka ba da annabi me za ka ban bayan wannan ba wallahi ba abin da Allah ya ba ni ke da annabi Allah ba ku kudi Allah ba ni annabi Allah Allah Allah Allah ni shi nake so ai ba wani abu ne ai ba sai ku ce abu ba ku akwai da ku ba eh to Allah ya ba mu annabi Allah ya ba da abin da ya annabi hidima sai ba mu haka ake bukata ka gani to saboda haka wannan ta sa wannan Umarul Ala yi aure mutanen Makka suna girmama shi shi ake cewa Hashim ka san dan nake za ake cewa Hashim an gane yana katarar farida sai da kare ma durguji na cikui
1: na
0: kare ma durguji an gane
1: na
0: tuwan alkama irin nasu ka san shi tuwan alkama ba irin wannan bane a dauko miya a zuba masa a'a wani abu ne suke sai a hada shi da nono da alkama sai ya zama sarida to kenan idaskari to in aka sa shi a ruwa aka matsa kashi la ilaha illallah
1: muhammadu rasulullah
0: ai dadin ba a ci a kula to shi ke dauka sai ake ce ma hashama sarida mai karya madurguji hashama karyawa kenan wai mai karyawa kawai ba sai ake cewa gidan hashim wannan sunan kyautar sai Ibrahim sunan da babansa ya sa masa Umarul Ala shine sunan mafin sai ya sa masa I Abdul Manaf sunan da ya sa maka kenan Umarul Ala wannan mutanen garin Makka saboda kyauta da yake sai ake ce ma Hashima sai kuma ake ce Hashim ba kawai akai manzo
1: shikenan
0: an gane to Hashim sai ya zama sunan sa ya imbijai a duniyar wannan zamanin a duniyar wannan zamanin an gane ai shi sa to duniya da ira manzan Allah sai wane ne shi sai ya rabanta Hashim ya fi yaya guda 8 hudu maza hudu mata amma wannan hasken na Annabi Muhammad yana cikin sa ga kadan daga ciki ya fi Safada da Umara da Nazara da Sa'atu da Ruqayyatu da Sha'sa'a da Kaladatu waɗannan ya haife su su takwas hudu maza hudu mata ya haifa an gane to waɗannan da suka fita da jinza amma kallon hasken Annabi Muhammad yanda ka san yaro dan shekara 18 haka izama sai ta je kwarin Makka izauna na rantsi da Allah ɗaya ne in yi tunkari bishiya sai ta ce assalatu wassalamu alayka ya rasulullah assalatu wassalamu alayka ya safatullah assalatu wassalamu alayka ya kiratullah assalatu wassalamu alayka ya sayyidul awwalin wal akhirin kaji ba Hashim yi haka iwaiwa ya dama iwaiwa ya hagu sai ga ganyen mushe yana kwallo-kwallo ya buɗe baki ina kallonsa ino salatu ne ino hasken da ike jikin salatu a noma
1: sallallahu alaihi
0: wasallam hasken shi ganyen mushe ike kalla a jikin Hashim sai ya balle da salati idan yi tunkari bushi in wannan dutse sai dutsen daga nesa da yawon Hashim sai ya rinka rawa Hashim ba ka ike haka ka ga kan rufe fuskarsa ba wa san ganin dutsen to dutse yana rawa ala ga mutum Allah yana rawa fa sai gefen biyan sai ya tsage assalatu wassalamu alayka ya nabiyyi rahmati haka zaka ji dutse fa ina ga annabi nabiyyi rahmati annabir rahma
1: Allahu alaihi wasallam
0: kai algaba tamala wa ma arsalnaka illa rahmatan
1: lil alamin
0: Allah ikalla annabi yace ban tsaiko ka ba sai ban kai rahama ne lil alamin ka san alamin la
1: ilaha illa
2: Allah
0: ka san ni fa akwai guda karatu
1: gaskiya
0: alamin mutane
1: na'am
0: alamin ne annabawa alamina ne manzanni alamina ne mala'iku gaba daya alamina ne aljanna alamina ce sama ta dai zuwa ta bakwai du alamina ne alkursiyu alamina ce an gane sidratul muntaha alamina ce mustawar alamina ne lauhu da kalamu alamina ne al'arshin Allah alamina ce sadojin Allah gaba daya alamina ne rana alamina taurari alamina wata taurarin alamina bishiyoyi duwatsu kwarika itatuwa dabbobi tsuntsaye iska ƙasa ruwa da sama da na ƙasa alamina ne wannan fitilas a zamanance alamina ce jirgi alamina ne mota alamina ce hankan nan alamina ce na rantsi da zatin Allah wannan abun da ya faɗa haka yake Allah sai ce ban aiko ka ba sai dan ka zama rahama ka na huta baki daya Allah ne yace alamina to wannan alam din komai Allah ne kawai ba alamina ba abin da ka taba ji ko ka ganci ko ba ganci sunansa alamina don zuwa da aka bashi wannan matsayi kuma ga shi alqur'ani ce to wanda ko Allah ya gaya masa wannan me yasa al'umma annabi yanzu Allah ya warware kwakwalwarmu ya cucusa mana abin da baya babu annabi Musa ya ce da annabi Musa yake annabi yake cewa wato al'ummal al'ulama ummati ka amma ya ibnu isra'il haka manzo Allah bai ce al'ulama ummati ka amma ya ibnu isra'il malaman al'ummata kamar annaban bani isra'il suke ikamanta su annabi Musa su Isa ba su ne ba ko ba su wani su Zakariya su Yahaya su Dauda su Sulaimana Yahuda ne da Nasara amma annabi ce al'ummar al'ummata malaman al'ummata tankar annaban bani isra'il suke al'ulama ummati ka anbiya ibnu isra'ila wai kirjin su ilimin yana kirjin su ba haka bane yanzu zaka samu hafizin qur'ani yana rubuta qur'ani da ka ba a taba samu wani a duniya a zamanin ba ya rubuta attaura ko injila da ka ba amma kalli qur'ani ya shanya attaura ya shanya zabura ya shanya sufi ibrahim ya shanya kowanne littafi 100 da guda uku nan qur'ani duk ya musu yarwa kuma yazo da abin da babu a cikin su al'umma annabi aka ne Allah ka ba mu albarka hasken annabi muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: Allah ka ba mu wato albarka daga albarka manzo Allah
3: ashiya ubali adakawa kinin wanda yin bayani akan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam amadadin alaji kabiru sanu kungila khadimun nabi garkuwar iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma garkuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fahimsa balarabsawa ke cewa kasance da mu gobe insha Allah a cikin

Masauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da kasancewa da ku a cikin shirin barka da rana. Shirin barka da rana shirin ne da yake taza da tsifa akan abubuwan da suka gudana wanda kai tsaye suke da jibi ga al'umma domin yin tsokaci da kuma kawo gyara da nuni ga su kansu al'ummar da ake mulka. Ga hukumomi kuma shirin yakan tunatar da su abubuwan da ya kamata su mai da hankali don ganin cewar kwalliya ta biya kuɗin sabulu musamman ga al'ummar da suke shugabanta. Kamar kowane lokaci, suna na Shamsu Abdullahi Said Kademi, wanda a yau zan gabatar da shirin ne tare da ni da ku masu sauraro. Kusan kace kan yau da mu da ku zamu tattauna akan cikin wannan shirin. A ranar Litinin da ta gabata, kun ji yanda ɗan uwa abokin aiki Malam Abbas Salisu Rundinki ya ɗauko maudu'in da wanda yanzu shine abin da yake ta kara kaina a kafafen yaɗa labarai da kafafen sada zumunta, shine batun dambarwar cewar alfanu ko rashin alfanu na cire tallafin man fetur da aka yi. Wanda a shirin Malam Abbas Salisu Rundinki ya yi ƙoƙari ya gayyato masu kare gwamnatocin guda biyu da su ko kuma masu kare manya-manyan 'yan siyasa guda biyu, musamman ɓangaren gwamnati da kuma ɓangaren jam'iyyar Hamayya, wadda ita ta fara kawo maganar cewar cire tallafin man fetur da aka yi bata ga amfaninsa ba, wanda a baya yakin neman zaben da suka na 2023 shi kanshi ɗan takarar shugaban ƙasa Alhaji Atiku Abubakar yana da kan cewar zai cire tallafin man fetur, amma yanzu ya ce idan ya samu shugabancin ƙasa zai dawo da tallafin man fetur. Wanda tun faɗar haka, fadar shugaban ƙasa ta fito ta mayar da martani tun da kan hadimin shugaban ƙasa har shi kansa shugaban ƙasar, wanda idan za a iya tunawa a makon da ya gabata yayin da wanda ya samu nasara a zaben da ya gudana na jihar Osun ya kai mai ziyara fadar shugaban ƙasa, ya fito ya maganta da kansa na kan cewar kuma baya ne batun mayar da tallafin man fetur ɗin nan da shi ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ADC Alhaji Atiku Abubakar yake ganin cewar zai yi. Wanda shugaban ƙasar ya ce idan aka yi haka za a duba a ga cewar a baya jihohi daban-daban ba sa iya biyan kuɗaɗen albashi, amma sakamakon cire tallafin man fetur ya sa jihohin sukan biya kuɗin albashi, wanda ya ce sun samu tagomashi sosai, kuma da shi ne ma jihohin suka mai da komadarsu ya zamto cewar har suke yin abubuwan da suke yi a yanzu, wanda ko al'umma sun gamsu ko ba su gamsu ba, amma dai shi yana ganin cewar abin da ake kai shi ne a kan daidai. Wannan batu shi za mu tattauna da ku cewar tun da kullum ita fadar shugaban ƙasa cewa take jihohi su ne wanda suka amfana, kuma jihohin nan al'umma ku ne a cikin jihohi, wanda kuke ganin cewar shin tunda an ce jihohin nan da ba masu suna cikin mashashara, wasu ma sun mutu, wasu sun suma, wasu kuma ana ganin suna gab da fadawa su ma halaka din ko kuma suma ko mashashara ko wani abu makamancin wannan, amma yanzu an ce jihohin nan sun cika sun tumbatsa har suna iya gudanar da albashi su yi aikace-aikace. To tunda abin ya zo ga maganar ayyuka kamar yadda aka faɗa yau, kamar yadda nake faɗa nake nanatawa da mu da ku za mu yi shirin baki ɗaya, kuma za ku shigo idan na gama shari'a akan abin da zan faɗa, za ku shigo mu tattauna tare da mu da ku akan lambobin mu na 0707795239 da kuma 0781475777. Wannan su ne lambobin da za ku same mu a kai da zarar mun kammala shimfiɗa kan abin da za mu tattauna, wanda za ku shigo mu tattauna da ku cewar kun gamsu cewar a ci gaba da an tayo da jihohi kuɗaɗe suna biyan albashi suna muku ayyukan da kuke gani, wanda yanzu kuke ji kuke cewa kuna ganin tunda kun masu sauraro ku ne dai a cikin waɗannan jihohi, ko kuma kuna ganin me yake gudana a jihohin, kun gamsu da cewar a ci gaba da tallafin man fetur, a ci gaba da bawa jihohi da ƙananan hukumomi kuɗaɗe domin su gudanar da ayyukan da suke yi gami da biyan albashi, ko kuma kuna ganin cewar
kamar yadda mai dan takarar shugaban kasa a jami'ar ADC ya faɗa yake cewa zai dawo da tallafin man fetur a kun fuga musuwa cewa kudaden su dawo wajen al'umma na a ci gaba da biyan tallafin man fetur albashi in ma ba za a biya albashin ba umma me zai faru dai dan kasa dai ya gani cewa ya ci gaba da amfana da tallafin man fetur to abin da aka faɗa a baya abubuwan da aka fi kafa hujja da su akan batun cire tallafin man fetur shine cewar tsararrun mutane su suke amfana da kudin tallafin man fetur ana sace kudi akwai cin hanci da rashawa a ciki akwai badagala akwai kaza akwai kaza akwai kaza wanda aka ce wannan cire tallafin man fetur din shine zai jawo cewar tattalin arzikin kasa ya habaka kamar yadda gwamnatin tarayya take ikirarin cewar yanzu fa duniya ma ta shaida tattalin arzikin kasar Najeriya ya habaka kamar yadda suke fada sannan kuma suka ce zai ba su damar a iya samun madan matatun man fetur din cikin gida su zamto cewa suna aiki kamar yadda ya kamata sannan zai iya ba da damar cewa a samar da wasu hanyoyi na sauƙaƙawa ma cewa ba wa sai an yi amfani da man fetur din ba akwai abin da ake kira CNG suka ce za su wadata shi a ƙasa kamar yadda suka faɗa wanda duk wanda yake bibiyar lokacin da aka cire tallafin man fetur yana ɗaya daga cikin abubuwan da gwamnatin tarayya ta yi alƙawari kenan me amfani da man fetur din da iskar CNG wanda suke cewa ai ita tafi sauki kuma tafi ma inganci ga ababen hawa da ake amfani da su yau da kullum wannan duk abin da gwamnatin tarayya ta faɗa ne ko kuma makarabin gwamnatin tarayya lokacin da suka cire man fetur suka ce za a samar da wannan kuɗin zai ba da dama a samar da manyan hanyoyi da abubuwan more rayuwa ga 'yan ƙasa wanda duka wayannan abubuwan da suka faɗa to ku 'yan ƙasa da ake mulka ɗin idan ka gamsu da cewar cire tallafin man fetur ɗin ya samar da duwayancin abubuwan da aka faɗa za a iya ci gaba wannan shi ne batun da za mu tattauna da ku to amma kuma batun cewar a can ana amfani da kuɗin tallafin man fetur ta inda bai kamata ba sai ka samu sai ga shi an zo da wani abu wanda a wannan rana jarida Punch ta fito da wani alƙalima na yadda gwamnoni suka kashe wasu maƙudan kuɗaɗe to kenan wannan kuɗaɗen da suka kashe idan muka kalla za mu iya cewa fadar shugaban ƙasa ta yi gaskiya kenan na cewar yanzu gwamnoni a wadace suke bari ku ji abin da jaridar Punch ta habartu a yau ta ce a watanni shida na farko watanni shidan farko na wannan shekara ta 2026 da muke ciki gwamnoni sun kashe zunzurutun kuɗi kimanin biliyan 500 da 12.10 a gwarugwari idan gafarce ni idan zan fayyace wa 'yan uwana mutanen karkara wanda zai gane cewa abin da ake nufi shi ne sun kashe naira miliyan 512 da wajen miliyan 100 da wani abu sun kashe wannan kudaden ne wajen abubuwan da za su amfani al'umma ko tallafin al'umma ko inganta rayuwar al'umma ko ko a menene to ku biyo mu ku ji yadda jaridar Punch ta zayyana waɗannan maƙudan kudaden da gwamnoni suka kashe na farko sun ce waɗannan kudaden da aka kashe an kashe su ne akan harkar abin da ya shafi tafikarwa na ofishin gwamna ofishin waɗannan gwamnonin da ake faɗa da kuma abin da ya shafi gyaran gidan gwamnati gyare-gyaren gidan gwamnati jaridar ta ce za ka iya tabbatarwa cewa yanzu duk inda ka je duk jihar da ka je yawanci a mafi yawancin jihohi in ka je ka wucewa ta waɗannan jihohin ko ofisoshi ko gidajen gwamnati za ka ga ana ta faman gyara kayayyakin gidajen gwamnati kaga kenan za mu iya cewa buƙatun al'umma sun cika kuma an gama da abin da ya shafi matsalar ilimi ruwan sha lafiya hanyoyi da sauran wasu abubuwa gidan gwamnatin ma an waiwaye shi tunda har gidajen gwamnatoci tunda idan ka duba ga cewa jihohi 36 muke da su har za su iya laƙume waɗannan maƙudan kuɗaɗe a cikin wannan shekarar da muke ciki duk da a cikin kuɗin akwai kuɗin tafikar da ofis ɗin mai gurma gwamna na kowane jiha ba ina nufin gwamnatin jiha ɗaya ba a jihohi aka ce waɗannan jihohin suna da yawa kuma kamar yadda aka faɗa
cewar duk wannan abubban kudaden ne da aka kashe wajen gyare-gyaren gidajen gwamnatoci da ake da su a jahohi da kuma tafiyar da office din gwamnati sai kuma harkar zirga-zirga tafiye-tafiye da cikin gida da ta waje to tsaya mu ji inda kudaden nan suke kada kuma manta fa ku tsaya zamu zo zamu ji ra'ayoyinku akan 070 77 97 93 3 da kuma 081 7 4 7 7 7 wayannan su ne nambobin da zamu same ku za ku same mu akai kuma da zarar mun bude layi za ku ji mu akan wayannan nambobin to abin da aka fada sai aka ce kimanin naira miliyan 400 da 20 an kashe su ne akan harkar gyararrakin gidajen gwamnatoci na jahohi da kuma tafiyar da ofisoshin gwamnati na wayannan jahohin da muke da su wannan su ne naira miliyan 400 da miliyan 20 da miliyan 20 shine abin da aka kashe akan harkar gyaran gidajen gwamnatocin jahohi da kuma ainihin abin da ya shafi harkar gudanarwa na ofisoshin gwamnati a cikin wata shidan farko na shekara 2024 da muke ciki wannan ba za a kashe bane ba an riga an kashe su ne ba wai ana hasashen za a kashe bane ba an riga ma an kashe wayannan makudan kudaden kungo kenan nan da karshen idan aka dauko na lissafin wata shidan da zai zo nan gaba wanda yanzu a kallaba kasar ba an ci kusan wata biyu ana kai na uku ko kuma ana kan wata biyu za a shiga na uku haka kenan za a iya cewa abin zai doshi wajen trillion 1 da wani abu na harkokin gudanar wannan da ake da su a wannan abin da ya shafi harkar tafiyarwa na wannan ofisoshin gwamnatoci da kuma gidajen gwamnati da suka laƙume wannan kudaden to sai aka ce harkar tafiye-tafiye da zirga-zirga su kuma gwamnonin nan sun kashe abin da bai gaza naira biliyan 92 ba wato miliyan 92 miliyan 92 shine abin da wayannan gwamnoni suka kashe akan abin da ya shafi harkar zirga-zirga da tafiye-tafiye duk dai wannan jarida ta Punch ita ce ta rawaito wannan abubuwan da nake faɗa muku a cikin wani rahoton ta da ta gano yadda aka kashe wayannan makudan kudade a iya wayannan watanni shidan farko na wannan shekara kuma ta ce ta yi la'akari ne da yadda abubuwa suka gudana a cikin wannan kankanin lokacin da kuma irin yanda abin da ake kira budget performance wato yadda ake gudanar da kasafin kudi na wayannan jahohi a wayannan jahohin da suka fi kowanne kashe kudade a abin da ya shafi harkar gyaran gidan gwamnatoci da kuma tafiyar da ofishin gwamnati jiha ta farko ce ta fi kowace jiha kashe wayannan makudan kudade ita ce jihar Kogi wadda ta kashe kimanin biliyan 65 wato miliyan 65 da wajen miliyan 340 da wani abu shine abin da aka kashe a jihar Kogi a wata shidan farko na shekara ta 2026 da muke ciki. Jiha ta biyu ita ce jihar Ogun wadda ta kashe kimanin naira biliyan 45 wato miliyan 45 da miliyan 260 da wani abu haka. Sai jihar Lagos ita ce ta zo ta uku wadda take da naira biliyan 45 da wani abu yan kai. Wato miliyan 45 jahohin tsakiya wanda suka kashi suke rukunin tsakiya sun hada da jihar Kano wadda take da naira biliyan 25 da kusan miliyan 800 da wani abu sai jihar Ekiti da take da miliyan 25 da miliyan 200 da wani abu sai jihar Cross Rivers da take miliyan 23 da miliyan 900 da wani abu sai Bayelsa da take da biliyan 22 sai Imo da take da 19 yayin da jihar Enugu take da biliyan 16 wato miliyan 16 sai jihohin da suka fi kankanta
na kashe wayannan kudaden jihohin da suka fi kankanta kashe kudade a harkar gyaran gidajen gwamnatoci da kuma abin da ya shafi ainihin tafikar da ofishin gwamnoni akwai jihar Oyo wadda take da biliyan 1 wato miliyan 1000 da miliyan 900 da wani abu sai jihar Sokoto da take da ainihin miliyan 2000 da miliyan 200 da wani abu sai jihar Kwara da take da miliyan 2000 da miliyan 500 da wani abu

0: اتقفلنا التكييف فيه والله بابا دي اتقفلنا قوم الكتير في روح
1: نعم
0: والله تلا انصح مسوي صعبان تبي ده بدون باكم مصادي
1: هذا
0: انا غني انا سناري انا سناري ربنا انا كيوا كما كفتا يوم كنا وامامي اي ورق حتى ان تيسا سنة دي الدنيا وانا نتلف والله من دواد دلابونا سمكتا فتري لأوكو والله حق أكاد هادسو موت سنة دي الدنيا وانا نتلف والله هي هاي فرد وانا بلاهرة اما والله دا انكا كي والله كافر صلى ما كافر دوو بنكا كاجي كاداو اما انتي حرقو كي سوزها والله تسا نيبانا بو ينبايا كسجيا
1: Ato ke abin da kafi so kenan a dada tallafin man fetur?
0: A ba da tallafin mai kawai.
1: Ko da za a yi kasa biyan albashi a jihohi? Ko da gwamnoni za su kasa biyan albashi a jihohi su kasa yin ayyuka da kuke gani yau da kullum?
0: To ai alhamdulillah duk wanda yake za ka ga Allah shi da ma ba za a iya fasa biyan albashi ba tunda akwai kafofi kala-kala daban na shigowar kuɗi ba ta yi lallai bangaren man fetur ba za ta can me ake biya. Yanzu kamar ƙarin harajin nan da aka yi na kamfanonu a sami da sauran bangaren duk zahir kuɗaɗa in yi za.
1: Na'am.
0: To wannan shi ne ra'ayina ya karɓi wannan faran abin madari ne a Alinu Jemagu daga ƙaramar hukumar Warawa.
1: To mallam Alinu Jemagu daga ƙaramar hukumar Warawa muna godiya da wannan gudunmawa da ka kira ka bayar. A ƙididdigar da aka faɗa cewar abin da ya shafi harkar tafiye-tafiye dole mu jinjina wasu jihohin idan ka kalla abubuwan da wasu jihohin suka yi kamar yadda jaridar da ta faɗa jihar Filato ita ta fi kashe kuɗi a ɓangaren da ya shafi tafiye-tafiye wadda take da kimanin ta kashe wajen kimanin miliyan 10,000 yayin da jihar Legas ta kashe miliyan 800,000 da wani abu Taraba ta kashe miliyan 500,000 da wani abu yayin da Niger ta kashe miliyan 400,000 da wani abu Ikiti ta kashe miliyan 400,000 da wani abu yayin da Bauchi ta kashe miliyan 300,000 da wani abu Yobe tana da miliyan 300,000 ita ma da wani abu amma wanda suka fi kankantar kashe kuɗi shine akwai jihar Kano a bangaren tafiye-tafiye jihar Kano ta kashe a bangaren tafiye-tafiye da ya shafi gwamna da mukarrabansa musamman abin da ya shafi harkar cikin gidan gwamnati jihar Kano tana ɗaya daga cikin mafi ƙarancin kashe wa'innan kuɗaɗen shine ta kashe kimanin naira miliyan 626 sai jihar Oyo da take biya mata da kashe naira miliyan 667 wannan shine kididdigar abubuwan da suka kashe assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: yawa barka da wannan lokaci
1: yawa barkan mu da wannan lokacin da muke tare
2: alhamdulillah kana tare da Kamilu mai salati madan mu hukuma
1: to malam Kamilu mai salati
2: haga duba da yanayin da ake faru wanda haga da safin jihohi da haga bangaren tallafi zahiri magana ta da haga jihar Kano kamar ita ce kuma baya a irin wannan fitar da wannan fasadi sakamakon a da ne da muke lissafi za ka ga ko a zamanin lokacin gudunin wannan tunubu ina gwamnan Lagos za ka ga iya rabano za ka ga yana fitar da duk wani fasadi da bangaren jihar sa yanzu kuma duba da yanayi ba musan me yanayi yake faruwa ba za ka ga ko duba da yanayin abubuwan da yake faruwa za ka ga
1: wannan abinda malam Kamilu mai salati muna magana akan kuɗaɗen da gwamnoni suka kashe abin da ya shafi ta fikar da ofishin gwamnoni ne da kuma abin da ya shafi zirga-zirgar su da kuma gyaran gidajen gwamnatoci da ake yi zaka ga cewa kowane gwamna yana kokari ya gyara gidan gwamnati ya zaure daidai da zamani shine ake cewa an kashe wannan makudan kuɗaɗen wata shidan
2: yene lissafin su sun san inda za su da idan mu ce dai Allah ubangiji zai kawo mana dauki da kawai abin da za mu ce
1: so muna godiya malam Kamilu mai salati to muna godiya abin da ya samu ka alakanta wannan muhawarar da wannan abubuwan tunda fadar shugaban kasa duk sanda ta fito tana kare batun karin tallafin ko kuma janye tallafin mai fetur da zata ci a tambayi gwamnoni to kuma sai ga rahoton wayannan abubuwan kididdiga abubuwan da gwamnonin suka kashe wanda ya shafe shine muke ganin cewa shin abin ya kamata ko kuwa akwai inda kuke ganin gwamnonin ya kamata su mai da hankali assalamu alaikum
3: Na
1: Allah malam Umar ka ya hakuri ka bar wani ya shigo tunda mutane suna so su shigo a gurguje ya ai ka bada gudunmuwa to muna godiya dan Allah idan mutun ya shigo so daya ya hakuri ya ba wasu shigo domin su bada gudunmuwa kamar yadda mutane suke ta kokarin su shigo su bada gudunmuwa akan wannan maudu'i da muke tattauna 07077092939 da kuma 08174577777 bakwai wannan sune nambobin da za a same mu akai wanda kuma kamar yanda muka faɗa muna ganin cewa muna tattauna akan batun da ya shafi janye tallafin man fetur da akai an janye tallafin man fetur su shugabanni bangaren shugaban kasa suna alakanta cewa tabbas kulliya ta biya kudin sabulu domin ku duk wanda yake da bukata ya je tambayi kuɗa yaje tambayi gwamnati ya ji da nawa suke karba yanzu nawa suke karba a baya zaka ji an ce ana raba biliyan kaza yanzu fara shi ba sai dace ana raba triliyan kaza ana raba triliyan kaza to sai muka ga cewa jaridar Punch wannan rana ta fito da wannan rahoton na da yake nuna cewa ga fa gwamnatin nan fa saboda sun samu abin da ake kira cewa na tagomashi har ta ke ga cewa ma ga abin da ya shafa harkar tafi kar da ofisoshin gwamnati abin ya karu da kuma yadda ake gudanar da harkar garkiyar kina gidajen gwamnati wanda jarida tace yawanci in ka bibiya duka garuruwa ko jahohi idan ka je kai tsaye zaka kalla kaga cewa ana ta gudanar da gyaran laki abin da ya shafi wayannan gidajen gwamnati da ake da su zaka ga duk inda ka ji zaka ga ana gyaran laki duk inda ka ji zaka ga ana gyaran laki so shine tace shi wannan gyaran lakin da ake yi ko yana da nasaba da tagomashi da suka samu har ta kai ga sun samu yanayin da za su iya gudanar da wayannan gyaran laki har da daukar zirga-zirga na abin nan a ce jiha daya ta kashe sama da biliyan 10 harkar zirga-zirga kawai a ce kuma wata jihar ta kashe wajen biliyan 8 da wani abu akan harkar zirga-zirga wata ta kashe biliyan 5 akan harkar zirga-zirga da ya shafi harkar ofishin gwamnati da makarabban gwamnati da jami'an gwamnati idan ana magana biliyan ana magana miliyan 1.1 to wanda jihar da ta kashe wancan biliyan 10 din ana magana wadda ta kashe miliyan 1.1 din nan har guda 10 wanda aka ce jihohin da suka kashe mafi karancin kudi a harkar zirga-zirga shine akwai jihar Kano ta kashe naira miliyan 666 da wani abu kamar yadda jaridar Punch ta abin nan ita ce ta kashe mafi karancin kudi a harkar zirga-zirga na tafiye-tafiyen jami'an gwamnati sai kuma jihar Oyo da ta kashe kimanin naira miliyan 667 da yan kai wannan kuna ana magana ne akan abin da ya shafi watanni 6 watanni 6 layukanmu suna da tangarda wanda idan layukanmu sun gyaru za mu zo mu ci gaba da karbar abin nan amma kafin nan za mu duba sakonnin da kuka aika mana kada manta nambobin da ake samu mu shine 07077795239 da kuma 08147577777 wannan sune nambobin da za mu same mu assalamu alaikum Assalamu alaikum. To mun rasa wannan layin bari mu ji shi. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
1: Na'am, da muke tare.
3: Na tare da Umar Nuhu na Sarkin Dakin Kudu.
1: To Mallam Umar Nuhu. Ina fatan ka ji shin fadar da muke.
3: Wurin tarayya ina fuskanta abin da wakilin kokarin da dan fuskanta. Wurin tarayya ne a gona ta fita. Inda kudi suna fita zahiri da kowa ya san inda jihohin nan na bada kashi ana kokan ci albashi ana yanke yanke ma an dade na bada mutu wannan an ko an kunna ma haka ba fanta cewa sabida haka kire tallafi da nan tabbas ya yi na koyi abin da ya rage Allah ya sa wala to ku ya hoyi kuma hankalin sai dawo kan aiwatar da abubuwa na gari wanda za a ci moriyar abu
1: to baka ganin suna ayyukan shi yasa yanzu suka kuma ko sun ci karfin ayyukan shi yasa suka duba gidajen gwamnatocin ma suka ce ya kamata su ma a dan zamanantar da su ne
3: eh gaskiya sun da samun samu wannan kuɗi kai
1: ga haka eh to kenan kai yanzu kana goyon bayan dai abin da yake tafiya kenan a ci gaba da cire tallafi kuma a ci gaba da gyare-gyaren da ake na gidajen
3: gwamnati kuma da dora Allah ya sa na gidan sirka kama abin ana yin su akan abin da ya dace
1: to Mallam Umar Nuhu daga yankin Karma kuma Dawakin Kudu muna godiya shi ya ce yana goyon baya kuma ya gamsu cewa cire tallafin man fetur din nan ya mai rana domin gashi ko rabon ko a zamantakewa ne da kullun shirban da kaji an ce ai an yankewa ne albashi ko a wata kaza jiha kaza bata biya albashi ba da zaka ji jahohin da suke zaka ji an ce misali jihar da aka ayyana cewa ta fi kowace jiha kashe wannan kudaden jihar Kogi a baya ta fi kowace jiha matsalar albashi to yanzu ina jin ta fita daga matsalar albashi ta fita daga matsalar aikace aikace komai ya zama daidai a jahar shi yasa har ta kashe kimanin wajen biliyan 65 da yankai akan abin da ya shafi tafikar da office din gwamna da kuma gyare-gyaren da suka shafi gidan gwamnati da sauran wasu officeshi da suke da alaka da gidan gwamnati. Assalamu alaikum. Na'am, da muke tare.
4: Kana tare da Umar da kaza.
1: To Malam Umar.
4: Waka wannan al'amari da kike tunda dai suna kaman aika
1: godiya a gare su. Na'am. Wato kuna
4: Kano Anaga Bakir
1: Yusuf. Na'am, wato kuna kun gamsu da abubuwan da suke su ci gaba da gyara gidajen gwamnati su ci gaba da tafiye-tafiye su ci gaba da zirga-zirga.
4: Eh gaskiya ka. Ko muna kauye?
1: Eh.
4: Idan muka
1: shigo muka ga gurin house ɗinku ta gyaru ta inganta ta yi pace zuciya ku tana fari. To muna godiya Malam Umar, muna fatan Allah ya jagora. To kun ji Malam Umar shi ya ce fa shi yana jin daɗi ya shigo ga gidan gwamnati ya yi pace ya gyaru sosai duk da mutumin karkara ne amma in ya shigo ga gidan gwamnati ya yi pace to hankalinsa zai kwanta. Assalamu alaikum. Na'am, da muke tare. Yawa barkanka dai.
5: Na Nasir Muhammad.
1: To man Nasir Muhammad.
5: To barka da aiki.
1: Yawa barkanka dai.
5: To wai bayanan da kace man Nasir Allah mai na ji kuma magana ne akan gwamnatin tarayya ta bawa kudade gyaran gidajen su na gwamnati ko?
1: Ba na ce ta ba su gyaran gidajensu na gwamnati ba, a'a gwamnatin tarayya ta ce tallafin da take cirewa fa jihohi take ba kudaden kuma sun gani a kushin su sun daina biyan sun daina kin biyan albashi yanzu za a ga sun samu damar da suke da rarar da za su yi aikace-aikace shine kuma jaridar Punch ta fito da kididdigar cewar gwamnatin nan sun kashe kimanin naira miliyan 512 domin abin da ya shafi tafiyar da ofisoshin gwamnoni da kuma abin da ya shafi gyare-gyaren gidajen gwamnatoci shine muka ce to shin ayyukan sun wadace al'umma ne an gama matsalolin al'umma ne aka koma kan gidajen gwamnatoci ko ku a'a al'umma suna ganin akwai abin inda ya kamata al'umma su bi gwamnoni su mai da hankali dan ganin al'umma su amfana da cire tallafin man fetur din da aka shine abin da muke tattauna
5: yau an zo kan majalisa ma nake so dan cewa na kuma kaga mutanen Najeriya musamman mutanen Arewa tsakani da Allah hakin hankali ma kada ya ishe mu wannan gyare-gyaren da ake yi a gidajen gwamnati da wasu turare da dama da ake yi a dakar da shi tsakani da Allah a ba mu tsaro ma kadai gaskiya tsakani da Allah mun fi bukatar sanje da wannan kyale-kyalen da ake yi
1: wato da kan tsaro suka kashe wannan kudin da kun fi jin daɗi kenan
5: to ai abin da ke da akwai abu ne wanda ka kai yanzu ko kai da kake a jihar Kano kai ka san su da sauki ma akan musulmi
1: to Allah ya kauta Allah ya kauta muna godiya da gudunmuwar da aka bayar Malam Nasir Muhammad kamar yadda kai ka faɗa kai ka ce kamata a ce wannan makudan kudaden a ce sun fi mai da hankali abin da ya shafi tsaro dan ganin cewar al'umma sun samu kwanciyar hankali. Assalamu alaikum. To mun rasa wannan layin da fatan idan ka na kusa za ka ƙara shigowa domin mu ɗauki layinka ga wannan na. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To laikan namu ne ana ta kira wannan ta shigo ta dauto da kotar da wannan ta shigo ta tura wannan haka ake ta kira yauwa. Assalamu alaikum. To da fatan za a yi mana afuwa in mun samu layin za mu ci gaba daukar layi amma dai yanzu layin yana ta ba mu tangalda kuma da zarar komai ya zama abu na za mu dubo wasu daga cikin sakonninmu wannan yake cewa ni a fahimta ta gwanda a ce sun mai da hankali abin da ya shafi gina tattalin arzikin jahohin su ba wai kele-kelen gidan gwamnati ba. Assalamu alaikum.
6: Assalamu
1: alaikum. Wa alaikum
6: assalam.
1: To mallam Abubakar.
6: Ai zan ga da duk wanda zamu ji ne. Ko kudin nan duk ake so gwamnatin sun kace. Ko bayani ake kake cewar ita wannan jariya ta tarawo cewar sun kace su ne. Daga gyaran gidan gwamnati sai tafi.
1: Da kuma harkar gudanarwa na ofishin gwamnati kaga ai gwamnati zai baki za a yi danci a sha za a yi waye za a yi duka ina abubuwa.
6: Ai to already ranka da wannan kudin da ma wani budget da gwamnati yana da su. Ko a ce an turo masa wannan kudin ko a turo masa ba wannan kudin mun san da su. Kawai sai dai mu ce ba zan ci almazaranci ba amma an kara ce da inda ake yi. An kyautatawa abin da sun kyautata harkar fiye da da. To kaga ni a matsanan a matsayina da a ce misali wasu suna ci harkar tsaro. Da a ce harkar tattalin arziki suka sa cikin kudin nan. Da za mu yi cewar kwalliya ta biya kudin sabulu. Tunda shi kansa shugaban kasa ai ko a shirye-shirye na baya ka sha faɗa. Yayi kukan cewar gwamnonin nan su daina mai da hankali wajen gine-gine da gadoji da gidaje da wasu abubuwa. Su mai da hankali wajen abubuwan da mutane za su amfana kai tsaye zai kawo wa mutane tattalin arziki da cigaba a yankunan su. Amma kaga haka suke yi. Kaga ai duk ba haka ake ba misali kamar da ake cewar wai wasu gwamnonin a lokacin ba dan ba jirin tallafin man fetur ba. Ba sa iya biyan albashi. Misali albashin da ake bayarwa. Shin albashin ai yawanci za ga cewar shin albashin da ake bayarwa ma ya yana isar ma'aikatan ka duba kananun ma'aikata. Idan mutum ne yake aiki yake karamar hukumar gobe yake aiki a gerawa. Ka ga mun nawa zai dawo. Nawa zai hau mota nawa zai dawo. In kallon sa ba za ka cewa kudin da aka kara masa an janye kai. Misali in dai bai hada aikin da wani abu ba. Wallahi ba wani ma'aikaci karami da zaka ji yake yana jin dadin wannan janye talafin ba fitar.
1: To wato
6: misali na sha faɗa ranka dade idan har shugaban kasa zai dinga kukan cewa ya janye talafin ba fitar. Tattalin arzikin kasa ya bunƙasa. Ko tabbatar da cewa tanye kaman yanda gwamnoni suka rike kananun hukumomi suka hana su kudaden su to daidai yake da wannan abun in har mutane ba sa jin dadin abin da gwamnoni suka yi wa kananan hukumomi to haka yake daidai yake da wannan janye talabin mun fita gan domin shine kadai yake zo yake ke zuwa kai tsaye
1: na'am
6: in karamar hukuma za ta yi aikin gada ko za ta yi wani abu wanda zai empowerment ne na karamar hukuma za ta bada taki za ta kananun asibitoci domin sha magani ta kasa kudin nan za ta yi makarantu da inganta harkar sadarwa ta da zamani da sauran abubuwa da suka ce ilimi yana bukata da sauran ci gaba duk ka fi karamar hukuma yanzu ta tura gwamna to banta cin gashin kanta ina za a ce gwamnoni su ma sun turo wannan kudin sai ai ba wai dabara ba ce a ce wai dan yi tallafin bin fetur yanzu yayi dai karar tattalin arzikin gwamnoni amma ba tattalin arzikin kasa ba kuma gaskiya ni a ra'ayina ba na goyon bayan a ce wai a ci gaba da dan yi tallafin bin fetur
1: kai ka dauki tun daga yanzu tsakanin da ake cewa tsiraru ne suke amfana da yanzu wanne ne kake ganin wanne ne tsiraru suka fi amfana?
6: Ai yanzu an fi a tara tunda misali kaga ai magana ne misali kaga da a cewa aka yi in aka tura kuɗi kananan hukumomi. Siyamomi ne da sauran wasu abu suke cinye wannan kuɗin al'umma ba sa amfana. Kaga da aka yi an ganye din ai an gani. To yanzu ma haka yake da a ce da tallafin man fetur din wallahi duk wannan halin da ake shiga ba za fita ba. Yanzu gurin misali da kanan zuwa kwana Dangora mun ci gaba mai a kurkura mun ji a naira 4,500 amma yanzu mun gubo man naira 20,000 bai kawo mu gida ba. Kayan da muka so da sauki ina zai kasance a cikin sauki.
1: To
6: a nan ka ga misali a wancan lokacin ko da a ce zan miwa sauƙaƙa samu abin da zan ci har ma wasu su amfana yanzu wallahi ba zai yiwu ba. Saboda haka za ka cewa dukkanin ɗan kasuwa musamman kananu wallahi ga kayan da za ka cewa in ka je ba ƙarin price ake samu kamar irin na shekarun bayan ba. In ka je ka so ka za ka samu ƙarin 500 ko 2,000 amma wallahi kasa ake yi. In ka zo sai kayan ya ƙare sai ka nemi kuɗin ka rasa saboda mene wallahi kayan duk kuɗin a hanya suke ƙarewa. Ka je a tsada ka dawo a tsada kayan ya zo a ƙasa to dukka kowace irin suna ne. Ko yanzu misali ranka dade da kanan baranda yanzu da za ka hau adire sau naira 100 ko 200 za ka kai ka bata. Ka je kai abin da ya kamata ka dawo amma yanzu ka dubu ɗaya ce sai ka sa 400 ko ni ma in yi ma ta siya baka 500 ɗin za ka je ka dawo to haka ba aiki yake. To ka dan misali na ƙasan ƙasa in har aka ce tattalin arzikin su baya bukata sai na ƙasa za ta ci gaba.
1: To
6: ni nake gaskiya tsakani da Allah duk wanda ko da a ce da wasa aka ce wai mutum zai dawo da jallabin man fetur. Gaskiya ni ina ra'ayin a dawo da shi saboda tsari tsakani da Allah babu wani sauƙi yanzu mutum mace za ta tafi asibiti. Ba gwamna ya ce ya bada magani kyauta da kanan za ta je asibiti nawa za ta kaje wani ya tashi ba fushi da yanayi haka zaka ga abin ya fito yara kananu da wasu abubuwa duk ba dai an fito abin da ya kawai babu ma daɗin faɗi wani abin ba zai faɗi ba.
1: To ka
6: ce wannan tattalin arzikin ƙasa yana raguwa
1: to muna
6: gaskiya bana goyen bayan addi gaba da janye talabun Peter na gara da wuri shine muke tabbatar da cewa ba sirari ne suke amfana ba wallahi har wannan yayin mutum yana amfana
1: to
6: tukunya nan zaka ci sai ka tabbatar da an janye talabun Peter
1: to muna godiya Mallam Abubakar Mallam Abubakar ya ce fa ba tsirari ne suke amfana ba har ma wanda ya mutu yana amfana assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
7: na'am barkan ku da aiki
1: yawa barka dai da muke tare
7: Mallam Muhammad Basiru lokaci mun kure ɗaya daga cikin kungiyar Allah
1: to Mallam Muhammad Basiru
7: na'am gaskiya ne game da wannan wayannan kudade da ake almun aka kashe
1: su mm
7: gwamnati ke shugaban kasa ce ba su saboda an samu samun kudade da ake bawa
1: na cire tallafin man fetur
7: tallafin mai
1: mm
7: wanda mu washi da ne mun gani yadda ake yadda shugaban kasa yake faɗan ya tura wa gwamnati kudade ko wannan da kaga ne
1: na'am
7: to amma kuma kamar yadda shi da kansa yake gofa musu magana yake nuna gwamnatin kansa ba san mani suke ba mutum ne wai za mu ga mutum ne wai dan ina cikin wasu gwamnati ina cikin kaza shugaban kasa ne ke nuna gurfar kansa ba wai ne ba zai ce mutum ne ya yi wani za a ga wani gwamnati yana cikin kira kira kamar yadda ba su yawara ku gina al'umma ku yi abin da al'umma za su amfana
1: na'am
7: ba wai abin da za ku motsi ya yan wasu tararu ne za su kalla su yawa ne mutane dan ka gina gida a fatan misali a wani jihar Kano da muke tare wani tun da yake a duniya da ta uba su kwadi ya cikin jihar Kano ko dan jihar Kano ne da ya ake ba amma idan ka yi abin da zai amfana a lokal gwamnati din sa a bangaren fa sai ya mura
1: na'am Malam Basiru yanzu tunda an cire tallafin man fetur dinnan kuma shugaban kasa ya ce cire tallafin man fetur dinnan fa ga inda yake da rana a wajen gwamnati yake da rana shi me maimakon wannan abubuwan da gwamnati suke me kike ganin yafi kamata a ce gwamnati sun fi mai da hankali kuma me kike ganin zai kawo karshen irin wannan ta'annati da kudaden al'umma ta inda dinka kashe su ta inda bai da kamata ba
7: na'am to ai kaga misali kamar wannan magana ta koyarwa kamar misali ko gwamnati yanzu in aka ce ana yin wasu kamfuna wanda na gwamnati ne na jiha babu son zuciya a cikin sa na farko ɗan kasa da aiki ne na biyu gwamnati za su rinka samun kuɗi ɗan hanyoyin samun kuɗi ta wani bangare ko da ba a ba su kuɗi daga kar ba ta samu hanyoyin samun kuɗi a cikin da wanda za su rinka fitar da kayayyaki ana amfani da su ɗan kasa kuma sun yi abin da an sama ba daga na gaba ka ga zuwa na gaba ai kansa ɗan jihar za ta samu za ta je tsayawa ne kafa ta fuskar ko a kuma ta wani girma ta na daga fetar ko wani mai tana da abin da ta biya dukkan wani ma'aikatanta amma sai san mun mai mun ga mu bai amfani da haka ba
1: to muna
7: cewa kamar wani sai amfana mu mu mun san kai ba mu ba mu mu mun amfani da shi a baya mu mun amfani da shi mu da shi amfani yanzu ne
1: to yanzu tunda an shiga wannan halin da ake ciki yanzu kai a ganin ka ci gaba da biyan tallafin man fetur ko kuwa ci gaba da cire shi wanda yafi maka
7: a ni ga tunda dai misali kana ji kana tunda dai misali kudin nan da wanda ake biya ba kudin shugaban kasa bane ba kudin gwamnati bane kudi ne da yan kasa to a fito da kudi a biya wa abin da yan kasa ya ci shi ne abin da take
1: me kenan za a yi na'am a biya tallafin man fetur din kenan kake nufi
7: a biya tallafin mai a dare tallafin
1: to muna godiya Mallam Muhammad Basiru to Mallam Muhammad Basiru muna godiya da wannan gudunmuwa ya ce shi tunda kudin na yan kasa ne kuma yan kasa ya kamata su ji dadi da kudaden ya kamata kai a dawo ma da tallafin komai ba iya tallafin man fetur ba tallafin komai a da shi Inusa Iliyasu yake cewa ina ma a ce harkar noma suka saka wannan kudin da tuni kasar ta samu wani abin da za ta ci gaba da fitarwa domin ta ƙara dogara da kanta amma yanzu wannan abubuwan da suke yi babu wani abu da dan ƙasa zai amfana da shi wannan sako ne na Mallam Inusa assalamu alaikum assalamu alaikum na Mallam Abubakar to mun rasa wannan layin na Mallam Abubakar shi kuma Muhammad Lawan cewa ya Allah ya kyauta Allah ya zaba mana shugaba na gari to amin amin kuma kuma ku yi abin da ya kamata na ganin cewa ba a canja muku ra'ayi ba assalamu alaikum
8: wa alaikum assalam wa rahmatullahi
1: na'am da muke tare
8: barka da rana a jiya
1: na amin muna lafiya
8: Muhammad Amin ya san daga ungura na yi ba
1: to Mallam Muhammad Aminu
8: ai bahaushe ya ce wai annuran fuska ka wurin hanji
1: na'am
8: to shi wani abu da ba a ce wai an yi ko na gine-gine ko wata harkar kawa ko kawo ta zuci kuma kawo ta menene bai ba wai shi wannan wanda ake mulkadin shine ya tabbatar da cewa wannan abin da ake cewa an yi shi abin ya amfane shi kai tsaye direct zuwa gare shi ba to duk wani bugun kirjin da za a yi na ana abin da ya kamata to wani abin sunansa kawai ke cikin kuma shi mai girma shugaban kasa da yake maganar wai ya baiwa gwamnoni kuɗaɗe to alkawarin da yawa 'yan Najeriya kenan
1: na'am
8: lokacin da ya cire man fetur tallafin man fetur din alkawarin da yawa 'yan Najeriya kenan cewa a'a na cire zan baiwa gwamnoni ban cire shi daga hannun 'yan kasuwa na baiwa gwamnoni ai abin da ya alkawari shine yace kusan duk shekara zai gyara matatun man da muke da su kuma zai gina daya bayan ya gyara waɗanda muke da su kuma zai ƙara gina wasu wannan alƙawarin da ya tabbatar ko guda ɗaya daga cikin matattun ma ko guda ɗaya ba a gyara ba balantana a zo maganar wai gina sabuwa to kuma yanzu ya fito yana cewa wai tallafi ya cire yana hannun gwamnoni to wanda waye shawara da 'yan majalisar wakilanmu ya yi shawara suka lamun jimar ya ɗauki kuɗaɗenmu
1: to ana ganin ai su ne shugabannin ku a matakin jiha idan aka turo musu kuɗaɗen za ku dandala ku sha roman demokuraɗiyya ko ina ya yi fefes kamar yadda ake gani
8: to kuma ai wannan shi talanin zane amma shi talakan da ake mulka kuma kamar yadda na faɗa ko ma me ai kamata ya ce akalla dai a ce ko ya yi shawara da 'yan majalisa kafin a yi amma waye kawai ya ce wai kuɗaɗenmu suna hannun gwamnati kuma yanzu su gwamnonin da ake maganar wai suna biyan albashi ko wannan gwamna babban abin da zai tunkaro da shi shine ai yanzu ana biyan albashi to yanzu yalla bai albashin da ake biya kusan ma'aikatan gaba ɗaya ma a fadin Najeriya nawa ne aka kwatanta da yawan mutanen Najeriya ma'aikatan ka dauke su gaba ɗaya mutum nawa ne suke aikin gwamnati ake biyan su kuma ma yanzu abu har wani abin tunkaro ne wai ka bugi kirji a wannan yanayin rayuwar da ake ciki ka ce wai in wata ya kare yana daukar 70 na ma'aikaci yanzu har wannan wani abin tun kawo ne inda a ce harkar mulkin da ake a Najeriya akwai kunya a cikin ta har wani abin tun kawo ne
1: to malam
8: ya ce wai yana biyan ma'aikaci
1: 70 malam Aminu yanzu menene kai ma an ga ka cewar shin a cigaba da biyan tallafin man fetur ko ku a gyara wannan abin alƙawarin da aka yi su zo su gyara kuskuren su su san me da su na a cigaba da zama babu tallafi din
8: to ai ita Najeriya ce yanzu ko ka ce a maida tallafin to ma an maida shi dai ba zai koma yadda ya buru ba ba zai koma inda ya buru ba kawai dai a sa tallafin a mahallin da ya dace amma ba a dinga dauka kawai ana turo gwamnoni suna shagalin gaban su
1: to muna godiya Mallam Muhammad Aminu da wannan gudunmawa taka za mu ɗauki layi na ƙarshe ko kuma na musamman ma na ƙarshe duba da yanayin lokaci da yake ta hararren mu akan batun amma sai dai layukan namu suna ta harbawa kuma muna samun tangal ɗin na'ura na network wanda za mu ƙarƙare da saƙon da yake cewa zai fi kyau mai da hankali a wajen abin da zai inganta tattalin arzikin jihohi kamata ya ce jihohi sun shiga taitayinsu da wannan damar da suka samu sun inganta tattalin arzikin jihohinsu wanda zai zamto cewa ko babu batun wani gudunmuwa daga gwamnatin tarayya ba za su ƙara fadawa yanayin da suke ciki ba amma mai okan haka suka dauki bangaren da ya shafi ado da kawa a jahohin su mai okan su inganta tattalin arzikin jahohin su wannan shine sakon Nuhu Officer Rijiyar Biyu dake to ya sakon inda ya tsaya kenan masu sauraro duba da yanayin lokaci da sanan zamu daga aya a madadin dukkanin wanda suka taimaka shirin ya zo zuwa gare ku don da sadan da ku Mubarak Hamza sunana Shamsu Abdullahi Said Kadim nake cewa mu hada wani shirin da yadda Allah

mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.

0: Madalla. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Barkamu da saki kasancewa a cikin shirin katisi katisi. Yau kuma yau shirin na musamman ne. Domin wannan rana duk malam Bahauhe ya san wace rana ce wannan. Da haka malaman namu yau ina cike da ainihin
1: masanan baki,
0: manyan baki da masana harshen namu da Hausa. Yau ga su sun zo za su zauna a tebur din na wannan rana ta Laraba. Laraban nan ita ce take da
1: aishi
0: shida ga watan, wannan wata ne kenan, watan markamarka ne, watan markamarka ne ko na August,
1: ga watan Agusta.
0: Kasan duk shekara a wannan watan yawanci dai tana zuwa a wannan watan, shekaru da dama an samu a wannan watan, wannan rana take zuwa ta harshen Hausa. Ta harshen Hausa a wannan lokaci. To yau fa yau shirin da masu saurare za mu buga domin su fito mana da ainihin abubuwa wanda suka safu wannan harshe namu mai albarka. Kasan shi Hausa fa sai shi harshe ne, ba yare ba ne,
1: gaskiya ne.
0: Na haka na'am
2: shi Bahaushe har kullum da yadda cewar
0: shi yare ne ba, gaskiya ne.
2: Da haka shi harshen sai dai a ce ba za a ce yaren Hausa ba, sai dai a ce
0: harshen Hausa.
2: Yawwa, domin Bahaushe kan dauki duk wani wanda ba Bahaushe bai ce masa
0: yare, haka ne,
2: ko ya ce masa kabila ne,
0: amma shi nasa harshe ne, saboda harshen babba ne,
2: babban harshe
0: ba inna babu shi a fadin duniyan nan. Da haka aka kira wannan rana ma
2: ranar Hausa
0: ta duniya, ba ta Kano ko ta Gombe ko ta Rana ko ta Daura ko ta Hadiza.
2: Ta san Daura danganta ta ita ce tushen kasar Hausan gaba.
0: Wani waki ya wasa wai ina asalin Hausa bakwai, isi birnin Daura, an san birnin tarihi ne. Haka dai fara, haka ne
1: ka san ku a dai wannan lokacin.
0: Na'am,
1: suna can suna gudanar da bikin sallar gani.
0: Ai yau ranar
2: jiya ma sun yi,
0: jiya ma sun yi, yau ma sun yi, kuma yau ai bukunkuna ma akan abin da shi abu wannan harhe, ai ba su da adadi, sai wanda ka ji kawai ko ina
2: ko nan Kano. Ina kyautata zaton cewar an yi bukunkuna ko ana
0: yi ma
2: haka, sun kai wajen guda biyar ko shida
0: a yau ma kenan.
2: A yau kaga ana yi a
0: Sa'ada Talimi,
2: ana yi a nan
0: Kuruna,
2: a nan Sani Abacha Stadium
0: da gidan Dan Hausa
2: dan nama ziyarci
0: mu. Yauwa, da Kuruna,
2: ana yi a Kuruna
0: kwarai da gaske,
2: ana yi a gidan Dan Hausa, ana yi a Abacha Youth Center.
0: Ka gani
2: duk ana yin waɗannan taruka na ranar Hausa ta duniya.
0: Gaskiya
3: nan ga namu za mu yi yanzu a nan,
0: to
2: kuma ga namu ma,
0: to malam Bukir
2: ba namu ran Hausa za
0: ta mun kawai na fada yau da mu da masu sauraro ba mu damu tattauna mu zin wai shin wanda irin gudunmawa wannan harshe yake bayarwa, ya baya kuma yake bayarwa dan har ta tsara wanda da ne ba da gudunmawa, saboda koda wasu yarukan suka shigo nan kasar mu ta Hausa za ka ga sun rike ne,
2: gaskiya sun zama Hausa,
0: sun zama Hausa.
2: Ka san dazu ina dan duba wasu abubuwa na ga wani kiyasi ko wani alƙalma da suke nuna cewar akalla ba a kasar ba akwai mutane miliyan 100 da suke magana da harshen Hausa, miliyan 100
0: wani mutum
2: zai wanda ya hada da waɗanda suke shine yaran su ko in ce harshen su na farko da kuma wanda suke harshen su ne na biyu, wato wata kabila ce ko wani harshen ne daban suka koyi harshen Hausa, amma dai suna iya magana da wannan harshen.
0: Ne mutum, to alhamdulillah masu saurare yau za mu haɗu mu tattauna tare da ku kamar yadda nake ta faɗa, kuma abokan shirin ga su mun haɗu da su gaba ki ɗaya, za mu gabatar da kanmu ɗaya bayan ɗaya, sannan sai mu shiga cikin hirin gadan-gadan. Malami na farko kuma malami na ne kuma mai gidana ne yau ya san kowa ya je to ai sai mu fara gaba da kai to bismillah
2: assalamu alaikum masu sauraro sunana Abubakar Sabi Karkasara
0: gaskiya ne
2: kuma ina cewa kumurnar ranar
0: Hausa
2: ranar harshen Hausa
0: ta duniya na'am sai malami na gaba
1: to assalamu alaikum masu sauraro sunana Shamsu Muhammad Kundila
0: ta wajen zuwa
3: assalamu alaikum sunana Huzaifa Mustafa Danbaffa
0: na'am
4: assalamu alaikum sunana Mukhtar Lawan Zangon Tagwe
0: to masha Allah ni dan karamin su dan watan su ah Sa'ida Alwada Kausar ya bayin ni
1: kai ne wai na dan
0: iri Allah ai ka san gidan ya murgi ta ba
1: ko ya tafi ana ta shige
0: shi ya furgi ta yanzu
1: ka san ma ka sai bikin mutiya to furgi sai
0: iya gaskiya ne
1: amma dai babban injiniya zaka halarta
0: ne ah haba ai kamar da ka san ni mai so
1: eh ai mun
0: ga Mustafa dan baffa
1: ai suwaye a gaba
0: zaka halarta
1: shi da kai da mutaba
3: insha Allah
0: to
1: malama
0: juma'a ne Allah kai mu bayan sakuwa sallar juma'a masallacin mutara ko zai mu fada ma dai da zai insha Allah to alhamdulillah mai sauraro da ku za mu hadu mu tattauna akan wannan rana mai albarka wacce aka kira ta da ranar harshen Hausa ta duniya za mu hadu da ku mu tattauna shin abdadda kulo mana abubuwa menene al'adar malam Bahaushe wani irin sutura yake sawa wani irin karin maganganu yake sawa a cikin maganar sa domin ka san ita dulux da kake shira a cikin al'umma in kana ya da karin magana zaka ji shira ka tana da dadi kowa so yake ya saurara ya to da haka wani irin ainihin maganganu irin karin magana yake yawa a cikin maganar sa shi malam Bahaushe kenan wani irin shin wani irin abinci ma malam Bahaushe ya fa mu'amala da ya fice kamar yanzu na zamani ya shigo ya manta da shi na can baya a wani irin kunkuna malam to dide irin wannan abubuwan su zamu tattauna yau da mu da ku masu saurare bayan haka malam Abubakar sai mu fada musu da ainihin lambar da za su same mu domin mu ci gaba da gogwar mai tsakaninmu da su malam Hamsi to
2: alawo salama Shamsi
1: to masu sauraro za ku same mu akan 0700 77 29 3 9 ko 0817 475 777 kuma malam Sa'id mai bayani kafin ka tafi ga masu sauraron to in fara mana ni sai in bude mana filin kaga sai a fara ji
0: da yawa na tunawa
1: da kana da baka da zarfin ruwa aka ce ranar Hausa ta duniya duk wanda yace igiya ta yi masa tsada wani nasa ne bai fada rijiya ba
0: gaskiya ne haka daga wani ya rubuta
1: wannan karin magana ta ji hankali ai dole ne ai tana da rede da wasu aka ce duk wannan ai sai bai san hanyar gidansu ba
2: ba
1: kama shi ba kama shi ya kwaye ba
0: so wadalla ina ganin a wannan laika da aka faɗa a su za a same mu domin mu ci gaba da ganawa da ku masu saurare ga wani ma ya shigo to yau sai dai mun karba da hakuri kenan
5: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ala wa barakatuh
5: mama abba da gari min
0: ke eh ai mun gane murya mama abba
5: to alhamdulillah
0: kina tare da mu kin ji abin da muke tattauna akan sa yau ranar Hausa ta duniya kuma
5: mun abin da muka aka tattauna
0: yau
5: mu ai muna tare ko da yaushe
0: to alhamdulillah me zaki zakulo mana akan abin da ya shafi Hausa yau din nan
5: yo ai dai na kana cewa za a tattauna akan abin cintuka da aka yi na dawon ne ake yi
0: wa ne aka bai to haka ne mama abba fada mana abincin Bahaushe ainihin Bahaushe na gargajiya ainihin abincin sa na gargajiya ki fada mana guda uku
5: shine na farko tuwo
0: na'am
5: na biyu kunu
2: koko ba namu
0: bane koko ba namu bane
5: to kunu
2: koko na nufawa ne
5: to amma do ai an hake gaba daya
0: kunun ma da ake dan yara akwai wani suna da ake dan kamu ya zama kunun ana dan fada ma wani suna shi kansa
5: kunun
2: rekwa
5: to
0: idan
5: san
0: da bawai da ai abu da ake dan sai an yi wani abu an yi wani
5: a kwana da yunwa wannan kirarin
0: sa gaskiya ne mama abba
5: yawwa
0: to muna godiya
5: yawwa
2: wato malaka ka san akan kalli al'adu ta fuskoki daban-daban ma'ana ta harka abinci ko sutura ko dai ma menene manazarta suna kallon shi ta fuskoki uku akwai wanda yake tun na kaka da kakanni
0: gaskiya ne
2: wannan abinci ne tun kafin Bahaushe cudu ko ya gwamu
0: da
2: wata
0: kabila haka
2: yawa akwai kuma bayan abinci ne na Hausawa bayan zuwan Turawa akwai kuma bayan zuwan Larabawa akwai kuma abincin da Bahaushe ya samu ya riki ya zama nashi bayan zuwan Turawa to yana da kyau mutane su dinga bambancewa kaga kai kana magana ne akan zariyar abincin Bahaushe kafin ya cudu da wasu bakin
0: al'adu to ai mu dimun ba abincin mu wani
2: Hausa irin waɗannan za a kawo mana to yanzu mu fara da abinci sai mu tafi sutura
0: sai mu tafi al'adu na biki na yawa ai sa da yawa
2: eh to sai mu dauki uku uku
0: yawa sai mu dauki
2: uku ka dauki mutane uku suka kawo mana abinci sai kuma mu tsaka ba ce kuma yunwa muke
0: to
2: wadawa rana ta take ne kore kuwa
0: kana shi sai mu yunwa ne ya
2: ji mu da shi
0: ta mi kira ga wani ga wani ya shigo
5: assalamu
0: alaikum assalamu alaikum rahmatullah
5: barkan ku da aiki
0: yawa barkan da muke tare
5: kuna tare da Muhammad Tanimu da ke nan karamar hukumar Shanono a garin Kokiya
0: Muhammad Tanimu daga garin Kokiya karamar hukumar Shanono
5: na'am gaskiya al'ummar Hausawa gabaki ɗaya ne masu barka da wannan lokaci da kuma wannan rana
0: masha Allah masha Allah
5: wanda kuma yake sace mana yare wanda yaren
0: kan Hausa ba yare
2: ba
0: harshe ne harshe ne
5: okay wannan harshe yake dauke mana harshe mu na filatanci
0: ta aika san aika san ita Hausa komai da ruwan kare ko ina ta daga tayi mugo ta yebo ta kambun
5: Allah dama kuma gaskiya ne ka san daman da Fulani da Hausawa don haka yake cewa Hausa Fulani
0: Hausa Fulani
5: tun iyaye da kakanni muna cakude da Hausawa iyaye da kakanni haka muka taso muka tare iyayen mu kakannin mu duka
2: amma mun kusan haɗe kwai
0: gaskiya ne muna godiya mutanen shago
5: don haka akwai abinci kamar kusan kanwa
0: yawa
5: da kamar irin su bete haka duk wannan cikin bete
2: bete
5: na gari haka na tsaki
0: fate fate za ka sayo
5: wannan abincin fate fate
0: yawa
5: gaskiya wannan abincin Hausawa ne kwarai da gaske kuma mu ba muna cikin Allah ya yarda muna fatantawa
0: gaskiya ne muna godiya gaskiya ne
5: to
0: masha Allah muna godiya mutanen Shanono to malam Bakar Kazi abinda malami da yaso kai fara
2: san malam Sa'idu Hausa daban Fulani daban
0: haka ne
2: kowanne daban-daban
0: to zama da irin sa ake alakanta su
2: akwai abin da ake kira da masana suke kira language endangerment ma'ana har wasu harasa da suke
0: gabdan mutuwa
2: ko kuma suke cikin haɗari na mutuwa gaba daya kasa akwai har akwai shi harshe
0: rai ne da shi
2: yana rayuwa kuma yana mutuwa to Fulatanci kamar yadda masana suke faɗa yana ɗaya daga cikin harshen da ya faɗa wannan rukuni na cewar watakila zai iya mutuwa nan gaba za ka ga duk wanda yake jin Fulatanci a da yanzu watakila gidansa ɗin kabibiya za ka ga sai dai kawai a ce kakanninsa ko mahaifinsa ba Fulatani ne
0: kuma
2: amma in aka yi masa yaran Fulatancin za ka gaba zai ji ba
0: wallahi wallahi baka gaskiya ne
2: da Hausa tana nema ta haɗe su
0: kwarai da gaske kuma tare da su ga hinan duk za ka ga ba san Fulatancin ba
2: gaskiya ne
0: to
2: ga wannan Fulatancin ne ba
0: eh to ni ma kamar san sallah ba mu waki
2: ko ka tsaka kyan
0: eh a ni na da ku sallah wa sallah na'am
1: so amma ne ku sallah na'am nake tare
5: da
0: Eh
1: da
0: Allah
1: sada.
5: Ha barkan ku da aiki.
0: Yawa.
5: Za na duniya
0: Na'am.
5: Na'am.
0: Na'am.
5: Kuma Allah ya tsara ɗaukar da harshen Hausa.
0: Amin, amin, amin, amin. To, za ka karo mana wani abinci ne na Hausa? A
5: cikin malam Bahaushe.
0: Yawa, na malam Bahaushe ko.
5: Akwai dambu.
0: Akwai dambu.
5: Eh, kuma akwai mugari, akwai kwado.
2: Akwai kwado.
0: Akwai kwado.
2: Da kyau,
0: kwaso do.
5: Akwai kwado. Akwai kwado kuma akwai dan wake.
0: Akwai dan wake.
1: Dan wake.
5: Yana
0: ke jama'a muna godiya malam Sabah. Ah malam Abubakar ka san hi Bahaushe ina da abinci iri iri. Mutuna baya kamar irin su kamo dagi. Irin su kamo dagi su irin su burin daranda.
2: Ba turo da abin da kake da
0: abin da kake. Eh wai da uwa ai duk abincin malam Bahaushe ne su kan zakale eh
2: to ya amma menene burin da
1: shi da yazo mai shi
0: saboda wasu da yawa suna yi da da kaga ai jira da suwa da kaga burin da randa kan zakale da huwa duk abu ne irin kundin kara yau malam Bahaushe kundin kara duk ya danganta da kai amma duk dai wannan abincin Bahaushe ne kuma ina faɗa masa haka shi abin da saka sai burin da randa san ita da huwa ko kundin kaza ko ko uhu ma wasu kwance masa a abun su ne wanda ake hada shi da gero da wake ake dafa shi da hu in ya samu gata yakan sha mai da kuli zuwa ma to duk da lokacin da ka ci ba wallahi da ka guda randa
1: a da
0: to mai ko mai ya yi wani gaba ya yi ruwa shi ne ya rika duk burin sai ka guda randa sai ka sha ruwa kawai shi ne sai ya zama burin
2: da
0: yawa ina jin ma sai ga wani akan layi
1: yawa akan layi
0: assalamu alaikum
5: wa alaikum assalam kuna magana da
0: na baban gida AA daga Naiba layin ga da karfe yau ga ma a ranar Hausa ta duniya kana tare da mu
5: ina tare da ku
0: nace ga ma a ranar Hausa ta duniya ka tare da mu?
5: Ina
0: tare da ku. Yau ne muke bikin ranar Hausa ta duniya. Da Allah ko da ka iya faɗa mana wani kirari da ake wa Bahaushe, ka faɗa mana kamar guda uku. Bahaushe, ina da kirari na sanin musamman ake wa Bahaushe. Kirari da ake wa Bahaushe.
5: Kirari
0: shi ake so ka yi.
2: Kirarin da ake wa Bahaushe. Na tanku.
0: Ka zaɓi kowane irin kirari sai ka yi wani wajen yi wa Bahaushe ne kawai.
5: To, ana yi wa Bahaushe kirarin.
0: Kai, Bahaushe ne.
2: Wato malam
0: sai. Ina jin malam baban gida AA sai ya shirya in ya ƙara shirya ya
1: ƙara. Ina jin kamar abu kai ba.
2: Tun da mun taɓo lokacin abu a yi.
0: A yi ne ba.
2: Kuma mun taɓo batu na al'ada bangaren abinci mun ji mutum uku sun ƙarar da mu. Ya kamata mu tsallaka kan sunaye.
0: Kan sunaye ba.
2: Sunaye asali na
0: malam Bahaushe.
2: Ka san Shamsu. Dan Bahaushe ya tashi zai rada suna. Lokacin da yana can asalin Bahaushe.
0: Asalin Bahaushe.
2: So akwai abubuwan da yake dubawa
0: shi kan
2: Allah. Wannan ya kalli yanayi da ake ciki ya nada wa yaron su idan damuna ya zo
0: a sa masa damuna
2: wani lokacin kuma
1: ko lokacin marka
2: ko lokacin marka
0: ko dan azumi
2: na wannan duk bayan zuwan addini musulunci da sunan suka zo a wasu lokutan kuma akan kalli abin da yaro ya zo da shi a nada masa suna misali in ya zo da wannan rigar ta cikin sai a ce masa
0: mai riga
2: idan ya zo da ɗan yatsu guda shida sai a ce masa
0: cindo
2: ina ga bari mu karbi a kallo wannan ne ne
0: gaskiya
2: mu duba mu ga
0: wannan zamu kalla kenan
2: sunayen Hausa na asali
0: a Hausa
2: yawwa to cakuɗi da Larabawa da kuma Turawa
0: gaskiya ne to shikenan bari mu daga waya mu ji waye now
5: alo assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum assalamu warahmatullahi
5: to barkan ku da wannan lokaci
0: yawwa barka da shigowa da muke tare
6: kana magana da Sadi daga nan Bauri karamar hukumar Kura.
7: Malam Sadi Bauri karamar hukumar Kura.
6: Na'am.
7: Da fatan kana tare da mu.
6: Allah tare da
7: ku. Kaji da abubuwan da muke tattaunawa kuma. Yanzu muka gama shimfiɗa akan ainihin sunan Malam Bahaushe, ainihin sunansa na gargajiyar Bahaushe wanda aka san shi da shi.
6: Suraye?
7: Eh.

0: akwai wata lamba da za a iya samun mu a 09022 3961 6164 za a iya biyo mu ta wannan layin ba.
1: To kaga anan ma Malam Sa'idu mai ban inji a shafin mu na WhatsApp wannan ya ce komai nisan jifa ƙasa zai dawo ranar Hausa ta duniya daga Aminu Umar Kibiya. Shi ma wannan Abdullahi Ibrahim ce Abdullahi Idris Tarki ya ce salam, ina yi muku fatan alkhairi, ina taya Hausawa murnar zagayowar ranar Hausa ta duniya, daga Abdullahi Idris Tarki Kibiya.
0: Akwai nan ma akwai Aliyu Karamsi mai nama a Na'iba bakin Datsa, shi ma ya turo mana da sako da taya murnar ranar Hausa ta duniya, kuma ya ce shi ma akwai tagomahin sa fa ina nan
1: shi ma zai kawo kenan
0: cikin wannan shiri da muke gabatarwa a yanzu. To ga wani ya shigo.
1: Na'am.
0: Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Kaji ya ummari zai zai.
0: Yau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hajjia Umar da Khadija Zaki. To malalla kin ji shirin da muke gabatarwa yanzu?
2: Wallahi bana tare da radio. Nan ba ke nan ka ko kare tambaya ku.
0: Ke san yau ranar Hausa ta duniya ce.
2: Yau
0: ne ranar Hausa ta duniya, kuma a matsayin mu ne wannan shirin da muna yin sa ne akan abin da ya shafi ranar Hausa. To shine muke tambayoyi akan abin da ya shafi wannan rana mu ma. Aka ce a kawo sunan Malam Bahaushe, sunansa na gargajiya tun ina ba magudansa. Bahaushe wa, a kawo sunayen. A fito da sunayen abinda ya sawaka. Mun ji dai sun an samu tanko, an samu barau, duk mun ji su an faɗa yanzu. To ki fito mana da wasu.
2: Akwai goshi.
0: Akwai goshi. Na'am.
2: Akwai kan sune ka kan wannan ai suna ne da ma ko?
0: Sannan ma za mu karɓa shi ma, wani dalilin ya sa ke cewa kalla shi ma ya yi daidai
2: ya fi. Akwai dela.
0: Akwai dela. Wata ta biyo.
2: Maza shi ne sekandi.
0: Irin sekandi haka ne.
2: Akwai kuma
0: sunan Bahaushe ne, suna da yawa bari ma da irin kuma ku tafi ta wani da su wula da zai wula ga ruwa.
2: Akwai haka ma.
0: Hakama. To da dalilin ne sake cewa hakama ko hama din?
2: Kama da yana zuwa wannan lokacin ana cewa kaman wanda ake kaiwa ake waban nan ana ce mata hamama.
0: Hamama. Wannan ake wabi kaman can bayan mun ji alabura ko wani ne?
3: Barau.
0: Ko barau. Ita ma mace kuma ita ce ake ce mata hamama?
2: Ana ce mata hama. Hakama.
3: Hakama.
0: Gaskiya ne, hakama. Wala wala. Ajiya muna godiya, muna godiya. Yawa. To wala wala kaji. A fasa mana bayyanan muti.
3: A ka san abinda Hajjia Umma ta faɗa. Wani lokacin aka duba wani abu da ya faru ma. Sai a naɗa sunan. Kaga can mun ce yanayin da yaro ya zo da shi ko kuma lokacin da aka haife shi. So akan ba da suna a wannan lokaci, ka san sunan ma musamman shi daɗin suna ya danganta da yanayin al'adar guri da guri. Yanda Kano suke raɗin sunansu ya sha bamban da yanda mutanen kai na fara na Katsina suke raɗin sunansu, haka ya sha bamban da yanda mutanen kwatarkwashi suke naɗin sunansu.
0: Sankwato kenan ko
3: san Sankwato? Ka san su mutanen Sankwato idan aka yi mutum haihuwa a dacin lokacin Bahaushe bai haɗu da kowa ba bakin al'ummu. To yaron fa ba ma fa a raɗa mai suna sai uban yaro ya samu hali. Ko da za a shekara nawa ne?
0: Ina nan haka gandangandan da
3: ba za a raɗa mai suna ba, ba za a yi bikin raɗin sunan ba har sai uban yaro ya samu hali. Kuma akan iya haɗa yara biyu ko uku ko huɗu, ka fahimta, a yi musu raɗin suna a gida ɗaya ko a haɗa na unguwa guda ɗaya a yi musu. Ka san su da sa ake yin raɗin suna, aka zo aka yanka sa sai a kirawo shi malami a wancan lokacin wanda ya fi iya wannan abar da ba malam baya so.

0: da aka zo aka yanka sa aka fidi wannan fatar tasa sai a zo a kirawo wani sai a kirawo sai a samu wannan fatar sai a rufa masa a kansa sai a ce to sunanka wani sai a kirawo wani shi ma ya fito
1: shi ma ya rufa
0: masa famu wannan fatar sai a ce sunanka wani su kuwa a mutanen kai na fara can arnan burci na dutsen
1: ba
0: to su kwata kwata ma ba a radawa ba a bikin sunan ko radawa yaro suna sai ranar aurensa
2: kai hankali
1: to da wannan suna ake kiransa
0: kafin sunan wasu kakanninsa za a rinka kiransa da shi amma dai sunan shi na ainihi da za a rinka kiransa to sai ranar sunan sa sai ranar aurensa kai za a hada da bikin aurensa
1: kana da shawara sai da kaga muna ihun ilimi
3: a yayi shiru kafin wannan kai na fara ina jin a wannan karatun da muke ko mai fusa TV da suka wuce ba sati uku ne manyan karatu
1: akan kai na fara din ko to
0: su ba na Kano akwai inda suke yi zaka ga za a samu tsohuwa ta yi wani rubuce rubuce a jikin kara ko wani abu haka sai a samu a kai wa mai jego za ta zabi da za ta dauka ta zaba da ta zaba shikenan sai a ce sunan yaron ka ba to bara fa a faɗi sunan ya ita mai jegon za a faɗa mata ga abin da ta zaba ta zabi kaza amma sai ranar sunan yaron kuma sai a zo a faɗi sunan a ce sunan yaron kaza da kaza
2: gaskiya
0: to al'adun sun bambanta na guri daga guri kaza zuwa guri kaza mallan shi musu mun sani ko kai ma ko na aure ma
2: to mallan Bakar mun ji wannan yanzu kuma sai mu ji bangaren sutura ko ta mallan Bahaushe yawa
4: mallan Abubakar yayi magana akan kirarin mallan Bahaushe da ake mai kuma naji wanda ya kira waya
2: ya amsa
4: ba mai amsa ba to dan jarraban ga ko zan iya kawo shi
2: to shikenan
4: to akwai kirarin da ake wa mallan Bahaushe ana cewa Bahaushe ne ban haushi da tanko mai kan bai
2: kan bai
4: haka nan kuma baran dan kara da karin magana zuwa dai dai ko bi haka
0: duk
4: da za a wato akwai ladan ne yawa akai ladan gidan maza kurma ya ci sarauta
2: kurma saboda me to
4: saboda shi ai kurma kullun ganin ladan yake yana ta magana yana ganin kaman mazajin sa yake to shi kuma ladan kiran sallah yake ko kuma dai ya tare ya kama ko wani to shi kuma ka san adabi'a ta kurma yana da karbuwa
2: gaskiya
4: ne ga ana ta zance sai ran ganin kamar da shi yake
2: gaskiya ne
4: da Allah ya sa kurma ya ci sarauta sai ya ce a kama ladan a kai shi gidan maza
2: yace
4: tsawon lokacin da ya dauka yana ya san zagin sa
2: zagin sa
4: shi ne ce to wannan tunda Allah ya sa ya zama sarki to akai shi gidan maza
2: gaskiya ne
4: sannan kuma da babban bafadi aka ce gware karamin sarki
2: to
4: kuma ka iya bakinka yafi ka iya jirgin sama
2: gaskiya ne muna godiya ha Allah da wani ya shigo ta nan ya shigo cha
0: to ya dauka to mallan Sa'ida kaga mun yi abubuwa guda biyu mun taba abinci mun taba kuma suna
2: taba suna
0: to yanzu kuma
2: sai kirari ya an yi wani abu yanzu sai sutura ko
0: sutura mu tafi sutura
2: sai mu tafi
0: to Allah ya sa kai ma irin taguwa za a yi
2: mana irin taguwa na'am
5: assalamu alaikum
2: alaikum assalam wa rahmatullahi
5: to masha Allah kai sai kuna tare da Abdullahi ne kina garin sarki karmar ku mun kidiya
2: sarki kidiya Abdullahi Idris to kaza abubuwan da muke tattauna ko
5: yawa ina ji an zo bangaren
2: sutura sutura ta mallam Bahaushe da kan takalmi har zuwa hula
5: to akwai babban riga mallam shakwara akwai kuma jamfa akwai ɗan shara akwai kuma hula haɓakada
2: ɗan sharar da ka faɗa da hula
0: haɓakada
2: amma har kwara jamfa ai ta me din nan ya zo sa
0: ta turawa ce ko ko laraba
2: taguwa ai ta daga mun fike so a samu shin ainihin rigar mata ina ta samu suna
0: ta ina ta samu suna ba ya faɗo wadancan guda biyu
2: ya faɗe su gaskiya ne
0: mun karbe
2: su haɓa kala da ƴan sharar din nan da mallam Bahaushe
0: tasace
2: wannan ta gaskiyan ma indai Bahaushe ne ya cika zaga yi da wannan
0: gaskiya
2: na'am ba mu sani ba ko za mu daga wallahi wani ya karo mana ta ga wani ma
0: da shafin namu ma wasu suna rubutu
2: haka shafin namu ma za mu shige shi gaskiya na'am
5: assalamu alaikum
2: alaikum assalam wa rahmatullah
5: tawakkali ne da
6: Alan Sadi. Na'am, muna tare da kai.
7: Dan wato yanzu akan me yake?
6: Akan sutura ta Malam Bahaushe.
7: Na'am.
6: Daga ƙasa har sama.
7: Eh.
6: Yawwa. Ka dai fahimce ni ko?
7: Na fahimci
6: kai. Ai ni sutura ta Malam Bahaushe, kakka kira mana kaya na zamani irin nan da dinnan. Eh na Bahaushe wanda da an kalli Bahaushe wani ya misali ya fadi guda biyu yanzu yace ai shara da habbaka da ai ka gane habbaka da ko
7: eh akwai taguwa ku
6: ba ho eh akwai taguwa da amma ai tace tushen amma ka san habbaka da ko
7: habbaka da
6: eh
7: a
6: nan fage dake saka ka dafa mai mafaka kada Bahaushe to to shike wani ka
7: akwai tazarce
6: لا إله إلا الله
3: هذا رجع قاعدة هذا رجع قاعدة كمل
6: كسان ساتي إيه نعم كذا إيه
7: كذا
6: ترى لي كذا سواء كان
7: كأقوى مال مالين دي تبغى هوسى مال مالين
6: مال مالين ببلدي كا
7: يا لا كربونا
6: شو بدي بقى كاو تكوا
7: ما ما مال مالين
6: إيه
7: أقوى بنتي كا
6: بنتي Na'am to mun yadda wannan.
7: Ka karbi guda biyu?
6: Eh mun karbi bantan da mantan da mun karbi sosai ba wani shakku a kansa.
7: To sannan kuma akwai warki.
6: Warki.
7: Eh
6: to muna jinka. Muna jinka.
7: A wato ya guda biyu guda uku kirana ku.
6: To masha Allah kai kokari. Mala Abubakar. Mene bambancin warki da mantan ne?
0: To Malam Shamsi haji tambayar da wani sai
6: bai ji
0: ba wani bambancin
6: warki da bantai
0: warki da bantai
6: eh
0: ka san duk daura su ake
6: gaskiya ne
0: kuma dole akwai bambanci
6: to ga wasu
0: ina jin da bai inji kafin da bambancin
6: eh
0: a shafin namu akwai Musa yace salam ina muku fatan ina muku murnar ranar harshen Hausa ta duniya abincin Hausawa akwai dambu akwai kundin kaza wake da gero akwai tubani daga Musa Hassan Ayaji tunda ya turo da sakon ana kan batun kayan abincin sunayen abinci wannan yace assalamu ina muku fatan alkhairi sako daga Mama Rahama Sheka a huta lafiya shi kuma wannan zamu zo karin magana bar han tsallake shi wannan yace assalamu ina muku fatan ina muku murnar ranar Hausa ta duniya sako daga Sakina maman Mina shi ma wannan yace salam ina muku fatan alkhairi daga musayan Bahaushe akwai okay sunayen Bahaushe akwai Sadau akwai Sodangi ayi hakuri okay ayi hakuri na shafa okay na sha turo sako har so biyu daga Musa okay waya turo sako har so biyu daga Musa Ayaji yace fatan alkhairi a gare ku da fatan zaku tashi lafiya ana yi da kai okay wannan karin magana ce
6: zamu zo kanta
0: yace salam fatan alkhairi da fatan nasara daga sanin Allah ya siyar kurna ta dumbojuwa sai Fatima Rijiyar Zaki tace assalamu ina muku fatan alkhairi muna tare da ku daga Fatima Rijiyar Zaki wannan kuma yace akwai habar kada akwai yar shara akwai ciki da alakum akwai kallabi akwai adukko daga Abdullahi Idris Charki
6: muna godiya Malam Abubakar da ita tambayar ta suna ne najiya fito mun da wani abu ya sai akwai Sadau ko Malam Abubakar Sadau ya yake ne
0: kai da kake ne a san na
6: sai
0: kuma bai
6: ka abinda muke so ko masu rawa zamu tambaya
0: masu rawa kamata duk da mun shige batun suna sai dai kai
6: ka san sadan nan yana da muhimmanci a ce mun san su amma
0: san su ba kwarai da gaske
6: to ga wani ya shigo
0: ka san shi bayan an rabu ne
6: yawa
0: tsakanin miji da mata amma dai
6: amin wa alaikum assalam wa rahmatullah Malam Umar Sada Ungogo barka da shigowa ta muna godiya
0: akwai banda kai
4: kace su da kuwa ne suka karanta tunda su ma Hausawa ne muna taya juna gaskiya ne gaskiya ne tunda
7: sannan wannan zaurante da tattalin magana
4: na'am
7: ina sa san ba mu kamar ne na samu a
1: tashi zaurance
7: zaurante
4: to ba damuwa za ka ji insha Allah muna tare da malamai a zauren
1: za ka ji amsar ka
4: to muna godiya
1: to ina jin mai babban inji
4: na'am
1: anan ma ga wata waya ta shigo assalamu alaikum to layin ya su
4: layin suna cin karo da juna
0: malam Saidu
4: malam Abubakar
0: ina ga tunda mun taba cin gurin ka san Bahaushe ko in ce muna zarta suna ta kai kawo gurin cewar tsakanin farauta da noma wanne Bahaushe ya fara yi ko
4: eh haka ne
0: sana'ar farauta ko noma wanne
1: Bahaushe wanne Bahaushe ya fara yi
0: to a cikin sana'o'in Bahaushe na asali wanda ya gada tun kaka da kakanni
1: to wannan layin ya shigo assalamu alaikum assalamu alaikum a dan matsa daga kusa da radio
7: eh na ma kashe gaba daya
1: yau wato da wa muke tare
7: ana tare da mamar Rahama daga
1: Mamar Rahama daga Galadanci
7: eh
1: to ga mu a ranar
7: abin da ya abin da sadau aka ce ko to sadau abin da yake nufi idan aurenta ya mutu tana ya a cikin
4: na'am
7: sai aurenta ya mutu sai ta tafi gida da ta ga wani gida kuma ta dawo hannu tsohon mutunta sai ta yi da wannan kan shi da ake kira sadau wato ya sada aure haka ne ko
4: eh to hakusan haka ne amma mu akwai gyara a ciki
1: akwai gyara to ga wannan ga wannan ko zaki
4: aka sai wai da farauta da noma wanne ne Bahaushe ya fara yi
7: noma
1: hujja dalili wai dalili
4: ai shi noma ya samu da gona noma ya samu da filin gona sanan za a yi ko
7: eh ya an yi noma ga ai farauta
1: to muna godiya
4: to muna godiya zaki je a wannan din
0: wato malam sai malam sai
4: na malam Abubakar
0: dan kallo gurin muka yi so ne a ce tambayoyin da za su biyo gaba inda duk sana'a ce noma da Bahaushe ko na Bahaushe yana yi a da yana yin noma yace sana'ar sa bayan wannan kuma yake iya hada da wata sana'a da kuma sana'o'i guda biyu ko yana noma yana dukanci ko yana noma yana da abubuwa da makamanci irin wannan mu tabo sana'o'in Bahaushen mun na gargajiya zalla tare da kayan aiwatar da su biyu ko uku ka fada mana sana'ar sannan ka fada mana wasu daga cikin kayanta guda uku kamar ka ce fawa ya kace jantadi gatari da kuma
4: ni jantadi gatari da uga sai da zai ba to yike da ya wani ya shigo sai muji ainihin wayannan abubuwa ta
7: Allahu
4: barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala
7: wa baba
4: to mama abba layin ya ci karo da juna na'am ga wani ya shigo
7: assalamu alaikum
4: alaikum assalam
1: Gandurwawa
4: Malam Basir Yusuf Gandurwawa Karamar kuma mun jibar to shi ma ya sauka
1: shi ma ya sauka
4: aika sa ta cin karo da juna wato Malam Abubakar kamar inda ka fada ainihin sana'a ta Malam Bahaushe har kai misali da fawa kawo abubuwan da ake amfani da shi kaman guda biyu ko uku to ga wani ya shigo na'am da wani Assalamu alaikum assalamu alaikum da muke tare
7: da
4: muke tare
1: Madina da Garano
4: Malama Madina da Garano kin ji abubuwan da muke tattauna a kansa ko
7: ina
4: ki kawo mana ainihin sana'a ta Malam Bahaushe ainihin sana'a ta Bahaushe
7: ainihin sana'a
6: akwai kira akwai to da mu tsaya kan kiran
0: yawa
6: mu tsaya kan kira
0: mana kayan aiki
6: kawo mana kayan aikin kira kaman guda uku haka ba
8: akwai ita san da ake sassaka kaman abin da suke kuta da
6: ji akin kuma kuma wasu bangaren wata masu sana'a
0: sassaka ta kuma
6: kin kuma bangaren wasu masu sana'a kuma ainihin kira
0: wannan zakaran fa ya isa layya
6: eh to mun yadda akwai akwai gawayin kirya ko to muna ji ke
8: to kuma idan abin da suke goga ba ji abin da suke kirawa
6: ai ba za mu gane ba in kika faɗa sunansa kamar ne kika faɗa gawayin ne kike sai da abu koi abu da kaza muna godiya mutanen mutanen ranawa wannan zakaran da yance ya girma ya isa yanka
0: shekarar sa na wannan zakaran ina ganin kamar zai fi kyau a tukunya ko a rekutin daga
6: nan ma
0: ha tana zuwa
6: a shafin namu fa gashi ana ta shigowa mallam wannan amma kafin nan ga wani ya shigo assalamu alaikum
9: assalamu alaikum ba san gidan jiye ne da kana ga Allah ya gada karfi ya sake dawowa
6: to yanzu kana tare da mu
9: ina tare da ku
6: to zaka faɗi sana'o'in a Hausawan guda biyu
0: akwai saka
6: saka to saka fa
0: sakar kayan aikin ta
6: to faɗi kayan aikin saka
9: to saka akwai auduga wacce ake saka zare da ita
6: na'am auduga
9: yawa
0: ai kadi kace audu da kake bane wannan masu na
6: eh ka karo guda ɗaya na kayan na saka din
0: kuma masu kadi kenan kayan aiwatar da sana'ar
6: na'am kace ne
9: nace akwai rini wanda ake rini da shi shi ne kenan
6: a a ai wannan kuma ka tafi bangaren wasu masu sana'a su ma
9: assalamu
6: alaikum kana tare da kai
9: akwai
6: da kace auduga ka tafi bangaren masu kadi kenan da kace rini ka tafi bangaren murna kenan
0: eh
6: kowanne su nau'in su da alaka da junansu da tunda duk yan gwanjo ne wayannan amma kowanne akwai bangaren su wani ya saka amma bai ya rini wani kuma yana kadi amma bai ya saka
9: Allah ya
6: ba eh kana jira masu saka muka ce saka sai ka ce mana akwai andira akwai kaza akwai kaza muka banta ka
0: to muna godiya
6: muna godiya to muna godiya
0: muna godiya
10: yo mallan Sa'idu baran dan yi
6: ƙara to to to ga wani ya shigo bari mu ga shi ka ƙara mana biyar na'am
11: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
6: amin alaikum assalamu warahmatullahi ta'ala wabarakatuh to muke tare
11: Sadiya san daga Mazan
6: Kwarai malama Sadiya san daga Mazan Kwarai na'am
11: akwai a sana'an nan ta kadi
6: na'am ke kadi kika dauka
11: eh
6: to faɗa mana kayan kadi
11: to akwai mazari
6: akwai mazari
11: akwai audigar
6: akwai audiga
11: to akwai kuma andira
6: a kin tafi saka kuma kina
11: saka ce
6: eh kin tafi sai bangaren saka kuma ai da kika dauko kadin nan dai nan dai mun san da da me tace
11: akwai to akwai kuma wannan aka a tafi ke tafi kai
6: a ga ɗayan ki faɗe mu fita sai mu a cikin mu a cikin abun nan
0: ki faɗi wancan din
11: wani abu da suke zuba wannan nan kayan abun aiki
6: to ya suna
11: shi ne shine kamar ta jin ita ce bani wannan
0: akwai dan kamar Allah Allah da suke
6: dai ke
0: ba ta sai abun da ke
6: haza ne ta manta ta ce akwai
0: mazari
6: akwai mazari akwai audiga
0: akwai audiga
6: da ga alli
0: ga alli yawa
6: eh ga ita kanta wata biyar eh
10: ga gululu ba
6: taskira
0: da taskira
6: aje ne dai to kaga malam mun tare muna jinka
10: alhaji kamar yanda dazu hajiya ta galadanci da ta kira malam Abubakar ya masa tambaya akan tsakanin noma da da farauta wanne ne ya girma wani aka fara yin sa ta naji kamar ta zabi bangaren noma to a yanda tarihi ya gabata a yanda muka samu labari farauta ta girma noma saboda kar a huce kan gabar saboda abinda ya faru sai da bayan Bahaushe ya
4: ya fara tunanin ne zai a sana'o'insa na wannan bai ma san da noma ba ya san da yaje ya farauta yaje ya kadi ganyen ƴaƴan itaciya ya wannan to a lokacin da yake fita ya farauta yaje ya kamo nama ya zo ya sarrafa wajen da zai amfani da shi ko ya sayar ko ya ci to a wannan lokacin in ya tafi farauta zai ringa kadi ƴaƴan itaciya haka to ƴaƴan itaciyan wanda ya tsotse da wanda ya bushe haka in ya zubar da su a kar to sai bayan wani lokaci in damuna kamar ta dawo ko kasa ta zo ta rufe shi to sai ya fara tsoro yana fitowa to anan ba hoshi ya fara tunanin ya fara yin noma saboda haka farauta ta girma noma
6: a yanda ta rufe saboda yanayi na lokaci zai mu tsallaka bangaren karin magana ko
4: eh sai mu tsallaka karin
6: magana eh mu tafi bangaren karin magana yawa malama Humaira Imam muna tare da ke a gaita ma tana ta shigowa
12: mayar kundila to kafin ta shigo din kuma take kodin
1: anan akwai wanda suka turo da karin magana da yawa wannan yace akwai yace assalamu ina muku fatan alkhairi yace wai an sai gida wai an doki kare aka
6: sai gida
1: shi kuma yana yace salam yace okay sunan wannan ne na dazu yawa ga wannan yace assalamu alaikum sunana Inyas mai gida gyaranya ina tare da ku daga nan kasuwar Kurmi ina amfani da wannan dama wajen taya murnar ranar Hausa tare da fatan Allah ya kara wa rayuwar mu albarka ga sakon karin magana ta anan sai dai a fita da gawata dan zariya ya shigo kan
12: ya zo Madina
1: to wannan ina jin da gida gyaranya shi kuma wannan yace sana'ar kadi akwai alli mazari da goran mazari wannan kuma yace akwai abawa alli gululu da kuma auduga wannan kuma yace karin magana in duniya da gaskiya ba a bar dan mazari tsarara ba eh shi kuma wannan yace noma na duke tsohon ciniki noma ba bahaushe okay noma ba bahaushe ya fara ba bahaushe ba noma ya fara ba shine sako daga Abdullahi Idris Charki Rahama Suleiman Abubakar Sheka tace sana'o'in malam Bahaushe akwai kalwa mararaki ne ko me
6: daddawa
1: mararaki sai turmi da tabarya
4: wacce tana cikin sana'ar sassaka turmi da tabarya ko
1: to ina jin shi kenan
6: da nan ma ga wani sako ya shigo daga Dini mai shago bakin daji Sabuwar Kaura akwai mutula tafida Naiba akwai Musa Garu akwai Musa Malam Musa Naiba da dukkanin yan tahogar su dake zauna a Garu su ne mana fatan alkai akwai Aliyu Karamci mai nama Naiba bakin daga ina tare da mu to karin magana ce muna kanta da yanzu a cikin lokacin mu na'am anya alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi

0: 저 이키나 견자 우원에 왜 괜찮잖아.
1: 개반대지.
0: 저거라 우리야 우리야 우리야 우리야 우리야 이게 뭐래 내 엔티 템퍼스가. 원댄시 저 희게 야 되게.
2: Mahaukaciya da shiga rawa sako daga maman Rahama Sheka komai tsufan zaki ya fi saurayin kare
0: gaskiya ne
2: kowa ya goya kare shi ya san yadda zai yi da bakin sa haushin kare baya hana kura shiga gari daga Abdullahi Idris Chari
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: a takaitaccen lokacin
1: to lokacin ne tafiya malami da wa muke tare
3: Na'am.
1: Sai mu karba.
3: Aka ce wai ya raba duniya ba dubbe da
1: gwado. Eh?
3: Ya raba duniya ba dubbe da gwado. Kaga ai ba nan shi ba ne.
1: Gaskiya ne, ya raba duniya ba ture da gwado.
3: Eh, sarki ne a garin Makka.
1: Eh, gaskiya ne.
3: Sannan kuma ga doki har doki amma kofar to na sakaina.
2: Na doki har doki amma ku fato na saka yana
3: barka ku na da ranar hankalin duniya a tashi
0: yes yani
2: to muna godiya
4: kuma ga nan takarar maganar zuwa ɗaya wai ba kuka na ba mutu uwan makoci
0: uwar
4: mutu uwan makoci aka ce ba kuka na ba
0: nan kuma yi hala
4: nan kuma aka ce yin ya fi rashin yi wai makociya ta yi tsakiya da bandan
0: Ayyo wa alaikum assalam wa rahmatullah.
5: Barkanku
0: da aiki. Yawa da wa muke tare
1: daga dungushi sai kama layi.
0: To shike a kin ji dai a abun mun dumu na karshe an sai karin magana sai.
2: Kuma yaro kundila. Sai
5: abun murna gaba ki dai a kan bai ta mana wannan
0: rana. Na'am.
5: Amma Allah ya
0: kara mun da sauna a
5: cikin ta. Amma. Wannan kira ai abun
6: you have 1 minute.
0: Na'am. To muna godiya.
5: Kowa
0: ya rena nasa?
5: Eh.
1: Ku ƙara sa mana.
5: To ai ta lama da mami.
0: Da shi aka raba. Kowa ya rena nasa da shi aka raba. In ba shi aka raba, ba zai rena nasa ba.
1: Kowa ya so musaya.
0: Kowa ya rena nasa da shi aka raba ko?
1: Nasa ya rena.
0: Eh.
1: Nasa
0: ya rena. To madalla duka anan shirin zai dasa aya a madadin
1: Abubakar Sabi Karkasara
2: Shamsu Muhammad Kundila
4: sai mu zaifa Mustafa Dan Baffa
0: ni ne shirya na gabatar Sa'ida Ali wanda aka musali wa inji sai wata ta sada mu da ku Fatima Musa Musa yake sai mu hada wannan sati
7: ya mardu bakalan nasiha mardan Allah

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Hey!

0: masu sauraron mu barkanku da haka barkan da kasancewa da ku a cikin wannan lokaci da zamu kawo muku shiri na musamman tare da shugaban hukumar samar da magunguna da kayan asibiti na jihar Kano Famasu Gali Asuli wanda mu tattauna game da shi game da abin da shafi wannan ma'aikata da kuma aikace-aikacenta da kuma nasarar da aka samu a tsawon shekara uku zuwa yanzu alhamdulillah muna tare da shi a cikin wannan ɗaki namu na yato yaɗa labarin Famasu sai assalamu alaikum da masu sauraro
1: assalamu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: alhamdulillah wannan ma'aikata tana ɗaya daga cikin wato ma'aikatu da suke ƙarshen wato ma'aikatar lafiya ta jihar Kano da kuma ta jima tana gabatar da abubuwa da shafi harkokin samar da magunguna da kayan asibiti a wannan jihar tam bari mu ɗan waiwaye a ɗan tafiya da Bahaushe yake cewa Famasu mu ɗan ji menene dalilin sama wato aka samar da ita wannan hukuma ta ku
1: to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyil karim kamar yadda aka so a sani wannan hukuma da take samar da magunguna da kayan aikin asibiti wadda daya ce daga cikin hukumomi takwas da suke da ƙarfin ma'aikatar lafiya ta jihar Kano an samar da ita a shekara ta 2009 da doka ta majalisar dokoki ta jihar Kano domin ta samar da magunguna da kayan aikin asibiti ga asibitoci mallakar gwamnatin jihar Kano sannan magungunan nan akwai buƙatar su zama sun wadata sun wadaci dukkanin asibitocin jihar Kano sannan su kasance masu inganci ne sannan su kasance masu sauƙi ne ga al'umma sannan kuma su kasance a duk lokacin da aka neme su asibitocin da a samu to wannan su ne makasudin da yasa gwamnatin jihar Kano aka yi tunani a kafa wannan hukuma amma kafin wannan doka shi wannan gida na magani da yake kofar Nasarawa yana nan tsawon shekaru sama da 60 da kafawa to amma dai kamar yadda na faɗa a dokance shekara ta 2009 ne aka samar da wannan hukuma
0: to masha Allah to mi sarori su ji cewa tunda samar da wannan hukuma wani bangarori da bangarori ne suke aiki a cikin wannan hukuma
1: to kamar yadda sunan ita hukumar ya nuna samar da magunguna da kayan aikin asibiti akwai bangarori guda biyu a ita hukumar din bangare daya da ake samu magunguna daga waje sannan bangare na biyu da ake samar da magunguna a cikin gidan wato ake hada su kenan domin al'umma su yi amfani da su to bangare na farko din na samu magungunan daga waje akwai hanyoyi da ka'idoji da ta kafa wannan gida ta shar'anta cewa da yayin neman magunguna din nan to ayi a shelanta cewa za a sai magunguna din duk shekara wato hukumar ta fito da jadawali ko kuma ta yi hasashe na magungunan da za ta yi amfani da su a tsawon shekara guda dukkanin magungunan da ake amfani da su a jihar Kano sannan ta shelanta kafafen yaɗa labarai jaridu guda biyu manya na ƙasa cewa dukkanin wanda yake nan kayayyaki din to ya zo ya shiga tsari na tserere na da ake cewa da shi bidding process ko kuma tender wanda dukkanin kamfanunuka da suke da waɗannan kayayyaki din za su kawo farashin su a dunkule ko kuma a sirrance su lige a cikin ambulan sa a wani akwatu da ake kafawa a nan gidan daga ranar da aka tallata ko kuma aka shelanta cewa za a yi wannan sayan magunguna din wannan tsari ya kamata ya samar da kamar misalin kaso 80 cikin 100 na dukkanin abin da wannan hukuma take bukata a tsawon shekara sannan tsari na biyu wato emergency procurement ko kuma sayan magani na gaggawa wanda idan akwai kayayyakin da ba a samu ba a tsarin tanda to sai a same su a wannan yanayi din shi kuma ya kamata kada ya wuce kaso 20 cikin 100 na bukatun ita wannan hukuma a shekara waɗannan su ne bangaren da na farko kenan da ake samar da magunguna shi kuma ɗan bangare na biyu akwai wurin hada magani a wannan gida din kuma a wannan hukuma da ake hada magunguna musamman akwai bangare ɗaya da aka ɗauka wanda ake cewa da shi oral liquid line shi wannan tsari za ana hada magunguna ne da ake amfani da su na ruwa na yara da na manya to ita harka hada magani da mu haka take layi layi ne akwai bangare da zaka rika yin magunguna wato kwayoyi ne kawai bangaren da zaka rika yin ya kapsu ne kawai akwai bangaren da zaka allurori kawai to shi wannan ita wannan hukuma da wannan bangaren aka sa baka fara wato samar da magunguna ko kuma hada magunguna na ruwa wanda manya da yara suke amfani da su waɗannan sada da misali kamar maganin tari na manya da na yara maganin zafin jiki wato paracetamol na yara da su irin vitamin C su multivitamin da maganin ciwon ciki mist magnesium wanda manya yawanci suka fi amfani da shi waɗannan su ne bangarori na wannan hukuma din da kuma yadda ake samar da magunguna ga al'ummar jihar Kano
0: Masha Allah to alhamdulillah tsawon shekaru uku nan da ake gana gabatar da wato shugabanci a nan waje al'umma za su ji cewa daga wani lokaci wani nasarori ake gani an samu zuwa yanzu
1: to alhamdulillah kamar yadda aka sani shekara ta uku akan wannan kujera daga watan bakwai na shekara ta 2023 lokacin da mai girma zababban gwamnatin jihar Kano ya bana wannan nauyi na kula da ita wannan hukuma to idan za a yi bita irin nasarori da aka samu to ya kamata a koma baya a ga a wani yanayi aka sami hukuma din a wannan lokacin da aka dora mun nauyin shugabancin ta lokacin da muka zo ko kuma lokacin da mai girma zababban gwamnatin jihar Kano Alhaji Abubakar Yusuf ya karbi ragamar gudanar jihar da jihar Kano kusan dalilan da yasa aka kafa wannan hukuma wanda na zayyana su a baya dukkanin su suna ƙasa in ka dau misali wadatuwar magunguna a asibitocin gwamnatin jihar Kano yana mataki na 30 cikin 100 wato dukkanin bukatu na mara lafiya idan ya je asibitin gwamnatin jihar Kano ko kuma asibiti ya zo wannan hukuma domin samun magani da kayan aikin asibiti da za a iya samun kaso 90 kaso 30 cikin 100 ne ko kuma ma ƙasa da haka shekara ta 2023 kenan sannan magunguna ingancin magungunan da ake samu a asibitoci a lokacin wasu daga cikin su akwai ayar tambaya akan ingancin su sannan marasa lafiya suna kuka da wato farashin magani a asibitoci a wannan lokaci din sannan mun tarar jarin da aka ba wannan hukuma a lokacin da aka furo da tsari na sabata juyata a shekara ta 2007 wanda hukumar tallafawa kasashe ta kasar Burtaniya da ake cewa DFID ita ta tallafa lokacin jihar Kano da wasu jihohi a Najeriya domin kafa tsari na sabata juyata jan lokacin an samar da ita hukumar jari na magunguna wanda ya haura naira miliyan 400 to amma lokacin da mai girma gwamnatin jihar Kano Alhaji Abubakar Yusuf ya karbi ragamar jagorancin jihar Kano wannan jari din babu shi ba kayan sa an rusa shi babu ko kwandala
0: shi
1: wannan miliyan 400 da kuma abin da ya toho a kansa kafin zuwan mai girma gwamna mun tarar da bashi na sama da naira biliyan 1 da miliyan 200 wanda kamfanin nuka da suke samar da magunguna ga ita wannan hukuma a tsawon shekaru 5 tun shekara ta 2019 a lokacin da mai girma gwamnatin jihar Kano ya zo shekara ta 2023 akwai kamfanin nuka daki-daki da suke bin gwamnatin jihar Kano kudaden maganin da suka kawo wannan hukuma amma ba a biya su ba wanda ya kai wancan adadi din rashin jari da aka tara a hukumar idan ka duba irin kayan da muka tara mai girma gwamnati lokacin da ya zama gwamnatin jihar Kano to wannan hukuma tana da magunguna da kudade a banki wanda idan ka tattara su gaba daya sun dan haura biliyan 1 ne da kadan to wancan bashi da ake bin hukumar kuma idan ka tattara kayan gaba daya ka sayar da kudin ka da a banki ba za su iya biyan bashin da ake bin gwamnatin jihar Kano ba ta wannan hukuma sai ka nemo cikon miliyan 102 sannan za ka iya biyan wancan bashi saboda haka an tarar da rashin bashi ita wannan hukuma har naira miliyan 102 domin kamar yadda ne bayani abinda muka tarar aka gada kudi da magani ba zai iya biyan bashin da ake bin hukumar ba sai an nemo wancan cikon kudi din saboda haka waɗannan su ne halin da aka sami wannan hukuma shekara ta 2023 amma alhamdulillah tsawon shekarun nan guda uku waɗannan alƙalima din duka sun canza samar da magunguna ko kuma wadatuwar magunguna a jihar Kano yanzu ya haura mataki 90 cikin 100 wato idan aka je asibiti neman magani yanzu ko kuma asibiti yazo ne ita wannan hukuma neman magani to za a samu kaso kusan 93 cikin 100 na abin da ake bukata din sannan bashin da ita wannan hukuma aka tarar shi na sama da biliyan 1 da miliyan 200 wanda ake bin gwamnatin jihar Kano alhamdulillah a tsawon wannan shekaru uku masu albarka babu wani kamfani yanzu da yake biyan da yake bin gwamnatin jihar Kano ko da kwandala na wancan tsohon bashi da mai girma gwamnatin jihar Kano Alhaji Abubakar ya samu sannan jarin ita wannan hukuma mun tarar da rashin jari har naira miliyan 200 to wannan aka yi neutralizing ɗinsa ko kuma aka share shi ya dawo matsayin zero ko kuma babu wato aka zo matsayin da idan aka sayar da kayayyakin da suke a hukumar da aka hada da kuɗi to za a iya biya za a biya bashin dukkanin wanda yake yin bashi sannan hukumar ta tashi ba ta da kokwandala amma yanzu abin sai ya rika habaka kididdiga da aka yi a rabin wannan shekara da muke ciki ya nuna cewa yanzu gidan yana da jari na sama da naira miliyan 716 sannan zuwa mai girma gwamnatin jihar Kano dakunan ajiyar magani da suke wannan hukuma ba na zamani bane suna da matsaloli daban kamar yadda na faɗa hukumar ta kai sama da shekara 60 waɗannan gine-gine tun wannan lokacin suke zuwa mai girma gwamna aka samar da katabarar rumbun ajiyar magani na zamani wanda ake cewa Farmer Grade Warehouse wanda a ranar da na shekara 3 da riƙe ragamar gidan mai girma gwamna ya kaddamar da wannan rumbun ajiyar magani na zamani wannan ba karamin ci gaba bane aka samu a harkar samar da magunguna a jihar Kano domin wannan zai yanke wasu hanyoyi da ake bi da ta hanyar kawo Kano magunguna saboda rashin wannan ɗakin ajiyar magani na zamani yasa magunguna na waɗanda ake bayarwa jahohi tallafi daga gwamnatocin duniya da kuma ita gwamnatin Najeriya sai an kai shi jihar Sokoto inda suke da irin wannan katafarar rumbun ajiyar magani sannan daga can za a raba kai wa asibitocin jihar Kano to yanzu gabatar da wannan ko kuma kaddamar da wannan rumbun ajiyar magani ya yanke dukkanin wannan wahalhalu da ake sha na kai maganin Kano Sokoto sannan daga Sokoto a dauka a kawo jihar Kano sannan na faɗi ɗaya daga cikin dalilai da yasa aka kafa ita hukuma din shine a tabbatar da magunguna masu inganci ake samarwa ga al'umma to alhamdulillah yana ɗaya daga cikin yunkurin da muka yi saboda sanda muka zo babu wani hanya da za a iya tabbatar da ingancin magungunan da ake kawowa jihar Kano face cewa kawai an larda cewa kamfanin da ake mu'amala da su kamfanin ne masu inganci to amma alhamdulillah gani yana ɗaya daga cikin wato hakkoki da aka dora hukumar sai muka yi kokari kuma gwamnatin jihar Kano ta sahali ka samar da rumbun binciken ajiyar magunguna ko kuma ɗakin binciken magunguna na zamani wato quality control laboratory wanda yake duk maganin da aka kawo jihar Kano to a wannan guri za a gwada ingancinsa a tabbatar mai inganci ne ko kuma maganin da ita hukuma din take yi a cikin gida to shi ma sai an gwada shi a tabbatar an hada shi a bisa hanyar da ta dace to samar da wannan duk da yake ba a kammala shi ba amma ya kai yanzu kusan sama da kaso 90 cikin 100 na kammalawa domin kudaden da ake bukata domin kawo injinan da za a kafa a wannan ɗakin binciken magani tuni gwamnatin jihar Kano ta ba dan kwangilar kuma kowane lokaci zuwa yanzu muna sa ran kayayyakin nan za su zo Najeriya domin a kafa su a wannan ɗakin binciken magunguna ya fara aiki sannan lokacin da mai girma gwamnatin jihar Kano ya zo tsarin da ake bi wajen rarraba magunguna ga asibitoci shine asibitoci suna zuwa da kansu su dauki magani to wannan sai aka fuskanci matsaloli da yawa wasu lokuta magungunan nan ana karkatar da su a hanya ba lalle ne su je asibitocin da ake bukata a kai ba sai aka fito da wani tsari aka dora wa ita wannan hukumar alhakin kai magani dukkanin asibitoci guda sama da 900 da suke jihar Kano wanda suke cikin wannan karkashin wannan tsari na saba ta juyata
0: wato ita hukumar ce take kaiwa
1: wannan da asibitin da abinda mutum ya saya kamfani asibiti ya saya to muke da alhakin yanzu mu kai masa har asibitin sa ba tare da ya bada kokobo ba to wannan shi ma ba karamin nasara aka samu ba a harkar raba magunguna a jihar Kano a karkashin wannan gwamnati mai albarka ta Alhaji Abba Kabir Yusuf so waɗannan suna kadan daga cikin nasarori da aka samu a tsawon shekaru uku da mai girma gwamnatin jihar Kano yayi akan karbar gwamnatin mulkin jihar Kano
0: insha Allah akwai sauran asibitoci wanda suke misali masu zaman kansu shin wannan hukuma tana da wata wannan da su ne alaka da su wajen ba su magani ko ko a cikin iyalan gwamnati
1: to a jihar Kano muna da asibitoci sama da 1300 manya da kanana kuma kamar yadda na faɗa kamar asibitoci 900 ne suke cikin tsari na saba ta juyata wanda suke samun magungunan su a ita wannan hukuma din kaga akwai gibi na kusan asibitoci 400 da ba a shigar da su cikin wannan tsari ba amma dai abin sha'awa shine duka ɗan kananan asibitoci ne wato yawancin su irin health post din nan da ku waɗanda suka dan dara suka dan kuma zuwan mai girma gwamnatin jihar Kano da asibitocin da suke karbar magunguna ita wannan hukuma ba su kai guda 900 ba wajen guda 800 ne da 40 a zuwan sa ne aka kara yawan asibitocin da suke zuwa su karbi wannan magunguna to a bisa yadda asibitocin suke kuma a bisa yadda aka samu hukumar da rashin jari ba za mu iya shayar da asibitocin jihar Kano ba na gwamnatin jihar Kano sannan kuma a shayar da asibitoci masu zaman kansu amma dai yana daya daga cikin abubuwa da muke burin yi kamar yadda na faɗa akwai bangaren hada magunguna na cikin gida da ita wannan hukuma take yi sauran magungunan saboda yanayi da muke sayo su na tenda ana samun farashi mai saukin gaske so asibiti su kamfanonika da suke sayar da maganin muna tsoron za su yi korafi idan muka rika sayarwa da asibitoci masu zaman kansu magungunan su saboda za su ga kamar za a kashe musu kasuwa ne amma babban burin da muke da shi wancan bangare da muke hada magunguna na cikin gida kamar yadda aka sani yanzu an dakatar da hada magungunan saboda mun tarar da hukumomi guda biyu da suke kula da harkar hada magani a Najeriya wato hukumar Pharmacy Council PCN da hukumar kula da ingancin magunguna ta kasa NAFDAC sun ba da umarni akan abubuwan da ya kamata a yi domin a ci gaba da waɗannan wannan aiki na hada magunguna amma gaskiya ba a cika umarnin ba so sai muka ga lalle duk da yake gurin nan na hukuma ne ya kamata a cika waɗannan sharuɗa kafin a ci gaba da hada waɗannan magunguna din kuma ana kan kokarin yadda za a cika waɗannan sharuɗa din domin a ci gaba da hada magunguna din lokacin da muka zo mun tarar cewa waɗannan magunguna da ake a cikin gida iya asibitocin gwamnatin jihar Kano ne suke amfani da su amma burin mu yanzu idan an daga likafar wannan bangare da ake hada magunguna a cikin gida to muna da burin cewa mu shayar da gwamnatocin asibitocin gwamnatin jihar Kano sannan dukkan wanda yake da sha'awar saya waɗannan magunguna to za mu sayar masa wannan zai zama wata hanya ce ta samun kudin shiga ga gwamnatin jihar Kano amma kuma muhimmin al'amarin shi ne cewa al'ummar jihar Kano za su samu magunguna masu inganci waɗanda suke muna tabbatar da cewa insha Allah za su ba da gudunmawa wajen inganta lafiyar al'ummar jihar Kano rahotanni da suke fita daga hukumar NAFDAC abubuwa ne da suke da ban tsoro gaskiya kwarai da gaske wanda yake akwai bukata lalle a karfafa irin waɗannan hukumomi na samar da magunguna a jihohi domin a tabbatar da ingancin magungunan da al'umma suke amfani da shi rahoto da kwanan nan hukumar NAFDAC ta fito da shi cewa yawancin magunguna da ake siyowa daga kasuwanni ba su kai ingancin da ya kamata a ce sun kai ba lalle wannan ya kamata gwamnatoci fadin kasar nan su karfafa irin waɗannan hukumomi na jihohin su da suke samar da magunguna da kayan aikin asibiti domin su shiga kain da na'in samar da magunguna ta hanyar samowa daga ingantattun kamfanonika da kuma ta hanyar hada magungunan a cikin gida domin a kaucewa waccan illa da hukumar na Dr. Gano a Najeriya.
0: To masauraranmu kuna sauraron mu daga nan da Radio Rama kullun cikin al'umma inda ku ji mu tare da wato shugaban hukumar samar da magunguna da kuma kayan asibiti na jihar Kano wato Pharmacist Galisili wanda muke tattauna da shi game da aikace-aikacen wannan ma'aikata da kuma nasarorin da aka samu zuwa yanzu. Pharmacist, mun sake duba akwai babbar kasuwa da aka yi ta Dangoro. Ana ganin kasuwa take ta wato hada-hadar magani wato daban-daban. Shin hukumarka tana da alaka da wannan kasuwa ko kuwa abin yake?
1: To ita wannan hukuma ba mu da alaka ta kai tsaye da kasuwar magani ta Dangoro, amma muna buri da fatan cewa a nan gaba za mu samu alaka mai karfi. Wancan ɗakin binciken magunguna da na faɗa wanda yake gane ingancin magunguna da ake kawo jihar Kano, muna fatan cewa idan ya fara aiki magunguna da ake shigar da su kasuwar Dangoro za a rika kawo su wannan hukuma ana gwada ingancin su kafin a yi amfani da su. Domin a halin yanzu dukkanin gwajin da za a yi na magani a ita wannan kasuwa ta Dangoro to yawanci ana kaiwa a jihar Kaduna ne a laboratory na NAFDAC domin babu irin wannan ɗakin binciken maganin a jihar Kano. To amma kamar yadda na faɗa, in Allah ya yarda, idan wannan ɗakin binciken magani a wannan hukuma ya fara aiki to kaga ita kanta kasuwar za ta samu sauƙin cewa sai har an je Kaduna sannan za a gwada ingancin magungunan da ake kawowa a ita kasuwar ta Dangoro. Wannan kamar yadda na faɗa, in Allah ya yarda, a nan gaba za mu samu alaka ta aiki mai karfi tsakaninmu da ita wannan kasuwa din ta Dangoro.
0: Masha Allah. Akwai wasu kuma wasu magungunan na wato musamman ne suna tasowa ne akai-akai, misali bukatun suna tasowa ne idan wani abu ya faru ko makamantan su. Wani sa'in zaka ji kamar ana neman su a asibitoci ana rasawa. Wace yunkuri hukumar ka take wajen samar da wannan irin wani magunguna na musamman wanda ba koyaushe suke ake ganin su ba?
1: To kamar yadda ka kawo din akan yake gaskiyar magana, wasu magungunan za a neme su amma su yi wahalar samu. Saboda haka ne ita wannan hukuma tawa da hukumomi irinta guda 16 a fadin Najeriya muka hada karfi muka fito da wani tsari na irin waɗannan magunguna din musamman waɗanda suke da muhimmanci. To ya za a yi mu hada bukatun domin a same su kuma a same su cikin sauki. Wato misali, idan kamar jihar Kaduna ta bukatar guda 1,000, jihar Kano tana bukatar guda 1,500, to haka waɗannan jihohi guda 16 duka za mu hada waɗannan bukatu namu. Su kamfanonika da suke yin magunguna, idan bukatar ka tana da yawa to yawan bukatar ka yawan sauƙin da zaka samu. To wannan yana ɗaya daga cikin tsari da muka yi domin samar da irin waɗannan magunguna ba ma jihar Kano ba har faɗin Najeriya. Sannan kuma irin waɗannan magunguna din, misali maganin cizon ko kuma sarin maciji wanda yake wani lokaci za ka ga ba wai da cizon kare ana siyo su a ajiye ba tare da san ran cewa za a yi amfani da su ba. Amma dai ya zama wajibi ga hukumomi irin namu mu samar da su mu ajiye su don gujin ɓacin rana. Idan ba a manta ba, wasu 'yan shekaru da suka wuce waɗanda suke bibiya abubuwa da suke faruwa a jihar Kaduna an sami irin wannan matsala ɗin. Wata mata maciji ya sare ta, aka kara da garin Kaduna kaf, ba a samu allurar cizon maciji ba. Abin takeici daga ƙarshe matar rasa ta aka yi ta rasu
0: saboda ba
1: allura. To kaga irin waɗannan abubuwan suna da muhimmanci ƙwarai da gaske. Muna sayo su mu ajiye ba don a yi amfani da su ba, mun fi so ma su lalace a zubar da su. To wannan hukumar mu tana ƙoƙari wajen tabbatar da wannan tsari din.
0: Kusan kowane magani za a ga a jikinsa akwai lokacin da ake cewa ya lalace ko lokacin wannan ɗinsa a ciki. Ya ake da irin wani magunguna idan aka ajiye su har lokacin wannan ɗinsu ya ƙare?
1: to idan magunguna suka muna kokari a daya daga cikin tsarin da ake da shi a karkashin tsari na sabata juyata akwai wato abinda ake cewa markup ko kuma wani dan karin kuɗi da ake akan kuɗin magani an siyo kamar yadda tsarin sayar da magani ya tanada a jihar Kano domin gudun bacin rana magani zai lalace saboda kada lalacewar magunguna su rika shafar jarin da ita wannan hukuma take da shi ko kuma asibitoci suke da shi to amma duk da haka ba za ka rasa cewa magani zai lalace ba a cire shi daga cikin tsari din ko kuma irin wancan magungunan da ba ma su ma a ce Allah ya kawo za a yi amfani da su su ma idan lokacin su ya fita ya wuce to ana cire su tattara su to akwai tsari da aka tanada na ƙasa cewa duka irin waɗannan magunguna alhakin hukumar NAFDAC ne wato hukuma take kula da izinin magunguna na ƙasa ta tattare su a san adadin su da adadin kuɗin su sannan a lalata su to wannan hukuma kamar yadda na faɗa din dukkanin magunguna da suka lalace daga muna da zonal warehouses wato shiyoyi guda hudu da muke da su a jihar Kano na rarraba magunguna domin a sauƙaƙe wa asibitoci da suke nesa da cikin gari ba sai sun zo nan za su sayi magunguna ba a waɗannan shiyoyi nasu guda hudu da muke da su a Gaya da Rano da Tambatta da Gwarzo dukkanin asibitocin da suke wannan yankin ba sai sun zo cikin gari ba za su samu magungunan su to a lokaci bayan lokaci magungunan da suka lalace muna tattaro su ajiye su a nan duk sanda hukumar NAFDAC muka ga magungunan sun taru sai a yi musu magana domin a je a lalata su wannan tsari an dau tsawon lokaci ana yin sa a fadin jihar Kano
0: masalato muka dawo wajen kuma misali su ma'aikata wanda ake ganin su ne ginshikin tafi da ayyuka wani nasarori aka samu wajen ba da horo da kuma wato a ƙarfafa su domin a zabar da su su yi aikin da ya kamata
1: to aikin musamman samar da magunguna wato supply chain aiki ne da yake buƙatar horarwa a lokaci zuwa bayan lokaci kuma alhamdulillahi a gwamnatance da kuma a tsari na harkar lafiya muna da hukumomi masu zaman kansu da suke ba ma'aikatan mu horo a lokaci zuwa bayan lokaci sannan gwamnati ita a karan kanta tana daukar tana bada irin wannan horo din ga ma'aikatan mu wanda yake za ka ga cewa wasu suna da certification wato takardar horarwa akan bangarori daban-daban da suka shafi da tana da magunguna da raba su da amfani da su a jihar Kano kuma wannan yana daya daga cikin abubuwa da ake bukata musamman tunda ita wannan hukuma ta mu aikin ta ya ta'allaka da izini daga hukumar magani ta kasa wato pharmacy council tunda duk shekara sai an ba mu izinin mu yi abin da muke yi da kuma hukumar kula da ingancin magunguna ta kasa wanda duk sanda suka zo ziyara su duba yadda ake tafiyar da hukuma din to daya daga cikin abubuwan da suke dubawa shine su ga cewa ma'aikata suna samun horo akai-akai domin inganta wannan aiki na samar da magunguna a jihar Kano to waɗannan abubuwa kamar yadda na faɗa ana yin su kuma ana yin su ana ajiye record wato bayanan irin wannan horo din da ake ba ma'aikatan mu ko kwanan nan ma wannan satin da ya wuce an yi irin wannan horarwa cikin ita wannan hukuma din
0: to bangarori da shafa kuma bangaren kayan aikin asibiti shi ma muhimmin abu ne domin tafi da amincin harkar lafiya me aka tanada misali wajen nasarar da ake ne an samar da wannan shi ma bangarori na kayan aiki a asibiti
1: to kamar yadda ita hukumar take hurumin ta yanzu dan takaitacce ne tana da hurumi da samar da magunguna da kuma abin da ake cewa medical consumables wato su ba magani bane a karan kansu amma ana buƙatar su wajen ba mara lafiya magani misali allura da ake sirinji da ake yin allura da ita daga ita ba magani bace amma ba za ka yi allura ba sai ka samar da sirinji sannan igiyar ƙarin ruwa daga shi kansa ba magani bane igiyar to amma ba za ka iya samar da lafiya ruwa ba sai ka samar da wannan igiya din haka ma ta ƙarin jini to haka waɗannan abubuwa da ake cewa da su medical consumables suna cikin hurumin ita wannan hukuma din sannan akwai equipment wato injina da kayan aiki na asibiti wanda a dokar da ta kafa hukumar a yanzu ba ta da hurumi amma alhamdulillah an duba bukatar yin haka an duba dokar an canja mata fasali kuma yanzu tana gaban majalisar dokoki ta jihar Kano domin a tabbatar da wannan karakare wanda zai kara wannan hukuma hurumi na ajiyewa da siyowa da ajiye dukkanin abubuwa na inji da kayan aiki da ake bukata a jihar Kano asibitoci domin kasance asibitoci suna zuwa in akwai bukata su same su a wannan hukuma wannan yana daya daga cikin tsare-tsare da ake kuma koyar da fada shiri ya yi nisa muna sa rai ba da dadewa ba majalisar dokoki ta jihar Kano za ta duba wannan karin hurumi da aka wa wannan hukuma domin a rata ba mata hannu ya kasance su ma sauran kayan aikin asibiti da da ba sa cikin karkashin hurumin hukumar yanzu an shigo da su domin inganta harkar lafiya a jihar Kano
0: akwai asibitoci wanda suke a matakai daban-daban amma wataƙila suna can kananan hukumomi na karkara wasu suna cikin wato a lunguna wata hanya ake bi don ga cewa magungunan nan sun same su cikin sauki
1: kamar yadda na yi bayani a baya ita hukumar tana da shiya guda hudu domin irin waɗannan asibitoci da suke lungunan kananan hukumomi na karkara waɗanda na faɗa a baya dinnan su ne kamar a Gaya muna da zonal warehouse a Ranoma muna da zonal warehouse sannan a Gwarzo da kuma Dambata so dukkanin asibitoci da suke kewayen waɗannan shiyoyi namu to ba sai sun zo wannan hukuma ba sannan hukumar mun yi kokari mun samar da motoci su waɗannan ofisoshi na shiya namu su ma kamar yadda muke yi nan idan asibiti da yake can ya sai magani to ba shi zai je ya saya ba ana amfani da wannan motocin ne a kai wa asibitocin magani a lungunan da suke da sakunan da suke a duk fadin jihar Kano
0: Masha Allah akwai kusan makarantu na lafiya da ake ta samu a jihar Kano suna karuwa a matakai iri daban-daban shin kuma ku tana da wata alaka da irin waɗannan makarantu na gwamnati da kuma wasu zaman kansu ne
1: wato isu makarantun koyarwa na harkar lafiya hurumi ne da yake karkashin ma'aikatar lafiya kuma na san mai girma commissioner lafiya Dr. Abubakar Labaran Yusuf ya kafa wani kwamiti da yake kula da wannan harka ta makarantu masu zaman kansu musamman na harkar lafiya
0: to misali abin da shafi azu kai maganar samar da magunguna wanda ake sa rai hukuma za ta iya wato a samarwa ana ganin wato samar da wa'annan abu zai kawo sauƙi ga masu marasa lafiya wani buri kuke da shi a nan gaba domin ga an fada da ayyukan wannan ita ma'aikata
1: to kamar yadda na faɗa babban burin mu shine mu inganta da kuma haɓaka samar da magunguna a jihar Kano ta hanyar kafa bangaren samar da magunguna a ita wannan hukuma kamar yadda wani tsari na mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya tanadar wanda ake cewa unlocking healthcare value chain wato fito da gwalagwalan abubuwa da suke boye da a harkar lafiya da ba a san da su ba to wannan tanadi ya kunshi tallafawa hukumomi irin namu da kuma ma kamfanonika masu zaman kansu domin su rika samar da magunguna a cikin gida saboda a rage dogaran da ake da shi a Najeriya na shigo da magunguna daga kasashen waje so a wannan yunkuri ne muna da wani bangare a karamar hukumar Madobi wanda yake aiki shi ma yayi nisa domin samar da ko kuma haɓaka samar da magunguna da wannan hukuma take yi a jihar Kano kuma kamar yadda na faɗa burin mu shine cewa magungunan da za a rika yi a wannan hukuma su fi ƙarfin asibitocin gwamnatin jihar Kano kasance cewa hatta masu zaman kansu da suke buƙatar wannan magunguna da ma ƙasashe da sauran jihohi ma da suke makwabtaka da jihar Kano in suna buƙata burin mu ga cewa mun samar da waɗannan magunguna wadatattu wanda sai an tabbatar da ingancinsu a jihar Kano wannan shine burin mu gaskiya da muke da shi a yanzu kuma insha Allah muna sa ran gwamnatin jihar Kano za ta tallafa wa wannan buri namu domin ya kasance an inganta wannan bangare na samar da magunguna a jihar Kano da makewayin jihar Kano din
0: Masha Allah. To masar mu kamar da kuke ji a cikin wannan shirin namu, san mu ina tattaunawa tare da Famas Gali Sule, shugaban hukumar samar da magunguna da kuma kayan aiki a asibitoci na jihar Kano. Wannan bai tattauna da shi game da nasarori da kuma aikace-aikace na wannan wato ma'aikata. To Famas, mun kalli dukkan nasarori ba a rubu kuma da wato a kalubale irin nazo shi ma daban-daban. Shin akwai ni kalubale da wato kuma na take fuskanta?
1: To kamar yadda aka sani, dukkan nasarori ba sa rabuwa kuma da kalubale. Kamar yadda na faɗa, wannan hukuma mun fara da rashin jari na naira miliyan 102 wanda yanzu jarin ya kai sama da miliyan 716. To amma in ka hada da wato irin bukatu da ake da shi a jihar Kano, za ka ga cewa har yanzu wannan jarin bai taka kara ya kariya ba, ko kuma bai isa biyan bukatun asibitocin gwamnatin jihar Kano ba. Domin a yanzu hukumar muna da kayayyaki na magani wanda sun kai kusan, sun tasamma kusan naira biliyan 4. To kaga a ciki abinda yake kawai mallakin wannan hukumar shine wancan naira miliyan 716. Dukkanin sauran kayayyakin na kamfanunuka ne da suka kawo ba a biya su ba. To wannan ba karamin kalubale bane, domin jarin da muke da shi yana jawo wato naƙasu wajen biyan waɗannan kamfanunuka kudadansu idan sun ba mu kayayyaki. Ka'ida bai kamata mu haura wata biyu zuwa wata uku ba ban biya kamfanunuka kudadansu ba idan suka kawo mana kaya. Amma saboda karancin jarin ko kuma ƙasa da jarin da yayi ko kuma wanda muka mallaka yanzu, to ba ma iya cika wancan sharadi din. A wasu lokuta za ka ga cewa an kawo kaya mai wata 4-5 ma ba mu iya biyan kamfani ba, wani lokacin ma ya haura wannan. To wannan ba karamin naƙasu bane ko kuma kalubale ga ita wannan hukuma. Kuma kamar yadda tsarin sabatajiyatan yake, gwamnati ba kuɗi take sawa cikin hukumar ba domin a rika samar da magunguna. So mun tsari ne sabatajiyata wadda gwamnati ta aminta da shi, siyo maganin nan a dan kara wani abu a sayar wa al'umma cikin sauki. To amma dai alhamdulillahi wannan kalubalen muna ta kokari mu ga yadda gwamnati za ta kawo tallafi ga wannan ita wannan hukuma ta hanyar bamu rancen kuɗi domin mu tafiyar da aikin hukumar da cikin sauki. Su kamfanin nuka su gamsu da cewa muna iya cika wancan tsari na yarjejeniya na biyan su kuɗi a wata 2 zuwa wata 3. To wannan magana ta yi nisa, kuma muna sa ran insha Allah gwamnati za ta share wa wannan hukuma wannan hawaye da muke da shi na wato karancin jari. Ita hikimar wannan shine dusan da aka bamu wannan rance da muka nema, to kafin tunda ba a lokaci ɗaya zamu dunkule mu bayar ba, zamu ci gaba da juya wannan kudade din. To kuma wannan zai sa jarin hukumar yana haɓaka, muna da rage wannan jari har san da kafin mu gama biyan wannan bashi din muna sa ran yadda jarin ya haɓaka da kamar misalin sama da naira miliyan 800 a shekara 3. Muka samu wancan rance din daga gwamnati, lalle haɓakar za ta fi kamar ma yadda yanzu ta faru. Har lokacin da za a kai hukuma tana da jarin da ya ishe ta ta juya. Kuma kamar yadda na faɗa, muna shirye-shiryen fara hada magunguna wanda shi ma wani bangare ne daban, wanda aka fara shi ma muna buƙatar ya za a samar da jari ga wannan hukuma. To amma dai akwai tattaunawa ta yi nisa da tsakanin hukumar Kachima da hukumar wato Nigeria Labour Congress NLC, domin a ga ya za a tallafa wa wannan hukuma da kudade matsayin rance domin a inganta harkar samar da magunguna a jihar Kano. To wannan kuma yadda na faɗa yana ɗaya daga cikin abubuwa na kalubale. Sannan wani abu wanda shi ma yake zama kalubale shine duk abin da yake na zamani, to ya kamata ya kasance hukumomi irin wannan suna tafiya da wannan tsari din. Har yanzu wancan ka ta fara rumbun ajiyar magani da ake na zamani, wanda irin tsofaffin nan ne guda uku aka rushe aka tada guda daya to haya zama na da waɗannan tsofaffin guraren ajiyar magani wanda suke buƙatar a zamanin tadda su shi ma wannan muna so mu ba gwamnati a rubuce buƙatar cewa koda ba a yi gaba daya ba to ayi kamar yadda tayi wannan din a ci gaba da zamanantar da sauran ta hanyar samun da sababbin rumbunan ajiyar magani na zamani wanda su amfanin su suna da inganta yanayi da ake ajiye magani a jihar Kano sannan kuma kamar yadda na faɗa duk da yake ana kan yi to shi ma dai kalubale ne wato dakatar da hada magungunan nan da aka yi shi ma ba karamin kalubale bane dan burin mu cewa kada a dau tsawon lokaci ba tare da an farfado da wannan bangare ba kuma yana cikin tsarin wato blueprint na mai girma da gwamnatin jihar Kano kuma dukkanin bukatun suna nan gaban gwamnati ana dubawa muna sa ran shi ma ba da dadewa ba za a bada sahaliyar dukkanin abubuwan da muke bukata domin farfado da kuma daga likafar wannan bangare da ake samar da magunguna cikin wannan hukuma ta mu sannan wani kalubale wanda shi ma dazuna ya magana a kansa shine har yanzu akwai asibitocin da basu shiga tsarin wato sabata juya ta bana samar da magunguna su asibitocin kuma waccan barazana da hukumar NABDAC ta fito da shi cewa akwai matsala a magungunan da ake samuwa daga kasuwanni to lalle ya kamata a ce shi ma akwai tsari a kasa amma dai har yanzu ba a kai da aiwatar da shi ba a ga cewa an shigo da dukkanin raguwar asibitocin da suke jihar Kano cikin wannan tsari na sabata juya ta waɗannan suna ɗaya daga cikin manya-manyan kalubale da muke sa ran insha Allah akwai hanyoyi da aka dauka na kawo ƙarshen su
0: to masu sauraron mu akwai lambobin mu da za ku shigowa domin tambaya ko taba alidin mu a cikin wannan shiri kamar yadda aka saba akwai layi na 0707795929 da kuma ɗaya layi na 0814478777 0707795929 da kuma ɗaya layi na 0814478777 waɗannan su nake layukan mu da za ku shigo domin tambaya ko neman ƙarin haske da nake jin mu tare da wato Pharmacist Kari Sule shugaban hukumar samar da magunguna da kayan azubci na wato jihar Kano wannan bi tana game da nasarori da kuma aikace-aikacen wannan ma'aikata da kuma wato wasu kalubalen da ake fuskanta layukan mu 0817485777 da kuma 0779 795929 wannan su ne laukan da za ku shigo amma kafin masu shigowa su fara shigowa akwai jihohi da suke kewaye da jihar Kano kusan komai da suke yi sun da la'akari da jihar Kano watakila ma'aikata tana da alaƙa da irin wannan sauran hukumomi irin naku da suke sauran jihohi ko da bangaren sayan magani ne da makamantansu
1: ne akwai kamar yadda na yi bayani muna da alaka mai karfi tsakanin domin akwai wani forum kuma wata gamayya da muke da ita wanda muke zaunawa mu tattauna matsaloli da irin waɗannan kuma muke fuskanta a jihohinmu kuma kamar yadda na yi bayani akwai wata gamayya ta jihohi 16 kuma har yanzu wasu suna shigowa cikin wannan gamayya din da abinda muke cewa group purchasing framework wato GPF wannan wani tsari ne kamar yadda na faɗa na kasuwanci yawan kayan da zaka saya to yawan saukin da zaka samu so dukkanin akwai kayayyaki da aka gano wajen guda 81 wanda muke kokari kowace jiha cikin jihohin 16 in za ku saya to to ku fadi adadin da kuke so sai a hada na gaba daya jihohin 10 da sai a tinkari company
0: to sai a saya da yawa
1: sai a saya da yawa domin a samu sauki to wannan gaskiya yana taimaka mana kware da gaskiya wajen samu magunguna cikin sauki ga al'umman Najeriya wannan alakar akwai ta tsakanin akwai kungiya wadda take da shugabanci da tsari da komai da komai ta shugabanni da suke shugabantar irin waɗannan hukumomi a fadin Najeriya
0: tumasar mu kamar da akwai like mu na 081 745 7777 da kuma dai like mu na 070 779 2939 081 745 7777 da kuma 070 sai kuma assalamu alaikum wa alaikum assalam da muke tare
2: ni magana yi musa ji sa umar kura
0: to daga karamar hukumar kura to muna jin kamar lai musa
2: to mun ji bayani da malamin
0: to na'am
2: wannan harkar tabbas abubuwa sun canza da harkokin malamin da muka ji gurare daban-daban muna ganin an samu
0: na'am
2: amma a har yanzu dai sai har ga a wata asibitin kamar ni asibitin kura nan na mu da hawan idan aka zo aka duba gaskiya dan kai matsaloli na rashin magani a zahiri
0: asibitin kura
2: idan aka zo
0: to masha Allah
2: kuma marasa lafiya sun zo ba sa samun magani ta mafiya yawa wata ajin ba ta san da tsoro
0: ne na'am to
2: to kuma muna kira ka malam da jama'a gwamna dukkan sauran gwamna da ke da alaka da wannan abun a taimaka a kawo bakin irin wannan
0: to masha Allah asibitin kura general ko
2: eh ko asibitin kura general
0: to masha Allah to zaka ji amsar da za a
2: yi ma malam da malam Allah ya yi Allah ya
0: barka masha Allah to insha Allah muna godiya 081 745 7777 da kuma da line na 070 779 2939 da kuma 081 745 7777 to bari mu dawo kafin wani shigo kuma suka ji
1: malam Inusa yayi bayanin cewa asibitin kura ana samun wasu magunguna babu din kamar yadda na yi bayani har yanzu ba a kai a cewa duk magungunan da ake samu ake bukata a asibiti ba za a samu
0: assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa ta'ala alheri gare ka
0: to barka dai da muke tare
2: kana tare da alhaji Bidin
0: Gwau to Gwau ku na'am na'am
2: na muku fatan alheri
0: to masha Allah to fatan alheri zaka yi na'am
1: shi malam Inusa kamar yadda nake fada lalle wannan hukuma ta mu mun yi kokari yanzu mun kafa wani committee da hadin gwiwa da ma'aikatar lafiya wanda za su rika bibiya asibitocin mu domin kamar yadda na fada muna da magani a wannan hukuma to amma wani lokacin za ka ga asibitocin ba mu san dalili ba ba sa zuwa neman magunguna din to insha Allah kamar yadda na yi bayani wannan committee ba da dadewa ba zai fara zagayawa asibitocin mu domin a kaidar abinda ya kamata kowane asibiti duk wata sai ya sai magani sau daya sannan kuma akwai bukatar ma yayi sama da dayan to lalle ya kamata dole a yi ta amma wasu lokutan aka duba sai ka ga wani asibiti sun yi wata biyu wata uku ba zuwa sun sai magani ba to kaga idan irin abun nan yanayi din ne ba za ka hana cewa an je babu magani ba
0: assalam wa alaikum assalam
2: wallahi na dawo ne na yi mantuwa kuma
0: to me mantuwar ta kana
2: sannan akwai karancin ma'aikata
0: to shi a wani asibitin kenan
1: kura
2: ai ba ma sai asibitin kura ko wannan to ma'aikata da kika ga
0: Now,
2: da matsala a tsakanin wani magani da magani ko kuma magani da ke mata a haɗa da lokaci guda a rubuta mara lafiya.
1: Eh, na ji abin da ya kawo na karancin ma'aikatan lafiya. To wannan shi ma alhamdulillah gwamnati ta duba shi, kuma an ba hukumar asibitoci ta jihar Kano damar ɗaukar ma'aikatan lafiya sama da 2,300 a wanda ina ga kusan shirye-shirye sun kammala, kawai ana jiran lokaci ne da mai girma gwamna zai kaddamar da ba da takardun ɗaukar aiki ga waɗannan ma'aikata din.
0: Kuma cin tambayar sai ya ce watakila wancan in sun je asibitin sai a ce su je waje su siya, to me za a kara maza
1: kai? Shine ne bayanin cewa akwai kwamiti da aka kaba tsakanin wannan hukuma da ma'aikatan lafiya, kuma wannan kwamiti ba daddiya ba zai fara zagayawa ya gani wani lokacin, kamar yadda na faɗa laifin asibitocin ne ba sa zuwa su sai magunguna din.
0: Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.
3: Anas ne ya dawo.
0: To mala Anas, na'am.
3: Na tambaya ga babban bango.
0: To, muna jinka.
3: Yake wasu hanyoyi kuma mu da muke zaune a karkara. Amfana da wannan shi.
0: To. Masha Allah. To.
1: To ya kama yadda na bayani, muna da shiyoyi guda hudu wanda yake an kafa su ne domin asibitocin da suke karkara su samu sauƙin samun magunguna ba sai sun yi doguwar tafiya ba. Kuma kama yadda na faɗa, koda a karkaran ne duk asibitin da ya sai magani to ba sai ya sha wahalar ya zo ya ɗauka ba, tunda yanzu abubuwa sun koma na zamani. Kana daga asibitin ka za ka rubuta abubuwan da kake bukata ka tura ta waya. Za a gaya maka kudin cewa kaza ne, idan ka biya shi ma ta waya ka tura wato hujja cewa ka biya din, nan take za a hada maka magungunanka a tashi direba da mota su kai maka har asibitin ka. So wannan an sauƙaƙa maka wannan tagomashin ba iya cikin gari bane har yankunan karkara a nan jihar Kano ana samun wannan tagomashi din.
0: Na'am. 08777 da kuma 08747 777 da kuma 0700 7795039. To ba su gashi mun dauko bayanai ga lokaci yana wato a kallon musulma wannan sakon da kake da shi ga al'umma jihar Kano.
1: To alhamdulillah, kamar yadda aka sani harkar lafiya harka ce da take buƙatar ƙwarewa da shawarwari daga ƙwararru. Kodayaushe musamman harkar samar da magunguna, abinda muke ba marasa lafiya shawara ce idan mutum baya da lafiya to yi kokari ya je asibiti. Idan an rubuta masa magani a asibitin nan ya yi kokari ya samu a asibitin, sannan wanda bai samu ba ya je gurin da hukuma ta yadda sai magani ya nemi ragowar magunguna din. Sannan waɗannan nasarori da gwamnatin jihar Kano ta samu ta hanyar samar da magunguna a asibitocinmu, lallai ya kamata al'umma su yi la'akari da su, domin nasarorin da aka samu a tsawon shekaru uku nan a tarihin wannan hukuma ba a taɓa samun irin waɗannan nasarori ɗin ba. Saboda haka mai girma gwamnan jihar Kano lallai ya cancanci a jinjina masa, kuma ya kamata al'umma jihar Kano su mayar da biki da biki, musamman Allah ya kai mu a lokacin da za a tantance da kuma ba da dama al'umma su sake zaɓen shugabanninsu. Wannan shi ne kiran da muke ga al'ummar jihar Kano.
0: Masha Allah. To masu sauraron mu, duba da lokaci a nan za mu ji labarin shirin namu wanda mun kasance da Famsu Gali Sule, wato shugaban hukumar samar da magunguna da kayan asibitin jihar Kano, wanda muka tattauna da shi game da abin da shafi wannan ma'aikata. Aikacin ta nasarori da aka samu da kuma kalubale da kuma shawarwari da aka ba al'umma game da samu ingantaccen magani domin kula da lafiyarsu. Muna godiya da samun dama da aka shigo cikin wannan shiri.
1: Muna godiya sosai ga hukumar wannan gidan rediyo da ta bamu wannan dama din.
0: Insha Allah. To madadin wadda sa da mu da ku Fatima Yunusa, Nura Boko Musa ke ce assalamu alaikum wa rahmatullahi.

0: فاوجه نفوذ بلادك
1: عبد الله يشكو بعد عالمي

0: ni ta 97.3 a zangon FM Rama Radio Radio Radio
1: ilimi ne hasken rayuwa hasken dake haska kowa shine na Rama Radio ita ke yada shi ga al'umma
2: ilimi hasken rayuwa masu sauraro barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin ilimi hasken rayuwa shirin ilimi hasken rayuwa shiri ne da hukumar Rahama Radio Farin Cikin Al'umma mita 97.3 a zangon FM take daukar nauyin ka muku shi a duk ranar Laraba da misalin karfe 6 zuwa 6:30 a yau ma kamar kowane mako muna dauke da sabon shirin tare da wasu dalibai na daliban Hausa na Jami'ar Yusuf Mai Tamasili wato na Northwest Kano daliban Hausa na Northwest Kano na saba da Jami'ar Yusuf Mai Tamasili wato a tare da ni akwai Muktar Aminu Yalwa wanda aka fi sani da Sanabi wanda shine shugaban dalibai masu nazartar Hausa na Jami'ar Northwest dake Kano da kuma Fahad Muhammad Lawan Mai Kwando wanda shine PRO na wannan kungiya masu sauraro insha Allah waɗannan su ne dalibai ko in ce wakilan dalibai shugabanni kuma da zamu tattauna da su a cikin wannan shiri domin jin ya wannan kungiya take wani irin kuma tanade-tanade aka yi wa dalibai karkashin shugabancin su zan yi sallama da shi Muktar Aminu Yalwa Sanabi malam Muktar ayi sallama da masu sauraro
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa labakar da kai da masu saurare
2: sai kuma Fat Muhammad Lawan wanda aka fi sani da Mai Kwando wanda shine PRO na wannan kungiya ta dalibai masu nazartar Hausa a Jami'ar Northwest malam Fahad sai ayi sallama da masu sauraro
4: to assalamu alaikum wa rahmatullah malam Abubakar da kai da masu sauraro ina kowa fatan alkhairi
2: to masu sauraro waɗannan su ne wanda zamu tattauna da su a cikin wannan shiri malam Muktar Aminu Yalwa Sanabi kai ne shugaban kungiyar dalibai masu nazartar harshen Hausa na Jami'ar Northwest dake Kano zamu so mu ji dan takaitaccen tarihin ka takeice
3: to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim da farko dai sunana Muktar Aminu Yalwa wanda aka fi sani da Muktar Sanabi kamar yadda ka bayyana masu saurare kuma an haife ni a unguwar Region Lemo a 16 ga watan 12 1984 kenan 1984 daga nan kuma na rubuci makarantar primary ta Sabuwar Kofar Special Primary da ke Abbotuwa a 1991 daga nan na gama ta 97 na rubuci makarantar secondary da ke Aminu Kano Commercial College da ke nan gurin Dudu wato AKCC daga bisani kuma nan na ci gaba da harkokin karatu wanda ya shafi bangaren addini duk da dama tun daga wannan lokacin an taso ana yi na rubuci makarantar Allo a nan kofar Rumbai wato Malafa gangaren Malafa a nan wata makaranta ba wawaye daga sannan kuma na dawo nan goron dutse inda mahaifina yake na halarci wata makaranta ta malam bako daga nan na halarci makaranta ta dare ta malam rabi sarkin wale a haka dai har Allah ya kai mu ga wani lokaci bayan samun aure na ya aure na ci gaba da karatuna a nan makarantar malam nafi da ke goron dutse nan bayan reka har daga nan dai Allah ya nufa cewa na kasance dalibi a wannan jami'a mai albarka kusan wannan shine din takaitaccen dai tarihin a gurguje
2: so malam Muktar Aminu Yalwa bayan gugurmaya da aka sha ta karatu da kuma tsintar kai a makarantar jami'ar Northwest dake nan Kano shin me ya baka sha'awa ko kuma me ya ja hankalinka har ka shiga takarar shugabancin dalibai na Hausa na wannan jami'a
3: to shi dai al'abarin ubangiji gabawa a rubuce yake wannan ya samu asali tun daga wannan yadda aka taso gugurmaya ta rayuwa ta unguwa to hakikanin gaskiya na tsinci kaina a matsayin shugaban wata kungiya wacce ake kira Yalwa Al-Ikhlas wannan wata kungiya ce wacce muka taso da ita ta samari mun gudanar da al'amura iri-iri. To kusan dai na tsinci kaina a rayuwa a irin gurmai da nayi, idan ban kasance shugaba a cikin rukunin al'umma ba, to zan kasance ina cikin wannan kabinan na shugaba. To gaskiya wannan abun ya biyo ni har ya same ni a cikin wannan makaranta. To wanda kuma a haka ba mu san rayuwa ba, wanda kawai ne abin da na yarda da shi, abin da Allah ya kaddara mu ya rubuta mu a littafinka shi zai kasance tabbata. To haka ne zo na tsinci kaina a matsayin shugaban ɗalibai wanda muke nazartar harshen Hausa a wannan jami'a mai albarka.
2: To bayan ka tsinci kanka a matsayin shugaba na ɗalibai masu nazartar harshen Hausa, akwai wasu tanade-tanade da kai wa ɗalibai? Na san ɗaliban da suke nazartar harshen Hausa suna nan sun kasa sun tsari, suna so su ji wani irin tsare-tsare ko wani irin tanade-tanade aka yi musu bayan da aka shiga cikin mulki.
3: To hakika mun shigo cikin wannan gwamnati sabuwa ta mu, a yayin da muka shigo mun zo mun tadda irin dan kalubale da ƴan matsaloli wanda ɗalibai suke fuskanta, duk da dai ba batu bane wanda za mu maida hankali akan irin matsalolin ko abin da wasu gwamnatoci na ba su kai ba abin kalla bane, kawai sai dai mun ga a damar da muke da ita ta yanzu ta wannan dan lokaci, me za mu iya yi wanda yake in mun bar wannan kujerar mu waida magajis irin amfani da ɗalibai, domin dukkanin wata gwamnati da za a yi muddin ba za ta amfani da al'umma ba ko ba ta amfani da ɗalibai ba, to yana tunanin akwai gazawa a cikin wannan gwamnatin. A saboda haka a shigowar wannan gwamnati mun kokari mu ga cewa me za mu iya yi wanda yake za mu amfani da ɗalibai, wanda ko da nan gaba muna da damar da mu iya cewa ga abin da muke kuma su tabbatar an yi a wannan abin aikace. Mun kokari mun samar da wasu agandoji akalla kamar ko kudurce-kudurce akalla guda biyar, wanda ɗaya daga ciki akwai samar da kujerun zama ga ɗalibai da gyara waɗanda suka lalace, saboda a hakan akwai waɗanda za ka tabbatar za a ga cewar sun dan lalace suna buƙatar gyara haka. Wasu kuma akwai wuraren da ɗalibai sukan fito su tsaya suna jiran wasu ɗaliban ƴan uwansu su fito daga aji, to sai dai kaga an tsaya a tsaye ana jiran su fito. To mun yi kokari mu ga cewar ya za mu samar da wannan kujerun magance wannan matsalar. Sannan kuma akwai taimaka ɗalibai marasa ƙarfi wajen biyan kuɗin makaranta, sakamakon yanayin yadda tattalin arzikin ya zama aka zo aka ce jami'i dole sai sun biya duk ɗalibi, sai ya biya wasu maƙudan kuɗaɗe, wanda kuma Allah ya sani ba kowane ɗalibi bane kan iya samun wannan damar, wala akan kin kansa wala a gida a dauki nan a biya mai wannan kuɗin makaranta. Domin zan iya tunawa a lokacin da muka zo tun muna kusan level 1 mu akalla sama da 100, to amma yau gashi mun tsinci kanmu muna level 4 first semester yau alhamdulillah mun kammala ta, amma ban fi mu 60 ba. To ina ragowas idan ta bibi ragowas zaka tabbatar tabbas akwai matsaloli na yanayin yadda tattalin arzikin mu ya kasance. Wannan yana da alaka gaskiya da rashin ci gaban karatun su. To muka ce to inda muke tare da su kamar daga level 1 level 2 3 and 4, shin za mu iya yi mu duba mu ga cewar wa yake da matsala ire-iren wannan, tunda mu wannan abin ya same mu, to ya za a yi hakan da kuma samar na ƙasa da mu ba? Mun yi kokari mu samar da wannan agenda ta kokarin tallafa ɗalibai, sannan kuma akwai samar da ginin guri na musamman wanda yake ake kiransa Hausa Village, wanda Hausa Village din nan ya kunshi dukkanin wasu al'amura wanda suka shafi abin da muke karanta na karatu, kamar misali abin da ya shafi al'ada. Duk da dama wannan tsarin koyar da nazarin harshen Hausa abu ne wanda a ƙarƙashin sa za ka koyi al'ada, adabi, harshe. To kamar abin da ya shafi wannan Hausa Village muke ƙoƙarin samar da kayayyaki, duk da alhamdulillah gwamnatin ba ta gabata ta yi ƙoƙari wajen samar da wannan ƙungiya fili, ga takardun filin mun samu daga hukumar makaranta har da taswirar yadda za a gina wajen. To yanzu abin da ya rage mana filin a cikin makaranta yake can permanent site da suke
2: ba siya aka yi wa hukumar makaranta,
3: ba siya aka yi wa hukumar makaranta ce ɗaliban gwamnatin ba ita ta nema, domin akwai buƙatar a ga cewar an samar da wannan guri, domin wannan gurin ake ƙoƙari a ga cewar dukkanin wani abin buƙata da za a buƙace shi yadda za a ba sai an fita wani waje an ce an je an ga al'ada iri kaza ko kuma sana'o'in gargajiya iri kaza,
2: waje me ya kunsa?
3: Wannan waje ya kunshi dukkanin wasu sana'o'i na gargajiya, kayayyakin ma'ana
2: wanda
3: za a ajiye a gani, wato ma'ana gani ya koriji. Muna ta karatu a aji a ce muna aiki da kaza da kaza, ake yin kaza kamar sana'ar saƙa, sana'ar ɗinki, sana'ar kira haka da sirrini to mun kun a ce ana karanta mana a ce mana kaza zari allura ku tuka ku makuba to wajen abin da shafi kayayyakin sana'o'i to mu zo wannan Hausa village ne a ce an samar da su a wajen yanda gani ya koriji anan za ka yi practical anan za ka gani kamar yan science kaga ai su da sun shiga an jan koya musu aji to akwai wannan gurin da kuma za su je za su yi practical za su yi practice a gani to mu haka muke so mu ga cewar yaya za mu samar da wannan ginin idan mun samar da wannan ginin yaya za a yi kuma a yi kasance an samar da kayayyakin da za a zuba domin taimakawa dalibai yanzu cewa wannan abin ya zo musu da sauki sannan kuma akwai littattafai da ake da bukata mu ga agenda kamar ta hudu wacce muke tunanin samarwa idan kai la'akari duk dalibin da yake nazartar harshen Hausa idan ya je level 3 first semester akwai wani course da ake yin sa a second semester wani research wanda za ga cewa a research din idan za ku dole ne sai ku je kun manyan littattafai kun yi amfani da su kun yi nazari kun fito da abubuwan da ku so ku fito to a hakikanin gaskiya muna da karcin su a yanzu haka wanda ta kai ta kawo idan lokacin wannan lokacin yayi sai dai mu tafi wasu jami'in na gaba da mu wanda wannan kayayyakin muna nan da akwai su a nan wajen to yaya za a yi mu ya kasance mun samar da su a wannan jami'a ta mu albarka domin ne magance wannan matsalar da dalibai suke fuskanta yayin gudanar da wannan questionnaire research sannan kuma akwai agenda ta kusan karshe ita ce samar da kayayyakin amfanin dalibai kamar butoci da tabarmi da abubuwan da yake zai kara tallafawa dalibi wurin samu damar yayi karatunsa a nitse cikin kwanciyar hankali da dadan shawarar abubuwan da ba za su iya zuwa a kowane lokaci to idan muna da wani tsari na musamman to duk abin da ya taso ba zato ba tsammani to in Allah da zamu kokari mu ga a shugabanci mun amfani da wannan damar mun tallafa wa dalibai
2: to masha Allah Malam Fat Muhammad kai ne makogwaro na ko in ce PRO na wannan kungiya za mu so mu ji ko mai sauraro zai so ya ji me ya baka sha'awa haka shigo wannan tsari na shugabanci na dalibai
4: to assalamu alaikum wa rahmatullah gaskiya abinda ya ja hankali na wajen shigowa harkar kungiya ta dalibai shine kana gefe akwai abinda zaka gani wanda kana gani ka san ya kamata a ce gyara ne a gurin to amma in kana gefe gyaran ba zai yiwu ba dole sai ka shigo ciki to ina ga wannan yana daya daga cikin dalilin da yasa muka shiga harkokin kungiyancin
2: dalibai to ya kake ya ake kake hada karatu da kuma shugabanci na kungiya mafi yawanci zaka ga an ce waɗanda suke yin shugabanci na kungiya ba sa tsayawa su mayar da hankali wajen gudanar da karatu to kai ya kake tsara karatunka da kuma shugabanci na kungiya
4: to alhamdulillahi kamar yadda kai bayani shi shugabanci wani abu ne wanda dole aka baka sai kai
2: okay baka akai ko zabar ka akai
4: to ka nema kuma an baka
2: Allah ya baka
4: saboda bana mantawa a lokacin da aka zo ana ta gaganiyar shi kansa ya zai a samu shugabancin ai shugabancin ma ba a yin sa sai ka taka wani mataki na wata daraja ta karatu da kake
2: kamar wacce kenan
4: misali kaga ba za ka yi shugabanci ba sai kana da akalla 2.1 abu
2: 2. ina ga 5 ne
4: yawa 2.
2: na CGPA
4: da CGPA haka ne so kaga kenan tun daga nan su masu zaben shugabanni sun tantance cewa wani ko da an bashi ba zai tsaya ya watsar da karatu ya tafi harkar dalibai ba sai dai kuma akan samu to game da yadda nake hada karatu da kuma shugabanci alhamdulillah komai in ka sa a ranka zakai kuma in ka daure zakai ka daure ayi class da kai ayi aji kana ciki duk yadda za a ayi aji kana ciki kuma duk yadda wani taro ya taso da wani abu in akwai aji kai kokari kai squeezing time dinka ko minti 30-30 ne ka ba kowanne saboda ai karatun shine ya kawo ka har kuma ka samu shugabanci
5: to idan aka ce kuma ka watsar da karatun ka tafi shugabanci sai ka zo ka gama shugabanci kuma sai ka dawo karatun yana bibiyar ka
2: to masu sauraro kan ku sha'afa kuna tare da shirin ilimi hasken rayuwa daga nan Rahama Radio Faran cikin al'umma mita 97.3 a zangon FM inda muke tattaunawa da shugabannin dalibai na da suke nazarta harshen Hausa na Jami'ar Northwest dake Kano wato tare da shugabanta Muktar Aminu Yalwa wanda aka fi sani da Sanabi da kuma Fahad Muhammad Lawan Mai Kwando wanda shine PRO na wannan kungiya Malam Muktar Aminu Yalwa Sanabi bari mu ƙara dawowa kanka mun ji ka zayyano mana wasu kudurori guda biyar waɗanda kuke shirin za ku cimma a wannan gwamnati taku ko in ce a wannan zango naku da za ku yi na shugabanci gashi kuma ina tunanin Jami'ar Northwest yanzu tana cikin jarabawa ta first semester wato kenan an ci kusan wata uku kuna gabatar da wannan shugabanci so last semester da ya rage muku shin kawo yanzu akwai wasu daga cikin waɗannan kudurori da ka faɗe su akwai wasu kuduri wanda kuke ganin kun cin musu ko kuma dai kawai dai kun faɗe su ne har yanzu ku samu damar cimma wannan kuduri ba kudurorka ba
3: na'am a gurguje gaskiya kusan abubuwan da muka fara aiwatarwa a cikin wannan kungiya ya shafi abubuwan da suka shafi kamar abubuwa ne na cikin gida wanda ita kanta gwamnatin ma ta tsaya da kafarta kowa ya san aikin sa sakamakon yanayin wannan semester an matse komai ba kamar yanayin yadda semester baya ta kasance ba domin ana kokarin a ga an sita yanayin karatun ya zama ya zo daga January zuwa December to ya kasance an matse komai ba mu samu isasshen lokaci ba kawo yanzu amma kusan duk wannan manufofi din mun tsara su kuma kokarin da muke yanzu wajen aiwatarwa amma akwai aikace-aikacen da dama wanda za ga an aiwatar da su wajen kamar samar da dasta da maka da kokarin takaddu na jan hankali ga dalibai musamman a wannan lokaci da ake gudanar da jaraba mun yi kokarin samar da takaddu na gargadi da jan hankali don kowa ya dage ya yi karatu don mai batun mutum ya tunan cewa zai yi ta wani hali kamar sata amsa ko kuma wani abu ya tunanin zai kai ga nasara to gaskiya ba hanya bace billiya domin duk wanda aka kama ya aikata wannan abin ba daidai ba to shi ma fa zai gaba daidai ba to mun yi kokari gaskiya mun wannan aikace-aikacen to sai dai kuma wannan ajin doji a shirye muke da yardar ubangiji yayin da muka samu dama mu aiwatar da su aikaci
2: to kana ganin cewar kuna da wadataccen kuɗi da za su ishe ku ku aiwatar da waɗannan kudurka duba da cewar za ga wasu ɗaliban waɗanda za su tafi ba su bar musu komai ba kuma su ma wasu ɗaliban ma ba su damu da su dinga biyan kuɗi na ƙungiya da sauransu ba shin yanzu a waɗannan kudurori da kake da su guda biyar kuna da wadataccen kuɗin da za ka iya bugar ƙirji ka ce za ka yi wa waɗannan ƙungiya wa wannan ƙungiya ta ɗaliban Hausa na Northwest wannan ayyuka
3: to kamar yadda ka sani yanayin shugabanni na kungiya dole idan suka zauna suka ce za su yi la'akari da wani receipt da za a siya ko wani kuɗin shiga da za a samu na cikin gida magana ta gaskiya babu abin da za su yi idan ka ce za ka dogara da wannan to dole ka yi kokari ka yi ka fita daga cikin makaranta ka je ka tattauna ka yi nazarci shin su waye wani al'umma kake tare da su wanda ilimin ne a gabansu kishin ilimin ne a gabansu kishin harshen ne a gabansu ya za ka tunkare su ka fuskance su ka je musu da ajandominka gashi ka zo ka samu gwamnati amma a gwamnatin da ka samu wal Allah ka samu wani abu wanda za ka iya aiwatar da abin da dalibai za su amfana ba to dole ka fito ka je ka nema in ka je ka nuna musu ga abin da za ka yi da abin da za ka yi to haka za ka samu waɗanda suke da damar sun ce to shikenan ba kowa mun ga manufofin ku mun ga da shaƙuɗin da kuke so za ku yi wa dalibai to bara zamu ku kaza to gaskiya kusan uwa mun fi dogara da tallafi da za mu samu daga waje don mu kai la'akari da abin da za a samu daga cikin gida ba za a samu wannan ba kuma abubuwan da yawa gwamnati tana iya kai bakin kokarinta hukumomin makaranta suna iya bakin kokarinsu to kuma dama an ce shi hannu da yawa maganin ƙazamiya idan aka samu dama aka yi haɗin gwiwa tsakanin al'umma masu kishin abu suka ci gaba da ba da gudunmawa su a harkar ilimi to in Allah da za a kai ga nasarar abin da ake nema
2: duniya yanzu dai kuɗaɗen da kuke da su a makaranta ba lallai su ishe ku ku guda
3: ba ba za su ishe mu komai ba a kan abin da muke
2: son aiwatar wani hanyoyi kuke bi wajen ganin kun sami kuɗaɗe ko kuma tallafi ga su wanda za ku gabatar da wannan kudura na ku?
3: Hanyoyin da muke bi akwai kamar manyan ƴan kasuwanni wanda kusan kamar a cikin ɗaliban da muke da su daga level 1 level 2 level 3 har zuwa level 4 mun yi kokarin samar da wani dandamali tsakanin mu da su yadda muka zazzabu ne wasu daga cikin ajujen muka hada kamar akalla wajen mutum 20 muka ba su mukamai a matsayin su na isko a cikin tafiyar yadda suna cikin wannan ajin idan da wani wanda suka san cewar yes yana da irin wannan ra'ayi na tallafa malamai ko dalibai a cikin ungwannin su za su ce eh to za a je gaba ne amfanin janyo su din kenan su zo su ga abin da muke yadda tunda idan yau ne ne san gaba gani dole gobe su ne yayin da muka kauce dama ta ne dora su akan wannan tsari sun ga yadda muke kawai za su dora ne daga inda muka tsaya to gaskiya muna amfani da irin mutanen da suke na waje wanda suka san cewa suna da yamma suna da niyyar yin din wannan aikace-aikacen ma suna yi tunda akwai su akwai ƴan kasuwa akwai ƴan siyasa ma duk suna irin bada gudunmawar su to gaskiya da wani abubuwan hanyoyin muka dogara mu nemo abin da za mu tallafa a ɗalibai.
2: To Malam Fahad Muhammad Mai Kwando wato PRO na ƙungiyar ɗaliban Hausa na jami'ar Northwest da ke Kano. A matsayinka na ɗaya daga cikin ginshiƙai na wannan ƙungiya, shin kana ganin cewar shugabancin ɗalibai yana da wani isasshen iko wajen kare muradin ɗalibai? Wato kana ganin kuna da wani iko da ko ƙarfi ko wani power da za ku dinga kare muradin ɗalibai? Wato ana ba ku iko da dama da za ku dinga kare muradin ɗalibai?
5: To a'udhu billah. To shi ai dama ita ƙungiya an kaga an samu ƙungiya to dole sai hukumar makaranta ta amince da ita wannan ƙungiya. Idan ya kasance hukumar makaranta ta amince da ƙungiya an kai mata daftari ta tabbatar da cewa wannan ƙungiya ga muradan da take so ta cimma na ɓangaren sashe kaza to ku ya zama wajibi idan ƙungiya ta zo da buƙata a kula ta. Illa iyaka dama ai tun lokacin da ake ta yunkuri ko kuma ake ta kokarin a kafa wata kungiya ai dole akwai dokoki da ka'idoji na ita wannan kungiya. So in dai abin da kuka zo da shi bai tsallake doka da ka'ida na ita kungiya ba to tun daga kan sashi har zuwa kan tsangaya har zuwa kan hukumar makaranta za a amince da al'amarin. So kaga kenan in haka ne za mu iya cewa shugabancin kungiyar ɗalibai yana da muhimmiyar rawa wajen cimma burikan ɗalibai matukar ɗaliban za a yi wa in kaga irin an samu matsala a yaƙi yaƙi-cinyewa ko an ƙi samun haɗin kai to za ka ga yawanci akwai wani al'amari da ya zo ba wai muradin ɗaliban ne kawai ba ita ƙungiya ana kafa ta ne dama already saboda ɗalibai. So in dai kuwa saboda ɗalibai ake kafa ta to idan ɗalibai sun zo da wani al'amari dole sai an tsaya an kula su.
2: To shugaba Malam Muktar Yalwa bari mu dawo kanka. Misali za ka ga jami'a guri ne da yake tattara mutane daban-daban iri-iri za ka ga kowa yakan zo da irin ɗabi'a tasa. So yaya kuke magance matsalar rashin ɗa'a ko wasu halaye da kan jefa ɗalibai cikin matsala? Ta wace hanya kuke bi wajen magance wannan hanya?
3: To kamar yadda kai bayani in aka ce wane ya zo yadda ka ga mutum ya zo daga guri kaza ko unguwa kaza ko gari kaza to haka halayya ma take bambanta kamar yadda gurin zaman su ya bambanta haka halayya take bambanta. To idan har kuna neman zaman lafiya da dan uwanka dalibi dole ka je ka gani amma yayin da kaga taku ta zo ɗaya da mutum ka daina aikata wani abu ba daidai ba kuma kai da cewar ka gamsu wani in ne bi kirashi ne mai magana zai fahimce ni zai min kyakkyawan zato zai tunani ina kokarin sauke haƙƙin da ya rataya a wuyana ne don ne zamantakewa da muke yi makwabtaka ce akwai haƙƙi a tsakaninmu ina da haƙƙi a kan kana da haƙƙi a kaina amma yaya za mu fahimci juna wajen kokarin haƙƙin ka in sauke shi ne na haƙƙin na sauke shi. To idan na fahimci cewar za ka iya fahimta ta zan iya ma wannan nasiha da nuna ma a ga abin da ya kawo mu lokaci ne kuma amfani da damar mu don matsalar abin da muka shuka shi zamu girba to mu kokarin yi da kyau don ne mu ga da kyau muddin a jami'a ko muddin a gwamnatikiwa zakai abin da kake san ranka ne to gaskiya ba afi gani daidai ba don ita san zuciya ba inda yake kai ga mutum to gaskiya muna amfani da irin wannan damar idan mun ga cewar zan iya gaya ma baka ji to shikenan amma kuma idan na ga cewar idan na gaya ma baka iya fahimta ta ba zan kokarin ga shin wane ne na gabar kai ko kuma matsalar ta zo ga shugabanmu mu shugabanmu idan aka zo mana da matsala irin wannan ai dole ne ka kira dole saurare mu tunda mu shugabanin sa ne tunda kuma a bisa da'a da al'ada ta malam Bahaushe ayin Bahaushe mutum ne mai da'a shi mutum ne mai ladabi mutum ne mai biyayya tun asalin sa to idan da ne yanayin zamani yanzu da yazo to gaskiya da muna kar iyakar bakin kokarin wajen mu ga cewa mun yi umarni da kyakkyawan mun yi hani da mummuna wanda kuma wannan abu ne wanda yake a addinin mu yake
6: na'am to malam Mukhtar Yalwa shugaban kungiyar dalibai Hausa ta jami'ar Northwest akwai wani abu da yake ciwa daliban

0: shigar da aka bayar shin ya kuke yi ko kuma wani irin kudiri kuka kai wa hukumar makaranta ko kuma department na cewar yaya ba a samu muku da waɗannan littattafai
1: na fahimta kamar yana daga cikin irin ajandar da take a cikin wajenmu na dama tun bazu cewar kamar idan dalibi ya zo level 3 second semester yana wakilin course da yake na research to yayin da aka zo wannan research din ba yadda za a yi dole sai an je wannan makarantu wanda ka jero nan za a je a nemo wannan littattafan haka zalika a sanin din ma da kake magana wato jinja shi ma din ne aka bayar haka dai ake iya tafiya can din a je a nemo tunda ne ai a can ne kai za a same su mu ne gaskiya muna da karancin su ko dole ne muke tasowa muke taiwa to dai muna kokarin mu ga cewar a wannan gwamnatin ta mu yi kokari mu ga yadda za a samar da wannan littattafan gaskiya wannan ajinda tana daga cikin kudurce-kudurcen mu da muke so mu ga cewar wannan matsalar dalibi yaya za a iya kawo mai da ita a ce wai dan za ka gudanar da wani research ko bincike a ce sai ka tafi ta jami'a bayan waccan makarantar ma da aka je jami'a ce kai ma ta ka jami'a ce to wai wannan littattafai a ce an ga yadda za a samar da su mu ma a tamu jami'ar to gaskiya muna wannan kokarin
0: to malam Fahad Muhammad a gurguje kafin mu tafi hutun rabin lokaci a matsayin ka na PRO na wannan kungiya misali yanzu muna cikin zamani na fasaha wato kirkirarriyar fasaha ta AI da sauransu ta yaya kuke karfafawa dalibai su yi amfani da kafafen sada zumunta wajen inganta karatunsu daga da yawa yanzu wasu abubuwan da ake samu akan same su ne ta hanyar yanar gizo ko ta browsing da sauran abubuwa musamman akwai kafafi wanda ake ajje kundin karatu ko kuma wasu bayanai da aka yi su da Hausa da dalibi zai shiga cikin wannan abin ya zakulo sai fito yayi assignment ko wani abu makamancin irin wannan yaya kuke karfafawa dalibai gwiwa wajen su dinga amfani da irin waɗannan abubuwan domin tafiyar da zamani
2: to alhamdulillah kamar yadda kai wannan bayani ai yanzu kusan ya zama wajibi shi tafiya da ita wannan kafar zamani ta AI kusan a kowane irin fanni na ilimi saboda akwai takarda ba da tunanin ta yi sati biyu akwai malami na Dr. Ahmad Magaji Gaya ya gabatar da takarda akan dalibai da malamai da ita kanta fasahar AI kamar yadda kai bayani akwai kamar zance website bangarori da zaka shiga kai bincike wanda zaka iya hada binciken ka na digiri na daya digiri na biyu har digiri na uku a wannan bangaren ina tunanin akwai amsoshi.com wani shafi ne na malam Abu Ubaida Sani sannan akwai taskar Professor Sa'idu Muhammad Kuso zaka tana takardu ne sun surutun su ake adana su a wallafi
0: to kuna wayar da kan dalibai wajen su dinga amfani da waɗannan
2: to ai shi dama dalibi kusan kullum abin da yake so sauki daga lokacin da kake ce masa ga wani abu fa da kana kwance zaka daddanna a wayar ka fa kaga abin da kake nema to insha Allah ka gaya masa yau gobe ba zai ƙara tambayar ka ba saboda ka nuna mai hanya muna musu wannan abu
0: gaskiya ne masu sauraro kanku sha'afa kuna tare da shirin ilimi hasken rayuwa daga nan farin cikin al'umma mita 97.3 a zangon FM tare da Muktar Aminu Yalwa Sanabe shugaban ɗaliban ƙungiyar Hausa na Jami'ar Northwest da Fat Muhammad Lawan Mai Kwando wato PRO na wannan ƙungiya kafin mu dora bari mu karɓi tallayin mun da insha Allah za mu buɗe layi kuma ga masu sauraro domin su tofa albarkacin bakin su ko su yi tambayoyi ga waɗannan ɗalibai

0: To barkamu da dawowa masu sauraro, kuna tare da shirin ilimi hasken rayuwa daga nan Rahama Radio Farin Cikin Al'umma mita 97.3 a zangon FM, inda muke tattaunawa da daliban Hausa a shugabannin daliban Hausa na Jami'ar Yusuf Mai Tamasili na Jami'ar Northwest. Sabu da yi wai aka ce gawa da gasi ne
1: gaskiya ne.
0: Wato Muktar Amini Yalwa Sanabi, wanda shine shugaban kungiyar daliban Hausa da Northwest, da kuma Fahad Muhammad Lawan Mai Kwando, wanda shine PRO na wannan kungiya. Kuma mun ji irin kudurce da shi shugaban ya tanada wa daliban Hausa, wanda yake son ya cimma waɗannan kudurori guda biyar da ya zayyano. Kuma mun ji yanda ya ce kawo yanzu ko kuduri guda ɗaya bai gudanar ba, saboda shirye-shirye da aka yi na tarbar sababbin ɗalibai da kuma abubuwan da suka danganci irin waɗannan abubuwa. To Malam Muktar Amini Yalwa, wato president, Hausa president, bari mu faɗa
1: gaskiya.
0: To daga lokacin da ka shiga office ka kama wannan shugabanci zuwa yanzu, na san cewar kungiyar daliban Hausa ta Jami'ar Northwest ba su da office da suke zama su dan tattauna al'amurori. Shin kana da wani kuduri, ko kuma in ce ya kuke gabatar da harkokin kungiyoyinku? Ina kuke zama ku tattauna, sannan ina kuke zama da dalibai za su zo su same ku su ji matsalolinku?
1: To gaskiya game da matsuguni na shugabanni a yanzu a haka, tunda muna kusan nan City Campus nan kofar Nasara, ba wani takamaiman waje wanda yake za a ce wannan waje ne na shugabannin kungiyar dalibai wanda za su zauna su dinga aiwatar da aikace-aikacensu. Kuma idan wani dalibi yana da matsala, nan zai tunkaro ya zo ya same su. A yanzu a haka babu wani tabbataccen waje, amma akwai shi a gine a tsare a can main campus, tunda ana shirye-shiryen komawa can. Gaskiya sun tanadi wannan wajen na shugabanni a can, amma ana sai dai mu zo mu nemi empty class, mu zo mu zauna. Idan mutum din da zamu ko tattauna da zamu ta kama gaba da gaba ne, in kuma a zamu yi ta ne online, to haka mukan haɗu mu sa lokaci mu ce to shikenan, kowa ya kasance lokaci kaza, rana kaza, ƙarfi kaza muna da meeting. Tunda yanzu akwai kafafen sadarwa da dama wanda ake amfani da su, nan take za mu isar da saƙonmu. Kuma haka zalika ɗalibi ma idan yana da matsala, akwai hanyar da zai bi wannan take, zai tunkare mu ya gaya mana me matsala, mu kuma mu neme shi kai tsaye.
0: Wato ba ku da wani matsuguni ko office da dalibai suke zuwa su kawo kura? To idan dalibi ya tashi yanzu, dalibi yana da wata matsala da yake ganin shugabancin kungiyar dalibai ne zai magance muku, za ku magance masa wannan matsala, sai dai kawai in kun ci karo da shi a hanya ya faɗa muku wannan matsala, ko kuma a kota hanya da kuka tana da daliban suke neman ku domin su ba ku waɗannan ku magance musu su faɗi wannan matsalolin nasu?
1: Yana daga cikin hikimar zuwa mu sauka ƙasa, tun daga level 1, 2, 3 and 4 muka zaƙi wasu esku a cikin ajujuwa domin su shigo cikin gwamnatin aiwatar da aiki tare da su domin idan wani dalibin ma yana da wata matsala tanan muke iya ji shi ma dalibin idan yana da matsala zai iya tunkarar wa'annan tunda sananne ne a cikin aji an san su za su iya su tunkare mu su gaya mana kuma haka zalika muna da shugabannin aji ma'ana class reps kowannen su muna tare da su muna aiwatar da aikace-aikace tare da su wajen tattaunawa da meeting tsakanin mu da su domin idan wani dalibin yana da matsala kaga zai fara daga ƙasa ne zai fara daga gida a matsayin ga shugabansa monitor zai gaya mai ga matsalar da nake fama da ita wala Allah wani ma yunwa cinwa wala Allah ba shi da abin da zai koma gida da dai shoran matsaloli makamanta wanda suke iya fuskantar dalibi a kowane lokaci to gaskiya ta wannan hanyar muke amfani da su naji abin da yake damuwa ce ta dalibi ko kuma a yaya za mu magance wata matsala da muka samu labari daga bakin waɗannan wakilan ajin nasu
0: malam Fahad Muhammad Lawal kai ne fiyar ona wannan kungiya ta daliban Hausa ta jami'ar Northwest a matsayinka na kakakin wannan kungiya waɗannan hanyoyi kake bi wajen isarwa da dalibai sako musamman idan hukumar makaranta ko kuma a department sun ce ga wani sako da za a isarwa da dalibai tunda kuma kai ne kakakin wannan kungiya na sai da aka samu shugaba ga mai zai ce PRO ya sanar so ta ina kuke sanar da sakonnin ku har ya kai ga dalibai
2: to alhamdulillah akwai hanyoyi da muke amfani da su wajen isar da sako zuwa ga dalibai na farko muna amfani da ita kafar sadarwa dandalin WhatsApp wanda kusan yanzu zai iya cewa ya zama ruwan dare kowa yana da shi kamar yadda shi Mr. Fraser ne magana a kowanne aji muna da escorts na mutum akalla sun kai guda biyar banda monitor da muka dauko su sai muka ce to mu zo mu bude wani dandali wanda zai kasance da shugaba yana ciki da PRO da sauran escorts suna ciki sannan duk wanda yake cikin wannan group din idan ya ga PRO ya bada wata sanarwa abinda ake bukata ya dauke ta ya saka ta a cikin dandalin su da cikin gida wanda suke iya su isu ne a ciki
0: to idan mutum kuma baya WhatsApp
2: idan mutum baya WhatsApp waɗannan wakilai muna ba su dama
0: su yi shela
2: su yi shela
0: yayi kuwa jama'a ko
2: saboda idan ka duba dole wannan hanyar ita ce za ta kai sako zuwa ga dalibi kai tsi da in haɗa kai mutumina ka san ko cewa an bada sanarwar yau za a yi abu kaza a department ko kuma an bada sanarwar cewa HOD ya ce akwai kaza
0: to amma me yasa ba ku samar da irin wasu kamar alluna in kuka duba wasu jami'o'in ko kwalejojin ilimi ko wasu polytechnic zaka ga akwai wasu alluna da ake warewa na sanarwa da dalibai wata sanarwa wadda ta shafe su gaba daya wadda idan ma mutum yana so ya samu wani information wani bayani ko wasu abubuwa zai je tare a wannan allon an kafa shi
2: na
0: kungiyar ku ba ta yi tunanin samar da irin wannan allon ba saboda ba kowane dalibi ne yake yin WhatsApp ba
2: to alhamdulillah shi wannan allon da kake magana akan sa yanzu yana daya daga cikin ajandodin da suke a gaba wato akwai kudalce-kudalce da yawa to amma shi yiwuwar wannan kudalce-kudalce ba zai samu kai tsaye ba sai an taimaka kamar shi wannan maganar allunan sanarwa da kake so a samar ko kake magana a kai ai abu ne wanda yake buƙatar bayan kai ka zauna ka yi nazari ka yi tunanin ka samar da shi to akwai kuma buƙatar ya za a yi idan an samar da shi din ma a kiyaye shi kiyaye shi ɗin ku shi ne ya za a yi ba za a bari a lalata shi idan ka samar da abu ba iya samar da shi ɗin ne matsala ba yadda zai ɗore al'umma su amfana yana ɗaya daga cikin courses ɗin da ake samu wajen inganto ai akwai taɓa shugabancinku akwai abubuwa da yawa da lokacin muna ajizuwan baya ai mun ga abubuwan da kuka samu daga tafiyarku zuwa yanzu ina mai tabbatar maka a waɗannan abubuwan da kuka ƙoƙari kuka samar a kaso 100 ba za ka samu kaso 50 ba ma na waɗannan abubuwa
0: me yasa sana ina kuma
2: rashin kula shine kawai su kenan in za ka samu da abu yana buƙatar kai mai register a ya za a yi security da yake kula da guri kaza ya kula da abu kaza ka fahimci me nake nufi ya za a yi security da yake aiki a bangare kaza mun kafa abu kaza ya za a yi ringa hadawa da shi yana kula ai kun sabar da bambuna na ruwa kun sabar da butoci kun sabar wa mata hijabai kun sabar da carpet na sallah suna ina mun san kun sabar saboda mun muna azuzuwan kasa mun zo za mu sallah sai mu ga wani mun za mu alwala sai mu ga wani amma yau ina waɗannan butocin ina wannan bambunan ruwa da rashin kula ne yake sa irin waɗannan abubuwan su bace a kasa samu su
0: to baka ganin sakacin dalibai ne dan ni lokacin da nayi shugabanci gaskiya musamman na faculty din nan kusan na dora wa kaina kullun inda na hawo makaranta na hawo saman nan kafin in shiga aji sai na zagaya ta ku ina wannan bandakuna na mata da na maza na tabbata akwai ruwa kuma dukkan wasu abubuwa da muka tanada suna nan har na bar shugabanci bana tunanin akwai wani abu kwalli daya da ya bata wato kenan kuna nuna ku kamar gwamnatin ku ta dan yi sakaci wajen kula da waɗannan abubuwan har dalibai suka lallata wani abu da daliban baya suka yi
2: a'a ba zai kasance ka sakaci ba abin da ya sanace ba zai kasance sakaci ba ai musamman akwai wanda yana abu ya san ba daidai yake ba amma kuma zai yi din shi saboda yana so
0: to masauraro za ku iya kiran mu domin yi wa wayannan shugabannin dalibai tambayoyi a lambar waya kamar haka 07077925939 ko 08174577774 to laikan sun na shigo amma kuma suna karo da juna to kafin wani kiran ya ƙara shigowa Mr. President wato wala Dr. Aminu Yalwa daga basar da sanabi kama daga lokacin da ka shiga office ka fara mulkar ɗaliban Hausa na jami'ar Northwest akwai wani ƙalubale da ka fuskanta
1: to kamar yadda kai wa abokin tafiya na PRO wannan tambaya game da wannan abubuwan da ku tanadar wanda mu shaida ne kun aiwatar da wannan aikace hatta litin da kuma kun samar da su a lokacin ku to bana so in fi kallon shugabancin baya ko gwamnatin baya in ce ta gaza guri kaza yana daga cikin tun farkon yin maganganu na ka je na ce ma ba abin da zan waya in ce zan magana akai bane koyi sai dai in kalli abin da yake gaba mu ne za mu aiwatar don idan muka tsaya cewa za mu kalli baya to fa gaban tamu ba za mu aiwatar da ita tunda bai lokaci mun tsaya jiran mu ba to don haka muka ce to bari yi amfani da daman mu shugabannin da suka fara musamman ma kai tunda kai ne shugaban wannan sashi na farko a makarantar nan muka ce to ya za a yi mu samar da wandan damali tsakanin mu da shugabannin da suka gabata tunda kusan shugabanni hudu ne mu ne gwamnati ta biyar ya za a ce an samar da wani dangali wanda za mu zauna muna tattaunawa a junanmu da ku a matsayin cewar kun aiwatar da kaza amma yanzu kun samu labarin abin nan ga yadda yake ko kuma a ga abin da kuka ɗauko ba ku ƙarasa ba ya za a yi wannan gwamnatin da kuke tare da ita ta yanzu ya kasance sun aiwatar da wannan abin ma'ana ya kasance an gudu tare an tsira tare a haka za mu kai gaci muddin muka yi biyayya gare ku to na san hakika za ku so mu yi abin da ma ku da ku ba domin ne sashin ne a ranku ci gaban sashin ne a tattare da zukatanku
0: to ƙalubale
1: ina jin ka
0: da kake fuskanta
1: to ƙalubale gaskiya ana fuskantar ƙalubale
0: kamar wanne da wanne
1: kamar wani ɗalibin zai zo ma a yanayin sali kamar yadda aka ce zai koma gida sai a satin da ya gabata ma akwai yadda na ganta ma azumi ba ni take duwa ba ƴan uwa take duwa ita wallahi ba ta iya sauka ba wallahi yunwa take ji to ka ga wannan da ƙalubale ne wanda kai kuma a matsayin ka ne shugaba ya za ka yi dole sai ka saurare ta ko da ba za ka yi mata komai ba to ballantana dole za ka ga cewa ya za ka yi in ma ba karshen kai mata transfer ko kuma ya ka nemi trejara idan kai ba karshe dole sai kungiya ta saurari wannan dan ne mun ai ba aba bace wacce za a iya cewa a jure kuma ya mace yayin da aka ce ya mace tana fama da wata matsala irin wannan a makaranta ai kaga da matsala ba kamar dalibi da namiji wanda dawo mu riga mun saba gurmawa wani ko mun ci ko mun sha ba duba wani abu da ko muna dauka da ko wani kalubale na rayuwa wanda kuma idan muka jure gobe ba wannan zan canza ai ba to gaskiya da akwai kalubale da dama wanda ake fuskanta yana daya daga cikin abin da muke tunanin cewa roci irin gudunmuwa za mu bayar akan kin kanmu mu bayar ko kuma mu fita mu je mu nemo domin ne ci gaban daliba domin dukkan wata gwamnati in dai ba ta amfanar da dalibi ba to gaskiya kamar yadda na faɗa a baya akwai gazawa a cikin wannan gwamnati
0: so mallam Fat Muhammad Lawan Mai Kwando ban sani ko ta bangaren ka kaji abin da shugaba ya ce suna fuskantar kalubale na wajen dalibai da suke zo musu da koke na rashin kuɗi ko su abubuwan da za su gudanar da harkokin rayuwarsu tewa da kulma cikin makaranta shin kai ma akwai wasu kungiyoyi akwai wani kalubalen da kake fuskanta
2: to ai kusan duk abin da zaka yi na rayuwa dole zaka fuskanci kalubale akwai kalubale da nake fuskanta ko kuma muke fuskanta ma gaba daya amma ni a karan kaina abin da nafi cin matsala da shi shine mutane su ringa ma kallon kamar wanda yake wahalar da kansa su kake yi wa hidima kuma su kake yi wa bauta amma kuma suna kallon ka kai ne baka san ciwon kanka
0: kai da kake yi musu hidima
2: kai da kake yi musu
0: hidima kake wakiltar su
2: kake wakiltar
0: wasu abun ma in sun zo kai baka danne
2: kai zaka dagi
0: ka danne shi kafin ya je gare su amma duk gani suke ka bar wa
2: ga president ba shekaran jiya ni da shi mun fi minti 30 mun jin gunjin kun kowa ya kasa magana akan wani dan issue da ya dan je ya dawo akan shugabancin ku ni da shi mun yi minti 30 kowa ya kasa yi wa kowa magana ga matsalar muna ganin ta amma mun rasa a'a ta ina za a kama ta so kaga in dai zaka ringa wa mutane hidima kana musu bauta suna maka kallan kamar kai ne baka san ciwon kanka ba kaga wannan kalubale ne babba tunda kamata yi a ce kai da kake wannan a ce kana da wata daraja ta musamman a idan mutane kuma mu wannan abin mun kudirce ne ya zami ne saboda da yawa duk wanda kaga ya shigo jami'a ya ci karo da matsatsalolin sun addabe shi
0: matsaloli
2: ta ko ina sun addabe shi to bai haɗu da na gaba da shi ya ɗora shi a layi ba ai Hausawa suka ce ko a gidan giya akwai babba ba na manta mu lokacin da muka zo ku ne kuka yi gaidin din kuka samu a layi a'a abu kaza ba haka ake yin sa ba hatta jarabawa ma sai da aka koya mana yadda ake amsa ta kuma ku yanzu su kuma sai su shigo makarantar kawai mutum sai ya zo gaban kansa sai ya je gurin mai kafi kawai ya cire mai takarda
0: CRF
2: shi kawai a cire mai CRF courses din da zai a courses din da zaka yi akwai ko akwai elective shi duk bin san wannan ba akwai wanda compulsory course ne sai ka yi shi akwai kuma wanda ganin damar ka ne ka yi shi ganin damar ka ne ka saka wani ba sa neman shawarar wannan sai su je sai su cire takarda kawai sai su zo sai ka ji mutum ya ji har level 3 level 4 sai a ce masa ana banka course kaza a level 2 second semester ana banka course kaza a level 3 second semester to kaga duk irin wannan matsaloli ne wanda sai an tsaya an yi nazari akan su sosai kuma an samu hanyoyin da za a magance
0: sai ka tuna min da lokacin da nake shugabancin wannan kungiya lokacin muna level mun gama level 1 mun tafi level 2 to an yi wasu a bayan mukannan mu to a matsayina na shugaban dalibai tunda tun ina level 2 na fara shugabancin kungiyar daliban Hausa ta wannan makaranta sai naga wata yarinya ta zo tana ta kokarin cewa ke ma Hausa kike da cewa kike mu gaskiya rap dinki ta kwafa da ce mata wance zo aikin jikin ji zo mana wannan kowa akwai ra'ayin sa akwai kuma abin da zai iya akwai abin da ba zai iya ba gaskiya abin da ita za ta iya ke kuma ba lalle shi zaki iya ba to ki zo bana faɗa miki kowane course ga abin da ya kunsa sai ki duba ki ga wanne kamata ki dauka ta kalle ni kawai sai ta watsar da ni sai ta yi gaba to sai da ta zo ta kai ma CRF din nata ma bata saka shi daidai ba kuma ta ga mutane suna dawowa ga shugabancin wannan kungiyar daliban ana tambayan mu ana da sauran zai kuma ta dawo tana neman yawa bai da Allah a ci ba ta ga mu ka ga yar bari
2: haka haka
0: gaskiya mu ma mun fuskanci irin waɗannan kalubale to malam Muktar Amin Yalwa ga lokaci yana gabatowa a matsayinka na shugaba yanzu idan aka baka dama aka ce ka sauya abu kwalli daya game da daliban da suke nazartar Hausa na Northwest wani abu kake ganin wanda zaka iya buga kirji ka ce shi zaka iya sauyawa abu guda daya
1: abu daya in sauya shi kusan zan ga uwa mutanen da suke ganin cewar kotsin nan Hausa uwa bata kai ta kawo ne da za a yi nazarce ta ba to shin da zan samu damar to zan iya sauyawa dalibi tunani ya fahimci cewa wannan course din nan na kwance wannan sashi ne nazarin harshen Hausa sashi ne mai zance ne cike da damammaki ta wanda zaka amfana har ma ka amfana tunda ai ga ku kun zo kun amfana a cikin wannan sashi a cikin wannan makaranta kuma gashi kuna amfana to ai ka kai abin buga misali ne tattare da abin da faranta mu rai da na sani na sanar ina jin daɗin wannan domin na sanar da kai ko na gaya ma ba taimaka ma ni ba ni na taimaka kai na domin na kuma riƙe wannan abin hatta yanzu a irin lokacin jarabawa zai zo za a zo wani bai san wani abin ba ni yanzu yana zuwa ma farin ciki ma nake da yanzu din ba ya takura mu ba abu kaza ne ban gane ba kuma abu kaza ya kaza yake kai kai sai zan gaya ma kuma in ma bayani wannan abu da nema ni a wajena ba taimaka ma ni ba a kaina ni taimaka ba domin na kuma riƙe abin
0: wani abu ne fi faranta maka rai a rayuwarka ba lalle sai ga daliba harkar dalibci ba
2: to abin da yafi faranta mana dai ko a wanda
0: kawai eh wani abu ne faranta ba
2: to abin da yafi faranta mana shine kawai in ga Bahaushen mutum ya yi riko da addini da al'ada
0: shine abin da yafi faranta maka
2: shine abin da
0: yafi so na abu ne faranta maka yafi bakanta maka rai a rayuwarka
2: abin da ya fi bakanta mun rai zagon kasa
0: so ana kusa kana da budurwa kuwa
1: kawo yanzu da gaskiya
0: gashi dai kana da aure
1: ina da aure gaskiya ne ina da kamar yadda a cikin shirin ku tunda ni gaskiya ma abocin sauraron Rama Radio ne akwai shirin ma Nora da yake ta yi tun a baya tsawon shekaru na tauraruwa tun da nisa ta tauraruwar wallahi sai daga dushore sun dusha shi tun daga wani lokacin da na same ta sai kusance ma na zama ina da ma baƙin jini a tattare su gaskiya sun mafi ma saurara ta ba
0: gashi kuma ina mana aluta ba gashi a lokaci ya riga
1: shi to gaskiya ne akwai ni akwai shi kansa
2: sai ai ko
0: eh to ya kamata a yi domin dalibai ne gidan sun ce wai shugaban daliban ne suka
2: shi minti da
0: student
2: Agregated Bosa
0: Bosa
2: Sifrimo Waga
0: Waga
2: Aluta Traga
0: Traga
2: Ina so Chi
0: Chi
2: Ina so Pada
0: Kapada
2: Ina so Jaddada
0: Jaddada
2: Ina so Wala Rahama Radio
0: Gaskiani Wanda Bosa Po Rahama Radio Bosa Bosa Bosa Rahama Radio Kika Deka Anamura Kaoka Shanshirin Amadiyon Nura Abu Bashirin Shirin Nura Abu Bakar Musa sai Fatima Yunusa Musa da ta hada mu da ta hada mu da ku ni Abubakar Sabi Karkasara da na shirya na gabatar nake cewa mu hadu a mako mai zuwa bissalam
3: hasken rayuwa hasken da ke haska kowa
4: mita 97.3 a zangon FM Rahman Radio Radio Radio

0: 93.3 a zangon FM Rahma Radio cikin al'umma.
1: 97
2: Rahmar Allah.

0: To madalla daga cikin ayyukan ma'aikatar kasa da tsara birane ya kunshi tabbatar da sahihancin fili ko gida kafin sayi ko gudanar da wata mu'amala daga ko ina
1: sabuwar
0: Kano na wannan makon zai kawo muku yadda ta ci gaba da kasancewa a wajen ci gaba da tantance masu diyar fulotai da gonaki amma waɗanda suka gina gidaje a rimin zakara bisa adalci na mai girma gwamna Alhaji Abubakar Yusuf na tabbatar da an yi duba ga kowane bangare kwamishinan kasa Alhaji Abdul-Jabbar Muhammad Umar ya fito da sabon salo na tantancewa da kuma biyan haƙƙin al'umma yadda ya kamata domin ganin a wannan karan an kawo ƙarshen daɗaɗɗiyar matsalar nan ta rimin zakara kamar yadda gwamnatin Abban Kanawa take bibiya da warware dukkanin wata matsala da ta shafi ƙasa a jihar Kano bari mu fara da jin ta bakin shugaban sashen biyan diya na ma'aikatar ƙasa Sofia Muhammad Wada Abubakar Ciroman Kunya wanda ya ce salon tantancewar zai samar da gamsasshiyar maslaha ga kowane bangare ya kuma yi wani kira ga al'ummar da suka amfana da wannan kokari na gwamnati
2: kamar yadda aka sanar kwanakin baya Allah cikin ikonsa kuma an dawo da wannan aiki na zakara dukkan masu filaye da gonakai bangaren gabas sun zo da katukan su ana tantance su kuma muna verifying din su kafin su je hukumar SS su ma sake tantance su su dawo kuma su karbi diyar su abin da yasa ita ma'aikatar kasa ta dauki wannan gabar tantancewar an samu forgery in the sense that aiki ne aka yi mun ba da kamar shida da muke bayarwa wasu kuma bata gari sun san sake irin sa kuma sai su zo su ce naka su ga naka ko kuma su irin dauka a waya sai su ji su copy duk irin wannan abun su kawo to mun fara bayarwa wannan sai muka dinga gano wato fa akwai matsala shine muka sanar sai aka ce to a dakatar da aikin tukunna shine gwamnati ta ce to abin da ya kamata sai mun zo mun tantance me gaskiya da mara gaskiya so wannan tsarin da gwamnati dauka idan kana da gona ko plot tunda yawancin bangaren gabas akwai wanda suka zo diyanci a auna musu plot sai ka zo da shedar ka sai mu duba kin record din yayi taliyan da abin da kuma wanda yayi aikin wannan signature su ce tunda duk mun san wadanda suka yi aikin kuma mun san signature su ce wannan ta yarawa ko ba ta yarawa ba in ma ta yarawa muna tunanin akwai dan abu haka sai mun kira mun confirm eh wannan naka ne nashi ne tukunna ni ne sa hannu Savia General sa hannu sai mu baka takarda slip haka sai kai hukumar DSS su ma daga can suna da database din su za su duba information din ka idan suka yi abin yayi tali da abubuwan da kai da tantance ka can sai ka dawo nan mai ka sai mu dauki diyar ka mu baka kamar abin batch by batch akai su masu gidaje za a saka musu kudi idan an sa musu kudi da mana total square meters din su so idan suka kawo mana square meters din zamu duba rabin floor ne kwata ne guda ne biyu ne uku ne ka cancanta da level of abin da ka gina tunda komai su di department za su rubuta komai na gidan ka menene gidan ka ya kunsa da kuma fadin sa to wannan shi kuma zamu duba mu ga okay wanda yake da square meter kaza floor ne daidai kaza da sakamakon sa yanzu in muka kammala wannan kamar batch A kenan na waɗannan in aka gama to kuma su masu a koma kansu dai haka to alhamdulillah tunda sun ga duk abin da ya faru tun daga farko tun na wancan gwamnati da har wannan gwamnati ta shiga har Allah ya tabbatar musu da za a ba su fulotai a wajen to yi ganin gaskiya yi duk wanda ya maka wannan tagomashin da ya kai ma ya kamata at least ka saka masa da iya gurgudun abin da kake da shi wala addu'a ne wa gudunmuwa da ya bayar kai ma ka kokari ka ga kai ma ka saka masa da shi dai haka tunda dai gaskiya dai na san dai wannan gwamnati ta yi kokari mutuka wajen tabbatar da gaskiya da kuma adalci a wannan yankin nasu to gaskiya wannan kira da zai wa su wannan al'umma da su ba ƙara ba wa gwamnati haɗin kai domin abubuwan da ba ƙara sa ba kuma abin da aka yi alƙawari na titina da duk wani infrastructures da aka ce za a yi musu ne a samu a gudu tare a tsira tare
0: shugaban sashen DNDA na ma'aikatar ƙasa Sofia Muhammad Wada Abubakar Ciroman Kunya yanzu kuma bari mu ji ta bakin shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar dillalai na rimin zakara Alhaji Nazira Annatija wanda ya bayyana cewar sun gamsu da wannan tsari na tantancewa
3: to ai alhamdulillah mu mai girma gwamna ya gama mana komai sannan mai girma kwamishinan ƙasa Abdul-Jabbar Umar Garko ya yi duk abin da ya kamata dama mun kullum abin da muke ga wa al'umma su yi hakuri mun san wannan gwamna adali ne mun san kwamishinan adali ne kuma su kansu ma'aikatar kasa karkashin jagorancin da suke aiwatarwa na mai girma kwamishina duk ayyukan da suke yi babu rashin daidai a ciki bangaren jajircewa irin ta jagora ba babu ya sa an tsaya gaba ɗaya mu an tantance an zauna an tsefe harkar an gyara ta yadda za a yi a samar da maslaha shi ya sanya ma bangaren kamar bangaren gabas da shi ciyaman yake magana sai muka tattara sai mujallale sai muka ɗauki hannun mu sai muka basu su shugabancin su saboda ne tunda su filoti-filoti aka auna musu mu kuma bangaren yamma an auna gonaki ne to gonakin da aka auna sai zaman tuciwar mudin lalai shi jagora baba abu ya hada kawunan mu dan mu zo mu zauna duk wanda yake da haƙi wanda aka a matsayin dillali an auna gona an baka kati na jiyar gonarka to ya zama cewar wannan katin ka kira al'umma ka kai musu adalci ni shawara da nake ba dukkan wani dillali shi yasa dama tun farko shawarar da ainihin shi ita bai katar kasa ta ba mu lokacin da ta zo tayi awa ga jagora na abin da ya fada kenan ku kirawo mutanen da kuka siyarwa ku dauki katin ku danka musu cewar gashi wannan katin gonaku ne ku zo karbi biya ku a gurin gwamnati to duk da Allah ya sa mun samu dama an yi hakan to alhamdulillah ba za a samu damuwa ba to amma alhamdulillah yanzu ma dai wannan mas'alar ta dakatarwar da aka yi ita ta haifar da zaka ji mutane suna tuce ku can ba a basu ba dalili saboda akwai inda an basu diya a cikin mu an fara bayarwa aka dakatar akwai wanda kuma dama dai ba a bashi ba to saboda haka alhamdulillah muna ta roƙo kuma alhamdulillah cikin roƙon da aka yi an gamsu cewar yanzu a zuwa dora daga inda aka tsaya saboda kaga yanzu Allah ya so ya yarda daga dai bangaren mun Allah da ba za a samu wata matsala ba saboda haka mu farin ciki ma muke da wannan tsarin da aka yi
0: shugaban haddiyar kungiyar dillalai na Rimin Zakara Alhaji Nazira Annatija kenan daga nan sai bayanin Baba Habu Mikaelu shugaban kungiyar mazauna yankin Rimin Zakara inda ya mika godiya ga mai girma gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf bisa magance tsohuwar matsalar da ta kwashe shekaru aru-aru a Rimin Zakara da kuma jinjina ta musamman ga ma'aikatan ma'aikatar ƙasa bisa nuna ƙwarewa wajen gudanar da aikin
1: to alhamdulillah muna godewa Allah muna godewa mai girma gwamna na sauraron koke da tausayi da kuma halin da al'umma garin Rimin Zakara suke ciki na wannan turka-turka da aka yi ake fama kusan shekaru 40 nauyi ne wanda Allah ba shi dorawa ba na warware matsalar amma kuma dan san jihar Kano ta zauna lafiya ya karba kuma ya dubi ƴaƴansu da suke cikin wannan guri ta ya za a yi ya kawo musu tallafin da za a raba su da wannan fitina ta rigima tsakanin Jami'ar Bayero da Rimin Zakara ya zamto shi gwamna ya mai da kowa ɗansa shi ne yake ƙoƙari ta yadda zai tsara birni da kuma ya taimaki waɗanda suke mu'amala a guri wajen kyautata musu ta yadda zai sa su cikin walwala da nishadi to a baya mun sami wasu abubuwa sun faru muna godiya ga mai girma kwamishina na Lami Abdul-Jabbar Umar Garko na irin gano ƙorfe-ƙorfen da muke yi na wasu ɓata-gari da aka samu daga wajen gari suka dinga ƙirƙirar wasu kati suna shigowa da shi da sunan fojar na ma'aikatar ƙasa na cutar da waɗanda suka mallaki gurare a gurin ana ciniki su ta bayan fage muka yi ƙorafi da kuma irin biyar ta fara samun tsaiko wajen ba a ji daɗinta ba mai girma kwamishina nan da na ya karɓi umarnin cewar a dakatar da ba da diyar har sai ya binciki ya gano ɓata garin da suka shigo Rimin Zakara da cutar da al'ummar da suka mallaki filaye to a wannan tsawon lokaci za ka ji ana koke-koke har yanzu an ji shiru mai girma gwamna a ba mu haƙƙinmu ana ta zarge-zarge shi ne yanzu cike da Allah aka naɗa kwamiti mai ƙarfi na wajen tantance masu haƙƙi a tabbatar da haƙƙinsu ya je hannunsu shi ne yau kaga an yi wannan gangami na mai girma gwamna domin ba wa masu gidaje na wannan guri da ya alƙawari zai ba su diya da kuma diya ta kuɗi kimanin mutum 1,000 mai girma gwamna ya ware 500 wanda za a ba wa diya ta kuɗi 500 wanda za a ba wa diya ta filaye sannan kuma za a ba da umarni a cigaba da ba kowa da kowa diya sa a Rimin Zakara farko abin da zan fara yabawa wannan ma'aikata na mai girma kwamishina na LAN bin diddigi da gano illa da take cikin wannan cutarwa da ake so a yi wa mutane da ko barayi da suka shigo tun yanzu ko me za ka yi sai ka tarar da wani shi a gefe ya shigo kan harkar gwamnati ma zai iya tutura ba kuma ma'aikaci ne na gwamnati ba aka rinka ikirar kati ta bayan fage ba a ma san da shi ba ma'aikatan LAN ba san da shi ba ana sai da shi a bayan fage da kuma wasu da suka shigo daga cikin akai akan kikansu a cikin gidan sai da ma'aikatan suka gano su suke neman ɓata gwamnati
3: suna da zumin ma'aikata suka ringa kirkira kati haka ake gano shi a kwanan nan akalla fa yanzu wallahi tallahi a wannan aikin da muke na kwana biyu akwai gona 200 da wani abu da aka gano ba ma ita arimin zakai kuma amma an kirkira kati a bayan fage an sayar shi to wannan shi yasa aka ware tantancewa ta yadda za a yi mai haƙi haƙinsa ije hannunsa kusan aikin da muke ta yi kenan tun jiya na gano matsalolin da ministry nan sun yi abinsu a tsare mutum na zuwa da katin da bai shafi ma'aikatar ƙasa ba za a kama shi kusan za a ɗauki mataki kamar da aka yi a baya yanzu kowa ya zo ya ga cewa rigadiyar da aka yi za a ba shi abu ne aka yi shi ma a fili sai an gaya maka namba fulotinka da diyar da za a baka ko a nuna maka kuɗin magashi kuɗin da za a baka kuma aka buɗe ƙorafin ko da an samu akasi mutum ya ga diyarsa ba ta kai ba mai girma kwamishin ya sake buɗe wani shafi na yadda za a dubi mutane da za a taimake su to shi yasa al'umma gaskiya ake cikin farin ciki ake cikin walwala
0: baba Abu Mikael kenan shugaban kungiyar mazauna yankin Rimin Zakara mai sauraro kana sauraron shirin Sabuwar Kano na wannan makon da muke kawo muku yadda take kasancewa a ci gaba da tantance masu fulotai gonaki da ma waɗanda suka yi gini a Rimin Zakara don biyan sadiya kafin shirin ya dora bar mu shakata.

0: madalla. Yanzu kuma sai bayanin Comrade Musbahu Adam Sale, tsohon shugaban kungiyar masu flotai na Liman Zakara, kuma mataimakin shugaban kungiyar na yanzu, wanda ya ce a baya yana daga cikin waɗanda suka jagoranci zanga-zangar neman mafita. Amma a yau gwamnatin mai girma Alhaji Abubakar Yusuf ta biya musu dukkanin bukatun da suka nema.
1: Da farko ina so in miƙa godiya ta ga mai girma zababban gwamnan jihar Kano Injiniya Abubakar Yusuf da mai girma kwamishinan ƙasa da Safayo Abdul-Jabbar Umar Garko bisa ga jin kokenmu da suka yi. Na san fuskata bayyananna ce a matsayina na wanda na jagorance flotas a kala biyu a lokacin da waɗannan abubuwa suka faru. Alhamdulillah gwamnan mu ne, gwamnan ubanmu ne, gwamnan jagoran mu ne, kuma mu ɗayan shi ne. Mun kai kokenmu a karon farko, mai girma gwamna ya ji ƙasa da awa goma takaddanmu ta zaga ko'ina da ko'ina. Mai girma gwamna ya ba da umarni a kan cewa lallai a saurare mu. Tun daga wannan rana mai girma kwamishina bai gajiya ba, kuma bai nuna gajiyawa ba, yake sauraron mu babu dare babu rana, karfe ɗayan dare, karfe biyu, karfe uku, haka za a zauna a mikin da shi, wanda yau Allah ya kawo mu kusan ƙarshen wannan abu. Abinda muka roƙa abubuwa guda hudu dukkanin su gwamnati ta cika mana. Mun roƙi cewar gwamnati ta taimaka ta ban mana filayenmu a Liman Zakara ba tare da an canza mana location ba. A yanzu abin da yake gudana kenan, duk wanda ka gani anan ya zo da katin shi, an tantance shi, an ba shi ka number plate shi a Liman Zakara. Abu na biyu, mun roƙi cewa dukkanin wanda ya yi development a wannan waje, ma'ana ya yi gini, ko yaya ginin shi yake, ko da bulo ɗaya ne, ko ya kai lanta, gwamnati na biyan shi diya, kuma gwamnati na biyan shi a yanzu. Abu na uku da muka roƙa shi ne cewar gwamnati ta tabbatar da cewar an ba mu wadataccen wajen da zai ishi kowa ya gini a wannan waje. Alhamdulillah duk wanda aka ba flota a wannan waje ya ishe shi ya gina gida ya zauna da iyalan shi. Anan nake so ne amfani da wannan dama na wanda fuskata ta yawo a wannan lokaci, kuma na jagoranci al'ummar wannan waje zuwa kai kokenmu ga mai girma gwamna da mai girma kwamishina. Nake so ne amfani da wannan dama in sanar da al'ummar duniya cewa wannan koke namu da muka fito muka yi shi a wancan lokacin baya, a yanzu gwamnati ta saurara. Mai girma gwamna ya wanke mana zuciyoyinmu. Abinda ake cewa mai girma gwamna ya dasa ma alheri, kafkano ba wanda mai girma gwamna ya dasa alheri kamar al'ummar Liman Zakara. Ina amfani da wannan dama in roƙi al'ummar jihar Kano su taya mu godiya ga mai girma gwamna da mai girma kwamishinan ƙasa da Safayo Abdul-Jabbar Umar Garko. Tabbas mai girma gwamna ka ajiye ƙwarya a gurbinta. Mai girma kwamishina ɗan halaka ne, kuma wakilinka ne, kuma jajirtacce ne, mai tabbatar da cewa ya ishe maka buƙatunka a wajen al'umma. Mun gode, Allah ya saka da alkhairi.
2: Me za ku narama?
1: Muna mai girma gwamna albishir da cewa al'ummar Liman Zakara wannan flotu 5,000 ɗin da aka baya kowa yana da aƙalla sama da mutum 10, don haka 10,000 ta mai girma gwamna ce. Mai girma gwamna, congratulations.
0: Daga Comrade Mubarak Adam Sale, sai kuma Umar Gawuna, shugaban kungiyar masu hada-hadar filaye awon gwamnati da ke cikin ma'aikatar ƙasa, ya ce wannan rana ta zamo ta tarihi kuma abar alfahari bisa yadda gwamnatin Alhaji Abubakar Yusuf ta kawo ƙarshen matsalar Liman Zakara.
3: Alhamdulillah yau muna cikin farin ciki da abin da mai girma kwamishina ya ba da dama a yi tare da sahalewar mai girma gwamna, ba don komai ba, saboda duk inda aka yi layout na gwamnati don idanuwanmu suna kai, kuma a nan muke hada-hadanmu. To ba ma so mu ji layout an ce an samu matsala a guri kaza ko ana samun matsala a guri kaza. To yau an waye gari da abin da yake damunmu a Zakara, muna sai da ita wakilinmu a waɗanda muke sayarwa kwastomominmu, in sun je bakin titi za a dona musu gudun suna jin ɗarɗar, ko suna zuwa suna cewa kai karku sayi nan gudun kaza-kaza da sauransu. To yau ta ƙare ga 'yan uwana dillalai na gurin, ga kuma mamallaka na gurin, ga kuma shugabanni waɗanda duk abin zai shafa, ga shi an ji bayanin da suka yi, ga kuma ma'aikatar ƙasa yau a cike take da jama'a, ana ta farin ciki, kowa yana jin daɗi. Yanda mai girma gwamna ya sa hali, mai girma kwamishina a ba da dama a zo a tantance masu gaskiya a fitar da gurɓatattu. Alhamdulillah muna cikin farin ciki. Sannan kuma bayan wannan
0: daga ƙarshe kwamishinan ma'aikatar ƙasa na jihar Kano Digital Commissioner Alhaji Abdul-Jabbar Muhammad Umar ya yi bayanin cewa wannan salon tantancewar wani mataki ne na ganin an kawo ƙarshen duk wani ƙorafi da matsala da ta shafi Liman Zakara.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيوه وانا ما اكتاتا قصادة عربراني أنا أشيغ غدا بوا تنتنشي ما سديار بلوتايدا بوناكي أريمان زكارة بكما ديار بيان وعند سكي سكدسا هرساشن جدا جنسو بكما سكدنا جدا جنسو أبسا ساري نغوان ناتي نغوان نشوى أنكاو كارشان ركيش ريمان زكارة زكاني جامي أبايرو دا الأمر وننينكي وانا رانا wannan ce rana ta kusan biyar na ci gaba da tantancewa kamar yadda aka gani yau rana ce ta asabar kuma duk da kasancewar wannan rana ya shigo cikin hutu amma ma'aikatan wannan ma'aikata sun fito su yi wannan aiki domin su ci gaba da tantance bayan Allah da gwamnati ta tabbatar da cewa za su karbi diya to a yanzu kamar na shiga zagayen duba aiki naga an tantance kusan mutum 200 da wani abu ina tsammani masu diyar plotai kenan da gonaki akwai kuma diya ta kudade da za a biya su ma ana tantance su abinda zan kira ga mutane shine duniya ta shaida cewa mun yi shela mun kira wanda ya irarin cewa yana da diyar da gwamnatin bata biya sa ba ko yana da haƙƙi a rimin zakara to ya garzawo ma'aikatar ƙasa wannan shela mun yi duniya ta shaida akwai masu korafa-korafa cewa har yanzu ba a sallame su ba to gwamnati ta yi abin da ya kamata domin sauke nauyi ta sauke haƙƙi muna kiran duk wanda yake ikirarin da cewa yana da gona ko ploti musamman masu ikirarin cewa gwamnati ta ki ta kula da su to yau a cikin ikon Allah muna ta tantancewa al'ummar jihar Kano su shaida al'ummar Najeriya su shaida duk wani wanda yake ikirari yana da haƙƙi ya garzawo ma'aikatar ƙasa wannan kuma aiki ya kunshi kusan rukuni biyu idan suka zo nan aka tantance su akwai aiki da muke da jami'an tsaro don ganin cewa an tabbatar da mamallaka waɗannan gurare domin a baya mun kula akwai aringizo akwai almundahana da aka yi aka yi kokarin yi domin a tauye wa masu haƙƙi haƙƙinsu idan ba mu manta ba akwai mutane da suka yi ta koke cewa ko ba a ba su diyoyinsu da takardun diyoyinsu ba directly ko kuma ma gwamnati suna ganin akwai lauje cikin naɗi to wannan muna ƙara tabbatarwa da al'umma cewa gwamnatin nan cikin ikon Allah gwamnatin Abba Kabir Yusuf gwamnati ce mai tsafta gwamnati ce mai faɗa da cikawa gwamnati ce mai kula da talakawanta domin mun tabbatar da cewa su suka zaɓe mu kuma haƙƙinmu ne mu ma mu sauke musu haƙƙinsu da wannan nake ƙara jawo da hankalin musamman wannan al'umma cewa rukuni biyu ne na farko su zo na a tantance su na biyu su je ma'aikata ta DSS 'yan sanda masu farin kaya kenan domin a tabbatar da wannan ikirari da suka yi a wannan wuri ana karɓar data da information na waɗannan mutane a tabbatar ma shin ka ce kai ne wani kaza ko ke ce wani kaza shin haka abin yake a karɓi data ɗin mutum da ya kamata kamar NIN kamar wurin mahalli na zama da duk wani abin da ya kamata dai na tantancewa to sai kawo wannan rukunan biyun za mu baka diya domin akwai aringiza da aka

0: a bisa wancan da ya faru. Wanda ka san kana da haƙƙi kuma kana da tabbaci cewa da gaske wannan haƙƙin naka ne, babu dalili na rashin zuwa a tantance ka.
1: Kurin aiki na faɗaɗa gari ko kuma samar wa da al'umma ababen more rayuwa. Yanzu haka a nan shirin sabuwar Kano na wannan makon zai ɗiga aya. A madadin ma'aikatar ƙasa ƙarƙashin jagorancin kwamishina Alhaji Abdul-Jabbar Muhammad Umar, sai sashen da ke wayar da kan al'umma na ma'aikatar a ƙarƙashin
2: ya kuma gidanta domin tabbatar da lafiyar iyaye mata da iyali masu ƙoshin lafiya. Ku goyi bayan tazara tsakanin haihuwa. Tazara tsakanin haihuwa ita ce hanya mafi kyau wajen samun iyali masu ƙoshin lafiya. Hanyoyin zamani na tazara tsakanin haihuwa na da aminci, kuma addini da al'ada sun amince da su. Ku tattauna yin hakan da matanku a yau. Akwai tsarin da ya dace da kowa.
3: Tazara tsakanin haihuwa na da matuƙar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku a yau. Ku tattauna da ma'aikatan lafiya.
2: Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jiha.
4: Musa, Musa, kwanan kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
5: Ni hakuri Hajiya, ni kone a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulun da aka siyo ranan nan ne.
4: Maman Lami, na ce ki rinka amfani da sabulun wanke wanke na ruwa, wato Ana Dishwashing Liquid. Sabulun wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwanan take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya, sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ana Dishwashing Liquid ba shi da tsada. Karɓi wannan ki gwada.
5: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kwan ya fara fita ba tare da ɓata lokaci ba.
6: Ana Dishwashing Liquid, no stress, no stress. Ana Dishwashing Liquid 97.3 a zangon FM, Rama Radio.

0: rage matsalolin sufuri da kuma inganta jin dadin ma'aikatan gwamnatin tarayya. An kaddamar da motocin yara na Laraba a Eagle Square dake Abuja, inda shugaban ma'aikatan gwamnatin tarayya DD Wilson Jake ya bayyana shirin a matsayin wani muhimmin mataki na inganta jin dadin ma'aikatan gwamnati. Ki kashi na farko na shirin ya kunshi bus guda 37 daga cikin guda 100 da gwamnatin tarayya ta amince da samarwa a karkashin shirin sufuri na Renewed Hope. Wilson Jake ya bayyana kaddamar da motocin a matsayin kyautar ban kwana da ta baiwa ma'aikatan gwamnatin tarayya yayin da wa'adin aikin ta a matsayin shugabar ma'aikatan gwamnatin tarayya zai kare cikin sa'a kasa da sa'o'i 24. Ta ce matsalar sufuri na da tasiri sosai kan kuɗin da ma'aikata ke kashewa, tsaron lafiyar su zuwa aiki a kan lokaci da kuma ƙwarewar su wajen gudanar da ayyuka. Ta kuma ƙara da cewa samar da sufuri mai sauƙin kuɗi kuma abin dokaro zai taimaka wajen rage wa ma'aikata wannan nauyi. Hukumar kula da shige da fice ta ƙasa ta yi kira da a ƙara shigar da al'ummomin da ke zauna a yankunan kan iyakokin ƙasar nan cikin ayyukan tabbatar da tsaron iyakokin Najeriya. Hukumar ta ce amfani da fasahar zamani na na'urorin tantance bayanan halittu da musayar bayanan sirri tsakanin hukumomin tsaro na da muhimmanci wajen magance sabbin barazanar tsaro. Controller General na hukumar shige da fice Kemi Nandaf ya ce wannan kiran ne a taron yankunan kan iyaka da aka gudanar a jihar Lagos. Nandaf ta ce sauye-sauyen hanyoyin ƙaura, hulɗar tattalin arziki tsakanin ƙasashe da ƙarin ayyukan kasuwanci a kan iyakoki sun sa ya zama dole a sake duba yadda ake kula da iyakokin Najeriya. Ta ce bai kamata a ɗauki yankunan kan iyaka a matsayin wuraren raba ƙasashen kawai ba, domin da iyalai da al'ummomin suna hulɗa da wuraren yayin da ake gudanar da halaccin zirga-zirga da kasuwanci. Saboda haka ta ce ya kamata a kare iyakoki tare da bada damar zirga-zirgar halar da kuma amfani da ilimin al'ummomin yankunan wajen gano barazanar tsaro. Shugaban ƙasa Bola Tinubu ya buƙaci shugabannin ƙananan hukumomi 774 na Najeriya da su tabbatar da cewa ana amfani da tsarin rabon dama da wakilci bisa adalci wajen gudanar da mulki a matakin ƙasa. Shugaban ƙasar ya ce nasarar mulkin ƙasa tana aunuwa ne da irin tasirin da yake yi ga rayuwar 'yan ƙasa a matakin al'umma, domin ƙananan hukumomi su ne matakin gwamnati mafi kusa da jama'a. Tinubu ya bayyana haka ne a wani taron ƙasa da aka shirya domin shugabannin ƙananan hukumomi, wanda hukumar daidaita wakilcin ƙasa FCC ta gudanar tare da haɗin gwiwar ƙungiyar gwamnonin jam'iyyar APC a Abuja. Ya ce bambancin al'adu, ƙabilu da addinai da Najeriya ke da shi na daga cikin manyan kadirorin ƙasar, amma dole ne a tafiyar da wannan bambanci bisa adalci, daidaito da haɗa kan kowa. Shugaban ƙasar ya ce ƙananan hukumomi suna da muhimmiyar rawa wajen gudanar da mulki saboda su ne mafi kusa da jama'a, a don haka ya kamata su tabbatar da cewa manufofin gwamnati sun isa ga kowane ɓangare na al'umma cikin adalci. A nan kuma, jihohi 33 na Najeriya sun kashe akalla naira biliyan 512 da miliyan 100 wajen gudanar da ayyukan gidajen gwamnati. Ofisoshin gwamnonin jihohi da tafiye-tafiye cikin watanni 6 na farkon shekarar nan ta 2026. Binciken rahotannin aiwatar da kasafin kuɗin jihohin ya nuna cewa naira biliyan 420 da miliyan 10 da aka kashe wajen gidajen gwamnati, ofisoshin gwamnonin da sauran hukumomin gudanarwar ofisoshin zartarwa. Aka kuma an kashe ƙarin naira biliyan 92 da miliyan 90 kan tafiye-tafiye da sufuri, wanda ya kai jimillar kuɗin da aka kashe a waɗannan fannoni zuwa naira biliyan 512 da miliyan 100. A gefe guda, albashin gwamna ɗaya da aka ƙayyade na naira 503 a wata zai kai kusan naira miliyan 318 cikin watanni 6. Idan aka haɗa albashin gwamnonin jihohi 36 zai kai kusan naira miliyan 108,650. Wannan ya nuna babban bambanci tsakanin kuɗin da aka kashe wajen gudanar da ofisoshin gwamnonin gwamnatocin jihohi da tafiye-tafiye da kuma jimillar albashin gwamnonin jihohin cikin watanni 6 na farkon shekarar. Dakarun operation fasan yin masun dakile wani yunkurin sace mutane tare da kubutar da mutane 14 da aka yi garkuwa da su a karamar hukumar tsafi ta jihar Zamfara. Sojojin sun gudanar da aikin ne a yammacin ranar Talata a kusa da ƙauyen Magazo bayan sun samu sahihin bayanan sirri kan motsin wasu ƴan bindiga a yankin. Bayan samun bayanan sojojin sun gaggauta kai dauki tare da tunkarar ƴan bindigar lamarin da ya tilasta musu barin motar su tare da guduwa cikin daji. Daga nan sojojin suka ci gaba da bincike a yankin inda suka gano mutane 14 da aka yi garkuwa da su tare da kubutar da su. Wannan matakin da sojojin suka dauka ya dakile shirin ƴan bindigar na yin garkuwa da mutane tare da tabbatar da kubutar da waɗanda suka riga suka shiga hannun su. A yayin da ake gudanar da bukukuwan aure musamman a lokacin daukar amarya, ana ganin wasu matasa na mayar da wannan lokaci na farin ciki zuwa wani yanayi na guje-guje, wasanni da kuma amfani da ababen hawa cikin gaggawa. Amma tambayar ita ce shin irin waɗannan wasanni da guje-guje suna ƙarawa bikin armashi ne ko kuma suna iya jefa rayuwar mutane cikin haɗari? Wakiliyarmu Zahra Abdulrahman Indabawa ta duba wannan batu tare da hada mana wannan rahoto.
1: A al'adar Hausa, daukar amarya na daga cikin muhimman lokuta a yayin bikin aure. A da ana gudanar da wannan lokaci cikin nutsuwa da tsari, inda ƴan uwa da makusanta ke raka amarya zuwa gidan mijinta cikin farin ciki da addu'a. A mafi yawan lokuta ba a cika samun yawan hayaniya da guje-guje kamar yadda ake gani a wasu wurare a yau ba. Abin da ya fi mayar da hankali shine girmama al'ada, kula da amarya da kuma tabbatar da alaka ta cikin aminci. Sai dai zamani ya zo da sauye-sauye. A yau a wasu bukukuwan aure ana iya ganin matasa suna bin ayarin motocin daukar amarya, suna gudu da yin wasanni ko kuma amfani da babura da motoci cikin sauri. Wannan yanayi ne da ya jawo tambayoyi daga wasu masu lura da al'amuran yau da kullum. Shin waɗannan abubuwa na daga cikin hanyoyin nuna farin ciki ne kawai ko kuma suna iya zama barazana ga rayuka? Wasu matasa na kallon guje-guje da wasanni a lokacin daukar amarya a matsayin hanyar ƙarawa biki armashi, amma idan aka yi su ba tare da taka tsantsan ba, musamman a kusa da ababen hawa, za su iya jefa mahalarta da sauran masu amfani da hanyar cikin haɗari. Haka kuma yawan motoci da ke cikin ayarin daukan amarya na iya haifar da cinkoso da tsaiko a hanya, musamman idan wasu daga cikin direbobi suka kasa bin dokokin hanya ko kuma suka yi tukin ganganci. Masu ruwa da tsaki suna ganin cewa ya kamata a samu daidaito tsakanin nuna farin ciki da kuma kiyaye lafiyar jama'a, domin ba laifi bane mutum yayi murna amma bai kamata murnar ta zama sanadin cutar da kansa ko wani ba. A don haka ya kamata iyaye da masu shirya bukukuwan aure su rika jan hankalin matasa kan muhimmancin taka tsantsan tare da tabbatar da cewa an gudanar da daukar amarya cikin tsari da aminci. Saboda haka a ƙarshe bikin aure zai zo ya wuce, amma rayuwar da aka rasa ta ba taba dawowa ba. Zarau Abdulrahman Indabawa a labaran Rahma.
0: Don gaida Zarau Abdulrahman Indabawa da wannan rahoto. A nan kuma gwamnatin tarayya ta sanar da cewa wasu ƙarin 'yan Najeriya 65 za su dawo daga ƙasar Afrika ta Kudu a yau Laraba 26 ga watan Agusta. Ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta ce mutanen waɗanda wasu 'yan ƙasa masu taimakon jama'a ne suka ɗauki nauyin dawowarsu za su tashi daga filin jirgin sama na Oliver Tambo da ke Johannesburg da misalin ƙarfe 3:30 na rana agogon ƙasar Afrika ta Kudu. Ana tsarin jirgin na kamfanin South African Airways zai isa filin jirgin Murtala Muhammad da ke Lagos da misalin ƙarfe 9:15 na dare a wannan rana. Dawowar 'yan Najeriya na zuwa ne a yayin da ake ci gaba da fuskantar hare-haren ƙiyayya da nuna wariya ga 'yan ƙasashen waje a wasu sassan ƙasar Afrika ta Kudu, lamarin da ya sa wasu 'yan Najeriya ke neman komawa gida. Wannan dai na zuwa ne bayan da wasu 'yan Najeriya 83 suka dawo daga Afrika ta Kudu a makon da ya gabata, su ma ta hanyar tallafin wasu mutanen masu kishin ƙasa. Majalisar Zartarwa ta jihar Jigawa ta amince da gudanar da wasu ƙananan shirye-shirye domin bikin cika shekaru 35 da ƙirƙirar jihar, wanda zai gudana a ranar 20.

0: ga tana mai cewa yanayin aikata laifukan da ke ketare iyakokin jihohi yasa ba za a iya magance matsalar da jihar dai ta wato jiha dai kadai ba mai ba gwamnatin Sokoto shawara kan harkokin tsaro Kanal Ahmed Usman mai ritaya yayi wannan kiran ne yayin da yake mai da martani kan kafa wani kwamiti na musamman da jihar Zamfara ta yi domin tabbatar da kwanci da marar makamai dawo da zaman lafiya da kuma taimakawa waɗanda suka daina aikata laifukan su koma rayuwa cikin al'umma Usman ya ce ayyukan sojoji da sauran hukumomin tsaro suna da muhimmanci wajen yaki da kungiyoyin masu dauki da makamai amma ba za su iya samar da zaman lafiya mai dorewa su kadai ba ya ce ya kamata ba mutanen da suka mika makaman su da gaskiya suna yi wato suka yi watsi da tashin hankali kuma suka nuna aniyar su ta zaman lafiya damar komawa rayuwa ta halal amma waɗanda suka ci gaba da kai harare su fuskanci hukunci ya kuma yi kira da ƙara haɗin gwiwa wajen musayar bayanan sirri gudanar da ayyukan haɗin gwiwa sa ido kan iyakoki da hulɗa da al'umma tare da samar da hanyoyin samun abin dogaro da jama'a da kuma ya ce duk wani shirin kwanci da murra ya kasance mai karkata ga al'umma kuma a gudanar da cikakken bincike domin kada masu laifuka su yi amfani da shirin wajen sake kutsawa cikin al'umma. A bangaren tattalin arzikin ƙasa kuwa sabon tsarin haraji na Najeriya ya sanya kamfanonin da ke shirin haɗewa ta hanyar sayen wani kamfanin ko sake tsara harkokinsu buƙatar yin takatsantsan wajen yadda za su gudanar da irin waɗannan mu'amaloli a ƙarƙashin dokar haraji ta shekara ta 2025 da ta fara aiki a watan Janairun shekara ta 2026 harajin ribar da ake samu daga sayar da wasu kadarori ya ƙaru daga kashi 10 zuwa kashi 30 cikin 100 sai da wasu kamfanonin da suka cika sharuɗa na iya samun rangwamen haraji idan suka haɗe da mun jin karin wasu labaran na tattalin arzikin ƙasa ga wannan rahoto.
1: Ajiyar kudaden kasashen waje na Najeriya ta karu da sama da dala miliyan 7 tun farkon shekarar 2026 inda ta kai dala sama da miliyan 52 zuwa ranar 19 ga watan Agusta kamar yadda bayanan babban bankin Najeriya suka nuna. Wannan karuwar ta kai sama da kashi 15 cikin 100 idan aka kwatanta da dala sama da miliyan 45 da kasar ke da su a farkon shekara. Karin ajiyar na karfafa matsayin Najeriya wajen gudanar da harkokin canjin kudaden waje da biyan wasu bukatun kasa na kasashen waje. An danganta karin ajiyar da samun kudaden waje da kuma ingantuwar harkokin kasuwancin canjin kudi. Hukumar kula da samar da wutar lantarki a ƙauyuka ta ce Najeriya na buƙatar kusan dala biliyan 23 domin magance matsalolin wutar lantarki da inganta samar da wuta a faɗin ƙasar nan. Shugaban hukumar Abba Abubakar Aliyu ya bayyana cewa kudaden da ake da su a yanzu ba za su kai adadin da ake buƙata ba. Ya ce saboda haka gwamnati na neman wasu hanyoyin samun kudaden da za a iya amfani da su wajen inganta samar da wutar lantarki. Hukumar ta kuma sanya hannu kan yarjejeniyar haɗin gwiwa ta naira biliyan 50 da Alpha Mungan Bank domin ƙara samar da wutar lantarki a yankunan da har yanzu ba su da isasshiyar lantarki. Wani sabon rahoto ya nuna cewa an samu yawan mutanen da ke fama da talauci a Najeriya zai ci gaba da kasancewa kusan kashi 63 cikin 100 a shekarar 2026 duk da samun sauki a wasu muhimman alamomin tattalin arziki. Rahoton ya ce hauhawar farashin kayayyaki ya ragu, darajar naira ta samu ɗan daidaito, sannan tattalin arzikin ƙasa ya fara samun ci gaba, sai dai tsadar abinci, gidaje da makamashi na ci gaba da matsawa dimbin jama'a. Rahoton ya kuma nuna cewa ƙananan 'yan kasuwa na fuskantar matsalar samun rance mai sauƙin sharaɗi, lamarin da ke kawo cikas ga faɗaɗa kasuwanci da samar da ayyukan yi. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa, Hafsat Lawan Sheka.

0: Kanga da Hafsat Lawan Sheka da wannan rahoto kuna sauraron labaran duniyar ne kai tsaye daga nan sashin labarai da al'amuran yi duklim nan na Rahma Radio farin cikin al'umma labaran duniyar za su dora a dakace mu
1: duniya duniyar labarai daga Rahma FM
0: barkamu da dawowa labaran duniyar kuma za su dora Menene makomar ƴan siyasar Arewa shin suna shiga siyasa ne domin hidimar jama'a ko kuma biyan bukatun kansu Siyasa na daga cikin hanyoyin da ke amfani da ake amfani da su wajen gudanar da mulki da samar da ci gaba a cikin al'umma sai dai wasu lokutan ana samun korafe-korafen cewa wasu ƴan siyasa na cikin shiga harkar ne ba tare da cikakken mayar da hankali kan bukatun jama'a ba A Arewa ana ci gaba da fuskantar kalubale da dama da suka shafi ilimi tattalin arziki aikin yi tsaro da sauran muhimman fannoni hakan na ƙara haifar da tambayoyi kan irin rawar da ƴan siyasa ya kamata su taka wajen sauya rayuwar al'umma ana ku ra'ayin me ya kamata ƴan siyasar Arewa su fi mayar da hankali akai domin tabbatar da cewa siyasa ta zama hanyar hidimar jama'a da ci gaban yankin ga kaɗan daga sakonnin rayoyin da kuka wallafa mana
2: Za mu fara karanto sakonnin rayon naku ne da sakon Abdulmajid Lawan Aisami inda yake salamu Rahma Radio hakikanin gaskiya ba duka aka zama dai ba akwai ƴan siyasa waɗanda suke siyasa domin al'ummar su amma ba sa da yawa a cikin ƴan siyasar Najeriya musamman ma na arewacin Najeriya duba da yadda da yawa daga cikin ƴan siyasar mu masu rike da madafun iko suke cin karansu babu babbaka babu burwan su da halin da al'ummar su suke ciki na damuwa ta kai ci koko bakin ciki ya kamata masu saran kaba hankalin su ya koma garana muna addu'ar Allah ya zaba mana shugabanni na gara zaben shekara ta 2027 A ra'ayin Usman Al-Hassan dan Mallam Tsanyawa kuwa a gaskiya kaso 95 cikin 100 suna shiga domin biyan bukatar kansu ne shi yasa al'ummar arewacin Najeriya muke fama da halin kaka na kai fatan mu dai shine ƴan siyasa su ji tsoron Allah su tana cewa amana ce Allah ya ba su kuma zai tambaye su a ranar tsayuwa Abaje sai Indabo bayyana ra'ayin sa kamar haka A gani na abin da ya kamata ƴan siyasar Arewa su fi mayar da hankali shine kan ilimi, samar da ayyukan yi inganta tsaro, sai kuma bunƙasa tattalin arziki da inganta rayuwar jama'a. Siyasa bai kamata ta zama hanyar neman mulki da kishin kai kadai ba. Ya kamata ta zama hanyar hidima da kowa da kuma sauyi ga al'umma. Sultan Yahuza Gagarawa DKD cewa yi maganar gaskiya dace ƴan siyasa a wannan yanki na Arewa su mayar da hankalin su wajen magance matsalar tsaro da kuma aikin yi da samar da lafiya mai tsafta sai kuma abinci mai gina jiki har ma da wutar lantarki sannan alalawo hanyoyin da za a samar da takin zamani domin manoman mu Zamu karkare sakonnin rayon naku ne da sakon Muzambil Abdalla inda yace su mayar da hankali wajen yin ayyukan raya kasa musamman noma kamata ya ce a yanzu Arewa wuraren da suke noma sau daya sau biyu suke yi siyasa ba filin suna ko mulki kawai bace amanar jama'a ce ya kamata ƴan siyasar Arewa su mayar da hankali wajen inganta ilimi aikin yi tsaro lafiyar al'umma da kuma bunƙasa tattalin arziki domin a nan ne makomar al'umma take mu daina tambayar wane ne yafi kowa yafi mu fara tambayar wane ne zai fi amfani wa jama'a Allah ya sa mu dace amin a ra'ayin Lasmar Wai Hamza iyakacin sakonnin rayon naku kenan na wannan lokaci kuna da damar ci gaba da bayyana rayon ku a shafukan mu na sada zumunta da suke a Facebook wato Rahma TV da Rahma Radio domin karanto muku labaran mu na gaba Anas Lawan Dan Maliki a labaran Rahma
0: tama da labaran mu koma ga rahoton mu na ranar Hausa tare da Zarawa Abdulrahman Indabawa
3: A yayin taron, an gabatar da jawabai da dama da suka shafi bunƙasa harshen Hausa da kuma rawar da harshe ke takawa wajen adana al'adu da tarihin al'umma. An nasa jawabin mataimakin shugaban zauren Hausa na Najeriya, Babba Sa'idu Kiru, ya bayyana cewa burin zauren Hausa sune su rike al'adarsu domin kuwa kowa ya bar gida-gida ya bar shi.
4: Muna zaman ƴan murna kowa da inda ya duba, kowa da inda ya kalla. Shi ya bada dama mutane suka samu damar da suka shigo suka raba tsakaninmu suka firgita mu suka tsoratar da mu na farko dai an raba kawunan mu cewar bahaushe daban ba falatani daban cewar mutumin da yake a gabashin arewa da wanda yake a tsakiya da kuma arewa ta yamma an bambanta mu ta hanyoyi daban-daban shi yasa waɗannan mutane da suka haifar mana da rabaki suka tsoratar da zakatun mu ba wanda zai iya fitowa ya bada gudunmuwa su dan a kare muradi da muhibba da ainihin al'adun mu dan haka kullum da ba dan an sami baraka ba tsakankanin mu an raba kawunan mu ai da ba wanda ya sace zai shigo arewa
3: Dr. Jibrin Sani Ayagi wanda ya bayani kan taɓarɓarewar tsaro ya ce sanadin baƙi masu shigowa da rashin ilimi ne ke sa matasa su faɗa shaye-shaye.
5: Farko duk wanda ya san tarihi kuma yake da shekaru ya san cewa farko ba Fulani ne suka fara shigowa ko suka kawo taɓarɓarewar tsaro ba ne baƙi ne suka zo da suka zo suka farwa Fulani kasancewa su Fulanin suna zaune a kusan dajijjika suka farmo su suka kwashe musu dukiyarsu kuma wasu daga cikin ɓatagarin Fulani ya sa su kuma suka bi su shikenan sai kuma baƙi a ƙasashe shigowar baƙi. Makotanmu da kuma kasashen waje suna sun taimaka wajen taɓarɓarewa tsaro a arewacin Najeriya sai kuma rashin ilimi.
3: A ƙarshe malama Jamila Sa'idu Muhammad malama a jami'ar ilimi ta Yusuf Mai Tamasile ta bayyana bambanci da aka samu na bikin aure haɗi da bada shawara ga iyaye domin gyara bukukuwan 'ya'yansu.
6: Lokacin Bahaushe yana gargajiyarsa ya yi ƙoƙari wajen gudanar da bukukuwansa na al'adu yanzu ko idan muka duba za mu ga tasirin zamani cakuɗuwar al'adun Hausawa da wasu al'ummu su suka kawo mana canje-canje akan abun al'amuran bikinmu kamar haɗuwanmu da Larabawa da Turawa saƙin al'ummu na nesa in muka dawo na kusa shine muke ganin kamar bare-bari nufawa da sauransu a biki a yanzu ba irin wanda ake yi bane bana da saboda ga baki ɗaya za a gama biki kafinsa ba tare da kaga wata al'ada ta Bahaushe ta ainihi ta shigo ba.
3: Ƙarshen rahoton kenan Zarawa Abdulrahman Indabawa a labarin Rahma.
0: To duka dukkanin mu kakawo ƙarshen labarin duniyar na wannan yammaci a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahma Radio Frenchin Al'umma da dukkanin waɗanda suka tallafa dangane labarin ya zo gare ku musamman Baraka Hamza Adam wanda shi ne tattara labarin ya kuma ta ce sunana Fatima Yunusa Musa da na kasance tare da ku nake cewa mu kwana lafiya jama'a bi salam.
7: Assalamu alaikum abokan kasuwancin mu. Muna farin cikin sanar da ku cewa Kore Sabuwa Nigeria Limited sun bude sabon shago a Gobe Litinin insha Allah. Gidan rijiya shago mai lamba 1 block 5 opposite gidan Umar Kasuwar Rura filin parking kantin Kori Market. Domin murnar bude sabon shago mun muku sauki na musamman akan kowane kaya. Rigar 45,000 ta koma 30,000 kacal. Kazalika rigar da farashin ta yake a 35,000 za ku iya samun ta kan 28,000 kacal. Ina abokan kasuwancin mu na kusa da na nesa kada ku bari a ba ku labari ku zo Kori Sabuwa a Gobe Litinin domin amfana da wannan gara fasa. Kori Sabuwa ingantattun kaya kan farashi mai sauki ko kuma a tuntuɓe mu akan lambar waya kamar haka 0805-56-211 ko 0801-81-51-00 ko 0901-56-76. Tuna da sunan Kori Sabuwa Nigeria Limited da ƙaramar riba muka dogara don samun kasuwa mai albarka.
8: Kokari da inganta rayuwar matasa abu ne da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Kano ke da burin tabbatarwa da kuma ɗorewar sa a tsakanin al'ummar kasar nan. Jihar Kano ba a barta a baya ba. Shirin bada tallafi ga matasa na yadda shiri ne da gwamnatin tarayya da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Kano ta ofishin mai ba gwamna shawara kan harkokin matasa da wasanni wanda kimanin matasa miliyan 1 ne za su amfana da tallafin kuɗaɗe kai tsaye don dogaro da kai. A don haka ne ma ake buƙatar duk wani wanda yake da form da wanda banki ya tura wa saƙo da ma wanda ba a tura wa ba su zo domin dukkan bankunan da suke da alhakin abun za su hallara a wajen domin su tantance kowa da kowa a filin wasa na Sani Abacha a ranar Lahadi 30 ga watan Agustan shekarar 2026 da misalin ƙarfe 10 na safe. lokaci baya jiran kowa. Maza ka hanzarta ka kai fom ɗinka don samun naka tallafin cikin hanzari.
9: Na farawa ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zaman ku, ku shiri tare.
10: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
11: Tattaunawa na da matukar muhimmanci. Tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya. Ku zauna, ku tattauna, ku yi shiri a matsayin ku na tsintsiya madaurinki daya.
12: Addini ya koyar da kulawa, tausayi, hakuri da hikima. Tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama. Miji na gari yana kula da iyalinsa. Tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara ƙauna da jituwa. Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane.
8: Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.

0: account
1: at the Netcom site, Galapa 12730 horizontal 26249.
2: Masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barakanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin kukar kada kunnuwanku ku sha labari. Shirin da ya saba kawo muku rahotanni masu ilmantarwa, fadakarwa, har ma da nishadantarwa. A cikin shirin namu na yau za ku ji yadda wata tsaleliyar budurwa ƴar kwalisa ta fashe wa AI da kuka tana neman shawarar sa sakamakon yaudarar ta da saurayin ta yayi.
3: Kasim ne yaudara ta yi ala budaniya da rasona. A wata ce ta ce tana zargi na abun zai taba ta. Ban ci ni kuma ina son tuwon lafi zai iya raba da ci ba shawarar ka nake da
2: Kajiri Jalu. A yau ne al'ummar Hausawa ke bikin ranar Hausa ta duniya. Shin ko ya tawakana a ranar?
4: Mun gayyaci abubuwan al'adu daban-daban guda 600.
2: Sannan za ku ji yadda hukumar tsaron farin kaya ta nan jihar Kano ta yi nasarar cafke wasu da'u fataken dare sun kuma da shanu a cikin wata mota.
5: Zan dauko mai wani sa yana da matsala ne da daddare da yan uwan shi, amma in dare yayi zan dauko mai sannan yayaye ce ina girinsu ne bai da matsala.
2: Waɗannan kaɗan ne daga cikin ɗan rahotannin da muke ɗauke da su, har ma da jin yadda rundunar ƴan sandan jihar Kano ta yi ƙarin haske dangane da matashin nan da ya saki harsashi ga 'yan biki a wata unguwa a nan jihar Kano.
6: Wani ya fito da bindiga ya yi harbi, wanda kuma sadadin harbin bindiga da ya yi mutane huɗu a wannan lokacin suka samu raunuka. An ce wai an sa waka ne wanda waɗansu ba ta musu daɗi ba a wurin bikin.
2: Sunana Abubakar Sabi Karkasara, wanda ni ne zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci. Kafin mu buɗe shirin, bari mu karɓi talla.
7: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
8: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
7: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
8: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafaran kantin Basir Store.
7: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
8: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba, domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu, tataccen manjan da babu gauraya a cikin sa.
7: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
8: Uwar gida, ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
7: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara ƙasan.
8: Basir Store na nan a unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal, ko masallacin Gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika, za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 0800-364-85 ko 0800-87-22-22.
7: Masha Allah, daga ta fara kantin Basir

0: kere inganci.
1: To ni ma mai gida fa gaskiya.
0: Na fahimce ki. Za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform.
1: Ina godiya mai gida.
0: Za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan.
2: An gode amarya ku za ku sai mai gida da mutunci.
3: To barkanmu da dawowa. Kafin mu tsunduma cikin shirin za ku iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo wato www.rahamatv.com. Hausawa na cewa lokacin abu a yi shi. Bari mu bude shirin da jin yadda al'ummar Hausawa suke bikin ranar Hausa ta duniya. An ware ranar 26 ga watan Agustan kowace shekara ne a matsayin ranar tunawa da harshen tare da haskaka muhimmancin harshen na Hausa. Wannan rana dai ta zama wata muhimmiya musamman ga masu magana da harshen Hausa a fadin duniya, inda suke bayyana farin cikin su tare da gabatar da tarurruka iri-iri a wurare daban-daban. Harshen Hausa dai na ɗaya daga cikin manyan harsuna a Afirka ta yamma, kuma ana kiyasta cewa kusan kimanin mutane miliyan 90 zuwa 100 ne ke iya magana da harshen a fadin duniya. Idan aka hada da masu magana da shi a matsayin harshen uwa da kuma waɗanda suke magana da shi a matsayin harshe na biyu, tuni dai wasu daga cikin kungiyoyi a nan jihar Kano suka gudanar da taro a wurare daban-daban.
4: Sunana Dr. Nuhu Umar, kuma ni ne babban daraktan cibiyar adabi da al'adun Hausa. Abin da ya ja hankalin mu hada wannan taro, mu Hausawa ne, kuma rana ce da aka ware kacokan domin ganin cewa Hausawa sun yi murna, sun yi alfahari da wannan harshe nasu, da kuma kasancewar su Hausawa da a wannan ƙasa ta Hausawa. Abu na biyu shine mun ga cewa al'adun mu suna ta tudewa, musamman barazanan kafafen sadarwa da suka shigo. Da haka sai muka ga a maimakon mu zauna, wannan ya zama tuya ci mu da yaki, to gara mu amfani da waɗannan kafafen yada zumunta na sadarwa zamani domin mu rabbaka al'adun mu.
5: Sunana Ambassador Nura Suleiman Jambirji, sarkin kungiyar ɗaliban Hausa ta Najeriya, shugaban kungiyar muryar Hausawan duniya. Babu shakka Hausawa sun yi fitar dango a fadin duniya, ba iya nan jihar Kano ba da aka fitar da wannan rana ake wannan biki. Domin a iya kiyasin da muka yi, akwai kasashe kimanin 52 zuwa da 3 waɗanda suke bikin raya wannan rana, wanda tunda aka fara raya wannan rana ba a taɓa samun karbuwa a sassan duniya ba kamar wannan shekara.
3: To ai dama masu iya magana na cewa kowa ya bar gida, gida ya bar shi. To a nan kuma hukumar tsaron farin kaya ta Civil Defense ta yi nasarar RAM da wasu matasa biyu da ake zargi da satar shanu a ƙaramar hukumar iri da ke nan jihar Kano, waɗanda ake zargin sun haɗar da Jamilu Sa'adu ɗan kimanin shekaru 45 da kuma Nura Abdullahi ɗan kimanin shekaru 37 a duniya. Jami'an hukumar ta farin kaya sun cafke mutanen biyu ne a daren jiya da misalin karfe 3 na dare a wani shingen binciken ababen hawa. Ga dai yadda aka zanta da waɗanda ake zargin bayan da suka shigo hannun rundunar ta Civil Defense.
6: Sunana Jamilu Sa'adu, ɗan unguwar Tudun Mutala, Gayawa. Ko wani mai suna Abdullahi sai kira ni Jamilu, zai same ni a nan unguwa 3. Da Allah zan ɗauko mai wani sa, yana da matsala ne da daddare da 'yan uwan shi, amma in dare ya yi zan ɗauko mai sallan. Yaya ya ce na gidansu ne bai da matsala? Aka da matsala da su ne, ce na ci to shi kenan. Ƙarfe 1 ya kira ni da 'yan mintuna, a wajen ƙarfe 2 aka yi kira ni, da ya kira ni sai na ce mai ban abin nan ba, ina zuwa. Ta sura gida na tafi can. Najin ɗan mota wajen gadi na tafi, najin ɗauko sa.
3: SP Ibrahim Idris Abdullahi shine jami'in hulɗa da jama'a na rundunar tsaro ta Civil Defense Nation jihar Kano, ya bayyana yadda suka yi nasarar kama waɗanda ake zargin.
7: Wannan runduna tamu tana da ruwa da tsaki da kuma hurumi a sha'ani wanda yake ya shafi al'amura da suka shafi na albarkatu na noma da kiwo, kuma a yunkuri da jami'anmu da rundunarmu take yi a nan Kano, musamman wajen hana da kuma daƙile su kansu satar shanu da ake yi da busashe. A wannan runduna jami'anmu suna kan aikinsu, musamman jami'anmu da ke aiki da sashen da ke kula da haƙo ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba, a kan titin Tudun Gada zuwa Ƙeru na wannan ƙaramar hukuma, musamman a yankin da ko kuma gari da ake kira Alhamaram suka ci karo, suka kuma kama da talatainin dare wayewar garin Talata muka sami tarewa da kuma kama waɗansu mutane guda biyu waɗanda suke mota ce suka dauko wanda take ba ta daukar shanu din ba amma dai mota ce wanda kira ta kirar wato Sharon Galaxy da daddare wajen talatainin dare wajen karfe 3 na dare sun dauko sa bajinin sa an dirkusa da shi a cikin motar musamman a sifin wato kujera ta baya an lallankwasa shi an daddaure shi an sato shi daga wani yanki a musamman a karamar hukumar tudun wadadin an taho amma jami'an mu suka yi karo da su kuma aka dan yi tambayoyin da suka tabbatar da cewa a sato wannan sa aka yi
3: ai dama Hausawa na cewa kowa ya kwana lafiya shi ya so da fatan Allah ya tsare mu da aikata dana sani amin wannan kenan to daga rundunar tsaron farin kaya kuma bari mu leka rundunar yan sandan jihar Kano inda kakakin rundunar CSP Abdullahi Kiyawa yayi karin haske dangane da matashin nan da ake zargi da tarwatsa masu biki da bindiga ana tsaka da casu a unguwar Tudun Yola dake nan birnin Kano idan ba ku manta ba A baya-bayan nan ne aka samu wani matashi mai suna Rabi'u Muktar ya zaro bindiga ya bude wuta ga wasu ƴan biki inda ya ce sun dame shi da hayaniya lamarin da ya raunata wasu mutane hudu daga cikin su
8: akan cewa a wannan unguwa ta Tudun Yola ana biki wani ya fito da bindiga yayi harbi wanda kuma ta da gidan harbin bindigar da yayi mutane hudu a wannan lokacin suka samu raunuka akwai Sadiq Abubakar Umar Rabilu Muhammad Salisu da kuma Aliyu Mustafa wanda aka dauke su a garga da su asibitin Murtala da ke nan cikin garin Kano wanda kuma daga baya ɗayan su a cikin su mai suna Aliyu Mustafa yanzu haka dai wanda ake zargi da harba wannan bindiga mai suna Rabi'u Muktar dan kimanin shekaru 34 da ke wannan unguwa yana hannun yan sanda kuma an samu wannan bindiga a hannun shi kirar pop action bayan shi ma kuma an ƙara kama wani mutum daya a wannan unguwa din yanzu haka suna babban sashen binciken mayan laifuka da ke yi dukkan yan sanda ban fai ana ci gaba da gudanar da bincike
3: mun tambayi CSP Abdullahi Haruna Kiyawa shin ko wanda ake zargin ya bayyana dalilin sa na yin harbi
8: daga bayanan da muka samu da farko an ce wai an sa waka ne wanda waɗansu ba ta yi musu daɗi ba a gurin bikin dalilin harbin kin daga baya da muka zo nan muna gudanar da bincike suka yi bayanin cewa ai abin da ya sa wai ya ji an ce ga ƴan daba nan to kuma dai menene yanzu haka ana gudanar da bincike ko da war an kammala binciken za a gudanar da gaban kotu
3: to ai dama masu iya magana na cewa kowa ya ɗebo da zafi bakinsa su Allah kyauta
9: kuma ina sai Allah ba zai iya raba da ci ba shawarar ka nake
3: muryar wata matashiya kenan da take sharbar kuka bayan da ta zube gaban AI wanwar tana bayyana masa irin yadda saurayinta ya yaudare ta amma kafin ku ji yadda aka haihu a ragaya bari mu karɓi sakon talla
10: hakika ina masu buƙatar su kawo ƙarshen wahala su yi walwala a cikin rayuwa to tabbas kana buƙatar ka kife kanka tifar a wala don haka ina iyayen angwaye masu buƙatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara danƙon soyayya juna ba shakka kuna buƙatar ka tifar a wala mai albarka domin dai an gure a daga tunani an ɓata hankalin dare wajen bujiro da ka tifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in gyagije gajiyar jiki ta samu sawaba da kuna wala mai lakabin haihuwa goma sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu domin katifin awala mai albarka tana da laushi tumbulumis ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a ɗaura aure da katifin awala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci hakika mallakar katifar awala sai ka ɗaura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala domin garin bayani kamfanin katifar awala nana akwanar zainawa kan titin Hadeja bayan gidan man majiya petroleum a karamar hukumar gezawa a Kano ko kuma a tuntuɓe su ta lambar waya 081-06-58-36-86 ko kuma 070-87-95-2051
11: gaskiya na da duk cikin mutum ce kullum mutum sai ya dinga kashe kudi bana da nisa da mutum magana nake ta makarantar duniya da kishi sai ni an baka shawara ka canza musu makaranta amma haƙi ko kun canza musu makaranta a kaina Fatty Success International Academy mana domin kuwa a Fatty Success International Academy za a koya wa yaran ka karatu ba tsoge da yau jore class makarantar da ta hada da DE and boarding tun daga matakin nursery primary da junior secondary har da senior secondary ga kuma islamiya tare da tahfizi qur'an inda yaran ka za su haddace alqur'ani a cikin shekara uku a karkashin kulawar dogon malamai ko din da dole ne mun yi wannan addressin kana nan a Naibawa a Rafis Sa'adu Tumimi kana zaliya na kuma za ku iya tuntuɓar director din makarantar a kudu guda AA Rani ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0800 2611 2 hakkin mu ne mu kula da ilimin yaran mu
3: to barkanmu da dawowa Yanzu kuma sai wani batu na wata tsaleliyar budurwa da aka hango ta rufe kanta daki tana ta shekar kuka a gaban AI tana neman shawarar sa dangane da yadda wani saurayin ta yaudare ta an hango budurwar tana tambayar AI shawarwari yadda ya kamata ta yi da saurayin nata ga dai cikakken rahoton da Fatima Yunusa Musa ta hada mana
12: Anan kuma wata budurwa ce ta mayar da wannan fasaha tamkar abokiyar shawara inda ta bayyana mata damuwar ta a lokacin da take cikin wani hali na rashin jin dadi da kuka sakamakon matsalar da ta samu a soyayyar ta a cewar budurwar abinda yafi damun ta shine yadda ta ji an yaudare ta ta hanyar bata mata suna da aminiyar ta tai a gurin saurayin ta lamarin da ya kara mata ciwo a zuciya Sai dai tayi maza ta garzaya domin neman shawara daga ChatGPT din domin samun wata hanyar da za ta rage mata damuwar ta.
13: Ina sauraron ki.
9: Kan sin ne yaudara ta ya rabu da ni ya daina sona. A kai ce ta ce ta zan zargi na abun sai duk ta bata. Ban ci ni kuma ina son tuwon labu zai iya rabuwa da ci ba shawarar ka nake da yadda.
13: Na jike kina jin kamar ana bari ki da nauyi kuma kike neman wani wurin hutu da sauki
12: bayan ji daga budurwar sai ChatGPT din ya tambaye ta shin wani abu ne zai dawo mata da farin cikin da take yi bayan faruwar wannan lamarin amsar da ta bayar ita ce kudi ne kadai zai iya da mata da wannan farin ciki na ta da tarsa tun bayan yaudarar ta da saurayin ta yayi
9: ni yare daya na sani shine yaran kudi kaman kudi ChatGPT
13: wannan ne ko na gani amma ba kudi ne kawai muke da fi ba akwai wani abu daban
9: ni kudi nake so kudi nake so ci ne kudin zai cire min wannan radadin nan ciwon zuciya da jinin nan nan ya samu ni ChatGPT my friend ChatGPT I'm talking to you now
13: idan aiki ne ke gajiya da ke
9: saboda nema maganan kudi shine ka min shuru
13: oh to zamu iya duba matakai katakata mataki na farko shine gano abin da ya fito kai miki an gane yanzu wani bangare guda
12: Dijan wannan dai lamari ya nuna yadda fasahar zamani ke shiga cikin rayuwar matasa har ma ta kai ga zama wani wuri da suke bayyana damuwar su da neman shawarwari da fatan Allah ya sa mu dace Fatima Yunusa Musa ku kada kunnuwanku ku sha labari
3: to fati ai dama masu iya magana na cewa kowa da kiwon da ya karbe shi wai makocin mai akuya ya sai kura Allah dai kyauta Yanzu kuma sai jihar Oyo inda wasu fusatattun dalibai suka kaiwa mataimakin jami'ar Atiba Hari yayin da rikici ya barke sakamakon dakatar da karbar daliban shari'a a makarantar Kilin Usman Aidat ya hada mana rahoto game da lamarin
14: Mataimakin shugaban jami'ar Atiba da ke jihar Oyo ya haura tatanga yayin da rikici ya barke tsakanin jami'ar da daliban shari'a kan dakatar da jami'ar daga koyar da fannin shari'a jami'ar Atiba da ke jihar Oyo ya haura katanga yayin da rikici ya barke tsakanin jami'ar da daliban shari'a kan dakatar da jami'ar daga koyar da fannin shari'a lamarin ya faru ne bayan hukumar kula da ilimin shari'a ta Najeriya ta dakatar da jami'ar daga karɓar sabbin ɗaliban shari'a da kuma koyar da darussan shari'a na tsawon shekaru 10. Bayan sanar da dakatarwar, ɗaliban shari'a jami'ar sun gudanar da zanga-zanga domin nuna rashin amincewar su da matakin, tare da neman jami'ar da fayyace musu makomar karatunsu. Rahotanni sun ce rikicin ya ƙara tsamari ne yayin da mataimakin shugaban jami'ar ke bayani kan dalilin dakatarwar, inda ya ce jami'ar ba ta cika wasu sharuɗin da hukumar kula da ilimin shari'a ta gindaya ba. Sai dai yayin da yake magana, wasu ɗalibai sun fusata, lamarin da ya rikiɗe zuwa hayaniya da rikici a harabar jami'ar. Rahotanni sun ce a yayin rikicin, mataimakin shugaban jami'ar ya tsere daga wurin ta hanyar haura katanga, yayin da ɗaliban suka jaddada cewa burinsu shine a saurari kokinsu, tare da bayyana musu makomar karatunsu. Usman Ibrahim Dutti, ku karkaɗe kunnuwanku ku sa labari.
3: To Usman, ai komai yayi zafi maganinsa Allah. Kafin mu buɗe shirin, bari mu karɓi talla.

da inganta rayuwar matasa abu ne da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Kano ke da burin tabbatarwa da kuma daurewar sa a tsakanin al'ummar kasar nan. Jihar Kano ba a barta a baya ba. Shirin bada tallafi ga matasa na yadda shiri ne da gwamnatin tarayya da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Kano ta ofishin mai ba gwamna shawara kan harkokin matasa da wasanni wanda kimanin matasa miliyan 1 ne za su amfana da tallafin kuɗaɗe kai tsaye don dogaro da kai. A dan haka ne ma ake buƙatar duk wani wanda yake da form da wanda banki ya tura wa sako da ma wanda ba a tura wa ba su zo domin dukkan bankunan da suke da alhakin abun za su hallara a wajen domin su tantance kowa da kowa a filin wasa na Sani Abacha a ranar Lahadi 30 ga watan Agustan shekarar 2026 da misalin karfe 10 na safe. Lokaci baya jiran kowa. Maza ka hanzarta ka kai form ɗinka don samun naka tallafin cikin hanzari.

0: wata siyasar kabila da bata da amfani ga makomar ka. Za su zo wurin ka lokacin yakin neman zabe, amma ba za ka saki ganin su ba sai lokacin wani kamfe na gaba. Kai aiki domin samun dan takara ne gaskiya da rukun amana. Zabe na cikin gida ne, amma ka sani siyasa ta duniya ce. Sakamakon zabe ba kai kadai zai shafa ba, yana shafar duk ɗan Najeriya a ko ina suke. La'akari da hali da amincin dan takarar ka. Kada a yi amfani da kai a matsayin dan daba na kamfe. Ɗayan ɗan siyasa suna more rayuwa a kasashen waje, ba sa fita da wuka ko bindiga ko tsafi. Rayuwarsu tana da matukar muhimmanci ga iyayensu. Kai hikima, kai wayo, kai tunani sosai, ka maida hankali. Allah ya albarkaci Najeriya. Amin.
1: Wannan sako ne daga shugaban Rundunar Kano, retired General

0: maza gumbar dutse masu saurari barkamu da wannan lokaci barkamu da kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na maza gumbar dutse shirin da yake faroto muku mafarauta maharba masunta da dukkanin jarumai da suke shura ta fannoni daban-daban ba don koyi ba sai don nishadantar da ku wanda cikin yadda Allah yau ma dai zamu ƙara kasancewa da ku kamar yadda kuka ji mu wancan mako muna tare da Samaila Boshi magayakin baka magayakin magani wanda kuma muke tattauna da shi musamman a wancan makon kun ji miyan da muka dauko musamman kan menene jiji rabe-raben jiji da kuma yadda ake samun wato bambancin jiji tsakanin jaha zuwa wata jaha wanda muka ce ma cikin yadda Allah zamu dora kuma za ku je da me zamu tattauna Samaila magayaki muna maka barka da zuwa cikin wannan shiri na mazagun
1: to masha Allah
0: to cikin yadda Allah tunda an taba menene jejin wanda kowa ya sani farauta bata yiwa sai da jeji haka zalika jeji baya yiwa sai da farauta to zamu nutso ne mu ga wunshin me cici ita kanta farautar me ake tanada kafin a fara farauta wasu abubuwa ne wanda suke da alaka da ita kanta farautar da rabe-rabenta domin kowane mafarauci akwai irin salon farautar da yake wanda kuma za ku ji daga bakin mai ita Samaila yau abinda za mu tattauna musamman kan abin da ya danganci menene farauta a janibi na farauta
1: hakan
0: menene farauta
1: bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah qadimna ila ma al-mu'allim dana wa mansura to masha Allah da Allah subhanahu wa ta'ala ya rawa mu da rai da lafiya ya kuma ya dinga kuma haduwa a wannan sati domin mu ci gaba da tattauna akan abin da ya shafi farauta daji dabbobi nau'in nau'in farauta to masha Allah kamar inda ka tambaye ni cewa me ce ma farauta tukunna to farauta wata aba ce wacce ba a yin ta sai a daji to wancan sati mun dan yi kadan daga cikin rabe-raben daji dan kadan ne yau kuma za mu dora akan nema farautar to ita farauta wata aba ce wacce dukkan wani dan adam tasowa ya tsinci kansa ya ganshi da ita dalili tun lokacin da Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam ai kaga a lokacin ba halicci mutum a cikin gida ko a office ko a kan mota ko a kan kaza ba da haka Allah ya halicci shi ne akan doran kasa kuma a lokacin kasan nan akwai tudu akwai gangare akwai kwazazzabe akwai dukkan wani abu to a lokacin bishi dan adam ba yana tama cewa a'a rigar da zai sa yake nema ba a'a kudin da zai aljihunsa yake nema ba a'a ina tunanin wata mota ko wani abu da ya danganci wani abu na alatu a'a a fagabniyarsa a rayuwa ta abin da ma zai ci tukunna yake yi zai kai bakinsa to wannan farauta na abin da zai kai bakinsa ba wai iya nama yake nufi ba akwai abubuwa mabumbuka kasa ma'ana misali akwai irin su doyar daji ta daji akwai irin su dankali duk wani nau'i da mutum yake tunani wanda a yanzu a zamanance ake samun sa to da ma can tun fil a akwai shi Allah kuma ya halicce shi ne domin ne domin wannan mutum din da ya halitta domin wannan daraja da ya masa kuma dan adam baya yin abu sai da makoyi amma Allah yakan yi wani abu yakan kinsa wa mutum wannan darajar tasa yadda zai yi dabara har ya kashe abin da zai ci ko abin da zai sha ko makamantan wannan ba kuma iya farautar nama abin da zai ci ba har da abin da ya shafi ruwa domin ba ko ina ruwan yake zaune ba bacin wani sai ya ci ya sha din ma tukunna zai fara fafutukar ina zai je nemi ruwa to akwai abin da fa ba wai ruwa ne haka mutum zai dauka ya sha ba a'a daga cikin wani tsirai ne Allah ya yi wannan abin ruwa yawa wanda shi zai fasa ya sha wannan ruwa idan ya sha zai samu gamsuwa tamkar da ya ji ya samu ruwa kamar a kogi to duk akwai irin waɗannan akwai kuma daga cikin irin abin da idan ɗan adam ya ci zai samu jin ƙoshi a jikinsa misali a ce ka samu tuwo mai kyau ka ci ya sha mun shanu ga yaji kaga zaka samu to lokacin da kace wanda zaka ji ruwa kake bukata to a irin waɗannan abubuwan da Allah ya yi su mabun buka kasa in kace zan sali in kace doya zaka bukaci ruwa to akwai doya ta daji akwai dankali akwai dukkan wasu abubuwa
2: duk irin
1: yawa kuma sannan akwai waɗansu abubuwa na ƴaƴan itatuwa wanda Allah ya sa daji dan adam yake amfani da su to fa dukkan wannan abun fa ba wai a wajen da mutum yake bane wani sai ya tashi ya neme su a lokutan to duk suna cikin dangi na farauta to amma aka ce farauta mutane sun fa gane farauta ta nama sannan a farautan nan ta nama fa anan ne dan adam har ya gane cewa idan ya kashe dabba mai kwarin fata har ya cire ta yayi warki
2: da fatar
1: har yayi jaka har yayi kaza kuma a jikin dabban ne wata dabba din dan adam ya kashe yake iya samun damar da zai samu kashin ta yayi wuka yayi tsini har ya goge ta tekanshi har ya samu itace ya daura da jikin fata har ya samu abin da zai cike abu sannan kuma a farautar a nau'e-nau'e na jinsin waje kamar da muka kara baraban daji akwai inda wani gurin kuma abubuwa ne na ruwa su kuma inda Allah ya halicci dan adam din abubuwa ne na ruwa a waɗannan abubuwan ruwan kuma zai dinga farauta abin da zai ci zai farauci kifi zai farauci kada zai farauci abubuwa to a waɗannan haɗa-haɗan da Allah ya so kuma ya haɗa alaƙar wancan dan adam da wancan dan adam duba a dalilin farauta waɗannan sun kama kifi waɗancan sun kama mugun dawa ko sun kama bugi ko sun kama wani abu wannan ana maganar lokutan da ma za a ce ko da dai akwai addini amma bai yawa ba ko kuma a ce a lokutan ma dai babu shi tunda aka ɗauko farauta ba ce mai dogon tarihi misali sai nan bangaren a ce sun ruwa Allah ya ba su sun kashe kifi in waɗancan kuma sun kashe nama kamar gada ko jinsin irin waɗannan to sukan yi misali a tsakaninsu yawa kamar a da inda wani zai noma gero wani ya noma misali dankali a yi canje yawa ba kuɗi ba ne yawa wannan zai ba da abinci iri kaza wannan zai ba da kaza duk daga haka ne to saboda haka ita farauta tana da faɗi to amma bari mu dawo kan farauta tunda wanda mutane suka fi sanin ta yawa ita farauta aba ce ta nishadi kuma aba ce ta jarumta domin wago ba zai dauki kaba ya ga daji ba in kuma zai shiga sai da me sai da wanda suka san dajin yawa domin shi daji yana da matakai kala kuma ba a yin farauta haka kai tsaye gaskiya sai da tambaya yawa sai da tambaya domin akwai tambaya ta daji domin misali kaga akwai dabbobi wanda Allah subhanahu wataala ya ba su tsawon rai waɗanda kuma wannan dabbobi suna da wasu irin abubuwa a jikinsu irin nasu na daɗe wanda suka yi wani jinsi na abin da ya shafi aljani ko iska ko wani abu da ya iga jikinsu ko kuma a'a mutum ma ba wai sai ta aljanin ba wata dabba ce kansa ifirgita dan ko a yanzu a gida wani zai iya kaga da irin gidajen mu akwai soro za a samu soro ɗaya soro biyu soro uku yawa a yarinta in ka wuce soro na ɗaya ka ji tsoron soro na biyu wani zai a ce soron gidan su wani ai ana jin kaza ko in ya ji ana taɓa masa kai ko ana kaza sai ya ga gidan ya zama abin tsoro a lokutan to saboda haka akwai abin da mutum zai iya kashe naman ya ga yadda zai tunda dan adam baya sanin wani abu na rayuwa lokacin da iga halaka yawa domin shi kuma daji duk irin shirin ka ba wai ka shiga bane kana tun duk irin shirin da zaka yi akwai abin da in ya taso maka ai ba za ma ka gane akwai asirin ba ko akwai shirin ai sai ka ga tashin hankalin shine ma za ka fahimta sannan ko mutum ba zai yi yunkurin cewa ya tawo farauta dan kaza ba yawa misali na tawo farauta dan tunanina zan iya cimma kaza a'a duk da ka bayar ne da dabaru da abubuwa har aka gane cewa za a iya kashe dabba kaza mai sauki ce za a iya kashe dabba kaza ba ta da sauki kuma a dabbobin da ake farauta kaga ai ya danganta akwai masu kumba akwai masu kofato akwai masu farci misali
2: kumba da farci
1: ban akwai bambanci yanzu kamar kare ai kaga farce ne da shi kamar kyarkeci farce ne da shi ka gani ma'ana abin da nake nufi su faratansa a waje suke kamar damusa ai kaga kumba ce a ciki take me yasa ake cewa daginta idan ta kama kasa yanzu idan da sabo kaga in aka yi ruwa inda duk dabba ta yi yawo masu kumba za ka ga amma ba za ka faratanta ba amma kuma gafiya fa ita kaga farci ne dai idan ta kama sai an ganye an san sawun gafiya ne
2: kamar dai a saukake kamar magi
1: kamar magi kaga aidu tana dangin su sai su damu sa su zaki da makamantan su su ne masu kunba masu kofato kuma ga su nan irin su akuya ne su su doki su tinkiya su mazo da makamantan su to kaga wadannan jinsi ne yawa sannan kuma kamar yadda muke faɗa ita farautar ya danganta yanzu duk wanda ya farauta tsawon adadin mu ce shekarun misali a ce mun yi adadin shekara kaza muna farauta to akwai wanda sun yi ta fiye da kafin mu shi yasa muke alfahari da Bauchi in dai mutum ya farauta kuma ya santa ya kuma sun wahalar farauta to Bauchi ce da dadinta da komai nata ta tattara komai zaka tadda mutum Allah ya masa tsawon shekaru ya shekara 80 70 amma zai baka labarin farauta zai baka labarin Bauchi Bauchi domin me ita dukkan wannan jinsi na nama ta ajiye shi a da banda zamani ya zo mata tunda kaga Bauchi akwai yankin da yankare ya shiga akwai yankin da jejina jejina ne wasu gurare suka hada yawa to so haka kuma ita tana da kogi a tsakaninta shi kuma kogi yana hada kasa da kasa kafinta akwai kogin da he shekara zai dauko ruwan wancan ya kawo wancan dauko ruwan ce kawo wancan to so da haka ita farauta abaci wacce timfil azal dukkan dan adam a haka ishigo ita radda ita yawa to kuma yanzu kaga ana farauta ne a yanayi a yanzu ya ma farauta take to kaga na farko jejinin ma sun yi nisa sannan na biyu kuma su kansu wa ma zaka bi ma tukunni ku yi farauta ita ma wani abu ne mai zaman kansa a da in wani yana farauta ta yi a gidansu ya tara ana yi sai ya dauka ta yiwu a cikin unguwarsu zai ga idan mahaifinsa da yawa baki kanin mahaifinsa yana yi wancan nayi wancan nayi sai kaga waje ya zama kaza idan dan wannan unguwar yana yi misali sai aure dan wancan unguwar to alaka ta hadu dama jinsi ne na farauta kuma ita farauta ba wai an ware wani jinsin dan adam bane daga cikin dan adam a'a akwai masinci akwai wanzani akwai makiri akwai dukkan masu sana'o'i ne daga suna yin farauta kamar yadda muka dauko ainihin tushen farauta ita ce da ma tushen abin yi daga baya taran raba har ka gane cewa tsuro kaza an an shuka zai iya bada irin yanayin bishiya kaza kuma an koyi waɗannan dabaru ne daga wajen dabbobi duk abin da dabba za ta ci to wa mai cutarwa bane in dai za ta ci haka kuma idan ta shiga wani yanayi na jinya mai jinya rai lafiya akwai abin da za ta ci ka fahimta yawa yanzu akwai dabbar misali da zaka iya cin namanta misali ya danganta da irin yadda wani kaga yanzu misali kamar kullum ana maganar mafarauta an ce tunku me kai yaro makasa an saka razani da tsoratarwa ta tare da shi dalilin saboda me wannan kirarin da aka yi masa yawa za a ce an yanka tunku ko an zuba a tukunya ina motsi yana kaza ina wani abu to ajiye tunku zo ga damu akwai wani taba ganin tunku ba amma yanzu da yake zamani ya zo kuma ga wayoyi nan da abubuwa na zamani za a ga tunku a ga yanayinsa to kaga yanzu misali kamar wannan abun da ne magana damu duk wanda isan damu aka yanka ya dinga motsi to kaga wani anan ya ce aljanu ne a jikinsa kaza kaza yawa kaga abu ne wanda kusan haka ne yawa to so da haka akwai abubuwa da yawa wanda cewa a kamar da kai tambayar ya ma farautar take to idan kuma aka ce shi mafarauci ya yi ga daji fa ko me ya samu zai farauce shi ne yawa a dalilin kamar da muka dauko wannan farautar anan kuma ake gamuwa da za a ce wane yayi gamu ko wane yayi kaza ko wane yayi kaza kamar idan muka zo kan rabe-rabe na abin da ya shafi kamar a wancan sati mukan ce haka ne amma ai kamar maharibi akwai abin da yake nama kaza yake harba yawa wancan za a ce kaza yake harba amma idan tunda mun dauko ne a dunkula farauta to ita farauta kawai kome mafarauci in ya samu nama ne tunda ka inda ka fito ka ga bushiya an mafarauci ne zaka sa kai ka ajaka ka fahimta daga inda ka fito ka tadda gafiya zaka sa ya ajaka daga inda ka fito ka ga kaza da haka da haka da haka shikenan to duk abin da aka samu ya zama a cikin samu na ne na farauta yanzu misali kaga ko mu inda mu zamani na lokutan da cancan ba ai mun tsinci wani abu a cikin Bauchi ai kaga muna shan abin da muke ce mata talauniya ko a ce dafara wata abaci mai yadu wata duk wanda nake magana nan wanda ya sani a lokutan da muke farauta akwai inda idan ruwa ya kare mana ko kuma ruwan ma da ka dauka saboda tafiya yayi zafi in ma ka sha kishi ne zaka tadda mukan samu wannan dafara asara ta ana tsotsa amma ba zaka sha ta bane idan kana tunanin kashe kishi kaza ana tunanin gaba za a iya tadda ruwa to ai lokacin da ruwa ya kare maka zata in ka sha zata iya ka zata taimaka amma kuma in ka sha da yawa zai iya kawo maka jini da abubuwa da makamantan su to akwai abubuwan da muke dan ciccira ake dan ciccira ka fahimta har ya ka inda ruwa yake to sai da haka ita dai farauta kamar yadda kai tambaya mun dan dauko na baka dan daga ciki mun dan fade shi abin da ya shafi ya ma farautar take yawa
2: to ina shi kafin mu shiga ita rabarban farauta da wata gaba da kai magana wadda take da muhimmanci na cewa maharbi masinci makeri duk suna shiga farauta
1: yawa
2: kaga nan gaba zamu so mu ji duk waɗannan nau'ikan wanda zai ci mai alakar makeri da farauta
1: da farauta
2: da jeji
1: da jeji
2: alakar masinci
1: kowar zani
2: shi kaga zakai mana bayanin abin da yake hada ala waɗannan sana'o'i da farauta
1: da farauta
2: kun sannan mutumin da zai fara farauta
1: yawa
2: ko ince a can dada ki farauta menene wanda yake nuna shine cika makin farauta idan ka tana da su
1: haka yake kai tambaya mai ma'ana kamar inda dazun dauko ta gaba kadan da nake cewa kai ne ka taso za ka yi farauta ko kuma wani tsinta kansa yake cewa ma kawai yana farauta domin ta yi a gidansu kawai tasowa ya gani yawa wani kuma abokantaka na abu wanda dole ma misali yakan nuna cewa dole ma sai da su a farauta na farko kaga abubuwan yanzu sun canza a da na farko an ce kai za ka yi in an ce ka bari za ka bari ina daga ciki wannan yinka yin ka bari shi zai jawo wanda za ka iya bi a baya zai iya hada magani ko da baya ce

0: agarin ka babu ne baka ka sha domin ne ai zai dauke ka ku ga jeji kuma jejin nan kamar inda muka kawo wadancan dabbobi za a iya gamuwa da su ko da yaushe idan zani yanzu kamar a lokacin kamar jahu je ka ta sai ka ga ina farauta yaron ka ina sha'awa sai ka yadda da ni yaron yake bi na baka taba kyara ta ba akan yana biya tunda ada babu kyara tunda ba a kawo abin da ya shafi rigingimu daba abubuwa ba babu duk wadannan akwai auratayya akwai abubuwa dukka a tsakankanin wadannan yanayi na sana'o'i ai da ka bayani aka wawar sana'a har ayi kaza ka fahimta yawa to so da haka kaga ku injin fita da wannan yaron ai kaga dole sai nayi ne sai ne masa shiri didi gurgudu ka fahimta kaga mataki na farko shine biyayya da ladabi zai fara bada wannan sannan na farko kuma dole wanda zai farauta zai tanaji abubuwa wani idan mafarauci ne dama ya taso kare ne ai kaga wani zai rena karansa zai kuma gyara karansa zai yi karansa dukkan abin da ya kamata yi masa
1: shi ma karansa ya mashi
0: sai an mashi shiri domin zai iya gamuwa da wata dabba kamar gungu kamar maciji ya matsartuwa kuma gungu gungun biri eh misali akwai gungun birin da in ya taka karnuka sama da nan zai musu fata-fata a lokaci guda kafinta to kaga duk irin waɗannan wani abu ne wanda sai an sami cikakken shiri da kuma amincewar na farko kamar iyaye da sauransu tunda a da din ai ina ganin katsinci wani lokuta na gada ce waccan unguwar ana farauta waccan ana farauta zaka ga abin sha'awa idan aka fito kana kalin mutum kaga jarumai kuma kowa zai so abin kuma zai farin ciki to kaga mataki na farko tukunna tunda ka gidan kuma za a ce Allah ya maka Allah ya kai ku lafiya da ku lafiya mu a lokacin da muke wannan wallahi ko ni na ma shirye ki a jaka iki a tanadi ana cewa an sa gungunta jaka za ka dauka ka ce da gida to tafiya ta zo ce Allah ya tsare Allah ya dare ku lafiya ba za a yi zargin wanda ya tafi da kai ba abokananku kuma a tsakaninku ko da yake yanzu rayuwar ta zama kamar wata iri tunda kaga ada za ka shiga hatsarurruka abubuwa ai ba za ma a kawo tiyar nuna ba zai same ka ba to ba wani abu bane albarkar waɗancan iyayen da kuma iyayen gidanka akwai iyayen da suka riga akwai iyayen gida ka fahimta yau shi ne aka an ce wanin wani kowa ne ya darjan wani to saboda haka na farko mataki yau a da gaskiya akwai yau akwai biyayya wanda ɗaya biyu ko ga da kai ko haye kai shi ne aka ya ce ni ba dan gado ba ne haye ne wani ya ce ni waye ne in tsini ne ya fi kaya za ka yi ta jin dai kalamai waɗansu abubuwan da aka ji mafarautar ne za ka gane wannan gado ya yi wannan shiga yi wani kuma a tarihin da ya masa shi ka gaji farauta ne da ya ce wallahi dalilin ma ne isa nake farauta zai bada kuma za ka ji idan ya bada tarihin za ka ji abin sha'awa a lokacin iyayensa ba su kyamace shi ba su kyamace wancan da suke farautar ba domin ne a lokacin za a zo da namun ba don a siyar ba za a yi bandansa za a rarraba al'umma abin sha'awa ne za a ga kun fita daga cikin unguwarku a jarumin unguwa kuke kowa zai so ku abin sha'awa za ku saka bunjumomi irin na da ga shaya wata riga ce mai kadawa ka fahimta to kaga duk wani abu ne yawa wani a lokacin za a ga sanda keri a hannunsa wani gora wani barandami da kokara wani abubuwa da ya shiga ga jaka ga hula kana ganin mutum mafarauci abin sha'awa malam to kaga alama ce ta cewa ga mafarauci tun a da talatala har yanzu alhamdulillah in ka kallaci mafarauta ne ƙauye wanda ƙauye gidan nisa da birni za ka ga akwai wannan al'adar kuma akwai biyayya idan sarkin dawansa na gaba bakai saka shiga gaba idan ana taba sarkin ba kai azar babbi ka ce maza ka daga ni ka ce za ka yi ihu ka kira riba idan kuka shiga daji karanka ikama idan karawanci kama ana mutunci su za su ce wani kama naman nan mi kasuwa ne ko
1: wannan
0: ni kuma kai ba za ka yi irin kunkuni ba ba za ka yi ba saboda me shine sakamakon waccan biyayya ta farko da ka jira fada ka fahimta sannan kuma idan misali ma ku ne ku kama naman kuna tare a zuga sai a ce kai a yanka wasu wani tunda ai ba ta naman ake ba wani zumunci ne da yake kulluwa anan auratayya abubuwa take shiga to misali sai muka haɗu gayya sai mu ce anan ne sai in ce da kai kawo misali jawoji ai a garin mu ma akwai wani daji ya kamata ku zo a haɗu to da haka yawwa daga dama farauta ne a ce an sa a waje kaza me a waje janku ai ku rego ne ai ku za mu zo me a waje janku a zo maye ne to ka ji ba shine irin wannan farauta da muke yi ta da ake cewa sharani tananci ta irin haka ne sai a ce unguwar garin kauyen suwa ne ai akwai kaza a waje to shine sai a shirya hawo mota yi ni daya sai a je ko a yi ni biyu misali ka fahimta to duk irin waɗannan abubuwan ne to daga nan ne sai a haɗu sai a ce ai gari kaza kuma akwai irin su gada wanda bai san gada ba zai ce bare yaje ga gada
1: dan ya gani
0: za a ce akwai mazo ya ce bare yaje ga mazo to anan sai a da shine musabbabin farauta kwana ka fahimta to kaga ƴan wancan garin eh a hadu idan haka din zaga da mutunta juna da faranta juna ko da za a samu sabani ana samu to maza ga nan da nan an gyara sabanin eh an gyara sabanin kuma wanda a lokutan duk wanda yake farauta ta gaske zaga ba mara kunya bane a cikin gari ai shi abun kunya ne ya zama mara kunya a cikin gari a aiki zaka same kai ko karan mafarauci in ka kalla na da kai ko haushi in ya AV zai bari ai na farauta ne ana cewa kai bari zai bari
1: wato akwai bambanci tsakanin karan gida da karan
0: a akwai bambanci da yawa ma so da shi ai training kai masa yanzu kamar a hankula an muka zo rabe-rabe ne abin da ya shafi kamar yadda wancan sati muka ce akwai maharbi amma shi wannan maharbi yana amfani ne da mai dakare da bindiga akwai wanda in yi haka haka zai yi in yi haka haka zai yi akwai Allah ya ji kansa ana ce masa Isa a nan shekara wanda suka taba accident na mafarauci ne Isa wanda akwai su baban gidansu Isa a lokacin ban manta ba su baba da duk a lokacin muna wannan zugarta ba ga ba ta farauta ce ba mai nisa to akwai wani kare Isa mai gonjo akwai wani karensa durwa yawa kaga lokaci guda din shi a wakaran dalili kaga ni bindiga nake dauka muka fita bangaren arewa nan abin da ya shafi inda muke dan sami yan zoma yan haka inda wancan satin nake cewa kamar idan bangaren gefen Niger da makamantan su karan a haka ina jin ya same shi amma sai ikasance idan na daga bindiga sai izo inda nake karshe a wannan yinin karan kusa da ya dawo ka fahimta to kaga ta yi a inda yake an fare masa horo irin wannan
1: to amfani da bindiga
0: yawa durwa ne wani karan sa durwa tabbas a lokutan to kaga ya danganta da horon da aka yi masa da abin da aka nuna masa akwai karan da aka harbin zai kalle inda za ka yi kana yi zai fita a guje wallahi a lokacin idan na harbi tsuntsaye ne karan haka zai tafi wajen
1: sai ya dauko
0: sai na so karan mutuka a lokacin kaga ni ban taba ji kare dan farauta bai dai nakan ajiye shi a daka a gida amma mun kaga bindiga muke dauka to so daga kaga duk irin wannan alamomi ne na bambancin zaka gane wancan kare da wancan kare yawa sannan kuma akwai wanda a shi bindiga ce zunzurutu yawa akwai wanda shi kuma idan aka hada a farautar kamar yadda ne magana a wancan satin zaka cewa tarko zai shi kuma mai tarko kaga misali akan samu takaddama ce mai harbi da mai tarko eh gaskiya dole a samu haka kai ka je ka dan kana jira shi kuma wani a gani ya harbi kaga dama ba zai zo ba yawa akwai wanda kuma idan ya zuba wani ashibta yake zuba irin ta tsuntsaye tunda kaga akwai cin aka zuba za ta kawo mazo kuma ta kawo kurege yawa akwai kuma abubuwa da yawa da za su kawo kawo manyan dabbobi kamar da muka yi magana masu kumba masu kofoto da makamantan su to so da haka
1: sun kamar ka ma shiga ta gaba musamman kan abin da ya danganci rabe-raben ita farauta ka fara magana sharani ka fara kuma dan sanu
0: mana yawa ta tarko haka
1: da kuma to
0: mu
1: shiga rabe-raben ita farauta
0: haka yake
1: da kuma yanda masu kallo ko ce masu saurare za su fahimci bambancin tsakanin wannan da wancan da wannan da kuma alaƙar su duka ga
0: hukuma to alhamdulillah a rabe-rabe kamar yadda muka yi magana akwai mai tarko akwai mai bindiga akwai mai kare da bindiga akwai ko mai kare kawai akwai mai kere akwai da su kiraye kawai suke dauka Allah ya musu hannu da kuma tambaye da suke yi kansu duk dabba da ta gibita kere wato ajeji ake sararsa idan aka je sai a dan duba ko gwandaddawa ko dai itatuwa dai ga sanan da baka rasa su a daji kala-kala ba to zaka dan sassare su yan madidita wanda aka iya rike su kai jifa ko ma kuma daban tunda akwai program din na bidiyo zaka aina zazo da waɗannan yawa su rozo su waye duka yawa to so da haka akwai mai kere akwai amma dan suna ga keren nasu kamar homa ce yawa amma dole akwai kere yau za ka rike kamar homa guda daya sai ka kere ka iya sare kere kamar guda biyar ma so da wani in kai jifa ɗayan biyu ko ka samu naman ko baka samu ba wani keren ya tafi ka fahimta ya tafi keren to so da haka kaga a wannan tafiyar da in ma ka ɗauki naman ma ne to kaga akwai ragowa ɗan sa hannunka yawa shi da shi yake farauta kuma za ka same su kuma ba inda za ka ga waɗannan sai mun shiga Bauchi ne su kere kuma su a ƙa'idar mai kere shi ma kamar mai bindiga ne in ya buge na sani in ya buge to na sani
1: to shi kiran ana mai sheda ne na gano
0: ai ba to ai jama'a ce da yawa sheda kade ga yinin nayi jifa na wantsalar da zoma amma kuma wani idan zomo i wantsale i kuma wantsale wato ya ba hannunka
1: saboda me
0: eh ai do yiza dokoki ne da yawa a cikin farauta
1: su ma
0: eh yawa dokoki ne da yawa
1: za mu je dokoki
0: yawa.

0: wani sa'in a jikin kare kaga ana ta dora musu wasu abubuwa
1: eh akwai ado akwai goto wani abu da ake sa masa ibaza akwai kuma abin da ake cewa gagarabiri za ga shi wani tufka-tufka ne na fata saboda to ai ne kamar da na gaya maka din idan kamar a farautar boci saboda akan gamu da goggo akan gamu da kura da to irin wannan idan ka shiri a karanka shi wannan gagarabiri ba wai lakani bane shi lakani zaka bawo karanka kamar yadda aka cika shaka zaka bai ka bai maganin kumba ka bashi maganin kofato domin me ai akwai gadar da zai je ta harbe shi ka fahimta wannan kofatan nata ai zai je mazo zai je igwanki to ai in suka ji wahala suna harbi kamar inda doki misali a gari ga doki nan yaya wani zuban in ka je jikin sa
0: harbi yake
1: to haka su ma za su diki kare kare wani ya tayi daga aiki wani kuma ai ta fama da shi ka fahimci wannan bangaren to so da haka kaga masu wannan rukuni na karnuka su ma zo aka ga zuzurutun kawai karnuka ne mafi yawan su kuma zaka samu mutum su ma da yan kirayen su ko homa domin wani karen idan ya turmushe naman bai karasa ba za su karasa da homa wannan homa din shi kere jifa yake da shi ita ko homa an karike ita ma ana jifa ka fahimta to amma ya danganta dai da mutane suke mu'amala da shi da kuma abin zai zo maka
0: wacce ce mai kama da mai girmi
1: ita ce wannan eh homa ce na zo da ita to so da haka kaga wannan bangare kenan to idan muka da kuma bangaren mai tarko shi mai tarko gaskiya ba zo ga yake bi ba fitar sa yake
0: shi ba abun
1: ije iba hanyoyin da dabba take
0: nisa to shi ba abun
1: ayi eh to misali in ya ba ayi da dana tarko ne kuma ga masu karnuka masu kaza ai kaga ba zai zo ba shi da daddare zai je dana tarkon sa wani ana yin magarba wani bayan isha wani kaza sai ya bi ya ga sawaye sai ya je dana tarkunan sa wani ana cewa a salati zai je duk ika kamo abin da ya kamo izo da shi shi ma zaka samu naman muhaddaran sa kaga mai tarko kenan yawa wani kuma da yamma zai je iduba lokacin da makware ko zabi ko wani abu na daji suke kai kawo izuba dan a sawu ake ganewa ka fahimta a sawaye ake daukan wadannan abubuwa sai a gane dabba kaza na kiwa waje kaza wani ma in ya ga yanzu misali kaga mai tarko ba ina yin wannan abu bajan goma a samu tsuntsun abin da yake so a dan rufe idanun sa to ai a dabbobin ma ana yi
0: saboda
1: dan su zo
0: saboda masu
1: eh
0: yan bana bakwai yanzu ake
1: cewa eh
0: kace
1: jangwama
0: jangwama
1: yanzu misali bari misali hazbiya mutane su ganewa a da mutane suna siyan tarakuna lokacin akwai ragowar dan fili kaga za a samu hazbiya tana sauka sai mutum ya je sa sai a same ta dan dinke mata idan dinanta to eh a sa a jam to ita kuma yar uwarta in ta gani ya tayi ne sai ta zo yawa idan ka kama ka cire ka sa to kaga duk wannan kaga so daga kuma sannan shi tarko kala akwai su danjar akwai su irin wanda zaka shi wani kai tsaye wannan kamar na gafiya akwai wanda ma in aka duna shi wulwulawa yake ida ki dabba akwai wanda zarge sai yake kamar an ta tsanaje su mashaku da makamantan su kaga duk waɗannan jinsin masu tarko to kaga yanzu wannan zai bi masu farautar gayya ne ba zai bi ba yawa
0: na tana mu wa mun dan yi ta ita irin
1: yawa
0: galan din mai
1: kafa yes yes
0: eh sai a danya
1: eh to kaga barba kenan wannan barba ta gafiya da muzuru yawa to kaga idan mun zo wannan kenan to kuma idan mun to bangaren abin da ya shafi mai daukan bindiga tunda yanzu ba za mu yi magana baka ba ita ba baka tana cikin tarihi na baya-baya can tunda yanzu kaga ba kowa ma yake da yadda zai iya dauki ma bakar har ya ba abin da yake so ba sai dai kaga yawanci waɗansu ba su suka san yadda ma za su yi da ita ba misali sai bindiga to ita kuma bindiga kaga wata aba ce wata na farko da ake harbi da ita tunda daga baka sai aka tafi bindiga to ita ma kanta tana da kalubale mai yawa
0: ita baka
1: a bindiga eh bindiga tun kaga ai daga baka ka to bindiga ka fito tana da kalubale da yawa me kalubalen ta ai kaga yanzu idan babu biyayya babu bi a hankula ya za a yi maka gane ya za ka yi amfani da ita bindiga baushe ta harbi bare ta kai ga irin dobil baro wanda ta tsunan mun bindiga da muka sani haka ce baushe me ma'anar baushen ai mai daukan wannan bindiga ko wadansu a ce harbaru ga ko ba ka bane to ita ce wannan to ita kuma kaga sai ka bi dama ka gani ai ba hakurin zaka je ka sai abu ka zuba mata te ba kaga akwai toka to kan nan sai an daka ta sai ka gane awanta sai an kwatanta maka yatsan da zaka zuba ciki sai an nuna maka toshiya sai an nuna maka zuba yaya sai an ƙara nuna maka toshiya ka bayinta sai ka gane yin wannan biyu ya danganta akwai ne allura akwai ne kaf sai amma koya maka ya za ka yi kaf din sannan sai ma an koya maka saitin

0: ka fahimta sannan kuma sai ka fahimci ma tukunna me ma tukunna ma za ka yi ba a abinda ka zuba zai iya kashi zai iya huda dabba kaza domin dabbar daji kamar irin su mazo mazo ma bai da kamar mazo ma bai da karfin fata sosai kamar irin su irin su gwanki da makamantansu da irin su yawo da waɗannan kuma sai an ma nuna maka datsi za ka sa a yanyan a yama za ka dura yama za ka yi kaza
1: kaga ne ko menene
0: Boris ma mun kaga lokutan ba mun fiye san Boris saboda Boris ai yana da santsi na watsewa amma Boris din ne an fi samun irin waɗanda a da mukan je wajen masu makakanikawa su Boris ne su noti ne su waye ka fahimta haka za ga mutum da kamar inda yara yanzu suke yawo da mayan karfi kaga duniya na kwanci a lokacin akwai karafuna da za a sa saboda wani naman zo ka sa masa datsi domin ya fasa abinda ake so a jiki kaga wani zai harbi abinda ya danganci zuciya ne ta fasa kuhu duka dabbar da ake mata ba ta faɗi yau dandan ka harbi dabba a kafa ko a ruwa ta iya ja to idan mai matsala ce kamar inda zamu zo gaba abin da ya shafi hatsarin irin su bauna su waɗannan abubuwan yawa yanzu ga da sai akai wawa in bata da ku ba in ta harbi ne ta fasa ciki
1: a gurin
0: kwarai ma ku ai tana da karfi ka samu in ka ne din ta ne kafar za ga inda mutane suke irin kidin nan na kulli a jikin sa za ga karfin ta da sauransu to zaka ga abubuwa ne wanda ba zai a shiga daji ba sai da me sai da shiri shiri kuma baya tabbatuwa sai da biyayya
1: biyayya da tambaya
0: yawa tunda ada hakuri kokarin yaro za a gani da makamantansa a ce kaza yawa ka fahimta to duk irin waɗannan idan muka zo zaka ji su daki a hankula to alhamdulillah dai kamar yadda kai maganar abin da ya shafi rabe-raben su to daidai gwargwado to sai kuma kamar da kai magana cewa me yasa kamar za a ce wa makeri na farauta to ka manta wancan tushen ai shi daji kamar yadda na faɗa a wancan lokacin ya haɗa komai duk abin da yake nema yana cikin daji to aina aka samu zinarin aina aka samu karfan tamar aina aka samu kaza aina aka gano itace mai kaza kaza ina kaza duk a dajin ne aina aka gano ai duk anan ne Allah ya kayansa kuma har yanzu albarkacin abubuwa ake ci to zo yaka makeri da kai magana yanzu misali idan aka ba a tarihi misali ai zaka ga a wata bishiyar bawanta za a daddaka a saki ta zama ne a yi riga yan shara ko ana nan a gane a yi kaza a yana da kake gani yana ta gizo akwai linkin da in muka shiga na nufi Allah sai kai mamakin ta
1: yana
0: to kaga ai da waɗannan a tarihi ake yin me ake saka siliki abubuwa kwarai ma kuwa akwai rinkin da in ka shiga in ka ganta sai a hankula
1: kafin a zo ban gana
0: auduga yawwa misali to ai ko auduga kaga duk a daji ce da makamantansu to so zaka kaga misali a waɗannan rabe-raben da Allah ya yi wa bawa wani zai kimsa masa wancan sana'a zai wancan ga karfe ina narkuwa ya gan shi a daji ga wani abu sai Allah ya bayar da sai da zai narka har ya iya yin me buka da shi har yayi kaza har yayi kaza kaga duk misalai ne da Allah ya yi ban mu a daji sannan ikimsa mana hikinkimu ne da kowa zai zama kaza ka fahimta to so da ka yi ne zaka gane to a waɗancan tambayoyin da kai na wancan bangaren suna ga su kaza yanzu baka san akwai malamai masu farauta ba yawwa to kai zaka bunu sai ya gama shan tilawarsa sai mu haɗu da shi a Bauchi ni za a yi ta shaidu kwatace
1: wanda na yi mamaki ma
0: yawwa
1: har a kirin wanda ake
0: ganin sosai ma kuwa
1: da ake cewa
0: sosai ma kuwa
1: a wanda za ka biyo za a kai farfesa da na sani
0: yawwa
1: a matsayin farfesa
0: amma haka ne
1: ya ce min da asabar da lahadi yana zuwa
0: to da kake wannan maganar mafi yawan mutanen mu da suke aikin damara ai za ga daga baya bacin sun yi ritaya sun ga hayyacin su ne suke yi za ga dajin ke kowa zai farauta za ga farauta ce suke yi kaga ai kaga muka maranta irin waɗannan su da ka ganin su da suna da hali za ga gansu da abubuwan su na kayan harbi na zamani
1: kenan ita ba a ritaya kanta
0: ai ritaya ɗaya dai in ka kasa mikewa Allah ya kan baballa na innin mutanen sheka kaga dai ka duba ga Allah ya isa masa lalura amma akwai ne akwai zuciya a cikin abokanan madina wallahi akwai lokacin da naje bana iya karasa wajensa mutum ne mai zuciya kowa san wannan to kaga ka san shi kuma kun yi program shi ya fara irga to an ka kalli zuciya ce to ba za ka gane wannan ba tafi Bauchi in ka je wajen ga tsofaffi malam ai wani sai an tabar shi daji ne ko a bakin daji ya ajiye shi to abu ne wanda a bace fa na gaya maka ta ban sha'awa mu mai riga mun shiga birni ne shi zai ne aka ce farauta sai ai a kira ka ma da kai da dan da baba dude kuke
1: kafin mutane su bambance
0: kafin su bambance to amma a da fa duk kowace unguwa za a ce akwai sarkin dawanta akwai waye dinta akwai waye dinta akwai waye dinta kuma abin sha'awa kuma da mutunta juna da auratayya da kaza da kaza to bare ba yanzu alhamdulillah an samu wani abu na masalaha dama cin uwa dai uba dai ake shedan ne go tsakani akai ta fama to amma yanzu ba kaga an koma an dinke tun fil azal in ka kula sai dai wanda ine mu musiba kuma wannan ke nemo kansa eh yawa babu wadannan yawa to kaga kamar da muke dauko su dai a hankula kafin mu dinga shiga babun wadancan mu tafi mu ga a wani bangare ne ya kasance mun ga kaza din ko an kaza kaza din an kaza kuma ita gayyar farauta kamar da na gaya maka a baci wata ta ban sha'awa kowa a lokacin so yake inuna ne majinta kowa so yake a ce jarumi ne in kare ne da kai burin ka ba a ce karanka ne kashi naman nan yawa idan da yake mu kasan da yake mu bindiga ne rubun muka fita daji muna dan saurin samun nama dutsuntsun da magani har bai miki shine muka zo wani matari ko ne za ga mu da nama gahi nan yawa amma a hankula tunda dai idan muka zo dan kaga za mu zo kamar da ka tambaye farautar ma tukunna ya ake farautar da makamantan su tunda ai ba haka kun ko muke zo muke ga daji kai tsaye ba kawai muka dai wani mu zo daji a baya yiwa
1: wannan tana cikin tambayar mu ta wani makon musamman kan abin da ya danganci dokokin farauta
0: insha Allah
1: masu saurari kusan idan muka fara shiga gwagwarmaya artabu da yi da namun daji to ba za ku so shirin nan ya kare ba amma yanzu muna yin shimfiɗa ne musamman muna bin shirin a hankula domin akwai mutane mabambanta da suke bin wannan shiri wani zai ce yana son wannan shiri saboda makaranta ce a gurinsa yana iya tsintar wasu kalmomi wanda a janibi na farauta ake sanin su
0: tabbas
1: akwai wanda suke nazari har mun hadu da dalibai wanda suke karatun digiri na farko da na biyu har da na uku wadanda dalibai ne na wannan shirin lokacin maragayi Allah ya ji kare
0: mardan madaji
1: gaskiya ne su sun ka karbi
0: sosai mu kuwa
1: suna nazari akai
0: akan
1: wani kuma zai ce to shi kawai jarumta ake kara masa sai yana da irin ragon zuciyar da ba zai iya dakiya ba zai bai zama namiji ba bai zama mazan ba amma wannan shi yana nuna mutuwa irin ya dage rayuwa bajinta ce
0: dole sai namiji kuma dole ya da bajinta dole
1: to dan haka kusan shi sa muke bin shirin a hankula tunda shimfiɗa muke yanzu za mu
0: fara
1: musamman a ragowar lokutan da suka rage mana za mu bude layukan waya da za a iya kiran mu musamman akan lambar waya 07077952 da kuma 39 da kuma 08478975777 guda hudu kenan assalamu alaikum assalamu alaikum to barka dai da muke magana to shugaba Audu kamar layin ka yana dan rawa ko za ka sake bugwa dan layin yana rawa ba na ji sosai assalamu alaikum to barka ne damun ku san yau gaskiya akwai matsalar sadarwa assalamu alaikum to barka ne to mala haruna daga karamin hukumar bunkure alhamdulillah wa sha Allah amin ya rabbi amin to muna godiya mutan mun kure da ake tafiya mun kure lokaci masha Allah to masha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah barka dai amin ya rabbi
2: amin ya rabbi
1: to malam amina aliyu
2: alhamdulillah ina
1: da to muna godiya malam Aliyu wannan gudunmuwa taka da kuma fatan alkhairi na cikin mu shekara 15 assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah barka ne malam Halluru muna jinka
2: ina yi fata alkhairi
1: to muna godiya dan mutan dan kare
2: masha Allah kai ba ku gane
1: ba amin ya rabbi
2: dan Allah bai wanda rabbi da rike kura
1: to zai zo insha Allah
2: Allah
1: ya yi shi amin assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah to malam bashir muna tare da kai to muna godiya amin ya rabbi Allahumma amin assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: to barka ne to masha Allah magana abba garbawa da mutum da Allah to masha Allah da mutum abba garbawa yana jinka
0: masha Allah
1: to masha Allah abba garba a magana magana akan
0: me yace
1: farauta
0: yawa
1: an kama nama na wannan kungiyar ne ku kuma ya ake da rama
0: eh kamar inda nake fada idan kamar bauchici kaga wawaci wawa ma'ana karfin ka ne baka sai dai kamar inda
1: bauchi gaba din
0: ai jarumta ce yawa sai dai idan buge shi kai da kiranka ko karanka an gani gashi nan ya kama ka fahimta to shine amma idan kamar abin da ya danganci kamar nasarawan lafiya da makamantansu kaga aljihude ne shi wannan idan aka kama za a dawo matari a rarraba bayar yawa idan kuma a zugarku ne kuka kama ta dama zugarku ce yawa shine ai kamar wancan satin duk an kula dai zamu zo an aka wawa kuka banga banga kuka saka a jaka ai kenan ta mutan ku ai jarumta
1: kenan
0: eh amma kuma in wani abu da zai fito daga jikin sa a rike ai kaga za a yi ta wannan gwagwarmayar duk an kula zamu zo
1: sanan ne wa
0: a takaice idan ya zugarku ne kuka rufa nama ku kama kaga baki alaikum amma idan kika zance abin ya zo da hatsaniya shine a ce bai gama shiga ba wani ya rike ko kuma a'a karan wancin ya sa baki karan wancin ya sa baki to ɗayan biyu ne ya isa mu matsala sai dai idan da manya a wajen madaman sai a yi idan da matsala sai a tsaga idan kuma daban sai an sha wahalar wani abu man zai ce su kuma ba za a tsaga namun ba to haka sai an yi ne sai an sha wahala eh to so da haka idan ka ji dai ɗan da kaɗan daga cikin dai abin
1: wa alaikum salam wa rahmatullah wa alaikum salam to
0: Ina yanzu misali ko baban da janitina an ka gona wuri da bala mantawa kuma farauta ne ta hada jini ne muka shawo tun muna matasa yawa kuma sannan idan na tuna shi wani zubin akwai anan mai kungi wata shekara wata kura da muka kashi ai ya taba da labarin ma yawa to kaga duk wannan mun abu ne wanda abubuwa dai da yawa a farauta sai iya abinda ka tuna ko abinda wani abu ma ka manta wani ne zai fadi so da haka suna da yawa daidai gurgurdu dai insha Allah
1: Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum wa
1: rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
2: Barka dare mallam.
1: Barka dare. Alhamdulillah.
2: Masha Allah, kai tunan nafsi sai tarona ki da kuma nan fara mutuwa ki kudi.
1: To masha Allah.
2: Eh wannan sakin ma dai gaba ta wayana.
1: Yau kuma an raga ka. Eh to yana jin ka. Farauta. Magaki. Samala Bosch. To baraye ga zan
2: tsaya
1: to muna godiya ka san mun tsakarin wannan tambayar ba shafin ya duba shafin Rahama television
0: gaskiya
1: Facebook ma zai ga
0: shi ga
1: don karar mai ta
0: cikakken
1: mutan kirki
0: ci ga nakari
1: ga nakari ga wanda suka bambanta
0: amma to amma duk da haka dai ai za a yi wannan shi kaga kare yana da kaloli da yawa a ce duro a ce bagi a ce bare a ce kaza a ce kaza amma shi kirki ci kana ɗaya ne yawa shi kana ɗaya ne tunda shi kaga ba shi ma a ce duro duro kai tsaye kawai kuma shi kaga abu ne wanda yake da kunnuwa kuma yana da babban kai kuma kirkeci ai bambancin sa da kare yana da yawa to shi abu ne wanda duk a cikin ma dubbu ruwan da yafi san shan jini
1: shi
0: kirkeci tunda kaga yana ina kashe kura amma kuma kaga hukunci kuma na ubangiji idan kare ya horo kuma kirkeci yana shayin sa kirkeci jinsin kare ne eh da kare a jeji Allah ya yi shi ba san kuma abin da Allah zai ba kafin ta ada za ga kariya guda ɗaya ko kare guda ɗaya sai addaba hanyar unguwa a tasowa a dafa cancan katina yawwa to so zaka da kare da kirkeci kusan duk jinsi ɗaya ne sai dai shi kirkeci kusan kalarsa iri ɗaya ne kuma shi kirkeci yana yawo ne a cikin zuga bai fi yawo kamar inda kare zai tafi shi kaɗai shi ne kirkeci kusan a cikin dangi yake yawo so da duk abin da ya je

0: eso no fue un chiquillo, ya ya no va a estar
1: Bauchi?
0: Obajana.
1: Ok, Obajana.
2: To masha Allah, kamar kirkeci da kai magana ba shi da alaka da abin da kai tambaya cewa shi ne namijin kura, kura daban, kirkeci daban.
1: Shi ya sunan namijin kura.
2: Ai, to ai akwai waɗanda ma a bincike suke magana zai iya haihuwa wannan shekara a mace, wata shekara ya juye. Ita kura Allah mata waɗansu abubuwa ne sai ita. Za ta iya wani jini tun da yadda ake yadda take tana da jinsi kusan guda biyu. Ai, tana da bambanci kura. Shi ba kirkeci sak ɗaya ne. Ai, kura wato wata abati a cikin dabba, so da haka ba namijin kura ba ne, kirkeci daban, jinsin kura daban. Sannan kuma da ya magana abin da ya shafi Obajana, duk a hankula za mu zo ai a wancan kisa muka yi rabe-raben daji. Me yasa muka yi magana kudu? Aka ce kudu kurmi mai danshi, duk ya tafi can. Yawwa, su akwai mafarautan da suke tafiya can ba don komai ba, kamar da muka yi magana, masu yin fata-fata. Su sana'arsu ne, za ga 'yan gari kaza, 'yan gari kaza, ba su da sana'a su yi farauta. A farautan nan naman da za su samu, a nan za a gyara shi, a nan za a dinga siyarwa, a nan za a yi noma, a nan za a yi dukkan wani abu na iyali. To kaga kamar sun ɗauko tarihin mutanen da can kenan. Yawwa, da dama kuma ko a daɗin idan nama ya kare, ana tashi a tafi wani ɓangare. Ka fahimta, in naman can ya kare, yanzu kamar in muka ɗauki tarihinmu irin su Rano, misali irin su Gaye, irin su nan abin da ya shafi dutsen Dala, dusuwa tarihi, ai za a ce musabbabin ne farauta, musabbabin kaza. To so da haka shi can waje ne wanda ba wai ana, yanzu misali kamar mutanen masu zama a can, ai waɗansu akan shirya mota ɗaya, mota biyu, sai a je sai ga an kashe nama da yawa, kusan ma farauta za su yi muku, tunda kamar ku baki ne. To akwai ko masu zama musamman a can, to a nan ne za ka samu wannan masu bindiga da karan, tunda wata tafiya dole sai dai akwai kare, akwai bindiga. Yawwa, to kaji yadda abin yake. Ita ba a yi mata irin da ya tafi kai tsaye a ce za a yi wannan abu.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ni dai lissafi na yau shekara ka guda rabin da ka bugo ya. Kuma ka san haka. To, masha Allah. Alhamdulillah.
0: Masha Allah. To, ni tambayar da zan yi wa babban bako ita ce, na ɗan shafare wannan kirkeci ɗin shi ne dabban da aka ce kawai ne ya don tafi an kama ka ba tare da ko da ka yi wani yunkurin kai mai hari ko da abu ba, ko shi ne ko sayaki. Allah mai da shi gida lafiya.
2: To, ai duk kusan jinsi ɗaya ne. Abinda kullum, yawwa, abinda kullum ake so mutane su gane, ya danganta da sunan da wancan zai kirawo. Kirkeci shi ne wanda idan ya tashi afka maka bai lokaci guda ba kamar kura ba, kura za ta ɗanga ɗanyen kan gaba kan baya. Yawwa, ai ya sa shi a cikin jinsi ba wanda ifi shi shan jini kai tsaye.
1: Shi kirkeci.
2: Ai, waɗansu ya ce kirkeci, wani ce siyaki, wani ce kaza, ka fahimta. Duk jinsi ɗaya ne, to amma ya danganta kamar jinsin irin ƙasar da shi wannan dabba take. Yanzu ga kura, ai akwai kura dutse. Za a ganta mai ganshi a jikinta. Za ka ga cewa hatta zaki ko na wata kan iya masa kwaci.
1: Kura?
2: Sosai ma kuwa. Sai akwai kura da za a ganta mai. Kaga kamar da ban sani ba ko yanzu a gidan za a kwata da mata farar kura. Shi yanzu ke cewa farar kura, wannan farar kurar ba ƙarama a baba ce. To kuma za ka ga a gidan zuwa akwai sayaki a ganshi ma. Saboda ya danganta da irin halittun wajen. Ka gani? Tunda kaga ai ina jin siyakin gidan zuwa, ai bai kai wannan duruwar wanda mutane za su ganshi ana sakawa ba. Yawwa, yanzu da mutane za su duba irin kamar yadda kai magana program ɗin na bidiyo, ai mun fojan wata hudu ma akan iya dabbobi kawai da ake nunnuna su, ga wannan, ga wannan, ga yawwa, ana ta maimaici, ana ta nunnunawa a lokuta. To, so da haka gaskiya shi abu ne mai afkawa ɗan adam, kuma ba ma ɗan adam ba, in dai abin da yake da jini ne zai afka masa, kuma zai kashe shi.

0: barkanku kuma da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na musamman da a daidai wannan lokaci muna sa ran zamu kasance tare da wasu daga cikin kusoshi a jam'iyyar NDC Konkwasiya a yankin karamar hukumar Dawakin Kudu. Ina farin cikin gabatar mana da Alhaji Abba Yelo wanda shine mataimakin jagoran jam'iyyar NDC a karamar hukumar Dawakin Kudu. A tare da shi akwai Alhaji Idris Saje Daba wanda kuma shine jami'in walwala na jam'iyyar NDC a ita dai wannan karamar hukuma ta Dawakin Kudu wanda muke sa ran zamu shafe tsawon sa'a guda muna tattaunawa da su susan dangane da al'amuran da ke ci gaba da murginawa kama daga jam'iyyar su ta NDC Konkwasiya har zuwa sauran jam'iyyun da za su fafata hususan a wannan zabe da tuna aka janye takunkumin yada an gizo hususan dangane da waɗanda suke takarar shugabancin ƙasa da majalisar dattawa game da majalisar wakilai. Manyan baki a madadin hukumar gudanarwa ta wannan gida da kuma masu sauraron mu a daidai wannan lokaci ne muku lale marhaban da kasancewa da mu a cikin wannan dare.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To kamar yadda na ambata muku tun da fari, usoshi ne na jam'iyyar NDC a karamar hukumar Dawakin Kudu wanda Honorable Abdulmumin Tijjani ne POS shine dai jagoran jam'iyyar. To Alhaji Abba shike taimaka masa a wannan yanki na Dawakin Kudu. Da haka baba ko bane ba shi buƙatar wata doguwar gabatarwa kai tsaye bar mu shiga cikin shirin ka inda nayin. Alhaji Abba, jam'iyyar NDC ba da jimawa ba bayan ficewar ku daga jam'iyyar NNPP kuka koma cikin ta, bayan kuma komawar ku an ce ku da kuka taho da jagora sanata Rabi'u Musa Kwankwaso daga bisani kun ƙara samu mutane daga wasu jam'iyyu da suka biyo ku waɗanda suka gamsu da tafiyar tsarin Konkwasiya hususan ma jagoran ku sanata Rabi'u Musa Kwankwaso da ma yadda kamun ludayin ita kanta jam'iyyar NDC ke ci gaba da murginawa a hususan yankin ku na Dawakin Kudu, wani dabaru zaka iya fayyace wa mai sauraro cewar kun yi amfani da shi wajen ribato su waɗannan al'umma da la'alla kuka haɗu yanzu haka kuka ci gaba da tafiya a ƙarƙashin ita inuwar wannan jam'iyya ta NDC Konkwasiya?
1: A'udhu billahi minashaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wala bas, kamar yadda ka yi min wannan tambaya, akwai hanyoyi da dama da aka bi wajen shawo kan al'umma suka karɓi wannan tafiya ta jam'iyyar NDC a ƙaramar hukumar Dawakin Kudu. Kamar yadda ka sani, ƙaramar hukumar Dawakin Kudu tana da mazaɓu guda 15, sannan tana da kuma ƙwararrun mutane waɗanda suka tsaya kai da fata suka jajirce kuma amintattu cikin al'umma a ƙaramar hukumar Dawakin Kudu. Yanzu bari in baka misali kamar shi jagora wanda nake mataimakinsa. Mutum ne wanda yake jajirtacce lungu da saƙo da dukiyarsa da ƙarfinsa da komai. Abdulmumin mai POS yana bin mutane gida, yana durƙusawa, yana neman haɗin kansu don su zo su shiga wannan tafiya. Saboda haka ga sakamakon rashin girman kai da yake da shi da kuma yadda da isa daukar da lafiyarsa da komai nasa don iga cewar jam'iyyar ta karɓa ƙaramar hukumar Dawakin Kudu ta sa ya shiga lungu da saƙo ya nemi haɗin kan jama'a. Bayan haka Allah ya bamu jajirtaccen shugaba a yanzu wanda muke tare da shi, shine Yusuf Ilyasu Danbagina. Yusuf Ilyasu Danbagina ƙarami ne a jika amma babba ne a basira. Duk abin da kake kallo kusan wani tsari na jam'iyyar NDC a ƙaramar hukumar Dawakin Kudu zan iya cewa shi ne lamba ɗaya, domin a mazaɓin nan 15 da muke da su, farko ya dasa duk wakilci wanda ina jin a ƙaramar hukumar Dawakin Kudu muke da jagororin mazaɓu wanda shi ya dasa su, kuma kowanne ya haɗa shi da shugabanci ake aiki ka'in da na'in ba dare ba rana a mazaɓin ƙaramar hukumar Dawakin Kudu. Saboda haka mu jam'iyyar NDC a ƙaramar hukumar Dawakin Kudu tana da cikakkun bakanikai kuma an karɓe ta sakamakon gaskiya da riƙon amana da waɗannan bayan Allah suka jajirce ake tafiya. kuma muna tafi kafada da kafada da juna, babu tashin hankali a tsakaninmu, da gingimin cikinmu Allah ya raba mu da su, wanda kuma kasancewar mu a yanzu a haka, ina tabbatar maka da cewa duk wani wanda yake a cikin jam'iyyar NDC yanzu yana cike da farin ciki, yana tare da kuma waɗannan jagorori da muke da su, da kuma jagoranci da ake na adalci a wannan ƙaramar hukuma, ta sa kowanne yana cikin walwala tare da ƙaunar juna a yanzu.
0: Wai kana nufin sirrin yana da nasaba da yadda ku a matsayinku na jagorori kuke yi wa mabiya jam'iyyar zagin tafiyar da ita kenan?
1: Wannan haka yake. To ai baka sani ba. Idan aka samu shugaba wanda ya nutsu, ya san kansa, kuma ya rike gaskiya, kuma ya yadda zai yi abu da gaskiya, to ai karɓo magoyin baya ba wahala ba ne. Domin idan ka je mar da gaskiya, ya yadda da kai shekara da shekaru kana tafi da al'amura cikin gaskiya, to ai zai karɓe ka. Wanda na tabbatar ma aiki irin na waɗannan jagorori da ake da su a ƙaramar hukumar dawakin kudu a yanzu, ta sa a yanzu APC da take rike da mulkin jihar Kano a yanzu a ƙaramar hukumar dawakin kudu, zan iya cewa da kai muna tafi 80-20 ne da su.
0: Kamar ya 80-20?
1: Manufa, muna da magoya baya kaso 80 a ƙaramar hukumar dawakin kudu, suna da kaso 20.
0: Jam'iyya mai mulkin?
1: Jam'iyya mai mulkin.
0: To me yasa ka faɗa haka?
1: To ai bata yi abin da ya dace ba. Sannan kuma jagororinta mafi akasarin su mulkin suke yi, ba kula al'umma suke ba. Su kuma jagororinmu na jam'iyyar NDC waɗanda muke al'umman ne a gabansu sakamakon koyi da suke yi da jagora injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso, wanda haka yake yi yana yi don talaka ne, kuma talaka yake amfanarwa, su ma kuma haka suke a ƙaramar hukumar dawakin kudu.
0: Yanzu a kiyasta kenan. Kana nufin cewar idan za a kwatanta jam'iyyar NDC ta yi wa jam'iyyar APC da ke mulki tun daga kan kansila, ciyaman, ɗan majalisa da sanata da shauransu, tuntunkar jam'iyyar NDC da ba ta da komai a mukamai misali?
1: To ai abin da na gaya maka da yawa shi ne, su fa 'yan jam'iyyar APC mulki suke yi, kuma mulkin nan suka sa a gaba ba al'umma ba. Yanzu idan ka ɗauki masu al'umma, akwai wanda a cikinsu yana daga cikin shugabanni, idan ka ajiye mai mazaɓin nan 15 ka ce ƙirga ma mutum 5-5 kai tsaye 'yan jam'iyyar NDC, ko kuma 'yan jam'iyyar APC ma jam'iyyar tasu ba zai iya kawo maka su ba.
0: Kuma da
1: rundunonin mukami a jihar Kano. Saboda haka kaga mu a nan mun ba su suje su yi ta mulkinsu, mu kuma muna tare da talaka, daman jam'iyyarmu ita take tare da talakawa.
0: To amma wasu na ganin kamar a lokacin da shi tsohon wakilinku na tarayya ya gangan ku ya ce an yi masa ba daidai a jam'iyyar APC, ya ce ya sa kafa ya fice daga jam'iyyar, hasali ma ya ce ya rungumi tsari na Kwankwasiya ƙarƙashin ita wannan jam'iyya ta NDC ne ya ba wa ita wannan jam'iyya ta ku dama har kuka samu magoya bayan da kuke ganin cewar kuna da su a yanzu.
1: To alhamdulillahi, shigowar Mustapha Bala mai gidan ruwa shi ne dai wanda suka riga suka yi fatani da shi, mu kuma muka riga muka ɗauka. Kuma shi kansa tsarin da ya gani a cikin jam'iyyar NDC ƙarƙashin jagorancin Abdulmumini mai POS da Yusuf Ilyas ɗan Bagina shi ne ya ba sha'awa, ya karkato, ya miƙo kansa, aka karɓe shi a cikin wannan tafiya. Domin shi ma shigowarsa ciki ai da ya kalli tsarin sha'i a baya, ashe a cikin wahala yake. Amma yanzu ya fuskanci cewar jam'iyyar NDC ita take da tsari wanda duk sanda zai miƙe tsaye a ƙaramar hukumar dawakin kudu, ina sauraron 'yan jam'iyya, zai ba wa mutanensa umarni cewa su je su hau tsarin da jam'iyyar NDC ta kafa a ƙaramar hukumar dawakin kudu, domin shi ne tsari mafi kyau, shi ne tsari mafi tsafta, shi ne tsarin kuma da yakan kai talakawa ga inda ake da buƙata, kuma shi ne tsari wanda yake wayar da kan al'umma su zama mutane nagari a cikin al'umma.
0: Amma bayan dawowarta sa zuwa jam'iyyar ta NDC, yaya alaka ko zama ya kasance tsakanin ku da kuke 'yan usulin tafiyar Kwankwasiya da duk inda sanata Rabi Musa Kwankwaso ya sa kafarsa nan kuke ajiye taku da su daga baya suka fito daga jam'iyya mai mulki sakamakon wasu abubuwa da suka fara a jam'iyyar suka komo cikin ku, ya zama yake misali, tunda wasu na cewa wai zaman doya da manja ake yi tsakanin ku ƴan tsohuwar NDC da kuma su sabbi da suka koma ciki?
1: To a gaskiya babu zaman doya da manja tsakanin mu da al'ummar Mustapha Bala Mai Gidan Ruwa a ƙaramar hukumar Tawakin Kudu. Muna tare da su, muna zaune lafiya, kuma ko me zamu yi muna tare da su, babu wani kallon hadirin kaji da ake cewa to babu shi a tsakanin mu. Kuma ina tabbatar maka mu a ƙaramar hukumar Dawakin Kudu jajircewa irin ta Yusuf Ilyasu dan Bagina ta haɗe dukkan wasu fitintunu. In kaga mutun ya fito da wata fituna, to wata sha'awa ce ta sa, wanda kuma inda ya fito da ita da izinin Allah, Allah zai maganin sa. Domin duk abin da ka rungume shi tsakaninka da Allah, kamar yanda Yusuf Ilyasu dan Bagina irin gumin jam'iyyar NDC yake yi mata aiki tsakaninsa da Allah, to kowa ya shigo da wata fituna ma Allah ba zai bashi nasara ba.
0: Wai da kake fadin cewa kwarewa ko sanin makamar aiki da shi shugaban jam'iyyar yake da shi, wani zai iya cewa to wai akwai wani abu da za ku iya bayarwa na misalin irin wannan magana da kuke faɗin cewar yana da kokari wajen tafiyar da jam'iyyar, ne yasa kuma ma har jam'iyyar ta kawo i wannan lokaci da ake magana?
1: To ai malabas ba abin da dan jam'iyya yake da bukata na ƙasa illa ka bashi kulawa. Yusuf Ilyasu dan Bagina duk abin da ya samu dan jam'iyya ba babba ba yaro, kullun kafarsa tana kaiwa, sannan

0: mayar da hankali. Yau Yusuf Ilyas dan bagina idan ka samu karuwa ta arziki zai je taya ka murna. Idan rashi akai maka zai je jajanta ma. Idan hali kake ciki na rashin lafiya zai je jajanta maka wannan hali. To me wannan abun da ke aiwatarwa shine Isa nake tabbatar maka da cewa wannan jajircewa tasa da kokarin da yake yi irin wannan shine ya bada hadin kan al'umma karamar hukumar Dawakin Kudu kuma mutane na ƙasa suka karɓi jam'iyyar NDC. Wannan ya tabbatar da cewa ita take da mutunta al'umma jama'a suka biyo ta.
1: Ban sani ba ko a matsayinka na waɗanda kuke jagorantar jam'iyyar, kana jin gunaguni da wasu ke yi cewa kamar wai akwai wasu abubuwa da ake ganin ana yi a shugabance wanda bai daidai da yadda ya kamata a ce an tafi da shi a cikin jam'iyyar ba, ko labari bai zo kunnanka irin wannan?
0: To Malam Abbas, duk inda aka ce ga jama'a ta taru ba za ka iya cewa za ka imma kowa a ce sai ya so ka ba, amma ina tabbatar maka da cewa akwai kaso 80 ko 95 na haɗin kai. Waɗannan ɗan tsirarin su ne suke ganin ba a yi musu daidai ba. Wanda kuma daman akwai wani mawaƙi a Alhaji Garba Gashuwa, ice wanda yake cewa mutum ba a immare, wato waka da yi wa Babangida, to ai kamar haka ne. Babu yanda za a ce 100% kowa na tare da mu, dole sai ka samu wani yana faɗin ɗan abin da wani abu bai masa ba.
1: Matsayinku na jagorori kun bin diddigin wannan gunagunin, kun gano cewar babu ƙanshin gaskiya ne ko koya abin yake?
0: To akwai 'yan abubuwa da suka faru wanda an yi kuma an samu cewar babu ƙanshin gaskiya a cikinsa. Akwai ɗan wani abu da ya taso, aka naɗa wani kwamiti aka je aka zauna, waɗanda aka zauna da su ɗin nan kuma nan take aka tabbatar da cewar abin da suke dawa a kai ba haka ba ne. Aka yafi juna kuma aka tashi. Wannan shine abin da zan gaya ma 'yar wutar da ta taso kuma Allah ya kashe ta insha Allah.
1: Kuma kana nufin iya wannan ce babu wani abu kuma a ƙarshen ƙasa wanda wala Allah ku tunda kuna can nesa dan jam'iyya na ƙasa ne abin ya shafa, kuma wataƙila su suke jin abin ba daidai ba misali?
0: To ai har yanzu ba zan iya cewa da kai akwai ba, amma ko da za a ji mu bai zo gaban mu ba. Kuma in Allah da idan ya zo gaban mu, mu a ƙaramar hukumar Dawakin Kudu ba sai mun nemi ɗaukin kowa ba, za a bi cikin kwanciyar hankali da lumana, a ba kowa damarsa, a warware abin da yake damun mutum cikin nutsuwa ba tare da tashin hankali.
1: Matsayinka na wanda kake mataimaki a jagorancin jam'iyyar NDC a ƙaramar hukumar Dawakin Kudu, maki nawa za ka iya ba wa shugabancin da Honorable Yusuf Ilyas dan bagina ke yi wa jam'iyyar NDC a wannan lokaci?
0: 95%
1: kusan 100 fa ba biyar fa
0: kwarai kuwa. Abinda yasa da bashi 95% shine, na farko Yusuf Ilyas dan bagina mutum ne na mutane, mutum ne na matasa. Kai fa nake gaya maka cewa lungu da sako dukkan wani dan jam'iyya Yusuf zai taka ba babba ba yaro ije yi mu'amala da shi ta arziki. To kaga ko shugaban da ba zai daga waya, zai je same ka, zai magana da kai, zai je zanta ma, zai ma duk abin da zai kwantar maka da hankali, to kaga ai ya cika shugaba kenan.
1: To Alhaji Abdullahi, bari maka wakafi kafin sake waiwayar ka a karo na biyu, in koma gurin abokin tattaunawarka Alhaji Idris Saje Daba, wanda shine jami'in walwala na jam'iyyar NDC a ƙaramar hukumar Dawakin Kudu. Kaji abinda mataimakin jagora ya koro dangane da yanayin tafiyar jam'iyyar NDC. Yanzu haka lissafi ake yi cewar abubuwa sun kawo jiki, hususan dangane da neman al'umma da za su ƙara ba wa mahukunta dama a daidai gabar da ake gudun ya da ganin wani neman damar darewa karagar mulki. Da yadda tafiyar da jam'iyya yake a yankin ku, me za ka ce game da waɗannan abubuwa da suke tafiya a jam'iyyance?
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Godiya ta tabbata ga Allah sarki madaukaki, ubangijin kowa da kowa, Allah mai komai, Allah mai bi kowa komai, kuma baya neman komai a gurin kowa. Malam Abbas, wannan rana ce muhimmiya musamman a gurin mu a halin kwankwasiya, ba dan kai ba wannan ce rana ta farko. Yau da al'ummar ƙaramar hukumar Dawakin Kudu za su fara jin muryar mu a kafafen yaɗa labarai, ba dan kai ba, saboda muhimmancin wannan rana a gurin mu shine da za mu tallata hajar mu ta tafiyar kwankwasiya da kuma jam'iyyar ta NDC a wannan ƙaramar hukuma ta mai albarka. Tun daga lokacin da Allah Ubangiji Isa yan kwankwasiya suka tsinci kansu a yanayin da aka tsinci kai, shi mai girma jagora ya gari al'umma take karbi kuma da kudu wanda suka amsa yan kwankwasiya ne. Wani kuma na al'ummar kamar yadda mataimakin jagora yake faɗa cikin taimakon Allah da waɗannan jagorori da yake magana su ne suka hada taro da kobo suka dauki nin wannan al'umma da mai girma jagoran jami'iyyar NDC ko konkusiya na duk duniya gaba ɗaya ma yaga dan mutum wanda yake ko karamar hukumar nasarawa ce ce wannan fitar ba karamar kuma take wajen binni ba to ya kai a jinjina mata ya kai kuma san waɗannan jagorori ko shugabannin nan suna da capacity na yadda za su ci zabe a karamar kuma da wakin gudan Allah ya so ya yadda ba dan goma Mallam Abbas tunda nake siyasa ban taba samu nutsuwa da kwanciyar hankali wallahi irin wannan tafiyar da ake halin yanzu da nake cikin kunkusiya ba
1: me yasa ka samu wannan
2: adalci na farko an gano ka kallaci dacin ni ne chairman na NNPP a baya can wanda tun ina mazaunin jagora har jagora zo ba da umarni aka ce mana chairman kafin mu girma fita da jagoran mu fita mu batta amma a lokacin mutum ne zai zauna akan kujera zai ce na nada maka shugaba a daba na nada maka siyasi a daba na nada maka Kano furufu a daba na nada maka waye a daba amma yanzu sai muka samu nutsuwa jagoran suka ce a zo ayi adalci kowace mazaba an ce kunkuru yi sama kamun mata sai kowace mazaba su suka san suwaye mutanen da za su sa a gaba masu mutunci jajirtattu wai da kuma za su su kamanta tsarin tsakaninsu da Allah saboda haka ba wani jagora da zai kuma tsoma bakin sa a mazabar wani
1: amma dan kwankwasi yana da bakin da zai kalubalanci cewa wai wani ya zauna akan kujera ya ce wani shine kaza wani shine
2: to ai ka san shi jagoranci a iri iri ne akwai nutsatsen shugaba akwai kuma shugaba mai hargidu nutsatsen shugaba irin namu na kololuwa ai shi duk abin da iwan nan ai adalci yake shi sa kaga in yace kaza ba ma musu
1: saboda an ce ko da ma ba ku aji ba ku gani
2: a to ai ramu makafin ne ai tunda akan doran gaskiya yake mun ko ba za mu kawo shi gaskiya ba su ko wancan irin rukon tsaurin da aka rike mana a baya sai da aka hargitsa duk wani mai sha'awar kwankwasiya ma wallahi kwankwasiya ta fara fita daga ransa sakamakon awon ijiya da aka rike mutane
1: wai a karamar hukumar ne aka yi muku haka ko kuma a'a a matakin jiha
2: a karamar hukuma ne kafin mu samu wannan yancin ko dole ne mu yan kunkusi yanzu mu yi Allah godiya mu ci muna cikin jin dadi da annishuwa da farin ciki ba dan kuma saboda mun tsinci shuwa gabani adalai wa'anda suke so siyasa ta ci gaba da gudana karma kuma da wakin kudu ba bacin ran tirsasawa isaya yan kunkusi su koma da ba su ce masu hakuri da siyasa ba
1: ana kallon cewar bayan da wakilin ku na tarayya marigayi barista Allah ya karba abin sa aka ce sai kuma ku kwankwasawa kuka shiga tsilla-tsilla hususan a wannan yanki na dawakin kudu wanda aka ce kun rasa ma inda za ku sa gaba sai da aka yi juyin juya hali wai sannan kuka ma fara gane kanku
2: Mallam Abbas wannan zai ga maka wannan magana ma ai abin kai masa tambaya ne domin dai mun riga yi dai ina rayi biyar su ba lokacin da aka yi wancan taron da nake ga maka an yi kuma duk wani jigo kowaye da yake siyasa a dawakin kudu ya san karfin kwankwasiya a karamar kuma dawakin kudu ya san kuma ko soyayya a cikinta ya san kuma mutanen da suke cikin kwankwasiya suke jagoranta ta mutane ne masu juriya da karfin hali da dauke dafi irin na siyasa ka san baka da dauke dafi irin na siyasa ba za ka yi tafiyar siyasa a karamar kuma dawakin kudu ba domin karamar kuma ta dawakin kudu da kake ganta fa waye wata fa ba kadan ba ce
1: wani dauke dafi kamar yake
2: ne lazumi kake wa mataimakin jagora tambaya kake ce masa wai akwai yan maganganu waye waye waye waye wanda ke komo musu ai babu kawai wasu yan uba ne suke kokarin ya za su yi dacin su zuro fitinar da yake mu kuma riga mun fahimci abin mun kuma san suwaye shugabannin mu mun kuma san duk abin da ake kalubalantar da shi mun san wannan ba halayen su bace wannan yasa sawana ba ai bai tasiri ba ba ka wani labari yanzu a ranar Lahadi da taushi misalin karfe 8 na safi muke waya da wani na ce musu a kira taro 11 billahi allazi la ilaha illa huwa wannan mai tabbatar maka idan ka ga dan mutum da ya hada gun wannan taron a makarantar wakai al'umma da wannan shirin da ke suna nan suna ji na ba wani dan APC da yasa ya tara wannan al'umma a wannan mazaba wannan ranar
1: dan APC duk gwamnati da wasu partisan su sadake cikin ta
2: wallahi ba dan APC da yasa ya tara al'umma a cikin awa kusan uku ice da al'umma ga abin da ke bukata ta hadu in ba mu kwankwasa da Allah ya mallaka ai baiwa jikin mu take
1: amma Alhaji Idris Saji kafin mu kawo wannan gaba ta kiran taro ana magana cewa an dora shi marigayi barista a sikeli tunda kafin ya rasu yana tsarin nan na kwankwasiya kuma shine babbar kujera ma a wannan yanki na kuna dawakin kudu da warawa wanda aka ce an dora shi a sikeli kulliya bata biya kudin sabulu ba shi ya sanya ma wai tun a wannan lokacin al'umma suka juya masa baya suka ma yanke kauna da irin wakilcin da yake yi
2: mallam Abbas kenan wallahi haka ban dariya ma ubangiji Allah ka ji kan sallah kai masa rahama lokacin da mai girma da majalisar mu da irin su yake raye ubangiji Allah ya gafarta masa gazawa yi ba amma duk da wannan ruwa da yake ciki Allah ya sani ina daidai iyawarsa ko mutum ne adali ko mutum ne wanda yake tare da mutanen da suka rigaye al'umma adalci domin na san lokacin da shi shiyama da muke magana na yanzu ya zama ne rike dukkan al'amuran dan majalisar tarayya duk da ina rahin lafiya amma idan daurin aure ta su idan wannan laruwa ta taso duk abin da ya taso haka shiyama kafarsa tana tafe hannunsa yana tafe motarsa tana tafe
1: mun ce amma
2: Yusuf Ilyas dan bagin da yake magana kaga ba za ce ya gaza ba
1: kana nufin wai sakamakon rashin lafiyar da shi barista yake yi shi ya ci gaba da dawainiyar da ya kamata barista yayi a wannan lokacin
2: eh gaskiya ne wallahi shi ya ci gaba da yadda zai zo ya kare mutuncin konkosiya da mutuncin kujerar kuma ga Allah cikin rahmarsa ga bayan ya rasu ma kuma ga nimanta kuma saukawa al'umma saboda kullun Allah yana amfani da abin da yake zuciyar dan adam tunda alheri idan sa gahi baya duniyar ma kuma amma ya tafi ya bar wanda zasu kai sako gaban wanda ya kamata su kai sun sauke masa wani muhimmin nauyi da yake kansa domin an zo an shidimta al'umma babu abin da zamu shidimta Allah ya saka da alheri kuma Allah ya ji kansa su kuma da suka yin Allah ya saka musu da alheri yanzu misali ai baya rayi amma suka yi kokari zasu su sauke wannan nauyi da Allah ya sa ya dauka na al'umma zan muku kaza zan muku kaza zan muku kaza asibiti aiki ne na al'umma ne kuma da al'umma zaiwa ga yan zuwa nan asibiti a dawaki ga kayan more rayuwa da suka zo suka raba yan jami'a wannan a wannan kayakin da aka raba wallahi tallahi ko ka fara ba zan maka ba akwai mai mulki wannan matarsa ta bude baki tace wallahi tallahi a tafiyar ma abinda ba za a iya ba kenan na rantsa maka da Allah
1: mai mulki a yana ke
2: wallahi Allah kaga an raba babura na hawa na dan majalisar tarayya mu rigayi su Yusuf Ilyas dan bagina su suka raba wannan an raba injinan ban ruwa wanda za ta maki manoma tunda mu an san dama da wakin kudu muna da manyan mazabu wai da suke suna mu noma dan bagina dosan daba tsakuwa ita ma ta shafa wani gurin daga wajen Muras
1: sannan kace an raba babura an raba injina misali guda nawa ne babura guda nawa ne injina dan ka fito mai sauraro abin a fili dan ya fafaita
2: ai baburin mai sunan babur fa babur 20 haka aka raba shi aka ba da wajen gurin aka ba wara keken dinki 150 haka aka ba mata domin su je su tsara mutuncin gidajen mazajin su saboda koda kai tafiya baka da fargabar mata kaza ta taka keken ta yi dan yaran faci ne a sabon dinki ne tai muka kayan miya domin za an kai gaba da APC ta sa mutane a cikin la hawla wala quwwata illa billahi alil azim
1: to yana su wayannan kayan suka fito kenan
2: ta gargajin adalcin dan majalisar tarayya
1: ito ai an san kusan yanzu wata nawa da rasuwar marigayi kana kuma cewar waye an yi kwanan nan
2: na farko dai lokacin da ina raye Allah ya bashi iko ya iya duk kokarin da zai yi ya saya to kuma yanzu da Allah ya sa akwai wakilansa kuma na amana da kaya suka fito aka kira su su kuma su ga me ya kamata su yi ai bai kamata su dan haƙin al'umma ba ya kamata su fito su raba al'umma wannan kaya domin dama dan su ya bayar wannan shine abin da ya faru kuma sun raba mun ji dadi mun yi godiya Allah ya saka da alheri ubangiji Allah ya kara musu basira da hikima mu kuma Allah ya ba mu ikon yi musu
1: biyayya kamar kai magana akan asibiti asibitin dama cewar kafin ya rasu ya fara yin kurin zai yi ne ko kuma yanzu ne kuka dasa dan barin
2: a dama yayi kurin zai yi kuma yanzu ne Allah ubangiji ya kadara aiki ya fito kuma zaka zo ka dora aka ci gaba
1: yanzu an fara
2: insha Allah alhamdulillah an maza wadda wakin kudu
1: cikin garin da
2: insha Allah rabbi da izinin Allah
1: to amma kana ganin cewar wannan abin da kuka yi zai taimaka hususan tunda ku kuna tafiya ne a layi daya da shi barista al'umma su kara gamsuwa da ku a wannan tafiyar da ake yi na siyasa
2: ai al'umma sun gamsu yanzu ba nake baka labarin irin taro da muka kira na gaggawa kuma al'umma suka amsa wannan taron kuma cikin kankanin lokaci har nake ci muka alwahin wallahi tallahi ba wani jami'in gwamnati zai iya yin wannan abin sai mu renan sarar da rabi musa kwankwaso

0: sai aladanne
1: alhamdulillah ai mu kun ko sai ai a cikin jima muke
0: to me ne
1: yanzu wannan kike sai ba mu da gwamnati amma ga ni'imar ta same mu saboda godiyar Allah amma an kazo ka auna gwamnatin da cin ba da waka fata bane an yi ci zabe na farko aka kwace mana zaben nan muka hakura muke ta biyayya saboda ubangidanmu saboda jagoranmu aka dawo na biyu muka fito muka rubanya kuma Allah ya bada nasara yanzu kuma aka baka ce ga yanayin za ta ruko muka ce a muna nan tare da tsohuwar zuma Senator Rabi Musa Kwankusu kuma Allah ya taimake mu yazo kama hannun jagorori da samana waye da ke yau muke abin muke alfahari su
0: ka gamsu da tsarin da jagorori da shugabanni tun daga kan mazabu da kace ba a zaunawa yanzu akan kujera a cewa na kai ne kaza wa na kai ne kaza yanzu yadda suke jan ragamar jami'ar
1: to wanda kika ji wani kaje ne ya fito korafi a mazaba ni fa na ga ya maka
0: wasu ai za su ce ko daudar gora ce ake sha a ciki ba a fito da
1: to ai baka san wani abu ba ni fa duk wanda yake magana ta wannan radio ya san kusan ni ne shugaban wanda yake an yi ba daidai ba za a tawaye da ni a karamar kuma da wakin kuma
0: haka barin ta kwana
1: a wallahi
0: ko da a cikin jami'ar ta kai ne kamar nufin in akai wani abu na ba daidai ba za ka fito ka nuna yatsa
1: wallahi Allah zan fito ne duk wanda yake wannan hira kuma zai gaya maka wannan zai tabbatar maka da cewa ai tun daga Idi Saji ya ce kaza wannan abun gaskiya ne
0: yanzu kana ganin shugabanci tun daga kan karamar hukuma har zuwa mazabu zuwa chaptoci duk komai tafiya lafiya suke lafiya baka lafiya
1: wallahi lafiya kallau ake zaune muna son junan mu muna aiki tare kuma ba yanzu ne ma wallahi talla AFC za ta san zaman cewa jagororin mu sun mata illa ba sai nan da yan lokuta kadan
0: zuwa yaushe
1: bari a fara fata campaign su ga fuskocin da za su gani a cikin mu
0: Alhaji Idris Saje kai ma barin karima wa kafi kuma in tunatar da masu sauraro cewa shiri na musamman ne muke kawo muku wanda kamar yadda tun da fara kuka ji muna tattaunawa ne da Alhaji Abba Yelo Jido wanda shine mataimakin jagoran jam'iyyar NDC a karamar hukumar dawakin kudu kafin daga busani da kuka ji Idris Saje daba wanda shine jami'in walwala na jam'iyyar ta NDC wadanda suke yin taza da tsifa game da yanayin da jam'iyyar NDC ke ciki hususan a wannan yanki nasu na dawakin kudu kuma kun ji irin abubuwa a kashin farko da suke nuna cewar har yanzu jam'iyyar NDC ita ce ke kanshin turare dan goma hususan a wannan yanki na dawakin kudu da warawa kashin farko kenan kuka ji a cikin wannan shiri kai tsaye bari mu shiga kashi na biyu bari mu koma ga mataimakin na biyu kaji abin da Alhaji Idris Saje ke fadi kuma yanzu magana ake ta cewar an shawo gangara a daidai gabar da aka fara gudun ya da kanin wani tundatuna aka janye takunkumin fara yada an gizo hususan ga waɗanda za su yi takarar shugabancin ƙasa da majalisar dattawa game da majalisar wakilai jam'iyyar NDC wasu na kallon kamar ma har yanzu ba jam'iyya bace da za a kwantar da hankali a yi takara a cikin ta tunda akwai wayar tangiya da ta taso mata a baya-bayan can yaya misali kuke tunanin yadda za ku shiga ku tallata jam'iyyar a lungu da sako na waɗannan ƙananan hukumomi da wakin kudu da warawa hususan ga waɗanda kuka tsayar a takarar shugabancin ƙasa da sanata da majalisar wakilai
2: kamar yadda ka faɗa mala abas tallan jam'iyyar NDC a ƙaramar hukumar da wakin kudu da warawa ina kallon akwai wata magana da ake cewa ba a fafa gora ranar tafiya to mu tunamin fafe namu mun gyara shi ɗauka kawai za mu yi mu tafi daman kamar yadda nake gaya maka cewa jagorancin jam'iyyar NDC a ƙaramar hukumar dawakin kudu da warawa jagoranci ne na adalci to tunda kamar yadda na dada jaddada maka cewa jagororin nan babu inda ba sa shiga gurin dan jam'iyya na jejanta masa da faranta masa to kaga wannan ta saka tun a baya mu'amalar da ake da ita mai kyau da yan jam'iyya na ƙasa ta sa jam'iyyar NDC tana da shimfiɗa ta mai kyau a ƙaramar hukumar dawakin kudu dan haka mu ɗan takarkarin mu tallata su a gurin al'ummar mu a cikin sauki za mu tunda al'ummar mu ta yadda da mutuni mu fa jam'iyya ce ba ta cin zarafin kowa ba mu fa jagoranci ake yi ba na karfa-karfa ba daman can jagoranci ake ana ba kowa haƙinsa kowace mazaba 15 ɗin nan tana da jagora jagoran nan kuma in ya faɗi magana karbar ta ake ka'in da na'in a yi sakamakon koyi da yake da jagorancin karamar hukumar Dawakin Kudu karkashin Abdul Mumin POS da Yusuf Ilyas Danbakina, kamar yadda su ma suke koyi da jagoran jam'iyyar NDC na jihar Kano ko na

0: Dr. Rabi Musa ko.
1: Amma an ce babban kalubalen da ke akwai shine a baya zamanin da kuna jam'iyyar NNPP. Senator Rabi Musa Kwankwaso shine wanda ke rike da tikitin takarar shugabancin kasa a ita wannan jam'iyya. Yanzu kuma an ce lamba biyu wanda ake cewa wai shi lamba biyu sautari tsafaya taya ne da ake cewa. Kana ganin mataimakin shugabancin da aka bawa da kuma shi kansa wanda yake rike da tutar takarar shugabancin kasar zai ba ku karfin gwiwa da al'umma za su kalle ku tunda wasu na cewa wai suna kallon shi wannan dan takarar taku na shugabancin kasa a matsayin wanda ba lalle ne in an bashi dama ya iya bayan mara dakunya ba.
0: Ai Malam Abbas kamar yanda nake gaya maka jihar Kano ai ba kauye bace. Najeriya kasa ce wacce take da yarka daban-daban addini daban-daban kuma siyasa ta hada kowa da kowa. Kamar yanda jam'iyyar NDC ta tsaye da dan takara Peter Obi kuma mu Allah ya sa muka rabauta da mataimaki shine engineer Dr. Rabi Musa Kwankwaso to ai kowa ya san Najeriya yanda take kuma kowa ya sani kowanne jinsi zai iya mulki a Najeriya dan haka Peter Obi mu ba mu daddar a wajen tallan Peter Obi da Rabi Musa
1: kuma kuna kallon yuwar karbuwarsa a gurin al'umma hususan da suke yi lunguna da sakuna na wannan yanki na
0: to ai lungu da sako na ko ina Rabi Kwankwaso suke yi mu a karamar hukumar da wakin kudawara duk abin da Rabi Kwankwaso ya dafa shine saboda haka magana Peter Obi da wane ne duk sun tattara sun dunkule akan magana Rabi Musa Kwankwaso kuma Peter Obi da Rabi Musa Kwankwaso kowa ya sani mutane ne waɗanda an jarabta su an gani a rukun gwamnati da suka kowanne a jihar sa an ga irin kokarin da yi na wajen inganta ilimi na wajen inganta lafiya da tsaro wanda sabanin halin da ake ciki to kuma wannan da suka yi a waɗannan ita ta ba su dama suka zama kuma mutallan su zama mana mai sauki a lungu da sako na karamar hukumar da wakin kudu
1: amma abinda wasu ke cewar wai shi mataimaki da aka ba shi jagoranku shine zai karyawa al'umma gwiwar da wataƙila irin abinda suka yi muku a baya zamanin da yake rike da tutar takara ba lalle ne ku ƙara samun sa a daidai wannan gaba da yanzu yake matsayin mataimaki da wasu ke cewa ai shi mataimaki safaya taya ne
0: to ai safaya taya da ake faɗa ta mataimaki ya danganta ga irin mataimakin Rabi Musa Kwankwaso a duk inda ka ajiye shi hayaki ne sai ya fito kowa ya gan shi maganar a ce wai zai zama safaya taya ta duk wannan labari ne ai mutumin da yake da basira mutumin da irike al'ummar da take jihar Kano yau garin ga ya maka duk jihar Kano babu gwamnati da i-gwamna ya sauka kuma yake da tasiri kamar engineer Rabi Musa Kwankwaso saboda haka a Najeriya in dai ka sa shi a office din mataimaki to sai kusan ya zama shine shugaban
1: kana ba zai yi kaka gida ne a cikin gwamnati duk da kasancewar mataimaki bai fiyayen tasiri a tsarin siyasar wannan kasa ba
0: to na farko dai ka san mutum ne jajirtacce mai basira shi kuma duk wanda yake mulki fata yake ga yayi abu da yake mai kyau to in ya fito da abubuwa masu kyau ne na tabbatar da cewa Peter Obi zai bashi haɗin kai yanda ya kamata domin ku Rabi Musa Kwankwaso ina tabbatar maka da cewa mutum ne wanda yake da wata irin baiwa wanda in ka kalla babu wani mutum da yake murya a karbi maganarsa kamar Rabi Musa Kwankwaso wanda a arewacin Najeriya kaf yau babu wata jiha da mutum ɗaya yake yi wa wasu al'umma magana kalma ɗaya kuma ta tabbata a bita kamar jihar Kano da kuma Rabi Musa Kwankwaso don haka a Najeriya ma na tabbatar maka da cewa yankin da Peter Obi ya fito da yankin da Rabi Musa Kwankwaso ya fito duka mutane ne waɗanda masu ƙaunar juna domin ka kalla a zamantakewar mu ta jihar Kano za ka ga unguwa guda ke da ita sabon gari ta yamurai ce muna mu'amala mu lafiya da su muna zaune lafiya da su muna mu'amala kuma don haka haɗa Rabi Musa Kwankwaso da Peter Obi ban taɓa tunani ban taɓa zaton bana kuma zaton cewar Rabi Musa Kwankwaso zai zama safiya taya a mulkin da za su yi idan Allah ya
1: amma misali yawan ƙuri'u da kuka samu a zamanin baya kana nufin yanzu za ku iya samu ko da rabin su ne misali
0: sai ma ƙari
1: ba ma wai rabi da wasu ke ganin cewa ba lalle ne ku samu ba ma
0: wannan jam'iyyar da take mulki a yanzu a Najeriya a yanzu ka bude baki ka je wa talaka da cewar izaɓi jam'iyyar APC to kaga yanda za ku rabu da shi
1: ana nufin wai al'umma bai sun daraga rake ta duk da irin dafifin da ake yi ku kanku gashi asarar da kuka tafka a zamanin baya da aka ce gwamnan ku da tare kuke da shi amma ya tsallake ya koma jami'ar da yake jin cewar ta fi kawo al'umma ci gaba
0: to shi gwamna da muka rabu da shi karka dauka gwamna ya tafi da masu mulki kuma wasu ma masu mulkin domin wasu har yanzu zuciyarsu tana ga injiniyar Rabi Musa Kwankwaso saboda haka tafiyarsa da fitarsa ba abin da ya rage injiniyar Rabi Musa Kwankwaso sai ma ƙara ma farin jini da aka yi domin al'umma ta yadda da tsarinsa na baya tana kuma kallon me yake to bari in baka misali lokacin da shi mai girma gwamna ya fita ya tafi jam'iyyar APC ka duba inda jama'a take tirilibi tana zuwa ta nema injiniyar Rabi Musa Kwankwaso mubaya dubu karamar hukumar mu ta Dawakin Kudu ai mun gani muka yi ma kamar fitar gwamnan ma da ya koma cikin jam'iyyar APC sai muka kamar tattaro mana jama'ar ma ina karamar hukumar Dawakin Kudu ya ba mu su gaba daya
1: aya zaka faɗi haka
0: to haka ne mana
1: menene abin da ya alamta maka haka
0: in ka kalla shi injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya yi iyayensa ya ja ya koma ya kafa jama'a ta tausaya masa wajen yanda ireni mai girma gwamna da yanda itiri-tiri da shi da yanda i kafa shi tabbatar da shi a gwamna kuma mutane suna kallon tsallake shi nan da ya yi ya koma can jama'a ta tausaya wa injiniya Rabi Musa Kwankwaso kuma da zaɓa abba ne sakamakon tsarin da injiniya Rabi Musa Kwankwaso yake da shi shi ta kalla ta zaɓe shi abba kuma da ya tsallake sai mutane suka dawo daga rikin suka koma suka dawo gidan injiniya Rabi Musa Kwankwaso suka zauna Allah ya fito musu da wani sake bansa
1: Alhaji abba yalo jido barin ƙarin mawakafi alabashi sai dai mu dawo ka ga karkare in ƙara komawa ga Alhaji Idris Saje Daba taji irin abubuwa da Alhaji Abba ya koro maganar da ake yi shine yanzu jam'iyyu sun fara yunkuri yadda za su shiga lungu da sako su gabatar da ƴan takarar su izuwa yanzu ku a ƙaramar hukumar Dawakin Kudu da Warawa akwai wani abu da kuka shirya na yadda za ku fara gabatarwa da masu kada ƙuri'a ƴan takarar ku a matakai daban-daban
2: bismillahir rahmanir rahim wato Malam Abbas wani abin da ka faɗa gaskiya ne a lokaci yayi da aka bude campaign musamman na shugaban ƙasa da sanatoci da kuma ƴan majalisar tarayya wanda yake nan gaba kuma za a zo a bude na gwamna da kuma ɗan majalisar jiha amma alhamdulillah mai zuma an ce baya talla mai majihi ne yake yin talla kuma in yi talla ma kuma a kisaya mu dai sun da kan dan takarar gwamnan mu mai girma kamar Aminu Abdulsalam Gwarzo har izuwa kan kasan kasa shine dan majalisar mu na jiha na dan takara har izuwa kan shugaban kasar Najeriya in Allah ya soyaya da shine Peter Obi da mutumin sanata Rami Musa Kwankwaso ai ba boyayyo bane ai ba sa bukatar ma sai ka zo kana ta wani kaza kaza kaza akan su aikin sa ya bayyana yake misalin ka zo ka dauko shi mai girma gwamnan goben Allah ya so yadda daga lokacin da ya bar gwamnati ai gaskiyar sa shi ma tare da fitowa
1: ta wace fuska ce
2: alhamdulillah ta fuskoki da dama na farko ya fito ya ga duniya cewa rana daya ba a taba cewa da shi ga jihar nan kariki za a tafiya ba wannan abun kuma anda ba gaskiya ya faɗa ba da yanzu gwamnati ta zo ta dauki mataki ya kai na biyu diye da aka riga bibiyar sa akan za a yi kaza za a binci za a yi waye za a yi ka kuma jin an yi wannan magana
1: amma akwai zarge-zarge da ake cewa suna yawo a kansa hususan a lokacin da yake rike da kwamishina na kananan hukumomi wanda yana karkashin lamba biyu a wannan lokacin
2: to mai tsoronta mutane yake maho ai inda su ai sai mu gani a aikace amma tun da yake Allah ya san babu kun kuma muhimmin ne da ingancin sa saboda haka ai shi ba bukatar maka zo kana ta wani kururu a kansa mun san ranar zabe da izinin Allah mutane za su zabi kuma Rami da Abdulsalam
1: wai kana tunanin za ku iya yin gaba da gaba da ƴan jam'iyyar APC da ake fadin cewar yanzu haka sun dunkule sabanin ma da ake ganin ana takun saka tsakanin wasu bangarori yanzu an yi sulhu ana ci gaba da tafiya tsuntsiya mai madauri guda
2: wai akwai ta ne APC
1: au tambayar mutane kake ku ne
2: wallahi tambayar mutane nake wallahi akwai APC ma ai babu APC ai Buhari ya tafi da APC ya binne ta kwarai kuwa
1: yanzu wata jam'iyya ce take mulki
2: a yanzu wata jam'iyya take afa firam
1: me yake na haka
2: jami'a da bata taimakon talakawa jami'a da bata kawo tsaro ba jami'a da bata bada ruwan sha ba jami'a da bata inganta ilimin al'umma ba
1: Idris Aje kana sanar da abin da ya faru a baya-bayan can cewar an zo an yi zaben cike gibi na dan majalisar wakilai amma jam'iyyar APC ƙuri'un ma da ta samu bata sami yawan su a lokacin da aka yi zaben dan majalisar da barista ya rasa akan ta ba
2: a yana kai zaben ni
1: a yankin kuma na ko ka manta ni
2: a jawajin goko ku a ina kai
1: a wai tambaya kake
2: wallahi wasan goko ya kai
1: ban gane ba
2: wallahi ba zabi ya kai ba
1: ya kake rantsuwa
2: a to zabi ya kai
1: ta fita lungu da sako ne
2: to ni ƙarhe ma a gurin da ake akwatin goma yake ina nan gurin ma ni a zauni nan ne mazaunan mu
1: to me idan kai gane ma
2: alu abin da ido na ai gani kawai an zo an yi an rubuta abin da za a rubuta kawai an tafi an ji an kai shikenan
1: amma ba su sun faɗi ga abin da suka yi wanda ma ba Bibas bata dauke shi ba ma ba ma yayin zabe kai kuma gashi ka zo da wani zance
2: to ai mala abbas inda ba kasa na shi gardar mako kawa ai Allah ya kawo mu lokaci za a zo ai gaba da gaba da goskayan da kuma waɗanda suke da al'umar
1: to an ce a wancan lokacin ne aka so an fara zakaran gwajin dafi wai sai kuka ji tsoro tun a lokacin kuka gaza fito da dan takarau
2: a'a muka ji tsoro kuma tsoro ne
1: kuka gaza fito da
2: dan takarau to ai mu wannan jagora muke bi kai ka san idan me zai faru in jagora ya ce ya tsima da dan takara babu abin da zai sa mu tsoro shiga zabi
1: to me yasa kuka gaza fito da shi idan har kuna da yaqinin kuna da karfin a lokacin
2: saboda kishin al'umar mu su muke a ce kasar mu garin mu jihar mu local government mu ta zauna lafiya ba mu fata a cutar da kowa saboda mu kullun tausayin al'umma muke
1: me daren gaman yin zabe da zama da wani abu na rashin zama lai
2: alhamdulillah amma dai kage da gwamnati take dole da aka ce za a yi zabe sai a debo yan wata jihar mu a kawo domin zuwa cutar da mutanen wannan garin to mu kuma idan muka zo muka ce bari mu zo mu tsaya da dan takara dan mu cuta al'umma da wakin kudu me riba mu kuma ba al'umma da wakin kudu
1: ayo inda kun san kun shirya kuna da mutanen me abin cutarwa tunda magana ce ta mutane su yanke hukunci wa kansu
2: eh gaskiya ne amma kai kanka mallam abu a matsayin karin jariya da kake zagayen kutsurin ka nawa ka san duk inda aka ce ana zabe ne cike gurbi ai kaga inda gwamnati take amfani da jami'an tsaro da yan tauri da wasu yan local government din ma a zo a rubdugu a ce zaba kwanan nan fa aka yi a osun gwamnati fa na wasu jihohin fa aka kai su kuma hirarin yan
1: sana ido ba ne ba kurin wannan
2: 30 da wani abu aka kai su EFCC aka kai ta sun yi wuri ba da duk wani wanda ka sani mai mukami fa aka kai osun
1: so aka yi suwa suka yi dan sa idan ganin yadda zabe zai tafi kuma aka ce a yi zabe lafiya kuma karshe dai da aka yi wannan din ma ai kaga dai an yi zabe lafiya ba tare da magudi ba kuma jam'iyyar dai da ba ita ce mai mulki ba
2: ita tambaya da nake maka mallam Abbas wannan tsarin yayi daidai da demokradiya za a yi zabe akai wasu bakin hauri a ce su zo su za su zo a yi rubutu su a wace zaɓe ya yi daidai
1: ba ka ji abin da kusoshin jam'iyyar mai mulki suka fito kafin zaben naku suka ce ba sa buƙatar ɗaukin koda ɗan ƙaramar hukumar kumbo tsaballantana wanda yake nesa da ku
2: a to ai su ma sun san ƙarya suke yi mu ne ba muke da tirakun yaƙi ka ga gamu da jagora Abdul Mumin mai POS gamu da Alhaji Abba Abubakar jagaban matasan kwankwasiya ka ga gamu ga Honorable Hussaini Nera gamu da Yusuf Iyasu Dan Bagina wa'annan fa zara ta yi wani muke ji da su a siyasa karamar kuma da wakin kudu domin ai da gani ake wa ba za su iya ba kuma ga sun zo sun rike tafiyar tsarin kuma Allah ya gina mana tsarin mu
1: amma wai kana cewar yanzu idan misali za a shiga zaben tunda an ce yanzu ma anan da 19 ga wata za a yi zaben cike gibi na majalisar dokokin jihar Kano kana nufin idan aka zo ga wannan zaben shi ma haka za ku yi la'ubali ko kuma ku janye jikinku ku ki shiga kenan sai an zo babban zaben kasa
2: 19 ga wannan watan za a yi
1: wai mai kamawa
2: wancan daga babu zai kama za a zo a yi wasan kwaikwayon shi ma majalisar jihar
1: a wai ba ku ma da labari matsayin ka na jami'in walwalar jam'iyyar NDC
2: wasan kwaikwayon na ce za a zo a kuma yi
1: ba ka da labari
2: ai tambayar ka nake yi
1: ba tambayar ka nake yi ba ka da labari
2: ai wasan kwaikwayon za a zo a kuma yi
1: ai shine na ce ba ka da labari
2: to ai abin da yasa ni kullun abin da nake bukata kamar nake gaya maka zaman lafiya ko kalamu al'umma karama kuma da wakin kudu
1: ma'ana ba ku shirya ku shiga ba kenan ku wannan din ma ku wannan din ba na jihar ma ba ku shiga ba ku
2: ai muka shirya mu ne fa muka je za mu amfane shi na yan takarkarin mu aka kirkiri taro saboda mu wai wannan taron ake tunanin sai an kawo mana cikas ba za mu yi wani taron ba za a sa karfin gwamnati
3: mu kuma muka nuna musu karfin akwai al'umma Yusuf Ilyas dan bage da Ibu ga waya kowace maza baki al'umma su fito mu daga daba wannan ranar mota 10 sha shida muka yi fitar dango ko ta moto ko tirai
1: ko ne masu tada zauna tsaye
3: a ban wata mu kare internet din mu kare mutuncin mu
1: to me amfanin sai kun kirawo wasu mazabu
3: a daba fa ni shi da kai ni kuma dan daba ne kuma ina ga ya maka sirrin mazaba ta ne abinda muka fito muka zo akai taron da ba a taba taro irin wannan na affirmation a karamar kuma da wakin gurbin muka tare Allah tsine uwa mai ƙarya kowa ya gani ai suka zo suka tara secretaria nan gidansu suka kasa karasa inda muke zai su hana mu taro domin su san taron ba zai hana ba ai dauka suka yi dacin kan wallasan suka samu
1: amma idan har kuna da jama'a me yasa idan aka zo za a yi zaben kuke jajiki
3: abin da yasa muke jajiki saboda mun san ba za a yi adalci ba
1: me yasa baka ce ba za a yi adalci ba kai yanzu ka kawo misali da Oshun ba wata jam'iyya ce yanzu ta ci a Oshun
3: eh akwai dalili
1: me dalili
3: ita Oshun da kake ji da gani ai akwai maganganu masarihin da mu
1: muke ne
3: kuma sai na ga ya maka ba wasu suna ganin
1: kana ganin akwai dai lauje cikin nadi to shikenan idan har akwai lauje cikin nadi ku a karamar hukumar ku ba ku yadda da cewa za ku iya tunda an ce al'umma ne suke yanke hukunci ba ku yadda da cewa idan al'umma suka fito suka yi zabe ba lalle ne a iya juya alƙalaman ba misali
3: wallahi ko yanzu da muke magana da kai mai girma gwamna tun daga kansa har zuwa kan kowa ya jihar Kano ya tsaya tsakanin sarkin da ya halice shi zai kau da kai ayi zabe na Allah da Annabi a karamar kuma da wakin kudu a majalisar jiha na rantsi maka da Allah kafin karfe 5 na yamma billahi zai ila NDC sai tewa APC kace-kace da ƙuri'a ninkin ba ninkin
1: ta yaya ka gano haka misali
3: mu
1: ne kake faɗin mazabu 15 ne shiga kai kowace mazaba ka zauna da al'umma suka ga ma ra'ayinsu
3: ni fa ba mu mazaba da ba mu da wakili a ciki ba kuma zaba da ba ma kai kawai cikin ta
1: wani bayani kake samu
3: alhamdulillah bayani nake samu ai kowa yadda yake da yanzu aka samu yancin kai yanzu kowa ya samu walwala saboda an bar mutane su ji su abin da ya kamata a mazabin su kuma da ma kake da bukata
1: amma yanzu misali shi wannan zabe tunda babban zabe yawanci kowa shi hankali ya fi kai tafiya kai kana ganin a karamar hukumar dawakin kudu da warawa matsayin dan majalisar tarayya da sanata da shugaban kasa jam'iyyar NDC za ta iya yin wani abin a zo a gani idan aka yi hadani da yadda ake cewa ana ta fita ana koma jam'iyyar APC da kuma yadda aka haɗi kan waɗanda suke takun saka a tsakaninsu a jam'iyyar APC
3: to Malam Abbas kai kake magana wai ana ta fita daga NDC ni kuma wallahi ban san soyayya suke fita daga NDC
1: ka ganin abubuwan da suke faruwa a ofishin kwamishinan aikin gona an ce kullun sai an karbi magoya bayan jam'iyyar
3: wannan ai farfaganda shi
1: farfaganda
3: wallahi ba za ku kare su siyasa da farfaganda ba
1: kana nufin ba gaskiya ba
3: yanzu misali yau a mazabata ta daba a ce mun ga wani mutum ficacce wanda yau ya dangwalar da jam'iyyar NDC ya koma cikin jam'iyyar APC
1: sai fitacce ne kuke ganin cewa
3: misali amma misali yanzu ko na ga da Malam Abbas sai yanzu zauna da goban zauna da kai jibin zauna da kai jibin gatama zauna da kai in ce ai suwanan ko kuma in yi list din mutane a takarda an kawo zo ce a karan ka zo a gidan da aka karanta wana sun fita wanda yake ba mu a ƙasa babu su
1: kai dai yanzu kana ganin cewa jam'iyyar NDC ba ta samun asara
3: a wallahi ba ta samun asara wallahi sai dai karuwa
1: kuma kana ganin za ku iya gwada bayanai da jam'iyya mai mulki
3: yanzu nake gaya maka me muke wanda yake dasa fa suke dasa fa a jikinsu ba a yanzu haka ina gaya maka idan ka ga ta'adin da muka yi ko kwance karbar al'umma da muka yi wallahi rana bar dira da zai zan gaya wa Yusuf Ilyas dan bagin dan Allah da Annabi ya tafi da kai mazabar da muka je idan kai kallo
1: Alhaji Idris ina safan ka gabanin mu koma ga Alhaji Abba ya karkare
3: babban sako na muna gode Allah muna gode wa al'umma karama kuma da wakin ku da warawa ba sa kokari da jajircewa da tsayawa da suke tsakaninsu da Allah suka yadda da dariƙan mu ta konkwasiya suka yadda za su goyi bayan 'yan takarkarmu domin ne sun tabbatar da ike wa'annan bayan Allah su za su tsamo mana kitse daga cikin wutan Allah ya so yadda ba dan komai ba saboda ke da cikin sa ai koya ai an gani in ka dauko himma sa mai gidan ruwa ai waya bukatar ka zo ka ce kaza ka zo ka ce kaza a kansa in ka dauko kuma Ramid Abdul Salam na gaya maka ai waya bukatar ka zo kana ta wani tambayi a kansa shi kansa Nasir Gawuna ai an yadda da ingancin amanarsa yanzu kuma nake lissafa maka jagororin mu wanda yake duk mutumin da yake siyasa da wakin ku da wara idan ka ambata masa wannan daya biyu na gaya maka nashi da kai mai POS Abubakar Aminu Abubakar shine Abba Jagaba Yusuf Ilyasu dan Bagina ai na lissafa maka nishi to wayannan mutanen na gaya maka billahi da addini suka tafi siyasa al'umma za su bi su
1: muna godi Alhaji Idris Saje da bari mu koma gurin Alhaji Abba Yalo Jido ya karkare mana a cikin wannan shiri na tsawon sa'a guda da muka shafe ina sakonka
0: kafin na yi magana ta karshe ina so dan yi wani sharhi akan abin da dan uwa na ya faɗa kamar yanda kace ana ta karbar yan jam'iyya ofishin commissioner aikin gona to ai ne tausayin commissioner nake ce
1: tausayi kuma
0: tausayin sa nake
1: ko dai ana firgita ku
0: abin da isa nake tausayin sa shine na farko ne na san mutum ne shi mara san hayaniya amma kuma ya zuba hayaniya a kar sannan an waye gari wai sai an ɗebi mutane an kai sai a ce wai mun wanke gara
1: kamar ya ke
0: kin ci wannan da kai wannan kalma da idan suka dawo suke fada
1: wai gane ba waye yake fadin wannan magana
0: yan jam'iyya da aka diba aka tafi ofisin sa wai an karbe su sunan sa wannan wai mun je mun wanke gara
1: kar a ce kuma kana nema kai musu yarfe na siyasa
0: ba yarfe bane
1: to su suka gaya maka da bakin su su wadanda ake
0: kai ina jin kalmomin su sai kaji sun ce mun je mun wanko gara wanda sai ga sun tara mutanen mu ma na yanzu suna dan ba su abin da suka
1: sai na fon wai wani abu ake ba su ba akidar cewar sun ga ba za su iya ci gaba da tafiyar a jam'iyyar NDC bane suka koma APC
0: to ai ba maganar akida da mun fa ba wadanda bane na farko abu guda biyu yake jaki da makori yake yi shi wanda zai zo da mutane ya kai ce ya kawo su za a wanke su shi ma dan wanki ne saboda haka ni ina so in tabbatar da commissioner aikin gona na jihar Kano ya taka a hankali ya ci abin da ya ci idan suka fadi zabe ya to gida mu yayan mu ne muna ganin girman sa muna jin kuma tausayin abin da ake gaya masa kaga karman nan mun je mu wanko gara ni tana damu
1: kar a ce fa Alhaji Abba kuna ta jimamin wannan asara da kuke tafka da yasa kuka fullo da wannan zaki
0: to ai da mun ganta da mun tashi a tsaye to amma da mun ganta ba muna kallon cewar ni dai tausayin da nake ji ka san shi mutum ne mara san hayaniya a takaice ba iya zaga mazabu ma shi kullum yana daga sama da mun na gaya ma jaki da makori yake yi sai wannan izo ilerai mutane ije e kai a ce an karbe su su kuma su dawo kasa shi ma ba mamaki wanda ya kai din a ciki da shi za a
1: to waye a cikin wadanda aka je aka karba din kaji ya ce yau ya je ya karba kuma ya koma wurin na kuma
0: sai yo Abbas kaje teburin mai shayi a dawakin kudin an yi wannan ka gani kaji da kunnan ka kai ma
1: to karkare mana a cikin minti guda
0: to alhamdulillah ina kira ga yan karamar hukumar dawakin kudu da warawa lokaci yayi wanda za a fito a yi campaign kuma mu da mun muna da tarbiyya ta ladabi da biyayya a jam'iyyar NDC karkashin injiniya Rabi Musa Kwankwaso babu makami babu dure-duren ashar mu tafiyar mu tafiya ce mai tsafta tafiya ce ta limamai na gaskiya ba limaman dure ashar a karamar hukumar dawakin kudu da warawa ba saboda haka ina jan hankalin yan jam'iyyar NDC a karamar hukumar dawakin kudu da su wanke ƙuri'ar su su fito mu campaign mai tsafta ranar zabe mu maida su gida ka san shi Yusuf Ilyas dan bagina ka san mutum ne mai dan karamin jiki ka san kirarin da yake fara karamar kuma da wakin kudu gurguwa mai maida katan jaki daka ka san gurguwa wata yar kwaruwa ce yar tsirin da ita in ta zo ta hau wuyan jaki zaka ga ina ta juyawa ina ta juya ina sai yanda zai yi to shine aka sa masa shi bobuwa ne mai maida katin jaki daka
1: to muna godiya Alhaji Abba Yalo Jido mataimakin jagoran jam'iyyar NDC na karamar hukumar dawakin kudu wanda kuka kasance tare da Alhaji Idris Saje Daba jami'in walwala na jam'iyyar NDC a karamar hukumar dawakin kudu da muka shafe tsawon sa'a guda muna tattaunawa da ku a cikin wannan shiri na musamman da muka kasance a madadin banyan bakin namu da muke musu fatan alheri da fatan Allah mai da su gida lafiya da dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku Abbas Salisu Soron dinki ke mana fatan alheri da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya sai mun sake gamewa da ku a shiri makamancin wannan wassalamu alaikum wa rahmatullahi